0: time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? at A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So that day, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 16 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
13: Bangon, bayang mahal.
14: Bangon,
13: bangon, bayang mahal.
14: Pag-uusapan,
13: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Tatalakayin,
13: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
14: At sasagutin,
13: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
14: 738 AM.
12: Hoy, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan, day 2 sa linggong ito ng atin pong palatuntunan. At day 2 na rin ako ng hihingi ng solusyon sa TTMD, sa Traffic and Transport Management Division ng Quezon City Local Government Unit. Ano po? Parang habag nyo na po, Ginoong Dexter Cardenas. Baka naman po pwede nyong masolusyonan yung problema dito sa traffic sa Visayas. Akala ko kasi kahapon, kaya ako na late, siguro kulang yung 40 minutes ko no, na iaalat na oras para dun sa pagbabiyahe ko, papunta po rito sa opisina. O ginawa kong isang oras. Ang galing dito, late pa rin ako. Anak ng tinapaka nga naman talaga. Oo! Hi, buhay! Nako, kung pwede lang i-share eh. Kung i-message lang ako netong si ang ating butihing hepe ng TTMD, ipapakita ko sa kanya. Ano yung ginagawa ng mga, ewan ko, traffic ba yun? O ano, hindi ko maintindihan, walang uniforme. O nagta-traffic lang ba yun? Pang ano, trip-trip lang siguro yun. Pero to tell you the truth, isang oras na ho akong late. Nakakairita. Ano ho? Well, ano nga bang asahan natin? Hindi ko na itutuloy sasabihin ko. Samantala, tanggapin muna natin ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan. Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, isasala ngayong sa witness stand para pa rin sa umano yung maling paggamit ng confidential funds. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: The Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, ang susunod na isasala ng House Prosecution Panel bilang testigo ngayong araw. Ito ang inanunsyo ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jovel Jinky Beatrix Duvistro na titestigo si Ortonio ngayong Martes. Layo nitong mas mapagpahitahi ang ebidensya sa umali-maling paggamit ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang magbibigay si Ortonio ng mahalagang detalye kaugnay ng 500 million pesos na OVP confidential funds na inilabas mula December 2022 hanggang sa ikatlong quarter ng 2023. Unang lumutang ang pangalan ni Ortonio sa testimonya ng mga opisyal ng Land Bank patungkol sa pag-withdraw ng pondo kabilang na ang 125 million pesos noong December 2022. Nausog ang pagsalang ng susunod sana na testigo na si dating DepEd SDO Edward Fajarda matapos ito magtamo ng stroke. Inilaan ng prosecution ng September 7 para sa kanya depende sa pagsusuri ng Senate Medical at Dental Bureau. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jinky Duvistro.
16: Sir Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20 and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajarda, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor.
17: So noted.
16: With respect to Lemuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mga isolated na lugar na apektado ng kalamidad na abutan ng tulong ng DSWD. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sa kabila ng mga nasirang daan at landslide dulot ng habagat, na ihatid na ng DSWD ang food assistance sa mga pamilyang nananatiling isolated sa Barangay Santa Maria, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ayon sa DSWD, nasa halos 500 pamilya ang nananatiling isolated sa lugar dahil sa limitadong access dulot ng epekto ng masamang panahon. Kaya naman katuwang, ang Regional Mobile Force Battalion ng Philippine National Police at mga kawaninang barangay na ihatid ng DSWD Field Office sa Mimaropa ang 499 family food packs para sa mga apektadong pamilya. Maingat na isinakay sa mga bangka ang mga food packs para ligtas na maihatid ang mga ito sa komunidad na hindi madaling mapuntahan sa pamamagitan ng kalsada. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinaiigtin ng DSWD ang paghahatid ng tulong sa mga komunidad kahit na mahirap ang access. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Pera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: 22 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ago po ang ating panayam sa ilang saglit. Tanggapin muna natin ang ulat na ito na may kinalaman po sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang Manila Local Government Unit lalabanan ng banta ng leptospirosis gamit ang 250,000 na doxycycline. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naghahanda na ang pamahalang lungsod ng Maynila ng mahigit 250,000 doxycycline na kapsula bilang pag-iingat sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod na mga pagbaha. Ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, maaaring makuha ang gamot sa mga health centers at ospital ng lungsod para sa mga nalantad o na nakaranas ng baha at nangailangan ito batay sa payo ng health professionals. Sinabi ni Dumagoso na nakahanda rin ang 7 ospital at 44 na health centers ng Maynila sakaling dumami ang mga pasyenteng may sintomas ng leptospirosis. Bagamat mas mababa pa sa ngayon ang bilang ng mga kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, posibleng tumaas pa ito dahil sa inaasahan pang mga pag-ulan at pagbaha. Nilinaw ng alkalde na maaaring makinabang sa gamot ang mga hindi residente ng Maynila. Pinapayuhan naman ng publiko na iwasang lumusong sa baha at agad magpakonsulta sa health centers o yung ospital kapag nalantad o nakaranas ng paglusong sa maruming tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kaugnay ng ulat niyan ni Lawrence Tanhoco, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa Acting Department Manager for Renal Care Services mula po sa National Kidney and Transplant Institute, Dr. Arlene Lamban Cruzon. Dr. Arlene, ma'am, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po sa inyong lahat.
12: Opo, it's a pleasure to have you here with us this morning, ma'am. And Doc, syempre gusto po naming malaman, kamusta po ang kasalukuyang sitwasyon sa NKTI at bakit po kinakailangan na limitahan muna yung walk-in admissions sa ating mga ERs, sa mga emergency rooms?
17: Ganito po, sir, kasi NKTI is the apex hospital referral para sa lahat ng pasyenteng may sakit sa bato. So meron po kaming existing na kidney patients. Eh ito hong surge ng lepto, which is ina-expect naman ho naming darating. Eh nangangailangan din ho sila ng dialysis. Eh ang dialysis ho namin, particularly hemodialysis, eh nalimitahan din kasi fixed naman yung number ng dialysis namin. So yung iba nilalagay namin sa peritoneal dialysis, yung ibang hindi nangangailangan ng dialysis, that means mild lang po sila, ginagamot namin sila sa ER, tapos napapauwi din. So ang sinasabi po naming limitation is for those uncoordinated transfers, na sana po pag magta-transfer ng mga pasyente dito sa amin, eh ma-coordinate po muna para mahanapan namin sila ng bed.
12: Apo, we understand po. Totoo, sana magsilbing paalala rin sa ating mga kababayan. Ano po, ang panawagan ng NKTI para sa mga pasyente po nito. But let's talk about yung mga datos po. Kanina you mentioned we are expecting a surge sa mga kaso ng leptospirosis. Gaano po karami ang datos natin when it comes to sa mga pasyente na nagkaroon ng leptospirosis at na-admit sa NKTI? And on that note, meron po ba tayong mga naitalang fatalities?
17: Sir, as of today, ang total admissions namin ay 48 patients. 44 po doon, adults. 4 po doon, mga bata, pediatrics. Tapos out of 48 patients na yon, 45 po ang nagda-dialysis. So ibig sabihin, talaga hong yung moderate at severe cases na nangangailangan ng dialysis, sila po talaga yung na-admit namin sa hospital. Tapos simula po nung June 1, no, itong nagsimula ng umulan-ulan sa atin, meron po tayong 7 na mortalities. Ang last 2 po ay nangyari nitong weekend. At kaya ho sila nag-pass away is because ho multi-organ failure.
12: Naku, nakakatakot naman po pala itong kasong leptospirosis, Dr. Arlene. Ano po, at hindi dapat is ipagsawalang bahala ng ating mga kababayan. At isa po sa mga nababanggit na dahilan sa pagdami po ng kaso ng leptospirosis, yung mga pagbabaha. Gaano po kaseryoso ngayon yung ating present situation when it comes to leptospirosis?
17: Yun nga po, 45 out of our total 48 leptospirosis patients ay nagda-dialysis. Tatlo po kasi ang organs na tinatamaan ng husto ng lepto. Number one ay yung kidney, kaya ho sila dinadala dito sa NKTI. Pangalawa ho yung atay. Pangatlo ho yung ating lungs, no? So pag umabot na ho ng ganun kalala, multi-organ failure na po ang tawag doon, yun po yung nagko-cause ng mortality sa mga patients natin. Mm-hmm. Ang gusto ko ipaalala ng NKTI is leptospirosis po ay nape-prevent. Nape-prevent po yan, pwedeng iwasan. At ang mild cases, nagagamot po yan. Kaya as early as pag meron na kayong mga symptoms, pumunta na po kayo sa inyong mga clinics, sa inyong mga malapit na barangay health centers, para ho kayo ay magamot na. Huwag nyo na pong hintayin na malala na. Mm-hmm. Kasi yung mga malala ho, syempre sila yung mga unang na-admit sa hospital.
12: Opo, Dr. Arlene, ma'am, lagi napapag-usapan ano po, kapag lumulusong sa baha, ano, there is a risk, lalo na kapag may sugat sa paa. Ano. But para doon sa ating mga kababayan, at karamihan po sa ating mga kababayan ay talagang lumusong sa baha, ano po yung mga sintomas na dapat nating bantayan? And at the same time, paano po natin masasabi na, ay teka, parang seryoso na yata yung leptospirosis sa akin. At what point do we go to the hospital to have ourselves checked para po sa leptospirosis?
17: Yes, ganito. Kung meron ka pong exposure, gaya ng sabi nyo, lumusong kayo sa baha at nagkaroon ka ng trangkaso, pananakit ng katawan, sumasakit ang mga muscles, naninilaw ang mata, nagbabago o ang kulay at kumukonti ang ihi, then it's about time na pumunta na po kayo sa doktor para mabigyan kayo ng gamot. Meron naman po kasing prophylactic antibiotics na binibigay para dun sa mga na-expose pa lamang. Pero kung gaya nga at meron ka ng pakiramdam na ikaw ay tinatrangkaso at mahina ang katawan mo, magpa-examine na po kayo at malamang eh meron na po kayong leptospirosis.
12: Dr. Arlene, ma'am, may tanong ko na lang rin. Kanina, we were talking about mild cases, yung mga severe cases na nangangailangan na po ng dialysis. Bakit kaya umaabot po sa ganitong punto? Are we looking at or pwede ba nating sabihin na merong time window sa ating mga kababayan kung saan na within this time period ay kailangan makapagpatingin na sila para hindi na maging malala yung kanilang leptospirosis?
17: Meron pong yung window na nabanggit niyo po, ang tawag ho doon ay incubation period. Pag tayo ho ay na-expose sa leptospira na bacteria, maaari hong mag-present yung symptoms as early as 2 days or as late as 30 days after exposure. So kami ho dito sa NKTI, ina-expect namin na since nagbagyo at nagkaroon ng habagat itong last 2 weeks, ina-expect ho namin na itong buwan na to talagang dadami ho ang mga may lepto. Pero ganun pa man, ina-announce nga po namin na yung mga na-expose at meron ng mga symptoms, magsimula na po kayong pumunta sa inyong mga local health centers. Isa pa po, i-mention ko lang, yung mga pasyente po kasi natin, yung health-seeking behavior nila is predominantly affected nung kanilang mga, yung natatakot sila sa gastos. So, pinapaalam po namin na ang PhilHealth ho, nagbibigay po sila ng tulong at suporta para sa mga prevention ng leptospirosis, nasa yakap centers po yun, para sa paggamot ng mild to severe cases ng leptospirosis. Covered po yan ng PhilHealth. Kaya wag po kayong mag-atubiling lumapit sa malapit ninyong hospital or barangay health center.
12: Opo, Doc, nako napakagandang balita po niyan kasi actually yan po yung kadalasang itinatanong ng ating mga kababayan. Doc, mahirap lang po ako, wala po akong pambayad ng ospital. Yun pala, gaya nga doon sa mabuting balita ni Dr. Arlene, covered po yan ng PhilHealth. Sa inyo pong pagtataya, Dr. Arlene, ma'am, itong surge po ng leptospirosis, hanggang gaano po katagal siguro ang itatagal po nito? Kailan po magbabalik? Yes po. Go ahead, ma'am.
17: Hanggat po umuulan at bumabaha, talagang meron tayong exposure. Buong taon naman po merong leptospirosis. Pero syempre, sa tag-ulan, mas maraming baha, mas marami hong sources ng mga yung tubig na infected ng mga ihi ng daga. So, dun po tumataas talaga yung incidence. So, hanggat umuulan tayo ngayon, tag-ulan, patuloy ho talagang nasa alert mode ang NKTI para sa mga cases ng leptospirosis.
12: Apo, Doc, may tanong na lamang rin po namin kung inyo pong mamarapatin. Bukod po sa leptospirosis, kadalasan din kaso kapag katagulan, dengue. May mga naitatala po ba tayong mga kaso rin ng dengue dito po sa ating bansa? Is there a surge matapos po ang mga sunod-sunod na bagyo at pag-uulan dito sa ating bansa?
17: Meron po kami occasional na dengue, pero nadi-discharge naman po. So far po, yung dengue namin, I think, base po sa datos namin, is less than 10 lang. Or even less than 5.
12: I see. Ayan, mabuting balita, no? Na bright side, at least 5 lamang po. Doc, may tanong na lang rin po namin. Are there enough doctors sa NKTI to address this surge? May sapat din po ba tayong mga supply naman ng mga medical supplies? And at the same time, sapat pa rin po ba ang supply natin ng dugo?
17: ang doctors at nurses, lagi meron naman kaming supplies, at ang NKTI ho ay lagi namang handa. Yung mga blood, we always encourage naman na sana blood donors, meron tayong marami para just in case we need it, meron tayong tinatawag kasing blood bank. So when we need it, available po sila.
12: I see. And Doc, sa bilang huling mensahe po sa ating mga kababayan, ano po ang inyong panawagan sa ating pong mga kababayan? Ano po ang inyong payo, especially doon sa mga taong nakakaranas kamakailan ng exposure sa baha at yung mga nakakaramdam na, ay teka, parang may sintomas na ako ng leptospirosis. Nasa inyo pong pagkakataon, Doc. Please go ahead po.
17: Yes, para po sa lahat ng kababayan natin, umiwas po tayo sa mga baha, at kung hindi maiwasan, kayo ay magsuot ng mga protective gears like bota, at kung talagang bahang-baha, eh, meron na kayong waterproof na overalls or mga face shield para hindi matalsikan ng infected na baha yung inyong mga mata at iba pang mucous membranes. Kung kayo ho ay hindi maiiwasang lulusong, pupunta na ho kayo sa inyong local health center at humingi ng prophylactic antibiotics. At kung meron kayong nararamdaman, maaga pa lang, dumulog na kayo sa inyong barangay health centers. Para hindi na po kayo lumala. Ang leptospirosis po ay naiiwasan at nagagamot kung ito ho ay mild pa.
12: I see. With that, maraming salamat po, Dr. Arlene Lamban Croson, sa atin pong mga binigay na tips sa ating mga kababayan, sa pag-educate po sa ating mga listeners for this morning. Mabuhay po kayo, ang ating mga kasama sa NKTI.
17: Thank you very much po.
12: Thank you very much po. And for all, mabuhay ang lahat po ng doktor sa ating bansa.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Yan po ang ating panayam, at kay Doktora Arlene Lamban Croson, Acting Department Manager ng Renal Care Services ng National Kidney Transplant Institute. Yan na po, malinaw na po ang paalala sa atin ng NKTI, mga kababayan. Ano po, mismong doktor na magsabi. Nagsabi, ika nga doctor's orders. Po nating ipagsawalang bahala yung mga nararamdaman po natin, especially kung tayo po lumusong sa baha. Lalong-lalo na kapag meron tayong sugat ng lumusong tayo sa baha, ito po ay na-expose sa baha. Sana, ano po, huwag rin maging hadlang sa atin na magpatingin o humingi ng gamot, ano, yung hiya. Ano, may mga kababayan, ito po ay sagot ng PhilHealth, kaya nga nasabi ni Dr. Arlene kanina, tawag po natin na tayong mag-alala doon sa gastos. PhilHealth ang magbabayad niyan. Samantala, tanggapin natin ang mga ilang pang mga balita mula naman sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. 15,000 metric tons na production loss sa pananim habang 37 milyong piso na alugi sa pangisdaan sa Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Mildred Gokia ng Radyo Pilipinas Sayug.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Iniulat ni Pangasinan Provincial Agriculturist Dalisay Moya na umabot sa 11,800 metric tons ang rice production losses sa lalawigan katumbas ng tinatayang 354.6 million pesos. Apektado ang 9,859 hectares at 11,700 na mga magsasaka. Aniya sa mais 714 metric tons o 17 million pesos ang production losses sa 301 hectares. Sa gulay at iba pang high value crops, 2,680 metric tons o 98 million pesos ang nawala sa 318 hectares na nakaapekto sa 941 magsasaka. Sa fisheries naman, sinabi ni Moya na tinatayang 37 million pesos ang pinsala sa 16 na lokalidad na nakaapekto sa 780 fish growers. Ayon kay Moya, dulot ang mga pinsala ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng pati ng Southwest Monsoon. Inaasahang makatatanggap ng buffer stock seeds ang mga apektadong magsasaka para sa susunod na cropping season na magsisimula sa September 16. Bago ang mga bagyo, nasa 116,864 hectares ang nakatanim na palay mula sa target ng 180,000 hectares. Sa kabila ng weather disturbances, nadagdagan nito ng 20,497 hectares o 18%. As of August 21, nasa 137,362 hectares na unplanted rice areas sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
13: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: At 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Uy, mga kababayan. Well, nabalitaan po natin ano noong mga nakarang mga nakalipas na linggo. Sa tuwing bumabaha, ano po, sa tuwing nakakaranas po ang ating bansa ng mga pag-uulan dulot ng iba't ibang mga weather conditions dito po sa ating bansa. Eh, laging lumilitaw yung problema po natin sa basura. Eh, kadalasan, basura yung nagiging bara sa ating mga drainage, sa ating mga pumping stations. Nakikita, no? Yung perennial problem when it comes to waste disposal. Pero mga kababayan, meron pong isang grupo na ginagamit ang basura para maging panibagong produkto. Uy! Sila yung tumatalima talaga dun sa ano, yung alam mo yung tatlong ano, reduce, reuse, and recycle. Play nasa pangatlo, recycling. Nakausap po natin ngayong umagang ito ang founder ng Junk Not, Wilhelmina Willie S. Garcia. Ma'am Willie, magandang umaga po.
0: Ay, magandang umaga sa inyo lahat.
12: Po. Hi Ma'am Willie, it's a very good morning now that we have you here. Magandang umaga po ano. At syempre sa ating mga kababayan. We were mentioning earlier ano po na kadalasan talaga lumilitaw yung problema natin sa basura kapag ganitong may mga pagkakataon na malakas ang bagyo dito pong tumatama sa ating bansa. Can you give us ano po ang nagdulot sa inyo para itayo itong Junk Not? Para i-gawing produkto ang mga basura na nakikita po natin sa ating paligid.
0: Ah, oo. Ang Junk.net kasi is a social enterprise, so we upcycle mainly plastic waste to furniture and other home decor. So nagsimula ako dahil nga sa problema sa basura. Naniniwala kasi ako na wala dapat basura, lahat yan nagagamit kung properly segregated. So, ngayon naman marami kasing solusyon na yung mga PET bottles, pwede nang i-pelletize, gamitin ulit. So, nakikita ko no sa mga flood, ang daming mga nakalutang na PET bottles. If properly segregated lang talaga, mapapakinabangan natin yan lahat eh.
12: Mm.
0: So, yeah, wala dapat basura. Lahat yan pwedeng gamitin.
12: Pero more than anything, Ma'am Willie, I think dapat din magkaroon, ma-instill yung culture dito sa ating bansa. Yung segregation, kanina nga sinasabi mo, ano, wala naman talagang basura kung marunong lang mag-segregate. But dito po sa Pilipinas, hindi ganon, or at least kung napapractice man, not at the scale na makakatulong talaga ano po, sa ating bansa. Can we talk about ito pong mga ginagawa natin ng inyo pong grupo, ng inyo pong kumpanya na mga produkto? What are these? Ano po ang ginagawa natin in particular ng mga products?
0: Oh, tama ka no. Ang hirap magbago kasi kailangan lahat tayo involved sa proper segregation sa bahay pa lang. So yun yung naging challenge ko din sa community partner ko sa Taal Volcano. Nagsimula ako ng through DNR TVPL, inibitahan ako para mag-conduct ng livelihood and proper waste management. Dahil dati kasi tinatapon lang nila sa lake, nilalagyan daw nila ng bato para hindi lumutang or sinusunog, yun yung normal na mga practices nun. So yun yung mga small things na kailangan natin baguhin talaga sa sarili natin. So sa community, ang tagal talaga ng transformation nila kasi yung mga proper segregation lang talaga. So yung mga basurang ginagamit ko, yung mga plastic waste na ginagamit ko, galing yan sa community. Hindi ako nagbibigay ng basura sa kanila. Lahat yan household segregated waste. So sa bahay pala, sinesegregate na nila. Kasi lahat naman ng mga food packaging natin, 'di ba, naka-plastic. Naka-plastic talaga pag bumili ka. So saan nila dadalhin 'yon? So ginawa ko, tinuro ko sa kanila yung proper waste segregation, itong mga plastic waste, tinatwine nila manually, tapos binibili ko sa kanila. Tapos yung ibang recyclable materials, ano ba to, yung mga bote, lata, papel, karton, itong mga to, binibenta nila sa junk shop. So, kumikita pa sila. So, ngayon, na-displace sila, wala na sila sa Taal Volcano. Nasa relocation area na sila ng Ibaan, Balete, and Laurel, Batangas. Pero nadala nila yung ganong culture ng proper waste management. So, yun, mahirap, pero matagal, pero yeah, kaya natin lahat to. And if there are several recycling facility, siguro kailangan natin, well, the government should invest on recycling facility instead on landfill para lahat to ma-recycle natin lahat o ma-reuse. Kasi yun lang yung solution eh, proper segregation.
12: Because kung puro landfill ang itatayo natin, Ma'am Willie, at this point, maubusan tayo ng lugar with the amount of the trash, o diba? The garbage that we produce, ilan ang Pilipino sa Pilipinas, ano, ilan yung population natin. We are bound to be, siguro nga, sa dagat nga ng basura, ano, malulugmok tayo. But on another note, sa junk not po ba, do we employ mga tauhan to help us? Para sa itong ating mga pinoproduce na mga products.
0: So may ano ko, ang operation namin, so may furniture shop ako. So lahat ng finished product sa studio ko na for quality control, yan. Pero yung materials ko galing yan sa community talaga. So galing yan sa mga bahay nila. So hindi na sila nagsusunog, hindi na sila nagtatapon kasi mapapagkakitaan ito. In fact, lahat ng ito lang yung livelihood na nadala nila after the eruption sa Taal Volcano kasi nawala yung tourism, nawala yung tour guiding nila to the crater. Tapos drying of fish, medyo nawala lahat yon. So, ito lang yung nadala nila kasi kamay lang yung kailangan nila and gunting. So, yun. So, yun yung operation ko. And also, I help companies divert their waste. So, meaning, para hindi nila itapon yung basura nila sa company, tinutulungan ko silang i-redesign to. Tulad ng, kunyari, problema nila, mga old uniform, ginawa naming backpack, tapos dinonate nila sa public school. So, circular siya. Hindi nila, since bibili din, or kaya pwede rin trophy, gumagawa din ako ng trophy or corporate giveaways, gamit yung mga basura nila. Since, yung mga company, bumibili incorporated to the trophy, diba? So, nakatulong pa sila sa environment and sa operation nila at the same time, di ba?
12: Mm.
0: So, tulungan lang talaga dapat. Collaboration.
12: Yes. Ma'am Willie, can you give us a quick crash course lang siguro ano, para sa ating mga kababayan? Kasi kanina, we were mentioning na dapat maging kultura na ng mga Pilipino yung proper segregation when it comes to the trash. Can you give us a crash course? Paano nga ba magsisegregate? Ano yung mga dapat natin gawin? Are there anything that we should keep in mind na para makatulong, ano po, unti-unti ma-practice natin yung proper segregation ng ating mga basura?
0: Yung proper segregation, kasi batas na yan, yung Ecological Solid Waste, RA 90, 9003. Ecological Solid Waste Management 2000. So, dapat, matagal na yan. Dapat nga, wala na tayong 2024, wala na dapat tayo. Zero waste na tayo eh, di ba? Wala na dapat tayong, ang target noon, dapat wala na tayong landfill. Pero hindi nangyari yun, nagbubukas pa rin ng landfill and everything. So, yung mga tao, nag-iintay lang din siguro ng proper infrastructure sa kanilang mga barangay para doon nila endorse yung mga basura nila. Kasi marami akong kilala nag-segregate. Kahit kami sa bahay, ang dami namin bahay. Merong food waste, merong plastic, may bottle, may lata, may paper. So lahat yon iba-ibang small buckets. Tapos,
12: teka, medyo napuputol yung linya ni Ma'am Willy. Buka nga nating ibalik yung linya ni Ma'am Willy. Pero ayun mga kababayan, yung Solid Waste Act, mga kababayan, ano po yan? Batas na po yan. Ano ho? Para kasi nakakalimutan lang ng ating mga kababayan, but the reality is, talagang matindi pa rin ang problema natin sa basura. Pag inaantay natin makabalik si Ma'am Willy, tanggapin muna natin isang ulat na ito mula po sa Senado. Pagiging hostile witness ni Colonel La Chica sa impeachment trial, tinitimbang pa na ang prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinag-aralan pa ng House Prosecution Panel kung ipapatawag bilang hostile witness si Colonel Raymond Dante La Chica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anki House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Toronsa Jr. hindi basta-basta ipinapatawag ang isang hostile witness dahil hindi tiyak kung magsasabi ito ng totoo, magiging evasive o tatanggi sumagot sa mga tanong. Maari rin anya na magkaroon siya ng personal na pananagutan kabilang ang posibilidad ng hiwalay ng criminal case o court-martial na maari makaapekto sa kanya magiging testimonya. Gayunman, gate ni Tolosa na hindi na kinakailangan ipatawag si La Chica dahil sa pananaw ng prosecution na kompleto na. Ang mahalagang punto sa kanilang kaso, kaunay na umanay misuse ng 500 million confidential fund. Anya, meron ang testimonya tungkol sa pag-withdraw ng pera, pag-abot nito kay La Chica na hindi umano special disbursement officer o bonded officer, at mga isyu nakita sa liquidation at supporting documents. Dahil dito, sinabi ni Tolosa na tinitimbang pa ng prosecution kung mas malaki ang magiging pakinabang kaysa panganib sa pagharap kay La Chica sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Ma'am, salamat, Kathleen Forbes. Balikan natin si Ma'am Willy. Ma'am Willy, good morning ulit. Ako, pasensya na, naputol tayo. Willy? Ah, wala. Naputol na talaga. Di bale, babalikan natin si Ma'am Willy sa mga susunod na pagkakataon. Ako, nakakalungkot naman. Ano, napakaganda pa ng usapan namin. Hindi pa umiinit eh. Any case, tanggapin natin ang ulat na ito. Mula pa rin sa Kongreso, maliliit na inconsistencies sa testimonya, maaari pa rin makapagpalakas sa kredibilidad ng isang testigo ayon kay Impeachment Court Spokesperson. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Posibleng makapagpalakas sa kredibilidad ng isang testigo ang mga maliliit na hindi pagkakatugma-tugma o inconsistency sa kanyang testimonya. Ayon yan kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Ipinaliwanag ito ni Tunggol matapos questionin ng ilang senator judges at House Prosecution Panel ang paulit-ulit at halos magkakaparehong sagot ni Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at ang unang hostile witness ng prosekusyon. Pinaliwanag ni Tunggol na batay sa desisyon ng Korte Suprema, maaaring magdulot ng pagdududa sa kredibilidad ng isang testimonya kapag sobra itong plakado o mukhang rehearsed. Partikular na tinukoy ni Tunggol ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong People versus Salimbago kung saan sinabi na ang trivial inconsistencies ay maaaring magpalakas sa kaso ng prosekusyon dahil dahil inaalis nito ang hinalang rehearse ng testimonya at ang posibilidad na ito ay sadyang gawa-gawa o perjured. Nilinaw naman itong goal na pangkalahatang prinsipyo ito at hindi naman partikular na tumutukoy kay Acosta. Sa paglilitis kahapon, nilang Senator Judges ang nagpahayag ng pagkadismaya sa paulit-ulit na sagot ni Acosta kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Paulit-ulit kasing sinabi ni Acosta na umasa siya sa impormasyon ni Colonel Raymond Lachica tungkol sa paggamit ng confidential funds dahil ito mano ang itinalaga ni VP Sara na humawak sa naturang mga transaksyon. Tinawag pa ni Senator Judge Vicente Soto III na template ang mga sagot ni Acosta. Hindi na rin ipinagpatuloy ni na Senator Judges Ping Lacson at JV Ejercito ang kanilang pagtatanong matapos makatanggap ng kaparehong sagot mula sa testigo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, regulasyon sa social media app suportado ng DepEd para protektahan ang mga kabataan. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Haliginit kayo ng Department of Education ang kahalagahan ng ligtas sa online space para sa mga bata. Ito ay kasunod na rin ang pagsuporta ng kagawaran paano ka lang i-regulate ang paggamit ng social media. Ayon kay Education Secretary Sari Angara, mahalagang tiyakina na ang kuwapsyaidad ng mga kabataan na kanila mga na-access sa social media. Kaya pabor siyang i-regulate ang paggamit ng social media apps upang maiwasan ang exposure ng mga bata sa hindi tama o nararapat na content. Binigyan din pa ng kulihim na sa panahong ito ng digital age, mahalagang protektahan ng mga kabataan at tiyakin na mabibigyan sila ng safe spaces. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At sa pamamagitan na yan, ang ulat ni Kuyang J. Mark Dagala. Pansamantala na po tayo magpapaalam sa umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kanina. Ano po? Ay Dr. Arlene mula sa NKTI. Kay Ma'am Willie naman mula po sa Junk Knot. No junk ha. Kasi Junk Knot daw eh. Ayan, maraming salamat din of course sa ating mga walang sawang katuwang at nakakatulong dito po sa ating palatuntunan mula kay Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Rifarial at kay Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasama mula po sa Production Division, Christopher Tirambulo at Glory Fe Bago. Nandiyan yata si Glory eh. Nandun si Glory, nakita ko na. And of course, si Ms. Ellen Buena. Tabayanan po mga balita ay atin sa atin ni Ms. Zef Busongan mula po sa ating PBS News Division. At patapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal.
23: Bangon, Bayang Mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas,
23: 738 AM.
24: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Philippine Standard Time, 8:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
25: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Signing ceremony sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City para sa pagpapatupad ng benefit package, sasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
2: Report.
26: Pupunta si Pangulong Ferdinand.
3: sa St. Luke's Medical Center Global City sa Lungsod ng Taguig. Ito'y upang saksihan ang gagawin lagdaan na may kaugnayan sa implementasyon ng benefit package sa pagitan ng PhilHealth sa St. Luke's Medical Center. Makakasama ng Pangulo sina Acting Health Secretary Edwin Mercado, PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho at ang pamunaan ng St. Luke's Global City. Pero bago ito, ipupuntahan muna ng Pangulo ang MD1 Enterprises na isang Filipino-owned manufacturing company na kilala bilang pioneer sa paggawa ng machine-pressed metal parts para sa military at civilian jeep sa Novaliches, Quezon City. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo sa araw na ito ay ang pagkikita nila ni singer-songwriter Gene Dorado na magka-courtesy call sa chief executive mamayang alas 4 ng hapon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: House prosecution, tinawag na sunod-sunuran lamang ang dating disbursing officer na si Gene Acosta sa utos ni Vice President Sara ukol sa confidential fund. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tawag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na sunod-sunuran ang dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gene Acosta. Ito ay matapos nitong aminin na inilabas niya at ibinigay ang 500 million pesos na confidential funds sa isang security officer na walang fidelity bond batay sa direktang utos lamang ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpatuloy ng hearing ng impeachment proceedings, kinumpirma ni Acosta na humarap bilang hostile witness na apat na ulit siyang naglabas ng tig 125 million pesos kay Colonel Raymond Dante La Chica mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Si La Chica ay hindi isang SDO at wala ring fidelity bond. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
7: Maliwanag na ang naging SDO ng ating Vice Presidente ay isang sunod-sunuran at maliwanag din na marami ang mga nalabag na nakasaad sa joint circular. Maraming salamat po.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Party list Solon, isinusulong ang proteksyon sa Filipino Sign Language Interpreters bilang invisible workforce. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinanawagan ni kamagagawa Party List Representative Elison Fernando ang mas malawak na labor protection para sa mga Filipino Sign Language o FSL interpreters. Ayon kay San Fernando, nananatili invisible workforce sa mga interpreter na mahalaga sa pagbibigay ng access sa korte, ospital, paaralan at iba pang servisyo ng gobyerno. Anya, kulang ang plantilla positions, standardized compensation at protection laban sa occupational hazards para sa mga interpreter. Git niya, hindi lamang volunteer sa mga FSL interpreter kundi mga profesional na gumagawa ng mahirap at highly skilled na trabaho. Kinundin na rin ni San Fernando ang online harassment at pangungutihan sa mga interpreter na ginagamit bilang memes sa social media. Hinimok niya ang Kongreso at mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ang National Workforce Strategy para sa FSL interpreters. Kabilang sa kanyang panukala, ang regular na plantilla position sa mga korte at pampublikong ospital, labor at compensation standards, scholarships at ang pag-update sa 43 years na accessibility law o batas pambansa 344 upang matugunan din ang digital at communication barriers. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Bureau of Internal Revenue makikipagtulungan sa Korte Suprema para sa end-to-end digital notarization. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Makikipagtulungan na ang Bureau of Internal Revenue sa Supreme Court para maisama ang Electronic Documentary Stamp Tax o DEST system sa electronic notarization o e-notarization facilities ng Korte Suprema. Nagsagawa ng pulong si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at SC Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa para sa posibilidad na mai-affix ng electronic ang documentary stamp tax sa mga dokumentong ninotaryo online. Layo nitong alisin ang natitirang paper-based steps sa proseso para manatiling digital ang isang dokumento mula sa pagbuo, pagpirma at pagnotaryo hanggang sa verification. Ayon kay Commissioner Mendoza, kung maaaring isagawa at i-verify isang dokumento electronically, hindi na ito dapat kailangang bumalik sa papel para lamang makasunod sa documentary stamp tax requirement. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mer Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo sinira ng Bureau of Customs sa Surigao. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sinira ng Bureau of Customs Port of Surigao o BOC Port of Surigao ang 2,690 rims ng sari-saring sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Isinagawa ang pagsira nitong Agosto 12 bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling at bentahan ng mga ilegal na produktong tabako. Ang mga sigarilyo ay isinailalim sa warrants of seizure and detention matapos makitang lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Tiniyak ng BOC na tuloy ang hindi na maaaring maibenta o maibalik sa merkado ang mga nakumpiskang sigarilyo bago itinapon sa isang accredited sanitary landfill. Ayon kay BOC Commissioner Arely Pumoseno, bahagi ito ng pinaigting na pagpatupad ng batas laban sa ilegal na kalakalan at pagprotekta sa kita ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas

0: ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: Sa dumulog dito nila. Sa Maniling
1: Baga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig nito. Kung dati o inalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating

0: mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
1: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
2: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:11 na po ng umaga. Ang petsa po ay Agosto 25, 2026. It is a beautiful Tuesday morning, I must say. So maraming salamat sa ating Panginoon sa magandang araw na ating ihaharapin ngayong umaga. So, papasalamat ulit ako sa aking mga cousin, si mga ka-senior ko, yung MPR, sila Ruben Protasio, sila Alfred Apu Balbin, at yung CESA, yung Cagayan Economic Zone Authority, led by our Secretary and Administrator, Katrina Ponce Enrile. At si Jennifer Aquino, palaging nanunood at nakikinig. Maraming salamat sa iyo, Jennifer. I wish you well today. Diretso na tayo sa ating panauhin kasi excited ako. He is an award-winning career coach. And I must say, he is a very astute political and legal commentator. Kung papanoorin niyo yung kanyang YouTube channel, marami kayong matututunan. And I'm one of them. So I'm an avid watcher and listener to his commentaries. I'll bring him in now. He is joining us via Zoom. Walang iba kung hindi si Coach Jarrett Pulido. He's joining us. Magandang umaga sa iyo, Coach Jarrett.
8: Good morning, Sir Leslie Bukopo. Kamusta po kayo, sir?
7: Nako, I'm okay. It is an honor to have you finally for the first time, no?
8: So, oh, po, sir. It's my pleasure po, sir. It's my pleasure.
7: Well, the pleasure and honor is mine as well. Coach Jarrett, kumusta ka? Bumati ka muna. Sige.
8: Ayan. Good morning po sa lahat ng viewers ni Sir Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas. It's good to be back. Matagal-tagal din po hindi nakadalaw.
7: Oo nga.
8: Dito po sa Radyo Pilipinas.
7: Pero next time, promise me, Coach Jarrett, you will be here in person, ha?
8: Ay, sige po, best effort. Basta po mag-ahayaan ng schedule.
7: Oo. Well, pag-uusapan natin yung day 17 kasi meron kang commentary. Napakaganda. Pero before I begin, Coach Jarrett, meron lang akong babasahin. No? Yung Joint Circular Number 2015-01 concerning the proper liquidation and auditing of the confidential funds. No? And I quote, cash advances for confidential and intelligence funds shall be drawn by duly designated and bonded special disbursing officers or SDOs or the HOA, otherwise known as the head of agency, for the implementation of a program, activity, and project chargeable to the corresponding confidential fund. And then, Coach Jarrett, you quoted si Attorney Wamil, sabi mo, and I agree with you. Pagpalyado ang liquidation, there is personal benefit. Coach Jarrett, paki-explain kung anong ibig sabihin niya. Nako, sige.
8: Opo. Opo, medyo mabigat po yan, Sir Leslie. No?
7: Sige.
8: Ang sistema po kasi sa confidential fund, so we have the confidential and the intelligence funds. Yung pong binasa nyo pong document is the joint COA, DBM, marami po yan. COA, DBM, DILG, DND, tsaka Governance Commission of GOCCs.
7: Ang dami pala,
8: ito po,
7: no?
8: Ay agreement with them. Marami po ito eh. Agreement with COA with regard to how to handle confidential funds. By the way, magkaiba rin po yung confidential and intelligence funds.
7: Yes.
8: But if we go through that rabbit hole, baka magtagal po tayo lalo.
7: Pero no, Coach Jared, I will cut you off. In one sentence, anong difference ng confidential fund at saka intelligence fund? Para sa ano, malaman lang.
8: Mm-hmm. Ang confidential funds po, Sir Leslie, is for, well, basically for the name itself, says for, reserved for confidential activities.
7: So okay.
8: Basically, kung merong buy bust operation,
7: okay,
8: or merong or any related activity, doon po ginagamit ang confidential funds. Ang intelligence funds naman po is for purchase of information.
7: Ayan.
8: So kung meron kang informant, doon mo babayaran mo siya sa intelligence funds. So okay, clearly defined po 'yan sa COA DBM circular, yung binasa niyo pong ano,
7: yes, joint circular. Yung joint circular, oo.
8: Yes, and may very very meticulous po ang proseso niya. Napaka meticuloso po ng proseso pagdating sa auditing. May in fact sa sobrang higpit niyan, may sarili po siyang auditing group, yung ICFAO, no,
7: okay,
8: Intelligence,
7: okay,
8: and Confidential Funds Auditing Unit.
7: Oo.
8: And sila po ang ano diyan, in charge diyan. Ang sistema po kasi, kapag hindi po nakapag-liquidate ng maayos, pag sinabi po ng COA, ng ICFAO rather,
7: yes,
8: which is under COA, pag sinabi po ng ICFAO na hindi maayos ang liquidation mo, according to Attorney Wamil, and yun din po nakasulat sa joint circular, na there is the presumption of personal benefit. Ibig sabihin, dahil hindi mo ito nagastos ng maayos at hindi mo na i-report ng maayos, ang iisipin ng COA, eh, ginastos mo ito para sa sarili mo.
7: Ayun.
8: Wala nang iba.
7: Oo, kasi so, nga, yeah, yung strategy, Coach Jared, ng defense is gusto nilang ipawalang sala ang pangalawang pangulo at ibibintang,
8: yes,
7: ibibintang na lang kay Gina Acosta at kay Colonel La Chica. Pero ikaw mismo, correct, nagsabi, sabit yung tatlo eh. Tama ba, Coach?
8: Yes.
7: Oo.
8: Yes, sir. Sabit po yung tatlo, sir. Kasi ang nakasulat po sa Notice of Disallowance ay sila pong tatlo.
7: Ayun. At saka si pangalawang pangulo ang head of agency.
8: Right.
7: Oo.
8: She is one of the accountable officers.
7: Oo.
8: Nakasulat din po yan sa joint circular na ang accountable officers lang po sa pagdating sa confidential and intelligence funds are the head of agency and the special disbursing officer. In,
7: ayun,
8: fact, si Colonel La Chica po bilang security officer is not, hindi po siya kasama, hindi po siya included doon sa mga accountable officers. Pero dahil siya po ang binigyan ng pera na 125 million by the way,
7: oo,
8: and a total of 500 million, nakasama po siya doon sa Notice of Disallowance.
7: Ang tanong, Coach Jared, yung, well, 125 million or 500 million, dumaan ba diretso yan sa kamay ng ating pangalawang pangulo? Kasi yun ang parang gusto nilang palabasin na, teka muna, malayo ako dyan eh. Sila ang nag-operate dyan, not me. Parang inililihis nila yung accountability ng pangalawang pangulo sa mga perang yun. Ano sa tingin,
8: right,
7: mo dyan, Coach Jared?
8: It doesn't matter po, Sir Leslie.
7: Okay.
8: To be honest, it doesn't matter. Because at the end of the day, ang pagbabasihan pa rin po natin is the Notice of Disallowance.
7: Ayun. Pag may notice of disallowance, dapat ibalik yung pera.
8: Dapat po ibalik ang pera.
7: Ayun. Hindi binalik,
8: correct,
7: eh.
8: Yung buong... Hindi pa.
7: Hindi. Okay. Hindi pa. Okay. Sige. Nako,
8: yeah,
7: talagang mukhang mahihirapan silang lumusot dito sa nangyaring ito. Ang observation mo, Coach Jared, kasi nga, tila ang sinasabi ng taong bayan, well, I hate to use the word also, no? Si Gina Acosta was coached by people above her. Parang kasi kung sumagot, very frustrating talaga sumagot. Eh. It's a test of patience para dun sa mga magtatanong sa kanya. Ano masasabi mo dyan, Coach Jared?
8: Yeah. Sir, even the senator judges, na-frustrate na rin sila sa kakatanong ng even si Senator Tito Soto. Sabi niya, ayoko na makarinig ng template. And then he went down. He sat down. So, it's very obvious, masyadong obvious na tinuruan siya. And I don't think she is smart enough. She is cunning, pero I don't think she's smart enough to know kung ano yung mga sasabihin niya. At ang nakakakaba is that naipag-meeting siya sa abogado ni Sara Duterte a week prior to the hearing yesterday, which is nung panahon ng bagyo. Tapos bigla niyang binago last week bago siya sumalang. But I think yung later statement niya, the latter statement is already a cover up dun sa una niyang nadulas na sinabi na nag-usap sila last week. So in my personal opinion is na-coach po talaga siya ng abogado ng ni Sara Duterte.
7: At saka kung napansin mo, Coach Jarrett, yung itinanong ni Senator Amy Marcos si Gina Acosta, tinanong kumusta na yung asawa mo, hindi ba?
8: Mm-hmm.
7: So ibig sabihin, yes, alam ni Amy yung nangyayari sa asawa ni Gina Acosta. So I don't know, siyempre maduda na tayo eh, tulad ng sinabi mo, nakipag-meeting yung abogado ni VP kay Gina Acosta. Eh doon pa lang parang foul na eh, kasi doon malalaman natin sinasabihan na ng abogado, ito dapat ang sasagutin mo kasi ganito ang itatanong sa iyo. Kaya frustrating enough, but well, smoking gun, tapos marami pa rin lalabas na mga ebidensya. Ikaw, coach ko, alam ko marami kang gustong sabihin, tulad nung sabi ni yung isang senator judge na yung something like blind loyalty, no? I don't think she's stupid kasi, Coach Jarrett, kasi hindi ba ang trabaho rin niya dati ay isa siyang stenographer?
8: Yes.
7: Ang
8: yes,
7: stenographer sa pagpapakaalam ko, they must be sharp eh to get right away yung kung anong sinasabi. Mm-hmm. So, pero nung siya'y nasa witness stand, parang mahina siya mag-comprehend, Coach Jarrett.
8: Right. Meron pong tawag ang Chinese Communist Party sa mga taong katulad ni Gina Acosta. Okay. They call people like her a useful idiot.
7: Wow.
8: Ibig sabihin, si Gina Acosta ay useful enough para to do certain tasks.
7: Yes.
8: So, smart. She's smart to do certain tasks, but she's an idiot in a sense na kahit she's, yun nga, blind, there is a certain blind loyalty to sa pagkatao niya.
7: Yes.
8: And ako personally, and I mentioned this last night sa iPhone live stream na hindi ho siya, I don't think she's stupid. She's smart enough to understand yung pinasok niya. She is a court stenographer at kaya yung kanyang argument na hindi siya nakakaintindi ng English or Tagalog is easily defeated.
7: Yes.
8: Ang kaya nga po ano, delikado rin siya because she's smart enough, sakto lang ang kanyang pagiging smart para mag-cover up para kay Sara Duterte. And her blind loyalty makes her a useful idiot.
7: Ayun. Well said. Tapos may nabanggit ka rin, Coach Jarrett, na yung strategy ng prosecution, hindi muna ipatatawag si Colonel La Chica. Di ba?
8: Yes,
7: may nabanggit kang ganun. Pag-explain, anong strategy yan, Coach Jarrett?
8: Kasi po yesterday, this is just my observation.
7: Sige lang. Okay,
8: I don't think it's a fact, but based on sa napanood po natin kahapon, si Gina Acosta has always pointed to Colonel La Chica.
7: Lahat
8: ng sinasabi niya, si Colonel La Chica kasi nagbigay ng dokumento, siya ang nakakaalam ng confidential operations, etc., etc. Ngayon po, kung iisipin natin na siya ay tinuruan ng abogado, the question now will be, bakit yun ang tinuro sa kanya ng abogado? Bakit ang tinuro sa kanya ay ituro mo si, ilaglag mo si La Chica?
7: Okay.
8: Diba? So for me, ang dating sa akin po, it is a bait.
7: Okay.
8: Kasi binibait mo ngayon yung prosecution na patawagin si Colonel La Chica, and then La Chica has another script that she can provide for the impeachment court, and that will be, for me, that is a trap. So mas maganda po yung naging strategy ng prosecution na ipatawag muna yung tatlong AFP personnel na I think they were involved sa leadership training, youth leadership seminar, na kung saan napatunayan, pinatunayan nila na si Sara Duterte ay nagpanggap na nagbigay ng 15 million for that event.
7: Ayun.
8: So, it establishes yung sinabi kahapon ni Attorney Ligutan na merong ano, merong intent to scam, quote unquote, yung taong bayan pagdating sa reporting ng confidential funds.
7: Okay. Coach Jared, may nagtatanong bakit nga yung mga tumanggap na mga cheque tila they are situated, they are geographically scattered in many places in the country. Ikaw mismo nagsabi, from Aparito to Jolo, no, na daig pa yung Itbulaga. Mm-hmm. Anong significance niyan, Coach Jared? Nagkataon lang ba o may ano yan, may strategy yan?
8: I think yun po yung naging mistake sa reporting eh. Yun po isa sa mga naging pagkakamali ng Office of the Vice President sa reporting ng disbursement of confidential funds.
7: Ah.
8: Kasi they reported po na nangyari lahat ng disbursement na yun sa isang araw.
7: Ayun.
8: Okay. So, paano superpower ho ba ang nangyari? Sino ho ba, kinalga ho ba ni Superman itong si Gina Acosta at nag-ikot siya sa buong Pilipinas sa loob ng isang araw? Si Santa, tinawagan ho ba niya si Santa Claus para kargahin siya kung saan-saan? We don't know.
7: Oo.
8: Teka, but I think yun po yung naging ano dun eh, problema.
7: Isang araw, hindi yung labing isang araw. Iba yon.
8: No, it's just one day po, Sir Leslie.
7: My God.
8: Ang lupit nga po eh.
7: Not even Superman can accomplish that. So talagang...
8: Yeah, opo.
7: Nako.
8: Yes.
7: At talagang...
8: At nakasulat din po sa Joint Circular... Sorry.
7: Sige, go ahead. Go ahead, Coach. Sige lang.
8: Ayan po. Ang nakasulat po sa Joint Circular is si Gina Acosta at si Fajarda, who are the Special Disbursement Officers. Sila lamang ang pwede mag-disburse sa final recipient. Kung sino man yung final recipient. So if it is intelligence funds, may nagbenta ng information or may nagbigay ng information, si Gina Acosta at si Fajarda lamang ang pwede magbigay ng pera doon sa informant. Hindi siya pwedeng dumaan kay Colonel La Chica.
7: Bakit idinaan kay Colonel La Chica, Coach Jared? Bakit? Mm-hmm. Bakit nagkaroon ng ganong layer? Bakit?
8: Yes, and according to Gina Acosta, yun daw ang utos sa kanya ng Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte.
7: Okay. Well,
8: so that's I guess that will be the connection between how the VP is involved with the confidential funds. And sir, by the way, before we ano,
7: sige, go ahead.
8: Sorry. Na-mention niyo po kanina na napasok natin sa conversation si Senator Aimee Marcos.
7: Yes.
8: Sa kanya pong interjection, sinabi niya, tinanong niya si Gina Acosta, nakita mo ba na si Sara na si Vice President Sara Duterte ay humawak ng pera? Nakita mo ba siyang nagkaroon ng pagnanasa sa pera? Nakita mo ba siyang nagkaroon ng humawak ng kahit singkong duling o kahit barya ng confidential funds? Ang sagot ni Gina Acosta ay hindi. Wala po, hindi ko po nakita.
7: Ayun.
8: It defeats the testimony itself of Gina Acosta defeats that statement.
7: Okay.
8: Nung reply niya na 'yon. Kasi okay. Po, Sir Leslie, sinabi niya, kapag tinatanong siya ng prosecution, ang sagot po niya palagi, hindi ko po alam kung anong ginagawa ni Colonel La Chica sa pera.
7: Oo nga. Oo.
8: So, by that answer, paano mo nalaman na hindi nakahawak si Sara Duterte? Hindi nakita ni Sara Duterte? O hindi man lang nakakuha ng barya si Sara Duterte kung may layer siya na Colonel La Chica? Paano kapag iniabot niya kay Colonel La Chica, si La Chica naman binigay kay Sara Duterte?
7: Tama.
8: She doesn't... She did not... she actually defeated her own testimony.
7: Oo. Kasi... gusto natin ilapit yung korupsyon directly doon sa opisyal, di ba? Pero tulad ng sabi ni Attorney Lulu Reyes, sabi niya mahirap yung talagang ano eh, wala namang official na mag-aamin eh. Pero right, nandyan pa rin yung korupsyon. Pero susubukan ng official na ilayo ang sarili dyan. Pero alam niya. Mm-hmm. So tulad ng sinabi ni Gina Acosta, mahirap paniwalaan ang kanyang salaysay kasi siya ay isang special disbursing officer. Ang daming correct, ang daming responsibility niya, ang daming tungkulin niya. Hindi lang pwede niyang sagutin na hindi po, ipinasa ko na po kay Colonel La Chica. Parang ang hirap paniwalaan because she's bigger than what she projects herself to be, na just a conduit, no? So talagang tulad ng sabi mo, sabit talaga itong tatlong ito, Coach Jarrett.
8: Right. Opo. And as mentioned din po sa live stream ko agabi, by virtue of the notice of disallowance, sabit po talaga silang tatlo. COA already decided according to the ICFAO and the Commission on Audit na may sala po dito ay si Vice President Sara Duterte, si Gina Acosta at si Colonel La Chica, Raymond La Chica.
7: Ayun. Para doon sa mga hindi nakakaalam, Coach Jarrett, sino ba talaga si Colonel La Chica at ano siya sa pamilyang Duterte? Would you know?
8: Sir Leslie, all I know about Colonel La Chica is that he is the head ng security group ni Vice President.
7: So PSG siya? Under the PSG?
8: VPSPG.
7: VPSG, okay. So, Vice Presidential Security Detail. But group. Is he from Davao? Is he a Davaoeno?
8: I'm not sure, Sir Leslie. I haven't gone that far yet. Actually, iniintay ko nga rin po na umupo si Colonel La Chica kasi I'm also interested in learning kung paano niya dinisburse ang pera.
7: Oo.
8: But I don't think it will happen anytime soon.
7: Well, alam natin si Gina Acosta is from Davao, no? She's a Davaoena.
8: Yes.
7: So talagang nung umpisa nga, sabi niya, hindi siya marunong masyado mag-English at mag-Tagalog, kung pwede sa Visayan na lang. She was of course appealing to the Visayan people, no? Mm-hmm. Na, syempre, appealing to the emotions yan, importante yan. Pero binasag siya ni Senator Tufo, sabi, teka muna, when you were in Congress, lower house, ang galing mo mag-English at mag-Tagalog. So, bakit biglang ganyan? Plus the fact na stenographer ka, you must be sharp really to absorb right away, no, yung mga salita ng ibang tao. Next hearing, Coach Jarrett, sino, meron ng bago yatang witness, no? Or tatapusin pa
8: niya? Yes. I think wala na si, tapos na si Gina Acosta. The next set of witnesses will be yung tatlong members of the AFP.
7: Ayun.
8: Na tungkol dun sa youth leadership seminar. Yeah.
7: Ayun. Mapunta naman tayo, Coach, you're a political commentator, you also have talk about legal stuff, no? A lot of people are saying, and I've been getting this time and again, hindi ba pwedeng mag-inhibit yung mga senator judges na very biased sa pangalawang pangulo tulad ni, well, yung magkapatid na Cayetano, si Robin Padilla, at si Amy Marcos. Ang sabi ko, wala po sa rules ng Senate Impeachment Court na pwede sila mag-inhibit. Pero in the same way, yung mga bias for the administration, although they're quiet, di ba? Ang may ingay lang yung mga pro-Duterte. How do you treat something like, because galit ang tao eh, parang lumalabas, naglo-lawyering na ang mga Cayetano na magkapatid sa right, VP. Anong masasabi mo dyan, Coach Jarrett?
8: Alam niyo, Sir Desti, as much as I would want yung mga, I call them chinador, ay mga DDS senators, as much as I want the chinadors to inhibit, kasi maski sa rules of court and maski sa mga decisions ng Korte Suprema, yung pag-inhibit is voluntary, it's not hindi ho yan ipinipilit maski ho sa judge.
7: Okay.
8: Sa judges ng RTC, mga courts, RTC, oh, MCTC, oh, MTCC. So, inhibition is voluntary and it is discretionary upon the judge who is kung sino yung nagpe-preside.
7: Oo.
8: So, hindi rin natin pwedeng pwersahin yung yung mga senator judges to voluntarily inhibit.
7: Okay.
8: And even then, mga kababayan, Sir Leslie rin, yung kahit hindi sila mag-inhibit, nakikita naman na yung bias nila eh. So, at dahil nakikita rin yung bias nila, I think the people of the Philippines should be more circumspect pagdating sa kung sino yung pipiliin nila sa in the future, kasi wala na tayong magagawa sa current set of senators.
7: Tama, tama.
8: But in the future, we should take note of these people like Robin Padilla, Aimee Marcos, unfortunately, si magkapatid na Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa, all of them, Rodante Marcoleta.
7: Yes.
8: So, we should be more circumspect of the people we elect.
7: Tama.
8: Na hindi na lang tayo dapat titingin sa whether kaalyado sila or hindi. We should really look at their background, their ideology, kung ano yung kanilang pinapaniwalaan sa politika. And most importantly, yung kanilang history, track record.
7: Tama.
8: So, yeah.
7: Hindi, pero Coach Jarrett, no less than Alan Peter Cayetano made the declaration, we are neutral. Sinabi niya yun eh.
8: Sorry Sir Leslie, pero marami naman po siya sinasabi na hindi totoo.
7: Hindi totoo. Wala naman sinabing totoo yun eh. The Senate is under attack. Was under attack. Kita mo, naging ano pa siya, naging grammar teacher pa siya. Was correct. Under attack, di ba? Gumanon pa siya eh. And then, the surprise of the day yesterday was when Lito Lapid asked a question. I was surprised. Yeah. Hindi ko nakuha yung tanong niya kasi medyo mahaba eh. But you know, it was delightful in the sense na it's nice that he is participating also, Coach Jari. Pero Coach, siyempre, meron ka pa ring trust and confidence sa Senate Impeachment Court. Kasi we have to have that, eh, no? Galit tayo sa mga may ingay na senador na obvious na they're lawyering for the vice president. Pero at the end of the day, and I hate to say that, we have to trust them also that they will come out with a verdict or a decision based on sa puso nila, sa intellectual nila, at sa konsensya nila. Tama ba, Coach Jared?
8: Yes, sir. Sir, I would like to believe
7: sige.
8: Na mayroon pa rin natitirang konting integridad sa mga senador natin na if the truth really comes out at dito pa lang sa confidential funds eh, kitang-kita naman na yung liability ni Sara Duterte.
7: Oo.
8: Na iseset aside nila yung kanilang political aspirations or yung kanilang alliances, and really for once at least first time sa buhay nila pagsilbihan nila yung interest ng Pilipino, because I always say po in my live stream and I'm sorry if I'm going to say it here and if it will cause a fuss, that the vice president is a national security threat at this point. She is a national security threat.
7: I believe you and I agree with you, Coach Jarrett, of course.
8: Yeah.
7: The fact na you talk to a would-be assassin to assassinate the president, the first lady, and the former speaker of the house, that is a national security issue. Self-serving, because if something happens to our president, obviously constitutionally she takes over, but alam mo, ay nako, she should not get away with that, Coach Jarrett.
8: Right. Yeah, I agree. And not only that po, Sir Leslie, no, pati yung kanyang not even perceived, it's the total submission and alliance to the Chinese Communist Party. It's really
7: tama.
8: Nakakatakot eh. And recently I've heard na yung mga members of the Chinese Communist Party who even verbalized that they would want to take over the Philippines. So I was taken aback by that statement. Di ko po alam kung nabalitaan na dito, but I think I heard news of it sometime yesterday or the other day.
7: At saka they are aided with the fifth columns, no? Yung mga fifth columnists na within our midst, and I don't want to mention their names anymore because alam na naman natin kung sino sila.
8: Yeah.
7: Anyway, Coach Jarrett, we'll take a break. Babalikan kita. Magbe-break muna tayo, ha? And I'll be back.
8: Sure, no problem pa, sir.
7: Thank you.
9: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
11: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Leslie Bukobo.
5: Leslie Bukobo.
9: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live. Ang oras po ay 9:43 na po ng umaga with my special guest. Walang iba kundi si Coach Jarrett Pulido. Coach Jarrett, I'd love to have you again for a part 2 of this interview. Okay lang ba sa'yo? Pero please come.
8: Sige po, sir.
7: Come in. Nasaan, malayo ka ba dito sa akin? Or
8: medyo. Yes, sir, medyo malayo po ako eh.
7: Anyway, just the same, best effort. Please come in person. Let's do this again maybe early next week. And then we'll have part 2 kasi wala na tayong oras. We're gonna give way to a presidential live event. So I'd like to ask you for your last words as your parting words. Sige, Coach Jared.
8: Ayun. So para sa lahat ng mga viewers si Sir Leslie at sa sambayan ng Pilipino, wag natin bitawan ang pag-obserba dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Bago tayo magsawa sa panonood, bago natin na tigilan ang pag-oobserba, dahil panahon na mga kababayan na malaman natin kung paano nilustay ni Sara Duterte ang pera na ipinagkatiwala sa kanya. Opo. So tayo po, yung taxes, yung pera pong ginastos niya at ang allegedly binulsa niya, yan po ay bunga ng 8 hanggang 12 oras na trabaho natin. Automatic ho yan kinakalta sa ating sahod. Yan ho ay pera na hindi napupunta sa bibig ng ating pamilya. At hindi ho tayo naikinabang dyan. So, tapos malalaman ho natin na may ganitong klaseng nagganap o ganitong klaseng alleged na pangungurakot ng ating buwis. So, wag ho natin bibitawan to at wag din ho natin na siguruhin ho natin na tayo po ay updated dito sa impeachment trial. At today po actually meron, so wag ho natin kalimutan panoorin din po yan. At wag ho natin sukuan ng Pilipinas, wag ho natin na kahit na tayo po ay nadi-disappoint sa mga nangyayari sa ating paligid, wag ho natin susukuan ng Pilipinas, wag ho tayong kapatuloy po natin paglaban ang ating bansa. Thank you po.
7: At very well said, Coach Jared Pulido. Maraming salamat sa iyo, and I echo your call to the people na huwag tayong sumuko. Plus, I will also do a rejoinder yung sinabi ni Senator Tulfo kay Gina Acosta, stupid in the name of blind loyalty. I echo that also to a lot of the DDS and also to the Senator judges na blind loyalty sa pangalawang pangulo. So, wag na. Para sa taong bayan ito. So, talagang do it in the name of the welfare of the Filipino people. So, maraming salamat sa iyo, Coach Jared Pulido. Until
8: thank
7: next time, maraming
8: pong
7: salamat. So, magpunta na tayo. May live report si AJ Ignacio. Fuel inventory ng bansa maaring tumagal ng nasa 47 days ayon sa Department of Energy. AJ?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, kasama Leslie, nakapagtala ang Department of Energy ng nasa 47 days na fuel inventory ng buong bansa, kung saan ayon kay Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales na ang itatagal pa ng fuel reserves o fuel inventory ng bansa ay 47 days. I-estimate ko na lang, itatrap ko, 44 days naman, Leslie, ang naitala ng Department of Energy para naman sa fuel inventory sa gasolina, habang 47 days naman ang diesel, 121 days naman ang kerosene, at 75 days naman ang jet fuel, at 54 days naman ang fuel oil, at 34 days naman ang liquefied petroleum gas o LPG. Ayon nga kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na magpapatuloy ang fuel subsidy program ng gobyerno hanggang sa Setyembre. At iba pang mga karagdagang balita pa kasamang Leslie ay aulat natin sa mga susunod pang mga programa. Yan muna pinakuling balita kasamang Leslie mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Maraming salamat, AJ Ignacio. Yan, pinagsabihan na tayo ng aking judgmental na executive producer. Nagkamali tayo kasi sinabi ko 47. Sabi niya 47. So, sorry po. Magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit, pamamahagi ng rice subsidy sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Sinimulan na sa Agno, Pangasinan. Ricky?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Report. Nagsimula ng makinabang ang mga kwalipikadong residente ng Agno, Pangasinan sa bawat bayan makikinabang o BBM Rice Subsidy Program. Ito ay matapos simulang ipamahagi ang una at ikalawang tranche ng rice subsidy sa Agno Municipal Evacuation Center. Isinagawang pamamahagi ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agno. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga registradong solo parent, senior citizen na walang pension mula sa pamahalaan at mga registradong persons with disabilities o PWD. Binigyang linaw naman ng LGU Agno na hindi kabilang sa mga makakatanggap ng suporta ang mga tumatanggap na ng social pension ng DSWD, uplift program at four-piece beneficiaries. Ito ay upang masigurado ang pagkakapantay sa pamamahagi ng mga suporta sa mga residente. Ang BBM Rice Subsidy Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naglalayong makatulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng rice subsidy at iba pang suporta upang maibsan ang kanilang gastusin at makatulong sa pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Mula sa Dagupan City, magpunta naman tayo sa Radyo Pilipinas, Iloilo, kay Mary Ann Grace Erenyeta, Executive Secretary Recto, pangungunahan na ang Bagong Pilipinas Rice Distribution at bawat barangay makikinabang assistance rollout sa Iloilo. Mary Ann?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pangungunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagdaraos ng Bagong Pilipinas Rice Distribution at bawat barangay makikinabang assistance rollout sa Iloilo ngayong Martes, August 25. May 1,500 na benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor ang tatanggap ng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Distribution na ipatutupad sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF ng Pambansang Pamahalaan sa Pavia, Iloilo. Dadalo rin si Executive Secretary Recto sa pag-turnover ng Social Civic Projects Fund o SCPF checks para sa programang bawat barangay makikinabang para sa mga barangay sa lalawigan ng Iloilo na isasagawa sa Iloilo Convention Center. Matatanda ang naglaan ang national government ng 344 million pesos para sa bawat barangay makikinabang sa Iloilo. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang 1,721 na barangay sa lalawigan. Sa nasabing pondo, 100,000 pesos ang ilalaan para sa presidential scholars habang ang natitirang 100,000 pesos naman ay gagamit para sa mga prioridad na pangangailangan sa grassroots development at mga community project ng bawat barangay. Samantala, magbibigay rin ng mensahe si Executive Secretary Recto sa League of the Municipalities of the Philippines o LMP National Congress Luzon Chapter. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Erenyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Maraming salamat, Marian Grace Erenyeta ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Alang oras po ngayon ay 9:52 na po. Ako'y magpapaalam na at babalik ako bukas with a special guest. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung sino, no? Kasi i-confirm muna natin ang kanyang attendance in person or via Zoom. So magpapasalamat na ako ngayon sa Radyo Pilipinas Publiko Tech Team, sila Jomari Refarial, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, si Mary Ann Milos, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. Maraming pong salamat sa iyo, at magandang umaga po. God bless the Philippines, and God bless the Filipino people.
15: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738
19: AM.
20: Philippine Standard Time. 9:53.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Mga bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani nakalinyang puntahan ni Cabinet Secretary Benher Abalos sa gitna ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng sustainable recovery efforts sa mga lugar na tinamaan ng 7.8 magnitude na lindol higit 2 buwan na ang nakaraan sa Mindanao. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Ipinahayag ni Cabinet Secretary Benher Abalos na kasama ang bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani na kanilang sasadyain sa harap na rin ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawin ang sustainable recovery effort sa mga lugar na tinamaan ng 7.8 na lindol sa Mindanao noong nakaraang Hunyo a 8. Ayon kay Abalos, magsasagawa sila ng assessment para sa long-term recovery needs ng mga taga-Glan at Malapatan sa gitna ng tuloy-tuloy na suporta na ipinagkakaloob sa kanila ng pamahalaan para sa kanilang pagbangon. Pagbibigay din ni Abalos, sustainable recovery efforts ang direktiba ni Pangulong Marcos para sa mga lugar na hinagupit ng malakas na lindol at dapat gawin ito ng whole government approach. Kung ano mga oportunidad at programa, sabi ni Abalos, na maaaring maibaba sa mga tinamaan ng kalamidad, ay ihahatid-anya nila ito gaya ng oportunidad sa trabaho, pamahay at sa agrikultura. Itong nakaraang Biyernes sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang pinuntahan ni Secretary Abalos kung saan dinala nila ang trabaho, kabuhayan at pamahay sa mga biktima ng lindol. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Tunay na pangalan ng Office of the Vice President Confidential Fund recipients hinahanap ng prosekusyon. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Muling kinistyon ni House Prosecution Panel Member at Manila Representative Joel Chua kung nasaan ang listahan ng tunay na pangalan na matumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ito'y matapos lumitaw sa mga acknowledgement receipt ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang at mayroon pang May Pamana. Ayon kay Chua, kung may mga alias lamang ang mga ito para protektahan yung informants, dapat may hiwalay na talaan ng kanilang tunay na pagkakakilanman sa vault ng OVP. Pero inamin niya mismo ni dating OVP Special Disbursing Officer Jean Acosta na wala ng ibang listahang nakalagay sa vault. Sabi pa ni Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Colosa Jr., puro acknowledgement receipt lamang ang isinilitay ng OVP at wala ni isang official receipt para sa mga gastusin maaari sanang may ganitong dokumento. Dito ang prosecution, nagiging questionable ang paggamit ng fictitious name kung walang hiwalay na record na makapagpapatunay kung sino talaga ang tumanggap ng pera. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Hindi pagsipot ni Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa impeachment trial ngayong Linggo, walang epekto sa paglilitis ayon sa depensa. Narito ang ulat ni Luisa Irespe.
19: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
23: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na walang malaking epekto sa impeachment trial na hindi makakaharap si Special Disbursing Officer Edward Fajarda ngayong Linggo bilang testigo. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Attorney Michael Poa, naniniwala sila ang magiging epekto lang nito na dedelay ang paglilitis dahil sa September 7 o 14 pa makakaharap si Fajarda. Gayunpaman, hindi nila nakikita na problema o pabor ito sa prosecution man o sa depensa. Matatandaan na inanunsyo ng impeachment court kahapon na na-stroke si Fajarda kaya hindi ito makakarating sa paglilitis ngayong araw. Siya sana ang magpapaliwanag paano naman nagastos ang confidential fund ng Department of Education. Ayon naman kay POA, noong nakaraang Linggo pa niya alam ang sitwasyon ni Fajarda bilang dating katrabaho, nais niya sanang dalawin si Fajarda at kamustahin. Pero bilang abogado ng vice-presidente para sa paglilitis, ay hindi niya ito maaaring gawin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
27: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
26: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
28: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
26: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
29: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
26: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
28: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
30: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo!
30: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
34: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
33: Magandang umaga po mga kababayan. Ngayong araw nito, ang 18th araw ng paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito po ay ang special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling magbukas na nga ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Samahan niyo po kami sa makabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnay sa Senate Impeachment Hearing at kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas na nakatutok sa Senado. Ngayon, pakinggan natin ang report ng Nympha Asuncion.

0: item number 25, except for item number 25, B and V.
1: B and?
0: Beta and Victory, Your Honor, because these are not common exhibits. But with the rest of the items under number 25, we probably will just be needing 5 minutes to see the prosecution's documents and return to this court with a response to the request for stipulation.
1: 5 minutes? If it's 5 minutes, the court will defer its ruling on your August 12th manifestation and just simply give you 5 minutes before we call Ortonio. 5 minutes?
0: Thank you, Your Honor.
1: Okay, 5 minutes. Court declares a brief recess in order for the parties to be able to stipulate on the documents they will be presenting to the witness Ortonio to save on the court's time. Trial is in recess.
2: Sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
3: Inantabayan po natin mga kaubayan ang report o karagdagang detalye na ihahatid sa atin ni NIMFA o ang mga kasamahan na natin dyan po sa coverage, special coverage nito ng 18th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung Article 1, Misuse of Confidential Funds. Umiling po ang depensa ng 5 minuto upang magkaroon ng paglilinaw sa mga dokumentong makikita at ipipresenta sa araw na ito. Alamin natin ngayon mula kay NIMFA Asuncion ang karagdagang report. NIMFA? Balikan po natin si NIMFA Asuncion. Sa ilang saglit.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
9: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio
6: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM Collab.
14: Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Radyo Publiko
21: Serbisyo. Bayang
20: Mahal.
21: News Nationwide.
22: Balitang pambansa.
23: Sa ulo ng ating
24: pinakamalawak na pagbabalita.
25: Ang Radyo ng Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
27: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
28: Ang Radyo ng Publiko.
29: Radyo Publiko.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan
31: sa sambayanan.
32: Ay inyo ring mapapakinggan
33: sa 104.3 FM band.
34: Magkaisa. Magtulungan.
35: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: Sa 104.3
39: The Capital.
40: Ang ating mga programa at serbisyo
41: para sa mamamayang Pilipino.
42: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
43: hanggang alas 12:30 ng tanghali,
44: Monday to Friday,
45: sa 104.3 FM band.
46: Radyo Pilipinas,
47: Radyo Publiko,
48: and The Capital,
49: ang boses ng Pangulo,
50: sabay na maghahatid ng serbisyo
51: sa mamamayang Pilipino
52: in the new era of collaboration.
53: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
54: Radyo Pilipinas,
55: Radyo Publiko,
56: sa 104.3
57: The Capital.
58: Ito ang Presidential Broadcast Service.
59: Radyo Pilipinas.
60: Radyo Publiko.
61: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: You are recognized, ma'am.
0: Your Honor.
1: Yes, Attorney Sheila,
0: may
1: on the part of the respondents.
0: May I also ask that Attorney Christine Ferrer be recognized as counsel for the defense today, Your Honor, for this witness.
1: Attorney Ferrer is recognized.
0: Thank you, Your Honor.
2: Good morning, so Your Honors.
1: Is it correct to address you, Attorney May?
2: Yes, Your Honor.
1: So it'll be Attorney May and Attorney Christine.
2: Yes, Your Honor.
1: Call your witness, Attorney May.
2: Your Honor, we would like to call to the witness stand our sixth witness in the person of Mr. Lemuel G. Ortonio.
1: The clerk of court is directed through the OSA to kindly situate Mr. Ortonio at the witness stand.

0: pag-fabricate ng all Filipino na electric na tricycle at saka electric na jeepney kung sakali.
1: Mula sa Palacio ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lugar sa Central Luzon upang makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at malalakas na habagat. Sa situation briefing sa San Fernando, Pampanga, na pinangunahan ni Pangulong Marcos, tinalakay at hinimay ang iba't ibang plano upang masolusyonan ang baha sa rehiyon. Kasama sa mga tinalakay ang short, medium at long-term flood mitigation plans tulad ng declogging ng mga daluyan ng tubig, konstruksyon ng flood gates, pumping stations, dike at ang pagbuo sa Sabu Dam upang mapaganda ang flood management sa mga apektadong lugar.
4: Ang mga nasira, yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian. There is a project for Sabu River Dams na lima kagad sa Nebaisia dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura.
5: Samantala, tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi mapapatid na tulong ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar sa Central Luzon. Ayon sa punong ehekutibo, ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng mga apektado ng mga nagdaang bagyo at mantinding habagat kasama ng iba't ibang relief assistance at financial aid hanggang makabangon silang muli.
4: Satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na pinadala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat at patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So we will continue to monitor, we will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows.
5: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panibagong hakbang para sa pagpapaabot ng dekalidad na healthcare services sa mga Pilipino. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa report mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Magigat ng pamahalaan ng St. Luke's Medical Center sa pagpapaabot ng dekalidad na servisyong medikal para sa mga Pilipino ngayong umaga. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa isang memorandum of agreement sa pagitan ng St. Luke's at ng PhilHealth upang mabigyan daan ng mga miyembro ng PhilHealth na i-maximize ang kanilang benepisyo. Sa ganitong paraan din, mapadadali ang pag-access ng mga ito sa medical services ng ospital. Ang St. Luke's patuloy sa pagsisiguro ng world-class medical care para sa mga Pilipino sa pumagitan ng kanilang highly trained specialist, advanced technology, comprehensive ng clinical services, at patient-centered care. Magkakaroon ng dedicated teams ng St. Luke's na tutulong sa mga miyembro ng PhilHealth na magamit ang kanilang benepisyo, makumpleto ang kanilang requirements, at maproseso ang mga kinakailangan dokumentasyon. Sinasalamin ng MOA na ito ang kahalagahan ng balikatan sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor para sa pagpapaigting ng healthcare sector ng Pilipinas.
7: Our healthcare system, it means bringing together the strengths of the public and private sectors to better serve more Filipinos. Beyond this partnership, we are also strengthening other government programs that help reduce the financial burden of medical care. Pinabababa natin ang sariling gastos ng pasyente sa pamamagitan ng zero balance billing or ZBB sa mga DOH hospital. Meron din tayong medical assistance to indigent and financial incapacitated patients na ginawa pa nating electronic ang MAIP. Gaya ng nasabi ko noong nakaraang sana.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi humihinto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng augmentation support at iba pang kinakailangang tulong sa mga labis na naapektuhan ng serye ng mga bagyo at malakas na habagat. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong pumalo na sa mahigit 1.2 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng pamahalaan bunsod ng masamang panahon. Base naman sa tala ng DSWD, pumalo na sa 1.9 million family food packs ang naipamahagi sa mga apektadong lugar at nakapamahagi na rin ng ready-to-eat food.

0: food boxes, non-food items at hygiene kits. Sumampa naman sa 14.3 million pesos ang halaga ng financial assistance na naipamahagi ng DSWD. Dagdag pa ni Dumlao na nanatili ang commitment ng DSWD na agad matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipinong apektado ng kalamidad para maiwasan na sila ay bumaba pa sa below poverty threshold na labis namang makakaapekto sa kanilang pamumuhay.
1: Nasa maigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD at yan ay binubuo ng maigit 1.9 million na mga family food packs, and in addition to that ay meron din tayong mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at yung mga financial assistance, nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon ang maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
0: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampa na sa 1.71 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, inaasahang madaragdagan pa ang pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar. Apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Sa ulat ng DA, nasa 61,237 ang magkasaka at mangingisda ang naapektuhan, habang 54,611 hektarya ng agricultural areas ang napinsala at 47,772 metric tons ang produksyon ang nawala. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasava, high value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Nasa 237.99 milyong pisong halaga ng agricultural inputs ang inilaan ng DA, habang 35.67 million pesos na indemnification ang nakalaan para sa 5,005 na insured na magasaka at mangingisda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpalabas ng 1 bilyong piso ang Department of Budget and Management o DBM para sa Project NOAA ng University of the Philippines. Ayon sa DBM, gagamitin ang pondo para sa artificial intelligence o AI-powered flood forecasting at real-time hazard monitoring ng Project NOAA. Inanunsyo ito ng DBM sa harap ng paghahanda ng bansa sa hagupit ng bagyong Obet. 935 million pesos ng nasabing halaga ang gagamitin sa pananaliksik, habang ang nalalabing halaga ay para sa pangkalahatang pangangasiwa ng implementasyon ng Project NOAA. Gagamit nila ang Project NOAA ng AI enhanced modeling, LiDAR mapping, data analytics at iba pang digital technologies para sa real-time na pagtaya ng panganib, pagtukoy sa mga lugar na babahain at impormasyong nakabatay sa siyensya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilang kumpanya na ang lumapit sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kognay sa isinusulong na waste to energy program ng pamahalaan. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisasakatuparan ang programa sa susunod na taon sa gitna ng patuloy na pagtugon sa tumitinding problema sa basura. Sa programang Boses, sinabi ni DENR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources and Field Operations Luzon, Attorney Norlito Eneran, na masusing pag-aaralan ng mga teknolohiya kognay sa programa para matiyak na hindi maisasalang o maisasaalang-alang ang kapaligiran at kalusugan ng mga tao.
4: Yung burn, ito yung mga pinopropose ngayon, pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na pumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. Ini-evaluate natin ito. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn, using plasma and microwave para dun sa convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
3: Si DENR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources and Field Operations Luzon, Attorney Norlito Eneran.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Pilipinas News Nationwide.
0: Iniutos na ang preventive o forced evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa Laguna Lake. Tumaas kasi ang tubig sa Laguna Lake bunsod ng mga pag-ulan kaya't binaha ang ilang lugar doon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Calabarzon Information Officer Mark Rafael Sasutona na matama nilang binabantayan ang sitwasyon at pangangailangan ng mga apektadong residente.
5: Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local Dream Seas at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po na.
0: Ang tinig ni OCD Calabarzon Information Officer Mark Rafael Sasutona.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sumampa na sa mahigit 9,500 classrooms sa buong bansa ang napinsala dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat at mga nagdaang bagyo. Batay sa pinakuling assessment ng Department of Education o DepEd, 1,594 na paaralan ang naapektuhan habang nasa 9,597 classrooms ang nagtamo ng minor hanggang major damage. Pinakamalaki ang pinsala sa Central Luzon kung saan 3,596 na classrooms sa 412 na paaralan ang naapektuhan. Umabot naman sa 126,584 learners sa rehiyon ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na prioridad ngayon ng ahensya ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang sinisikap na mabawasan ang epekto ng kalamidad sa kanilang pag-aaral. Kailangan anya ng DepEd ng paunang 318.01 million pesos para sa minor repairs at cleanup ng 1,594 na apektadong paaralan. Kukuha ang DepEd ng pondo mula sa Disaster Preparedness and Response Program, gayon din sa Special Budget Request sa Department of Budget and Management. Tinatayang aabot naman sa 2.604 billion pesos ang kakailanganin para sa major repairs at reconstruction ng mga paaralan sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalerto na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at manging isda sa posibleng epekto ng mga bagyong minomonitor at ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ang bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region ang makakaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Dahil dito, pinapayuhan ng DA ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim na pwede nang anihin. Ilipat sa ligtas at mataas na lugar ang mga binhi, materyales at iba pang gamit pansakahan at tiyaking may sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga hayop na maaring ilikas. Mahalaga rin anilang linisin ang mga irrigation canal para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Samantala, pinapayuhan din ang mga mangingisda na ilipat sa mataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at iba pang kagamitan sa pangingisda at ipagpaliban muna ang paglalayag kung kinakailangan dahil sa posibilidad ng malalakas at matataas na alon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasado na mga paghahanda ng Department of Energy o DOE maging ang electric cooperatives, energy distribution facilities at iba pang energy stakeholders sa pinsalang posibleng idulot ng bagyo at habagat. Sa isinagawang pulong balitaan ng DOE, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na all set na ang kanilang koordinasyon sa lahat ng stakeholder ng power sector para sa pinsalang idudulot ng masamang panahon. Nakabang na rin ang mga plano at estratehiya ng kagawaran, oras na maitala na ang mga pinsala sa energy facilities sa bansa. Payo pa ng DOE sa publiko na kung maaari ay umiwas sa mga nasirang energy infrastructures tulad ng mga poste ng kuryente, lalo kung may mga baha upang maiwasan ng anumang aksidente. Agad din itong ipagbigay alam sa lokal na otoridad o energy stakeholders upang agad na maaksyonan.
6: Kung may makita kayong nakalaylay na kable, sirang poste, anumang electrical hazard, ipagbigay alam agad sa inyong local authorities or electric utility. Huwag itong lapitan o subukang ayusin ng sarili. Sa panahon ng tag-ulan, kaligtasan ang dapat nating unahin, lalo na ang kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino, including those of our linemen. Kaya habang maaga, maghanda tayo.
3: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan. Magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:21 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi pa tuluyang absuelto sa kaso ang apat na state witness na sangkot sa flood control scandal. Partikular aniya dito sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos. Ipinalawanag ni Vida na ang immunity ng apat ay project-specific lamang batay sa kasunduan sa kanilang pagpasok sa Witness Protection Program. Aniya, nangangahulugan itong hindi sila kakasuhan kaugnay ng partikular na flood control project na kanilang isiniwalat at kung saan sila naging state witness. Gayunpaman, kung may iba pang anomalya o proyekto na matukoy na sangkot ang mga ito at hindi nila isiniwalat, ay maaari pa rin silang kasuhan.
9: Yung pagiging state witness nila ay case-specific lang ho. Kaya yung kanilang immunity dun sa kasong yun lang ho. Kaya yung may disclosure sila na sila kesyo ay may kinita dun sa project na yun, yun lamang po sila absuelto. Kaya po pag may nadiskubre ang Office of the Ombudsman, ang DOJ o kung ano man yung ahensya na ibang bagay na sila'y sangkot pa rin, hindi po yun saklaw. Kaya po ang atin po, tinakda po natin yung pagtatalaga ng amount na to. Nagsimula pa huto panahon ni Secretary now Ombudsman Boying Rimulya na project specific lang.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Ayon yan sa second quarter 2026 Social Weather Survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% hunger rate noong Marso. Partikular na bumaba ang hunger rate sa Metro Manila, Balanced Luzon at Visayas, kung saan pinakamalaki ang ibinaba sa Visayas na mula 28% noong Marso, bumaba sa 22.3% noong Hunyo. Samantala, tumaas ang hunger rate sa Mindanao sa 24% noong Hunyo. Bumaba rin ang hunger rate sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging sa mga pamilyang itinuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% sa 29.9%. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 individual na may edad 18 pataas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang mga programa ng pamahalaan para maproteksyonan ang higit 6.5 milyong Pinoy na nakabangon mula sa kahirapan sa nalalabing termino ng administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang suporta ng pamahalaan sa middle class at pigilang bumalik sa kahirapan ang mahigit 6 milyong Pilipino. Layon aniya ng direktiba ng Pangulo na mapanatili ang pagbaba ng poverty incidence sa bansa. Makaraang bumaba ito sa 9.7%, katumbas ng 11 milyon ang mahirap noong 2025 mula sa 17.5 milyon noong 2023. Nilinaw ng palasyo, hindi dapat maging kampante ang pamahalaan kahit bumaba na ang poverty incidence ng bansa at sa halip ay dapat magdoble sikap para matulungan ang mga Pilipino. Tiniyak pa ni Recto na may mga isinusulong ng paraan ang pamahalaan para mapababa ang gastos ng bawat pamilya, mapataas ang sweldo ng mga manggagawa at mapalakas ang middle class.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.

0: Samantala, sa iba nating balita, kinikilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang positibong balita na pagbaba ng poverty incidence sa bansa na isang malaking testamento na gumagana na ang mga ginagawang whole of government approach at poverty alleviation measures para sa bansa. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga nakaambag sa pagpapababa ng poverty incidence sa bansa ay ang Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps at ang Walang Gutom Program. Ayon kay Dumlao, ang dalawang programang ito ay nakasentro sa pag-aangat ng estado ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya kung saan inaalalayan sila ng pamahalaan hanggang kayanin na nilang makaalpas sa kahirapan. Nakaambag din ayon po sa DSWD ang iba pang safety nets ng pamahalaan tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na isang kasiguruhan para hindi na bumagsak pa sa poverty line ng mga Pilipinong apektado ng krisis o kalamidad. Aminado ang DSWD na multidimensional ang pagtugon sa isyu ng kahirapan, kaya naman hindi tumitigil ang pamahalaan na harapin, tugunan at solusyonan ang mga bagay na ito.
1: Talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. Alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutom program. Kasi yung walang gutom program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo, sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional.
0: Yan po ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ikalawang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sumasalang ngayong araw. Magbabalita si Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: General bilang hostile witness sa Senate Impeachment Board, si Lemuel Ocuño, kasalukuyang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, pinagbigay ng presiding officer ang Chief Escudero ang mosyon ng prosekusyon matapos salingin si Ocuño tungkol sa kanilang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Sa pagpatanong ni Escudero, Ocuño na naglilingkod siya base sa pangustuhan niya Vice President Sara Duterte na matagal na siyang nagtatrabaho para kay VP Sara at hanggang ngayon ay si VP Sara palilitan niyang boss. Pinagpirma rin ni Antonio na kapag na-impeach si VP Sara ay mawawalan din siya ng trabaho. Sa ngayon ay may posisyon Assistant Secretary si Antonio sa OVP at sumusundo sa level na salary grade 29. Dahil dito ay dineklara siya na house of business at makakalim sa kanilang slogan circumstances. While sa rumo, maaari nang bumami ang prosekusyon ng mga hindi question sa pagkatanong kay Agusta. Ang paman, hindi na yung eskubeno na pinili. Bawal ang mga tanong na mapanilang o yung mga tinatawag na misleading questions. Si Ortonio na, ang itanong testigong formal na idunarang hostile witness nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa nabo, para sa Bamang Pilipinas, Kimfasin Show, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hindi pagpapatawag ng prosecution kay Security Officer Raymond La Chica, nirerespeto ng depensa si Luis Erispe sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na may sariling game plan ang prosecution, kaya hindi nila kine-question kung bakit hindi agarang ipinatawag bilang testigo si Colonel Raymond La Chica. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Attorney Michael Poa, hindi niya masasabi na nagdadalawang isip ang prosecution kaya hindi mapatawag si La Chica, pero maaaring kasama ito sa kanilang strategiya. Matatandaan na kahapon, tinanong ng mga senator judges kung ipapatawag ba sa impeachment court si Colonel La Chica dahil paulit-ulit na sinabi ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na ipinagkatiwala niya kay La Chica ang confidential funds sa kada encashment o withdrawal. Si La Chica din ang nagbigay ng acknowledgement receipts at nagbibigay ng financial plan kay Acosta kung paano gagastahin ang confidential funds ng Office of the Vice President. Sa ngayon naman, hindi rin masagot pa ng depensa kung gagamitin din ba nila bilang testigo si La Chica sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe. Quispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sistema sa confidential funds ng Davao LGU noong alkalde pa si Vice President Sara Duterte nagpatuloy sa Office of the Vice President ayon sa House Prosecution. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nihayag ng House Prosecution Panel na lumalabas sa testimonya ni dating Special Dispersing Officer Gina Acosta ang isang paulit-ulit na sistema sa paghawak ng confidential funds na ginagamit na umano mula pa noong nandun sila sa Davao hanggang sa tanggapan na nga Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, ang institutional pattern ay lumabas sa huling araw ng pagharap ni Acosta sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Chua, ito ay mula sa naging sistema sa paghawak ng pondo at hindi lamang ang paggalaw ng iisang cash advance. Binigyan din naman ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson ng prosecution, na sa mga sagot ni Acosta ay itinuturo nito ang parehong standard operating procedure na ginagawa na nila noong alkalde pa ng Davao City ang Vice Presidente. Lumalabas din na sa 2.6 billion pesos ang confidential funds ni Duterte noong siya pa ang Davao City Mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga mambabatas, itinutulak na maibalik ang natapyas na pondo ng Department of Justice para sa anti-trafficking at cybercrime response. Si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Suportado ng mga mambabatas ang huling ng Department of Justice na maibalik sa 2026 level ang pondo para sa anti-trafficking, cybercrime at online sexual abuse o exploitation of children. Sa budget hearing ng 2027 budget ng ahensya ay nilahad ni Justice Assistant Secretary Michelle Ann Lapuz na mula 111.5 million pesos ay magiging 35.6 million pesos na lamang ang pondo ng National Coordination Center, habang yung 119 million pesos mula sa Anti-Trafficking Secretariat ay magiging 70 million pesos na lamang. Pinakamalaki naman ang bawas sa Office of the Cybercrime na merong 90% na pagbaba. Nang mausisa kung ano magiging epekto ng budget cut sa kakayahan ng gobyerno na tumugon sa trafficking at online child abuse, sinabi ni Lapuz na babagal ang national response laban sa OSAIC at trafficking kapag kulang ang pondo, kabilang na yung rescue operations. Babala pa niya na kapag hindi na ibalik ang pondo sa 2026 level, nanganganib ding maapektuhan ang Tier 1 status ng Pilipinas sa U.S. Trafficking in Persons Report na may direktang epekto sa ekonomiya. Kabilang naman sa mga nagpahayag ng suporta na maibalik ang natapyas na pondo, sinabuhin noon Representative Jonathan Kit Flores, Gabriela Portilis, Representative Sara Ilago at Akbayan Portilis, Representative Percy Sendanya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 po ng umaga. Bukas ang Department of Education o DepEd na hingin ang opinyon ng pambansang pulisya at psychiatrist groups kaugnay sa gagawing nationwide active attack threat drill sa susunod na linggo. Ngayong Agosto 25 sana isasagawa ang drill, pero ipinagpaliban dahil bukod sa may puna ang ibang grupo ay suspendido pa rin ang face-to-face classes sa ibang eskwelahan. Ayon kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma, mahalagang matukoy ang magiging tugon ng pulisya sakaling may pag-atake ang mga eskwelahan, gayon din ang mga suhestyon mula sa mga eksperto. Samantala, nilinaw po ng DepEd ng mga eskwelahan ang mangunguna sa drill at hindi ang mga pulis, kasabay ng direktiba na iwasan ang hyper-realistic simulations na posibleng magdulot ng stress o takot sa mga estudyante.
8: Gusto namin makuha yung input ng ating PNP. So kung mayroong plano ang mga schools on how to respond and how to organize themselves, ano pa ang kulang? And this is where the expertise of our law enforcement, our PNP would come in. Paano pa natin may improve based on the different context ng mga paaralan natin?
0: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Minamanmanan na ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI ang mga tinatawag na groomers na nanghihikayat sa mga kabataan sa online games na sumali sa pribadong chat rooms kasunod ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, mahalagang matukoy ang online groomers na ito upang hindi makapambiktima pa na ilang kabataan na posible ring masangkot sa akto ng karasan. Hindi na idinetalye pa ni Vida ang kanilang mga aksyon dahil nagpapatuloy ang kanilang law enforcement activity dito. Samantala, pinakakasuhan na rin ang may-ari ng baril na ginamit sa insidente dahil sa criminal negligence.
9: Nakikita po natin pattern may mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced yung level of violence, yung level of getting more points. But this is on particular details po, this is subject of ongoing law enforcement activities. No?
4: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa kaugnay na balita, kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na pupunta sa Singapore sa Miyerkules ang delegasyon ng pamahalaan para makipagpulong sa META kaugnay ng mga naturang online group o ang mga tinatawag na online groomers. Ayon kay Matibag, nakakita na sila ng pattern sa aktibidad ng nasabing online groomers kung saan nakita nilang may iba pang kahalintulad na aktibidad itong pinaplano bagay na minamatsyaga na ng NBI.
10: We are on track. Naka-surveillance po kami dito sa grupo na to as early as dun sa event ng Tacloban. So we treated it as not an isolated case but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila. And we monitor that meron pang mga nakaschedule sila ng mga previous attacks in the coming months. There is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Department of Education o DepEd hinggil sa pagkakasa ng active threat drill sa mga paaralan, tiniyak ng Philippine National Police. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nangako si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mahigpit sila makikipagtulungan sa Department of Education at sa mga opisyal ng paaralan upang mapahusay ang pagsasagawa ng safety drill sa mga paaralan. Ito ay makaraang ipagpaliba ng Department of Education ang pagsasagawa sana ng active shooting drill sa ngayong araw. Bunso na rin ang pangamba at sentimiento ng iba't ibang mga grupo hinggil sa kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay PNP Chief Nartates, nakikipag-ugnayan ang mga lokal na tanggapan ng pulisya sa mga school division head at regional director upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga isasagawang drill. Layo din ito na matiyak na mga pagsasanay ay makapagpapalakas sa kandaan habang pinangangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Isinagawa ang koordinasyon matapos ipagpaliban nga ng DepEd ang nationwide school safety drills na nakatakda ngayong araw. Binanggit din ng PNP Chief na alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., kanilang titiyakin ang mga programang para sa kaligtasan sa paaralan ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral habang pinatitibay din nito ang kahandaan laban sa mga banta. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo base sa pagtayan ng Department of Energy o DOE. Inihayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na bahagyang tataas ang presyo ng gasolina na may dagdag na piso at 8 sentimos kada litro. 2 pesos at 31 sentimos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel habang 95 sentimos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Paalala naman ni Sales sa mga kumpanya ng langis, hindi na maaaring humigit pa sa mga nasabing presyo ang maaaring ipatupad na price hike sa mga produktong petrolyo. Samantala, nananatiling matatag naman ang supply ng langis sa bansa ayon sa DOE kung saan mayroon pang total na 47 days ang petroleum supply ng bansa.
12: Gasolina, meron tayong 44 days of supply. Sa diesel, a little over 47 days. Sa kerosene, mataas pa rin po. Almost 122 days ang ating supply. Jet fuel, 75 days. Sa fuel oil, 54 days. And sa LPG, mataas na level din po. Nasa 34 days pataas.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi tumitigil ang pamahalaan upang masolusyunan na ang tila lingguhan ng taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakalatag na ang mga plano ng DOE upang tiyakin ang energy security sa bansa, partikular na sa reserba at supply ng langis nito. Aminado ang kalihim na nakadepende pa rin ang Pilipinas sa large oil players, partikular sa gitnang silangan, kaya naman epektado pa rin ang bansa nang hindi pa rin natatapos na tunggalian ng Estados Unidos at Iran. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na tuloy-tuloy ang paggulong ng Strategic Petroleum Reserve Program ng bansa na tinitingnang long-term solution sa pagtaas ng presyo ng langis. Oras kasi na maisa katuparan na ito ay mas malaking volume na ng langis ang maiimbak at magagamit ng bansa upang hindi maapektuhan ng price volatility ang presyo ng petrolyo sa bansa.
13: Strengthening our energy security so that the country is better prepared for future external shocks. This means investing in stronger domestic energy infrastructure and over the long term pursuing the measures such as Philippine Strategic Petroleum Reserve. What we are seeing is pressure on prices, not a shortage of supply. We continue to work with industry to monitor supply levels and address potential risks early.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy nanawagan sa publiko na i-report sa eGovPH platform ang mga nagnanakaw ng kuryente at anumang anomalya sa sektor ng enerhiya sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: AJ, go ahead.
14: Yes, John, nanawagan nga ang Department of Energy sa publiko na i-report sa eGov.ph ang mga nakikitang nagnanakaw ng kuryente at anumang anomalya sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ginawa na ang naturang kagawaran ang pahayag matapos nga ang naging anunsyo ng mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iwaksi na ang system loss charge at naging inisiyatiba rin ng Department of Energy na paigdingin pa ang pagwaksi sa mga filterage o yung tinatawag na jumper sa kuryente. Muli naman siniguro ng Department of Energy na magpapatuloy at mas papaigtingin ang kampanya ukol dito. At isa pa panawagan ng kagawaran na i-report kagad sa kanila ang mga makikita na sino mang lumalabag sa naturang pagnanakaw sa kuryente. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga mosyon ni Representative Jojo Ang ibinasura ng Sandigan Bayan. Si Meran Bastasa sa report.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang mga mosyon ni Usuwag Ilonggo Park Representative Jojo Ang Jr. na pag-isahin at ipawalang bisa ang mga graft case laban sa kanya. Sa magkahiwalay na resolusyon, sinabi ni Anti-Graft Court na walang sapat na merito ang mga mosyon ni Ang kabilang argumento na may magkakaparehong usapin sa batas at mga pangyayari ang mga kaso. Ayon sa korte, magkahiwalay at magkakaiba ang mga proyektong sangkot sa bawat kaso kahit pare-parehong iginawad ng mga kontrata sa Alencon Development Corporation. Dahil dito, hindi anya kailangan pagsamahin ng mga kaso at maaari pa itong makapagpaantala sa paglilitis. Tinanggihan din ng Sandigan Bayan ang argumento ni Ang na wala itong jurisdiction sa mga kaso dahil walang tinukoy na halaga ng pinsala sa gobyerno. Batay anya sa RA number 10660 na nag-amyenda sa jurisdiction ng Sandigan Bayan, saklaw nito ang mga kasong may aligasyon sa pinsala o suhol sa gobyerno na hindi maaaring eksaktong matukoy ang halaga. Dahil dito sinabi ng korte na hindi maaaring ibasura ang mga kaso dahil sa kawalan ng tinukoy na halaga ng pinsala sa gobyerno. Ang dalawang kasong nakabinbin sa 6th Division ay kabilang sa 14 na graft case na isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Ang kaugnay na umano'y conflict of interest. Sa kabuuan ay nakapagpiansa na ito ng nasa 1.26 million para sa lahat ng kasong kinahaharap niya. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Justin Brownlee hindi maglalaro sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. All Filipino lineup ipaparada ng Gilas Pilipinas. Mula Sports Radio 918, naritong report ni Dennis Hilanga.
16: Kinumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Timco na hindi makapaglalaro si Justin Brownlee para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa linggong ito dahil sa magkakaibang injury na kanyang iniinda. Sinabi ni Cone sa isang press conference kagabi na hindi na nila pupunan ang nag-iisang naturalized player spot sa lineup. Hindi rin kasi available pa si Benny Boatwright dahil hindi pa naipapasa bilang batas ang kanyang naturalization habang nakakontrata naman sa isang commercial league sa France si Ange Kwame. Sa kabila ng balakid na ito, naniniwala si Cone na kaya pa rin magpadala ng competitive team ang Gilas para isalba ang nanganganib na tsansa nitong makabalik sa World Cup. Isa na rito ang pagbabalik ni 7'3 center Kai Soto matapos ang dalawang taon. Sa ngayon ay wala pang final players na pinangalanan ang koponan sa magiging laro nito kontra Jordan sa Bernes August 28 at Iran sa Linggo August 30 sa Mall of Asia Arena. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DPWH tuloy-tuloy ang dredging activities na isinasagawa sa 400 ng tubig sa 2 distrito ng Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, naritong ulat ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: 400 ng tubig ngayon sa 2 distrito ng Ilocos Norte ang pinagsasagawaan ng Department of Public Works and Highways ng dredging activities. Yan ay bilang pagtalima sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang bawat Pilipino at solusyonan ang problema ng baha sa iba't ibang lugar. Kabilang dyan ang Cayubog Creek sa Paway, Kiawit River sa Batac City, Galpak Creek at ang Batac-Paway Diversion Channel. Kaugnay nito, naulan lang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na magiging regular na ang dredging sa mga daanan ng tubig sa bansa, kabilang ang mga nabanggit na waterways. Katunayan, kabilang ang Region 1 sa mabibigyan ng mga bagong heavy equipment na bagong bili ng departamento. Inaasahan ang pagdating nito sa rehiyon tulad ng specialized amphibious excavators, yung kayang magpalutang sa tubig, mga crawler excavators at mga dump trucks para sa pagbiyahe ng mga lupa at sediments mula sa pagkukutkot ng lupa sa mga batis at ilog. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 371 na benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o ESPES sa Mountain Province tumanggap ng sahod mula sa provincial government. Si Donalyn Cawis-Balyo ng Radyo Pilipinas Bontok sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Tumanggap na ng kanilang sahod ang 371 beneficiaries ng Special Program for the Employment of Students o SPES sa Mountain Province. Ayon sa Department of Labor and Employment Mountain Province Field Office, 2.7 million pesos ang 60% wage counterpart ng provincial government para sa sahod ng mga benepisyaryo. Makakatulong ito sa gastusin sa pag-aaral ng mga mag-aaral habang nagkakaroon sila ng mahalagang karanasan sa trabaho. Hinikayat ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ang mga benepisyaryo na magsikap sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga hamon. Ayon sa DOLE, ang SPES ay programa para sa mga kwalipikadong estudyante na nagbibigay ng pansamantalang trabaho, kita at mahalagang work experience bilang paghahanda sa kanilang maging trabaho sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis-Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Emergency Operation Center sa bayan ng Baknotan sa La Union nakaantabay sa posibleng epekto ng bagyong Obet. Magbabalita si Antoinette Lingsit ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakaantabay ang Emergency Operation Center sa bayan ng Baknotan, La Union kaugnay ng binabantayang bagyong Obet sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Committee ay iniulat na bagamat mababa ang tsansa o hindi maglalandfall, ang bagyo ay posibleng maranasan ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Dahil dito ay masusi ang sinasagawang paghahanda ng mga kinauukulan kabilang na ang 24 hours na monitoring habang ipinapatupad ang mga paunang hakbang tulad ng paalala sa mga mangingisda na iwasang pumalaot, monitoring ng water level, class suspension at posibilidad ng preemptive evacuation kung saan nakahanda na rin ang mga evacuation centers. Pinayuhan din ng mga residente na manatiling naka-alerto at updated sa mga opisyal na weather advisory at abiso ng lokal na pamahalaan upang manatiling ligtas habang nararanasan ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas Provincial Government ng Guimaras, patuloy sa pamamahagi ng bigas sa mga Guimaras noon sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Patuloy ang provincial government ng Guimaras sa pamamahagi ng bigas sa mga Guimaras noon sa pamamagitan ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayang Makikinabang Program ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ni Guimaras Governor Maria Lucille Nava ang distribusyon ng bigas sa bawat bayan ng probinsya. Sa pinakabagong distribusyon, 1,569 beneficiaries sa bayan ng Sibunag ang nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice noong Agosto 18. Samantala, 1,800 beneficiaries sa bayan bayan ng San Lorenzo naman ang nakatanggap ng ayuda. Layo ng programa na magkatulong sa mga pamilyang nangangailangan at matiyak na bawat bayan ay makikinabang sa mga programa ng pamahalaan. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon nagsagawa ng inspeksyon sa Odjongan River sa Barangay Odjongan sa lungsod ng Hingoog. Si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Odjongan Bridge sa Barangay Odjongan sa lungsod ng Hingoog na kung saan kinakailangan na ang major rehabilitation ng tulay dahil luma na ito. Nasa 50 years old na. Ayon kay Secretary Dizon, mag-uumpisa ang rehabilitation sa Agosto 26, 2026 at pagsikapang matapos ito sa buwan ng Disyembre sa taong kasalukuyan at inirekomenda ang 24/7 na pagsagawa para madali itong matapos. Dagdag ni Secretary Dizon, sa 2027 plano itong mag-construct ng bagong parallel bridge sa Odjongan Bridge sa Barangay Odjongan para maging 4 lanes na ito ang National Highway. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, August 25, 2026. 4 minuto po bago bag alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
24: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
25: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
24: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Sorry, fourth accomplishment report referring to the third quarter of 2023.
1: Areas of engagement.
0: Of the Office of the Vice President.
1: Sorry, ma'am. Okay, for item D. Yes, based on the document, ma'am.
0: Your Honor, we can rest for now, Your Honor, and have our lunch.
2: It's a good point to pause, counsel, and continue with your direct examination when we reconvene after lunch.
0: Thank you, Your Honor.
2: We shall go on a lunch recess and shall reconvene at 12:45 per the suggestion of the Senate President. We are on recess until 12:45.
3: Itong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, ayon nga po sa ating presiding officer, Senator Judge Cheese Escudero, kasalukuyan po munang magla-lunch break ang sesyon sa Senado. Babalik around 12:45. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Diyan lamang po kayo mga kababayan, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM

0: elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito po ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang ulat ng ating mga kasamahang nakatutok sa nangyayaring pagdinig. Depensa, umalmagad sa hirit ng prosekusyon na sham o hindi malinaw ang paliwanag sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
4: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Al tinawag nga na soundbite ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pahayag na prosecution na sham o hindi nga malinaw ang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa simula kasi ng paglilitis kanina kung saan ipinresenta o pinapakwalify si OVP Chief of Staff Lemuel Ortonio Jr. bilang pangalawang hostile witness ng prosecution, inilatag ni Attorney May Divina Gracia, Prosecution Counsel, na nais nilang patunayan mula kay Ortonio na sham o walang malinaw na paliwanag ang mga naging paggasto sa confidential funds ng OVP. Sinabi din ng abogado na maaaring ang pondo ay ginamit umano ng bise para sa sarili nitong kapakanan. Narito ang pahayag ni Attorney Divina Gracia.
8: Confidential funds are a sham. And the failure to account the funds gives rise to the presumption of misappropriation. Pabago-bago ang paliwanag, walang detalye, walang dokumentong sumusuporta, pagtatakip, hindi pagpapaliwanag. At hanggang ngayon, hindi na-account ang 500 million ng bayan. Sa ganitong kabiguan, ang batas na mismo ang nagsasalita, prima facie, na ipinalalagay na ang pondo ay ginamit para sa sariling kapakanan.
7: Pero ang depensa agad ngang humirit na soundbite lang ito at hindi pa naman napapatunayan sa korte. Ayon pa kay Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel, conclusions of fact and law na ito. Tinanggap naman ng impeachment court na conclusions of fact and law ang mga sinabi ng prosecution. Narito ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
9: Note that the 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all theories and, with all due respect, sound bites, Your Honor. Nevertheless, we will cross-examine the witness to verify the allegations or to disprove the allegations of the prosecution.
10: They may be statements of fact or law, counsel, but that's what they seek to prove. Through this witness, hopefully, by declaring him as a hostile witness in due time. Duly noted, comment of the counsel for respondents noted. You may proceed with your direct examination, Attorney May.
7: Na-qualify naman si Ortonio bilang hostile witness matapos tanungin ng prosecution kung kaano-ano niya si Ernesto Nemenzo Ortonio Jr. na presidente at miyembro ng board of director ng PNS Udenia Insurance Brokers Incorporated. Ayon sa testigo, ito ay kanyang ama. Umalma naman ng depensa at sinabing wala itong kinalaman sa pagdinig. Pero giit ng prosecution, ito ay upang ipakita na nasa isang social circle lamang ang testigo at si VP Duterte. Kaya maaari maging social paraya si Ortonio kung magsasalita ito laban sa bise. Dahil dito nadeklara na si Ortonio bilang hostile witness. Dahil ito naman ang bahagi ng paglilitis.
8: Other than controlled by Mr. Dennis A.
9: Your Honor, please.
10: Yes, Attorney.
9: Again, relevance, Your Honor, to the confidential funds. And she's on short leash.
10: Attorney May, is this part of trying to qualify Mr. Ortonio as a hostile witness?
8: Yes, Your Honor. This will establish that this witness has an adverse interest, Your Honor, in this case.
10: With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties. I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio.
11: That's correct, Your Honor.
10: And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba, dahil co-terminus kayo?
11: That's correct, Your Honor.
10: And that as far as we know, until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminus.
11: Yes, that's correct, Your Honor.
10: To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest.
7: Al, kanina naman bago nga magsimula yung direct examination ng prosecution dito sa hostile witness na si Lemuel Ortonio ay nagkaroon ng stipulation yung defense team sa ilang mga pagkakakilanlan ni Ortonio. Kasama na dyan yung pagiging OVP chief of staff niya at yung kanyang paghawak noon sa liquidation ng confidential funds. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
4: a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Si Lemuel Ortonio, kasalukuyang nasa witness stand ngayon, mga kababayan, para po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya po ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. So, needless to say, mga kababayan, but syempre kinakailangan ng approval ng Senate Impeachment Court. Siya ay may talaga bilang hostile witness. Pero, well, that's already presumed. Ayla si Mr. Ortonio nga po, mga kababayan, sa lukuyan nagtatrabaho pa rin sa OVP. Therefore, he has the adverse interest of the prosecution team. Epekto lang naman ng pagiging o pagkakadeklara bilang isang hostile witness, ay po pwedeng magtanong ng leading questions ang prosecution. Leading ha, hindi misleading. Mamaya natin hihimayin yan sa punto pong ito. Itanggapin naman natin ang ulat ni Ma'am Lani Valdos Reyes, hostile witness Lemuel Ortonio, kinumpirma na walang confidential fund noong nakaupo si dating Vice President Lenny Robredo. Tanggapin natin ang ulat ni Ms. Lani Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
4: a Radyo Pilipinas coverage.
12: Magandang tanghali, Alian. Sumalang ngayon sa witness stand si Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Si Ortonio ang pangalawang testigo ng prosecution na idiniklarang hostile witness. Dating nagtrabaho si Ortonio sa Davao LGU o local government, noong alkalde pa si Vice Mayor Sara Duterte at maging noong Vice Mayor siya ng Davao City at kasalukuyan pa rin naglilingkod sa ilalim ng Vice President Presidente. Kabilang sa nais mapatunayan ng prosecution sa pamamagitan ng kanyang testimonya ay ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP ay hindi ginamit sa lehitimo o tunay nitong layunin. Nais din ang prosecution na maipakita na ang mga paliwanag sa paggamit ng confidential funds o naturang pondo ay isang sham o walang katotohanan. Ayon kay Private Prosecutor Attorney May Villagracia o Divina Gracia, pabago-bago ang paliwanag ukol sa pondo at walang sapat na dokumento o detalye para suportahan ito. Sa ginanap na direct examination alyan kanina, kinumpirma ni Ortonio na walang inilaan na confidential funds noong nakaupo bilang Vice Presidente si Vice President Lenny Robredo, kaya noong umupo si Vice President Sara noong July o June 2030, Agosto ay nag-request sila agad ang OVP ng letter request sa DBM, Department of Budget and Management, para hilingin ng dagdag na pondo para sa kanilang financial assistance fund, maging yung mga dagdag na COS o pag-hire ng co-terminus na mga tao, at kasama na dito yung confidential funds dahil walang ang confidential funds noon si VP Lenny. Naipasa lamang ang mga dokumento dahil nung sumulat sila ng August ay ibinalik ito ng DBM dahil walang kalakip ng financial at physical plan kung saan gagastosin yung confidential fund na hinihiling ng OVP sa DBM, at kailangan may kalakip itong dokumento o supporting documents. After 20 days ay doon lamang na ilabas yung opisyal na kahilingan sa DBM. Sa gitna ng pagtatanong alyan, napansin din ng presiding officer na magkaiba yung naging pirma ni Vice Presidente Sara Duterte sa dalawang magkaibang dokumento, ngunit kinumpirma ni Ortonio na pareho ito. Maaring initial yung isa o yung mahabang pirma ng Vice Presidente, pero ayon sa kanyang tauhan na si Asik Ortonio, ito ay iisang pirma ni Vice President Sara Duterte. Umikot din ang pagsusuri at pagtatanong ng prosecution sa mga disbursement voucher. Naging technical yung pagtatanong ng prosecution kung kailan pirmahan, alam ba yung pirman to. Doon umikot ang pirma, at maalalang noong testimonya ng Tagaland Bank of the Philippines sa Shaw Boulevard, isa si Ortonio, si Asik Ortonio, na kasama ni Ginny Acosta na nag-withdraw ng 125 million pesos na confidential fund noong December 2022. Yan ang update naman sa panig ng prosecution mula dito sa Senado. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
4: A Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Pabalikan natin yung leading and misleading question. Simple lamang po, mga kababayan, pag misleading questions, nililigaw yung witness by way of asking. Ano po? Itong mga tanong na ipinupukol ng counsel. This particular case, mga kababayan, ng prosecution, kapag misleading ang questions, nalilihis o naliligaw yung line of questioning doon sa witness. Dahilan, para magkaroon, mag-commit, if ito ay under oath, potentially perjure himself or herself. E kapag leading questions naman, kumbaga, itinuturo mo lang kung saan direksyon yung tanong. Kumbaga, yung punto ng tanong mo, kumbaga, inuusog mo lang ng konti papunta doon sa iyong punto. Pero syempre, mga kababayan, tatandaan po natin, hindi pa rin pwede ang misleading questions. And only in this particular case kung saan ang atin pong witness ay tinalaga or was declared as a hostile witness, saka ka lang po pwedeng magtanong ng leading questions. Mga kababayan, ito po ang day 18 pa rin ng pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Andito pa rin tayo. Ano? Hindi pa tayo, wala pa tayo sa best part. Article 1 of the alleged misuse of the confidential funds ng OVP. Kung kayo po ay nagbabantay, basically ang tanong lamang po dito, mga kababayan, pasimplihin po natin. Dahil ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Ms. Melanie Valdos Reyes and sa mga snippets ng mga portion ng pagdinig as well as the statements of the witness, ang tanong na ibinabato mula po sa prosecution. Simple lamang po, mga kababayan, ang tinatanong dito. Pero bago yan, balikan muna natin. Ano ba ang tanong kaya Ginoong Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng OVP? Siguro dalawa yung mga pinaka-importante doon. Una, nagkaroon ba ng letter request ang OVP noon ay pinadala sa Department of Budget and Management para magkaroon sila ng confidential funds? That's one, because it proves, mga kababayan, ano ho? Una, na walang confidential funds ang OVP bago naupo si Vice President Sara Duterte. Pangalawa, nag-request sila sa DBM para magkaroon ng confidential funds. So, kinakailangan po yan, mga kababayan, bago ka humingi ng pondo, lalakipan mo muna ng mga necessary documents. Primarily, ang hiningi doon is yung physical financial plan. Hiningi ng DBM mula sa OVP. Kasi bakit ka nga naman mag-re-release ng pera kung hindi mo alam kung saan ang paggagamitan? O nung nagkaroon na at na-disburse na yung naibaba na yung confidential funds mula po sa DBM na ibigay na sa OVP. Tinatanong ngayon, ito yung pangalawang point kanina na mahalagang tanong. Saan ginamit yung confidential funds? Yung pinag-uusapan kanina, no, yung good governance program ng OVP. Itong problema kasi dyan, mga kababayan, hindi po naka-itemize o hindi naka-detalye kung saan gagamitin, ano ang paggagamitan ng pondong hiningi ng OVP for its confidential fund. Mas pasimplehin pa po natin, parang nanghingi ka ng sa nanay mo ng pera, mapahingin pera. Yung nanay mo nga tatanungin kay, saan mo gagamitin? Halimbawa, sinabi mo gagamitin ko para sa project. Meron kaming kailangan bayaran sa eskwelahan. Well, naturally, mga kababayan, ihingin ng nanay mo yung proof. Itong perang ibinigay niya sa iyo, ginamit mo talaga doon sa kung saan mo sinasabi sa kanya na pinaggamitan. Hindi po nagkakalayo dyan, mga kababayan. But the government, especially our government, napakahigpit po natin na pagdating dyan. Yung na-audit sila ng COA, nagkaroon ng AOM ang COA sa OVP. Ito na ang madalas nagiging palaisipan sa ating mga kababayan. Aba, teka lang. Saan nga ba ginamit ito pong pondong ito? We are not attributing malice dito, mga kababayan. No? Ibig sabihin, hindi naman tayo nagsasalita ng tapos. Hindi natin hinahatulan. Wala naman tayong karapatan. Pero papansinin po natin, itong mga binabanggit natin ngayon, ito yung mga napapag-usapan mismo sa impeachment trial. Sinasabi natin are merely utterance na sinasabi ng mga witness. Kaya kung magkakaroon o makakakita tayo ng discrepancy Una, sa pag-acquire ng pondo. Pangalawa, doon sa paggamit ng pondo. Pangatlo, doon sa pag-audit doon sa pondo. Aba, ito po ay hindi galing sa atin. Ito po ay galing mismo sa mga taong namamahala sa mga pondong ito. Namely, si Ginang Gina Acosta, which is the Special Dispersing Officer. Tapos ngayon, si Ginoong Lemuel Ortonio, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Then, something must be wrong. Lalo na kapag conflicting yung mga sinasabi po nila. Ako, medyo makapakamot ka na lang ng ulo. Pero ang talagang inaabangan natin dito, mga kababayan, yung mga taong tumanggap netong pondong ito. Nasa na nga ba sila? Sino yun? Sila Andrew Pusa? Si May Pamana? Ba yung mga pangalan na lumitaw po kahapon? Ano ho? Sila kaya? Haharap din sa Senate Impeachment Court para patotohanan o pabulaanan kung talagang nakatanggap sila o sila talaga ang tumanggap. Pero isa pang tanong, talagang makikiliti yung isip ng ating mga kababayan. E totoong tao kaya itong mga to? Ayun, balik tayo doon sa pinakalundo nung how do we call this? Itong ipinupukol ng mga akusasyon laban sa Vice Presidente, yung Articles of Impeachment. Kasi sinasabi kanina, ano, dun sa, well, tinutulan naman ito ng depensa. At sinabi na rin, ano, ng the objection of the defense was sustained. So sinabi ni Attorney May Divina Gracia, una, this is a sham. Ibig sabihin, ito ay gawa-gawa lamang. Pero pang sinasabi kanina, ang prosecution, si Attorney May Divina Gracia, it is a prima facie evidence that the funds, well, ito, non-verbatim naman, but the funds was not used for its particular purpose. So, ibig sabihin, misused, mismanaged. Pero sinasabi nga po ng depensa, ito po, yung naging statement ni Attorney May Divina Gracia. Para bang hinahatulan na. Hindi pa nga nakaklaro dito . Ang talaga bang misused? Well, yung operative word naman dito kasi mga kababayan, prima facie. It's not exactly an admission of guilt. O ibig sabihin, di naman ibig sabihin nun, guilty na ano ang vice-presidente. Sinasabi lang, kung titignan mo, lumilitaw, ito yung nangyari. Kaya nga tayo nagkakaroon ng impeachment trial para lumabas ang katotohanan. Sa ating mga tagapanood at tagapakinig, tutukan po nating maigi ang nangyayaring makasaysayang event sa atin pong bansa. Alam nyo mga kababayan, this will go down in history. Tayong mga Pilipino, tayong mga botante, mga nagbabayad po ng buwis, hindi lamang po nating karapatang makialam. Tungkulin po nating makialam para po sa ating bayan, of course para po sa ating mga kinabukasan. Ang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
15: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
18: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
18: para sa mas malawak,
19: mas maraming mararating,
18: at mas maraming maaabot ng impormasyon
19: at serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Radyo Pilipinas
15: News Nationwide.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
24: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
25: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
27: Sports Radio 918,
28: Radyo Magazine 1278,
29: at Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3,
34: Radyo Pilipinas World Service,
35: Sports Radio,
36: Radyo Magazine,
37: Serbisyo Publiko,
38: the AM and FM collab
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas,
41: Radyo Pilipinas,
42: and Capital 104.3 Colab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
43: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
44: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
45: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old.
0: from Barangay Lanao, Bert Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Apat na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Lipong nagbabalik ang Paglilitis, Radyo Pilipinas special coverage. Hinggil pa rin po sa pagdinig. Ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kababayan, para sa mga katututok pa lamang po, tayo po ay nasa day 18 pa lamang ng pagdinig dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte under Article 1 of the Articles of Impeachment. Yung alleged misuse ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. 18 pa lang kasi sunod-sunod yung mga suspensions dahil sa sama po ng panahon. Mukhang matatagalan pa itong pagdinig sa kasong sinampa laban po sa Vice Presidente. Pero syempre mga kababayan, tumutok pa rin po tayo. Kaya nga na sinabi ko kanina, lahat po ito ay obligasyon natin bilang mga mamamayan. Habang inaantay pa rin natin ang resumption ng session, nakabreak pa rin ang Senate Impeachment Court. Isa sa mga napag-usapan po kanina na hindi na i-re-release ang pondo o yung confidential funds ang walang approval ng head of the agency. Sino nga bang head of the agency ng Office of the Vice President? Sino nga bang hepe ng opisinang yan? Walang iba kundi ang Vice Presidente. Yun po yung binabanggit natin kanina. Ano? Kaya nagiging prima facie evidence ito. At ayon nga sa tanong kanina ng prosecution, kanina tinanong si Ginoong Ortonio kung wala bang approval ng Vice President, wala bang confidential funds na may lalabas? Linaw po ang sinabi ni Ginoong Ortonio, kung walang approval, walang release ng pondo. Ayun na, napag-usapan din. Ano, ito, very viral ito mga kababayan. Nagastos yung pondo ng OVP within 11 days. Medyo tricky lang yung sagot dito kanina ni ano, no? Ni Ginoong Ortonio. Could be na yung sagot niya eh depende lamang doon sa dokumentong ipinakita sa kanya ng prosecution ni Attorney May Divina Gracia. Basically, yung sinasabi ni Mr. Ortonio, inastos nga yung pondo ng OVP 125 million within 11 days. Pero lagpas na tayo doon eh. At this point in time, we should be beyond that. Ibig sabihin, dapat po ang tanong na natin, eh, una, saan nga ba ginamit? Ano yung pruweba? Kung saan ginamit? Kung halimbawa, magsasite ka ng reason. Siyempre, ibabangga rin natin yung mga dahilan na ibinibigay kung ito ba ay nasa ilalim ng ating batas. Kung ito ba ay applicable. Ay nga sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion, update lamang po, eh, nagbabalikan na sa impeachment court ang ilang mga senador. Naantay lang po natin ang formal na muling pagsisimula yung resumption ng naturang pagdinig. Bukod dun sa dagdagan lang natin yung sinasabi, no? Kanina, sabi ni Mr. Ortonio, walang may re-release na pondo kung hindi pipirmahan ng OVP. Categorically, sinabi rin niya na nilagdaan ng Vice Presidente ang mga liquidation reports kaugnay ng confidential funds. O, ibig sabihin nun? Ibig sabihin, una, pinayagan po ng Vice Presidente. Pangalawa, she has personal knowledge kung saan ginamit itong mga liquidation report na ito. Yung kung ano, saan ginamit itong confidential funds na ito na nakapaloob doon sa liquidation report. Siyempre, kung ikaw ay boss ng isang opisina, payag ka ba na hindi mo alam kung saan nagpupunta yung pera? Parang wala naman yatang bossing na gano'n. Antabayanan po natin sa ilang saglit, mga kababayan, ang pagbabalik po. Resumption ng pagdinig. At naroon ang ating kasamahang si Ninfa Asuncion sa Senado. Balikan natin si Ninfa. Ninfa!
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yes, Al, nagbabalik na nga. Magtapos nga itong lunch break, ay nagbabalik na itong DE-18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin itong pagtatanong ng prosecution dito sa testigo na si Lemuel Ortonio. Siya yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. At nakaupo pa rin siya dyan sa OVP. At siya yung ikalawang idineklara na hostile witness dito sa impeachment trial ni VP Sara. Pakinggan natin yung nagaganap dyan sa, dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial dyan sa plenary hall ng Senado.
8: Your Honor, which he did not participate in the drafting and preparation of. So, we don't dispute the contents of those documents, Your Honor. In fact, we can stipulate on the amounts. We already stipulated actually on the amounts, on the signature, Your Honor. So, if may we inquire if that's the line of questioning that the counsel would follow? Because if the questioning, if the questioning would refer to the amounts, to the number of days, etc., just to abbreviate the proceedings, we can stipulate on those, Your Honor.
9: I think in relation to her offer, counsel, which you will not, I'm sure, be willing to stipulate, counsel for the prosecution wants to establish that, as she stated in her offer, that the explanations for the expenses in relation to confidential funds, she used the word sham, that they were prepared before, they even requested for it, and that it's almost all the same, involving the same amounts, and consumed the entire amount. Which I'm sure you're not willing to stipulate at this point, counsel.
8: We're not going to stipulate on that, Your Honor. But
9: even if I were in your position, I won't.
8: Yes, Your Honor. But just to put it on record, Your Honor, the witness already stated that he had no participation in the execution of certain documents like the PFP and the accomplishment reports. And yet, he has been questioned about those documents, including his interpretation thereof. So,
9: during the lull, some senator judges were also discussing and talking. I think most, if not all, Attorney May, get the point that you have been trying to drive at in relation to the liquidation report, the PFP, with the exception of the disbursement voucher that Mr. Ortonio signed. That while he is aware of them, he had no part in its preparation. And indeed, you have been using this witness to read some of the contents of the documents, albeit the document should speak for itself, but we do get that point. Kindly proceed to the other purposes of your offer. I believe there are about two or three more that you have not yet established through this witness. Because insofar as that is concerned, I think the senator judges get the point that you're driving at. You want to prove through this witness in the documents, supposedly, that the items in the liquidation report are almost the same with some variations, that the amounts are almost the same, that the totals are the same, with some variations as well, and that the plan was prepared on dates before they made the request. Even the 11-day period, I think, the court has already taken notice of that as well, even from the previous witness's testimony. So kindly proceed, counsel, and you don't have to skip that part, but kindly abbreviate that part and move on to your other offers that you wish to establish through this witness. Your witness, Ms. Attorney May.
10: Okay. Thank you, Your Honor. Good afternoon again, Mr. Ortonio.
11: Good afternoon, ma'am.
10: Okay. Earlier, you admitted that in 2022, your request for confidential funds was for $250 million, correct?
11: Yes, for $250 million.
10: But eventually, the amount given was only $125 million, correct?
11: Yes.
10: And yet, in the 2022 accomplishment report, what is reported is that there was still 100% implementation of activities. Tama ho ba?
11: If we will be...
8: Your Honor, please. Your Honor, please.
9: I'm sorry, counsel.
8: Can the witness be shown the document, Your Honor?
9: Yes, yes, Your Honor. Assisting counsels have been given continuing authority to so approach and show the witness the documents in order to confront the witness with the document.
11: Sorry again, ma'am, the question, ma'am.
10: You reported in that accomplishment report for 2022, inulat nyo na 100% pa rin ang implementation ng projects. Tama ba?
11: Based on the utilization that was submitted and prepared, ma'am, it indicated 100% implementation.
10: Okay. Ibig sabihin, Sir Tonyo, tama ba na there was full implementation of the project gamit ang kalahati ng budget na inyong hiningi? Tama ba?
11: Sorry again, ma'am.
10: There was still full implementation of the activities for half the budget that you requested.
11: Ma'am, if based on the document, ma'am, 100% for the 125, ma'am.
10: Okay. Okay. Sige. Punta na tayo ngayon, Mr. Antonio, sa replies to the AOM. Ngayon, sumagot ka. Ikaw mismo sumagot sa AOM number 2023-211 dated September 14, 2023. Tama ba?
11: For September 14, 2023 and October 3, 2023.
10: Tama. Okay. Pero, you will confirm na yung mga AOMs na yon addressed kay Respondent Vice President, attention kay Ms. Acosta at Ms. Villa Del Rey. Tama ba?
11: That's correct.
10: In short, hindi naka-address sa'yo ang mga AOMs na sinagot mo. Tama ba?
11: That's correct, ma'am.
10: Noong hearing, noong November 25, 2024, sinabi mo na wala kang personal na kaalaman sa aktual na paggastos ng confidential funds ng OVP. Tama ba?
11: Yes, ma'am. That's correct, ma'am.
10: At sa pagkakaalam mo, alam din to ng Vice President. Tama ba?
11: Wait. Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything.
10: Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds.
11: Yes, ma'am.
10: Ngayon pa man, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na banagit mo. Tama ba?
11: Yes, ma'am. For audit observations, ma'am, it's usually either the Assistant Chief of Staff or the Chief of Staff who responds on behalf of the agency.
10: Okay. Regardless kung may kaalaman ang Chief of Staff at Assistant Chief of Staff, yan ang sinasabi mo.
11: As representative of the organization, ma'am.
10: Okay. Ngayon, ipapakita sa iyo ang mga sulat ng OVP sa COA na may petsang October 19, 2023, November 30, 2023, April 19, 2024, August 27, 2024. Ito ang naging tugon mo sa lahat ng audit observation memoranda ng Commission on Audit. Tama ba?
11: Yes, ma'am. Just a note, ma'am, that for the three other documents, ma'am, I'm just one of the signatories.
10: Yes. Yes. But a signatory nonetheless. Yes. Okay. Ngayon, sa mga AOMs na inisyo ng COA sa liquidation ng OVP para sa lahat ng quarters na iyong sinagot, pinuna nito ang mga PFP na isinumite ng OVP dahil hindi nakasaad ang tiyak na confidential activity na paggagamitan ng confidential funds. Tama ba?
11: Based on the AOM, ma'am.
10: Yes. At sa inyo namang sulat to the COA, yung mga sulat na that you were confronted with, ipinagtanggol nyo itong PFP na ito. Tama ba?
11: Yes.
10: Sinabi nyo na And I quote, there's no specific guideline on the details of confidential activities to be indicated.
11: Yes, okay. Ma'am. Yes, ma'am. Based on the annexes of the JC, ma'am.
10: Okay. Now, you mentioned the joint circular. Now, Mr. Ortonio, may I invite you to Article 4.2 of the joint circular, which states, and I quote, all allocations of confidential funds and or intelligence funds shall be supported with a physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, activity, and project where disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based, end of quote.
11: Sorry, ma'am, what provision again, ma'am?
10: 4.2.
11: 4.2. Okay, ma'am. Yes.
10: At inaamin mo na tulad ng pag-amin mo kanina, yung mga PFP na ito na inyong sinumite, tanging ang isinasaad lamang ay yung mga umbrella programs na good governance program and socio-economic delivery programs. Tama ba?
11: Based on the documents that was prepared, ma'am, it only indicated the umbrella programs.
10: Okay. Ngunit inamin nyo na rin na ang dalawang ito ay mga pawang umbrella programs lamang at may kanya-kanyang individual programs sa ilalim nito. Tama ba?
11: Ma'am, for the programs, ma'am, that was indicated, I can say, ma'am, that there are specific programs based on the regular funding. But as to the activity...
10: That is not a question, Mr. Ortonio. Ang tinatanong ko lamang sa inyo, yung dalawang programs na ito, yung umbrella programs ito, dahil sila ay umbrella programs lamang, meron tong mga particular programs under these umbrella programs. Correct?
11: If we are talking about the regular budget, ma'am, yes, there are specific activities under those programs.
10: And even, you would confirm, ikaw din ang nag-submit sa COA ng mga protective the intelligence operations reports. Tama ba?
11: Again, ma'am?
10: Protective intelligence operations reports or yung mga PIORs, di ba?
11: As the liaison, I am the designated liaison officer for the confidential funds, ma'am. And yes, I submitted documents, ma'am, in a sealed envelope, ma'am.
10: Yes. When you say documents, those documents include the PIORs, tama ba? Kasama doon, sa sinubmit mo, yung mga PIORs, tama ba?
11: Yes, ma'am, in response, as an attachment to the response to the AOM.
10: Thank you. In fact, and I would assume, binasa mo rin ito, mga PIORs na to bago mo ito sinumite.
11: Unfortunately, ma'am, I was not able to read the reports, ma'am, because these are sealed already, ma'am. I submitted the documents only, ma'am, to the COA.
10: Okay. Tinanong mo rin ba, sinabi mo kanina, nakikipag-coordinate ka kay La Chica, sa security officer, at sa special disbursing officer. Tama ba?
11: Yes.
10: Tinanong mo ba sa kanila kung ano ang nilalaman ng PIORs na ito?
11: No, I did not anymore ask, ma'am.
10: Okay. Now, dun sa AOMs din na iyong sinagot, pinuna din ng Commission on Audit yung line item na medical and food aid. Tama ba?
11: Yes.
10: At sinabi ng COA sa kanilang audit observation memoranda na ang line item na ito ay hindi allowable sa gustusin ng confidential funds sa ilalim ng joint circular. Tama ba?
11: Based on the AOM, ma'am, yes. And we were able to send our reply to this issue or concern.
10: And you justified the inclusion of that line item. Pinagtanggol nyo, dun sa sagot nyo sa AOMs, pinagtanggol nyo yung pagsama ng line item na ito sa inyong accomplishment reports. Tama ba?
11: Yes, we were able to explain it through our reply.
10: Sinabi ninyo na pinapayagan ito sa ilalim ng 4.8.4 na sumasaklaw sa purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Tama ba?
11: Yes.
10: And you will also confirm na itong pera, supposedly for the purchase of rentals of supplies, materials, and equipment for confidential operations, hindi kayo gumastos. Ibig sabihin, yung supposed supplies, materials, and equipment, hindi ang OVP ang bumili nito. Tama ba?

0: kayo ng medicine, di ba? Sa regular budget ng OVP.
1: Yes po, we do have our medical and burial program.
0: At yung binibigyan nyo ng medicine at burial program, cash out?
1: What we do po at that time is that binibili po namin yung medicine sa partner pharmacies of the OVP. And then we release it to the clients who approach the office for medical assistance.
0: In the form of medicine na?
1: In the form of medicine.
0: So I presume itong binibili nyo gamit yung regular budget, may resibo to?
1: Yes, sir.
0: Ang ginamit nyo na pang food and medicines sa confidential fund, binigay nyo yung diretso sa recipient, and presumably sabi ng recipient, bibili ko ng pagkain to, bibili ko ng gamot to.
1: Based on the information, Your Honor, provided by the security officer, that's how it was, ganun yung procedure on how the medical and food aid.
0: So walang resibo yan?
1: Based on the information I gathered, sir, no official receipts was
0: provided. Nakalagay ba sa acknowledgement receipt kung for food or for medicine yon, o kayo na lang yung nagtali na ito food, ito medicine?
1: Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir.
0: Not a single one?
1: No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts.
0: One last question. Yung chairs, wala rin resibo yan?
1: Yung regarding for the chairs, sir, based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs.
0: So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs at yun yung bayad sa kanya, quote unquote.
1: Yes. That's based on the information provided by the security officer.
0: Just one final question, Mr. Tony. So literally, may informant, imbis na bayaran ng, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine.
1: Yes, sir. Based on the information provided, sir.
0: By the security officer.
1: By the security
0: officer. That's the, kumbaga, yun yung kwento na binigay sa'yo.
1: That's based on the information that was provided by the security.
0: At hiwalay pa yon sa pinapamigay nyo na food and medical assistance sa regular budget ng OVP.
1: Yes, that's for the regular clients that we, yung public na mga clients that
0: when
1: we
0: receive. When you say clients, not informants. Clients.
1: Yes, sir. That's correct, sir.
0: Parokyano, yung regular na nagpupunta o humihingi ng tulong o dumudulog sa OVP.
1: Yes, that's correct, Your Honor.
0: Your witness, counsel.
2: Okay.
0: I hope it gave you the opportunity to take some of the throat meds that some of the senator judges sent you. And I hope you can drink some warm water, counsel. You may continue, counsel.
2: Yes, Your Honor. In a bit, I will be asking for time to take my salabat with me, Your Honor.
0: Yes, counsel. You may.
2: But in the meantime, Your Honor, I'll proceed to
0: Please continue.
2: I'll proceed with my examination. Okay, going back to the audit observation memoranda na kanina in-identify mo na galing sa COA. Dito sa audit observation memoranda na ito, particular the prosecution's exhibit P-I-12-A and P-I-12-B and P-I-12-E. Dito sa tatlong AOMs na to, flinag din ng Commission on Audit or pinuna din ng Commission on Audit yung payment of incentives or traveling sa mga accomplishment reports. Ayon sa COA, hindi rin ito allowable na gastusin ng confidential funds sa ilalim ng joint circular. Tama ba?
1: That's what the AOM indicated and we were able to send a reply as well.
2: And in your reply, you said it is justified under 4.8.2 ng joint circular bilang rental of transport vehicle related to confidential activities. Tama ba?
1: That's correct.
2: Yung salitang incentives, you will admit and you will agree na hindi ito mag-a-appear sa joint circular. Ito ay sa inyong sariling piniling salita. Tama ba?
1: Sorry, again.
2: The word incentive, hindi mo ito makikita sa joint circular. In fact, itong salita na to, kayo lang ang gumamit nito. Kumbaga, kayo ang pumili ng salitang ito na ilalagay sa accomplishment report?
1: Based on the JC, that's not included po.
2: Okay. And based on the JC, yung incentives, yung salitang incentives, hindi lumalabas sa kahit anumang enumeration ng item 4.8 ng mga allowable confidential expenses. Tama ba?
1: Based on the JC, no, it does not appear.
2: Ngayon, nang mapuna ito ng COA sa AOM for the third quarter of 2023, saka lamang naging transportation expenses ang mga halaga na supposedly naka-allot for the supposed incentives. Tama ba?
1: Based on the report that was shown to me earlier, yes. But again, I would not have any idea on the preparation of the utilization report.
2: Okay. In fact, sa sagot nyo, sa AOM, you invoked 4.8.2, which refers to rental of transport vehicle. At sa inyo namang sagot, sa notice of suspension, ang in-invoke nyo naman, ginamit nyo ang salitang van rentals and trucking services, correct?
1: Yes, that's correct.
2: And what is more, sa sagot nyo sa notice of suspension, you confirmed, and I quote, the OVP did not make any payment for incentives, correct?
1: Based on the reply that we provided, yes, we confirmed.
2: Also, Mr. Otonio, you will confirm na in the course of your preparation, sa kurso ng pagpaprepare mo sa reply ng AOM na to, hanggang maging sa ngayon, wala kang nakita na kahit anong kontrata sa pagrenta ng sasakyan sa buong records ng OVP. Tama ba?
1: I do not have any document po.
2: Okay. Now, let's go to the certifications dated October 19, 2023, April 19, 2024, and August 27, 2024, which are prosecution's exhibit P-I-12-M. P-I-12-G and P-I-12-K. Ikaw ang nagsumite ng mga certifications nito sa Commission on Audit kalakip ng inyong reply sa Audit Observation Memoranda.
1: Yes, this is part of the attachment to the replies.
2: At sinubmit niyo ito, sinumitin niyo ito, sana bilang or bilang umano'y patunay ng surveillance activity. Dahil pare-parehong sinasabi ng mga nasabing certification na ito na walang untoward incident na nagawa o naganap sa implementation ng mga proyekto ng OVP at sa mga engagement mismo ng pangalawang pangulo. Tama ba?
1: Yes po, that's correct.
2: In short, ginagamit niyo ang mga certification na ito bilang patunay na inyong opisina ay nagastos ng 125 million pesos. Sorry. In short, ginagamit nyo ito bilang patunay na ang nagastos ng 125 million ay nagresulta na walang untoward incident na nangyari dun sa mga identified supposed. Sorry, not identified, but supposed confidential project.
1: As provided po by the security officer, this is the document that we attach to the replies.
2: But you will confirm that
3: ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Pansamantala po muna nating iiwan ang impeachment trial at bibigyang daan po muna natin ang Palasyo ng Malacanang para po sa press briefing. Naroon si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
4: Yes, Alvin?
5: Inaasang aabot hanggang Pilar Bataan na siya namang makakatulong na resolbahin ang pagbaha dulot ng tubig galing sa Manila Bay. Satisfied naman ang Pangulo sa naging pagtugon ng pamahalaan nitong nakasagsaga ng sama ng panahon sa Central Luzon. Bago matapos ang situation briefing na mahagi si Pangulo Marcos Jr. ng aabot sa 220 million special financial assistance mula sa Office of the President na gagamitin upang tugunan na ang pangangailangan ng mga binahang residente. Nakatanggap ng tig 30 million pesos ang lokal na pamahalaan ng Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Samantala ay tig 15 million pesos ang ipinamahagi sa mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy, Bulacan, habang 10 million pesos naman sa lalawigan ng Aurora. Sa kanyang panayam, matapos ang situation briefing, binigyan diin ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malakas na pag-ulan sa Pilipinas.
6: Nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin. In the medium term and in the long term. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang healthcare na nandala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. At patuloy yan hanggat nangangailangan ng tao, binibigyan natin silang lahat ng mga kanilang pangangailangan. So we will continue to monitor, we will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it.
5: Punong-puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang masigurong mabibigyan ng sapat na serbisyo ang mamamayang Pilipino. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Marcos Jr. sa e-mobility readiness through the Department of Science and Technology Program sa Caloocan City. Binisita ng Pangulo ang MD Juan Enterprises Incorporated na isang all-Filipino automotive parts manufacturer na gumagawa ng jeep body tubes, kits at body parts, automotive accessories at marami pang iba. Ang MD Juan na beneficiary ng Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 o Setup 4 ng DOST ay sumusuporta sa jeepney modernization efforts ng pamahalaan. Pagkatapos ito, personal na nasaksihan ng Pangulo sa Taguig City ang lagdaan ng kasunduan sa pagitan ng St. Luke's Medical Center at ng PhilHealth. Layunin itong mas palawakin pa ang access sa mga Pilipino, ang dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pamilyang hirap sa gastusin. Sa ilalim ng kasunduan, mas lalo pang palalakasin ang co-payment policy at isusulong ang universal health care sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Makatutulong din ito upang mas maraming kwalipikadong PhilHealth members ang makakakuha ng kinakailangang gamot ng hindi labis na nakakabigat sa gastusin. Sa kanyang mensahe, hinihikayat din ng Pangulo ang iba pang ospital sa bansa na suportahan ang PhilHealth at ang no co-payment policy para siguruhing walang Pilipino ang mapagkakaitan ng gamutan dahil lang sa kakulangan sa pera. Mamayang hapon naman ay nakatakdang mag-courtesy call si Ms. Gwyneth Dorado kay Pangulo Marcos Jr. matapos ang kanyang tagumpay sa South Korea na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Hinirang na second place si Ms. Dorado sa Sing Again 4 television singing competition sa South Korea. Matapos ang courtesy call ay inaasahan ding pangunahan ng Pangulo ang muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasay City. Muling makikita ang kagandahan ng arkitekturang Pilipino na ipinamalas sa Coconut Palace na itinayo noong 1978 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Ipinaayos ito muli ni First Lady Liza Marcos upang maiwasan ang pag-deteriorate at mawala ng halaga nito. Alagaan natin ang yamang iniwan sa atin noong pang dekada 70.
7: This administration remains committed to making quality healthcare accessible and affordable to more Filipinos. PhilHealth is a key part of that commitment. For a patient, this can mean less time worrying about whether treatment is within reach, more time focusing on getting better. For a family, it can mean relief from the fear that one medical emergency can consume their savings. Together, let us ensure that no Filipino is denied the care that they need only because of financial hardship.
5: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
8: Unang tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
9: Yusek, good afternoon po. Yusek, will the President order an independent investigation regarding doon sa confrontation between PNP, HPG, tsaka ng taga Bureau of Customs?
5: Tiwala po ang Pangulo sa dalawang ahensya, sa PNP at sa BOC, na kaya po nilang imbestigahan na maayos at nang makatarungan ang nangyari sa pagitan ng dalawang ahensya. Sa ngayon po ay nagsagawa na po ng paunang pag-iimbestiga ang PNP at ang mga involved di umano na HPG personnel ay kasalukuyan po na-relieve at patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Hindi po hahayaan ang dalawang ahensya na sa kanilang parehong panig ay magkaroon ng mga hindi kanais-nais ng mga personnel. So kung mayroon man silang pagkakasala at mayroon pang aabuso na naganap at nagawa, dapat lamang po nila itong panagutan.
9: Pero Yusek, may binigay yung pambaliwanag. Ang halimbawa, ang PNP, HPG, particularly yung HPG, Natural Capital Region sa Palacio, sa kung bakit sila nandun sa area since HPG National Capital Region nga eh. Pagkatapos, sa Bulacan nangyari yung sinasabi naman ng BOC na meron silang destruction ng ano, mga smuggled cigarettes.
5: Nakausap po natin mismo si General Natates at yan po ang isa sa kanilang tinitignan. Dahil kung meron mang pang-aabuso nga po, di umano, kung meron man, ay kinakailangan silang manago. So hindi po hahayaan na ang mga tao na involved, kung meron man silang kasalanan, ay hindi mananagot. So, kailangan sila managot. Kung dapat na matanggal sa posisyon, ay dapat gawin.
8: Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
10: USEC DOE said the removal of system loss charges will require 7 billion pesos in total and that they're looking at sourcing the fund from our national fund or mauutang daw po. Do we have enough to shoulder this removal or mauutang po tayo talaga?
5: Actually, nakausap po natin mismo si Secretary Sharon at inalam natin kung ano tong kanya magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ang ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan or maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan, pero doon po ang papunta ng programang ito.
8: Next question po, Kenneth Paciente, PTV4.
11: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, sa ngayon nasa full bed capacity na po ang NKTI dahil po sa surge ng leptospirosis. Ano po yung direktiba ng Malacanang sa DOH para tugunan po ito?
5: Alam naman po natin, ang isa sa pinakamahalaga na tinututukan po ng Pangulo ay ang kalusugan. Kaya po alam din po ng Secretary Mercado ng DOH kung ano ang dapat na gawin para mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na doon sa mga nagsasuffer ng leptospirosis. So nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI, nandiyan po ang PGH. At kung may mga pasyente na hindi naman nagsasuffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So, makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI.
8: Next question po, Harley Valbuena, IBC 13.
12: Hi, Yusek. Yusek, President Marcos Jr. ordered to boost support for the middle class. Will there be any new programs under this aside from the proposed expansion of income tax exemption and the other existing programs? Kanina po, ay tumaas muli ang presyo ng langis, so baka po pwede na makonsider na isama na sa fuel subsidy yung private motorists.
5: Sa ngayon po, nakita po natin at nadinig natin kung ano po ang mga programa na nais na ipatupad ng Pangulo. So, iisa-isahin muna po ito dahil ito po ay, sa ngayon po ay ongoing ang pag-aaral at pati yung pagsasagawa ng batas patungkol dito para maibsan ang mga kababayan natin sa mabigat na dalahin patungkol sa mga buwis. At sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan yung sinasabi yung fuel subsidy para sa mga pribado na motorista. Hindi po pa siya napag-uusapan sa ngayon.
8: Next question po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
13: Good afternoon, Yusek. Yusek, gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Aimee Marcos, kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po, in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Aimee?
5: Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund buo ay 125 million ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel La Chica pagdating sa OVP. So, ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangang hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente.
13: So para po sa palasyo, na-establish talaga yung accountability ni Vice President Duterte pagdating dito sa paggasta ng confidential funds. And I just want to go to this particular answer ni Acosta na naging paulit-ulit recurring during the trial, yung nag-rely siya kay Colonel La Chica, siya pong nag-implement sa ground at wala siyang kinalaman doon, and all the information according to La Chica ay confidential kaya hindi niya na-relay kay Acosta. Is there a need to further investigate La Chica's role in the implementation of confidential funds? Kasi sabi naman po ng AFP today ay hindi na po sila, tinigil nila yung investigation sa AFP part, pero pinapaubayan na nila sa ombudsman itong kay La Chica.
5: Okay, nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds. At ang sabi niya ay, again yung kay Acosta, sinabi niya.
13: Sabi niya po, nag-rely lang siya. Paulit-ulit na nag-rely kay Colonel La Chica.
5: Dito ay makikita ng sambayan ng Pilipino kung paano naging dikahon ang sagot ng witness. Paulit-ulit, kahit sa ang daling talong, doon pa rin at doon at doon at iikot ang sagot niya. So, yun lang ang kailangan niya sagutin. The rest, pag hindi niya na alam, sasabihin niya hindi niya naiintindihan or hindi niya alam. Pero lumalabas pa rin ang totoo dahil itinuro niya pa rin si VP Sara at saka si Colonel La Chica. So, makikita dito na ang kinuhang SDO, since at the time na mayor, di umano, si Vice Presidente, lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na yung mayor siya, na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern, yun yung isa sa mga na-reveal dito. So, paano magkakaroon ng magandang liderato kung ang mga pondong ito, sa ganito pa lang na halaga, ay mahihirapan na silang i-account. Tandaan natin, this is a public funds, and confidential fund is part of public funds. So, kapag hindi ito na i-account ng mabuti, at hindi naman ito sa ngayon na papasinungalingan ng Vice Presidente na siya talaga ang nakakuha ng pera upang gamitin sa kanyang pagpoprotekta, pansariling pagpoprotekta, at siya ang nakapirma sa liquidation report. So kapag hindi na si ayos mabuti at nawawala ang mga dokumento, ang ibig sabihin niyan, may prima facie evidence na ito ay nagamit ng personal.
13: On another topic lang po, Yusek. May panukala rin po, or sabi po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, that they are considering proposals to ban Facebook following, or yung Meta, following po yung deadly violence sa Zamboanga, sa Ateneo Zamboanga. Ano po ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform?
5: Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang, hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
13: Quick follow-up lang po. So, open po ang Palace on this proposal. Pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression?
5: Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko, lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay?
8: Next question po, Ivy Reyes, Billionaire.
10: Ma'am, quick follow-up lang po. So, Malacanang supports the idea of banning Facebook?
5: Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.
10: Okay po. Ma'am, quick follow-up on the impeachment lang po. So from your responses na tinuturo ni Acosta si VP Sara, is Malacanang saying that these admissions are enough to convict the Vice President for this article?
5: Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga judges. Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Kasi kapag ebidensya ang ginamit natin, mas matutugunan natin unang-una ang due process, justice, at kung ano ang nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan.
10: Yusek from Rafi Ayeng of Daily Tribune po. Nananawagan po ang mga seaman na hindi nakakakuha ng kanilang seaman's book at iba pang dokumento matapos mahack ang system ng Marina. Tanong po nila kailan daw po ito maiisaayos at ano po yung latest update from Marina at may mga na-compromise daw po bang data ng mga seaman sa nangyaring hacking.
5: Sa ngayon po ay nakikipagtulungan ng DICT sa Marina dahil totoo pong nangyari po ito. At nais po nila mapabilis ang pagtugon dahil marami po tayong maaapektuhan ng mga seafarers. So, sa ngayon po ay ibabato ko mismo ang pinakadetalye sa DICT. Kay Secretary Henry Aguda.
8: Huling magtatanong po, Maricel Halili, TV5.
14: Good afternoon, Yusek. Yusek, may we just have an update about the request of US to extradite Pastor Apollo Quebuloy? Meron na po bang... Ano na po yung naging resulta ng meeting?
5: Sa ngayon, ang DOJ ay kasalukuyan pa pong binubusisi, inaaral, ina-assess ang bulto-bultong dokumento na naipasa sa kanila. At hindi pa po sila halos tapos dahil sa napakaraming dapat pag-aralan. Ang isa sa pag-aralan po nila ay kung yung identity mismo ng nire-request for extradition ay mismo si Pastor Quebuloy. Pangalawa, kung meron double criminality, kung ang mga kaso na kanyang kakaharapin sa US ay maituturing din na kaso na ating pinipenalize dito sa ating bansa. So, hintayin po natin kung ito ay kung kailan matatapos, pero alam nila na ito ay agaran na dapat magkaroon ng desisyon. So, medyo makapal lang daw po at bulto ang mga dokumentong kanilang binabasa sa ngayon.
8: Follow up daw po si...
5: May follow-up si? Okay.
8: Hindi sure question pa. Ivan Mayrina, Jim.
15: Ma'am, regarding the impeachment, day 18 na ho ng trial ngayon. Baka may i-share na ang Pangulo on his thoughts about the ongoing trial.
5: Kahapon, nagkita kami. Nakita nyo, nasa Pampanga tayo. Pero wala siya nabanggit tungkol sa impeachment.
15: To reiterate Ivy's question, do you think the prosecution has done enough to merit conviction?
5: Sa ngayon po?
15: At least on this particular article.
5: Okay. Ayon sa Palacio, in a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Chica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds.
8: Pinakahuling tanong po, Jervis Manahan, ABS-CBN.
16: Hello po, Yusek. Kanina po nagpa-presscon si Bulacan Governor Daniel Fernando saying na he doesn't know of 41 billion pesos worth of flood control projects in the province because the DPWH has not coordinated yung mga projects po niya sa provincial government. Ano po yung masasabi po ninyo dito?
5: Well, hindi po natin siya ma-judge kung ano po ang maaari niyang alam at hindi niya alam. Dahil kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report sa LGU. So wala pong turnover sa LGU na mga proyekto ng DPWH. So, kumbaga, at the time nagsimula ito, maybe build, up to the time na na-discovery ng Pangulo, ay medyo hayahay ang buhay ng build, at ang mga taong nananamantala ng pondo ng bayan. Kung hindi pa nagkaroon ng inspection ang Pangulo, ay hindi makikita ito mga pagkukulang na ito at mga pang-aabuso na ito. So, most probably, since hindi naman nagre-report ang DPWH sa local government, at yan po ngayon ay binago na po ng Pangulo. Ayaw niya po ng ganyan. Kailangan meron pong say at meron pong turnover na magaganap from DPWH to the local government para ma-check bago ito mabayaran ng buo. So, hindi po natin matatawaran at ma-judge si Governor Daniel Fernando. Dahil malamang ay hindi talaga ito na ibibigay sa kanya ang mga detalye. Dahil nga, parang at the time medyo... ang DPWH ay, kung ano lang ang sabihin, ng mga panahon na yon, ay hindi napagbabawalan. So, at yun naman din ang ayaw ng Pangulo na mangyari. Muli.
8: Yun ang pinakauling tanong, Yusek. Back to you po.
5: Maraming salamat. Abot kayang rental housing sa UPLB, unti-unti nang naisasakatuparan sa ilalim ng Expanded 4PH program ni Pangulo Marcos Jr. Alinsunod sa mithiin ng Pangulo na ilapit sa bawat Pilipino ang serbisyo ng gobyerno. Kahapon, August 24, ay sinimula na ang concrete pouring sa itinatayong rental housing units para sa mga constituents ng UP Los Baños. Pinangunahan ni DSUD or DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang nasabing kaganapan kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., UP President Angelo Jimenez at UPLB Chancellor Dr. Jose Camacho Jr. Nitong Marso lamang ginanap ang groundbreaking ceremony ng proyekto. Ilang buwan lang ang nakalipas ay full blast na ang construction nito. Ang nasabing proyekto ay may initial na 320 housing units para sa low-income employees and students ng UPLB at mga informal family settlers sa palibot ng universidad. Ang mabilis na progreso ng proyekto ay katibayan ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan upang maghatid na maayos at may dignidad na pabahay sa mga mamamayan.

bago tayo magtapos, tiwala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. na nanatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo. Nitong August 21 lang ay binigyan ng Rating and Investment Information Incorporated ng A Investment Grade Rating ang Pilipinas. Sinunda naman ito kahapon August 24 ng Moody's Corporation sa kanilang pagkumpirma sa Baa2 Investment Grade Rating ng bansa. Ayon sa kalihim, dalawang boto ito ng kumpiyansa sa Pilipinas. Makakatulong ang mataas na investment grade rating na gawing mas affordable at cost-effective ang paghiram or rather ng paghiram ng pondo. Para sa gobyerno, nangangahulugan ito ng mas mababang financing cost na siya namang makakatulong sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, hospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Sumabay naman ang magandang balita sa pagbaba ng poverty incidence sa bansa. Ayon sa datos ng PSA, mula 15.5% noong 2023 ay naging 9.7% na lamang ang poverty incidence rate noong 2025. Nangangahulugan lamang ito na aabot sa 6.5 million na mga Pilipino ang nakakaahon mula sa kahirapan. Naninindigan naman si Executive Secretary Recto na patuloy na pangangalagaan ng pamahalaan ang mga tagumpay na ito. Sa tulong ng pagpaparami ng mga investment na may dalang trabaho, pagtaas ng sweldo, pagpapababa ng gastusin at pagprotekta sa vulnerable families mula sa economic shocks.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpupursigi at nagsusumikap sa sariling pag-angat at hindi gumagamit ng kapwa, makaligtas lang sa anumalyang kanyang ginawa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Alvin.
2: Kapatid, ilan sa mga natanong dito kay Undersecretary Claire Castro ay yung tungkol doon sa naging confrontation sa pagitan ng mga tao ka ng Bureau of Customs at ng HPG. Ang tugon dito ng Palasyo ng Malacanang, naniniwala silang kayang magpaliwanag ng maayos yung dalawang ahensya ng pamahalaan. May sinasagawa ng investigasyon ang Philippine National Police at ang nabanggit nga ni Jose Castro, kapatid na Jamie, base na rin doon sa naging pahayag na rin niya ni General Nartates, ay isa sa kanilang tinitingnan kung paano napunta yung HPG National Capital Region doon sa gawi ng Bulacan, na ang claim naman ng Bureau of Customs ay doon sila nagsasigawa ng destruction ng mga nakonfiskang proslit na mga sigarilyo at biglangan lumutang itong mga taga-HPG. Samantala, nabanggit din ng House Press Officer na mahalagang matutukan yung kalusugan ng ating mga kababayan, lalo't dumarami yung kaso ng leptospirosis to the point na full bed capacity na daw doon sa NKTI. Pero ang sabi ni Undersecretary Castro, kaya nang gawin ito, at alam ni Secretary Mercado ang dapat gawin para matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. At ang Philippine General Hospital niya, tutulong sakalit kailangan ng ipato para magamot yung mga kababayan nating tinatamaan ng leptospirosis. Bunsod na rin ng naganap ng mga pagulang dulot ng habagat. Samantala, kapatid na Jamie, natanong din si Undersecretary Castro kung ano yung take nila doon sa takbo ng page neutral. Natanong kung nandun na ba sa stage na sa mga tinalakay sa impeachment, pwede bang makonvict si Vice President Sara Duterte?
1: Oo.
2: Ang sabi ni Jose Castro, nagawa na ba ng prosecution yung kanilang trabaho? In a way, yun ang sabi ni Undersecretary Castro, kapatid ng JB.
1: Oo, at saka yung kanyang puna na ano, di ba? Sabi niya, although karapatan naman daw ni Senator Aimee Marcos na magtanong, pero na nakikita kung saan yung pagkiling niya, no? At nais na malusot ni Senator Aimee si Vice President Sara Duterte dito sa pagkakataong ito. Yun yung tama ba yung aking pagkakadinig?
2: Oh, tama kapatid na Jamie. Doon sa line of questioning. Oh, line of questioning kasi ng ilang mga senator judges ay sabi nga ni Jose Castro, alam na natin kung paano yung tahak ng pagtatanong ng ibang senator judges. At yun nga, yun ang pagkakabanggit ni Undersecretary Castro. Meron pa siyang nabanggit na word na para makalusog. Ang pangulo naman, ang sabi ni Jose Castro, nakita sila kahapon doon sa Pampanga. Wala namang nababanggit ang pangulo tungkol sa impeachment. Pero siya, si Palace Press Officer, sa kanyang tingin, nagampanan na ba ng prosecution yung kanilang trabaho, partly sapagkat hindi pa naman tapos yung impeachment trial. In a way, sabi niya, lalo-lalo na pagdating doon sa pagkakaturo kay VP Sara at saka kay Colonel Chica, na siya umulong nagkocontrol ng confidential funds, kapatid na Jamie.
1: Oo, tama. At maganda din yung nabanggit ni Yusek Claire Castro, no, kaugnay doon sa kaso ni Pastor Kibuloy, hindi ba? So hindi pa pala basta-basta ma-extradite si Kibuloy kahit na mayroong extradition treaty ang Pilipinas at ang Estados Unidos.
2: Hindi pa, kapatid. Sapagkat ang sabi ni Jose Castro, pinag-aaralan pang maigi ng Department of Justice. Hindi pa tatapos yung pag-aaral at antayin na lang kung kailan matatapos, sapagkat ito'y hindi madaling desisyonan, kapatid na Jamie. Kaya Tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral na ginagawa ng Justice Department, kapatid.
1: Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Alvin.
2: Okay, yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Palasyo ng Malacanang, kapatid na Jamie, kaugnay ng pagsagot ni Palos Palos Officer Undersecretary Castro sa iba't ibang issue na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Bagsasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Inyo pong napakinggan ang Palace Press Briefing at yan po ay sa ulat ni Alvin Baltazar. Samantala, balikan na po natin ang impeachment hearing sa Senado.
4: -E. Sasagot ninyo, ang paliwanag ninyo ay yung mga resibo, I quote, may have been inadvertently mixed. Tama ba? Yan yung paliwanag nyo dun sa 150,000 pesos.

0: sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: Sa dumaling
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
4: Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid pa rin sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development and of course Radyo Pilipinas. Ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
5: At ako naman po si Alisa Tayag. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at DISUD.gov.ph. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X. Yan po ay at DISUD.gov.ph pa rin. At maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga mensahe dito po sa aming Facebook page o mag-comment dito po sa ating live.
4: Ayan, so follow lang po, subscribe po sa ating mga official social media accounts. Nako, Miss Alisa, no? Talagang buong-buo, no? Miss Ali. Naging maulan yung last week natin. Actually, yes, one week tayo halos na naka-work from home, no? Kung kaya nga, even ito ay nag-apply sa iba't ibang panig din ng bansa, no? Yung ilang mga regional offices natin, no? Of course, kabilang ang central office. Mm-mm. Kaya naman po sa linggong ito, ang ating central office at regional offices ay bukas po para sa inyong mga pangangailangan na may kinalaman po sa mga properties na inyong binili. O kaya po sa mga usapin po ng inyong homeowners associations. Mm-hmm. Mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 6 po ng hapon, yan po ay mula po kahapon, araw ng Lunes hanggang sa araw po ng Webes. At sa Biyernes naman po, meron po tayong skeleton workforce na magbubukas naman po ng ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At yan, speaking of mga announcements, Miss Ali, nais natin of course batiin ng congratulations ang ating Undersecretary for our Bureau, HOA CDB for Legal Service, for HRED RB, walang iba kundi si Attorney Marisol Ananias, yan, for her award, no, as a one of the 2026 University of the Philippines Alumni Association Distinguished Alumni Award in Legal Education. So we'd like to congratulate Yusek Mari. Siya rin lang Yusek Mourinho ba sa SA Pass?
5: Hindi po.
4: Pero siya yung ating editor-in-chief ng The Shelter. Yan, ang ating napakasipag at syempre napakagandang undersecretary po ng DHSUD.
5: Ayan po, no, at pinapaalalahanan din po namin ang publiko na kung ito nga po, Attorney Tin, no, yung tungkol po sa re-registration po ng mga homeowners association, ano po itong bagong ibabalita po natin sa kanila?
4: Yes, of course, unang-una dyan, tuloy-tuloy po yung inyong panahon para mag-register, no? So hanggang December 18 yan, 2026. At katulad ng mga last na announcements natin, sinasabay natin yung same deadline for the bylaws. No? So balit, aming ibinabalita ngayong hapon na alinsunod po sa Department Circular Number 2026-019, no? Indefinitely suspended po muna ang deadline ng mandatory amendment ng bylaws ng mga registered homeowners associations po sa DHSUD or former HLURB.
5: Opo.
4: Ngunit lahat pa rin po ng homeowners association ay nangangailangan syempre na mag-comply, no? Tumalima sa kanila pong mga syempre internal bylaws sa mga rules and regulations sa kanilang HOAs and even po sa laman po ng implementing rules and regulations. Mm-hmm. Yung lamang pong sinuspinde pansamantala ay yung pong pagpasa ng application for amendment, no? Pero po yung laman po ng nasabing IRR ay continuously effective yan, no?
5: Okay po,
4: Miss Ali.
5: Okay po. At ngayong araw nga din po, nagaganap po ang budget hearing po sa House of Representatives. Naroon po ang ating kalihim at ang ating mga undersecretaries po para po mapag-usapan po ang budget po para sa susunod na taon, 2027.
4: Kasama din nila dyan, Ms. Ali, no, yung ating mga key shelter agencies.
5: Yes,
4: no, pinapangunahan ng Pag-ibig Fund, ng SHOPC, NHMFC, NHA, at kasama na rin yung ating adjudication agency, no, yung Human Settlements Adjudication Commission.
5: Yan po. Ano? At simulan na nga po natin ang pagbabahagi ng mga magagandang balita po na nangyari po ng mga nagdaang mga linggo. At pinakalatest po ay kahapon lang ay ginanap po ang concrete pouring po dyan po sa UP Los Baños para po sa UP Los Baños 4PH Rental Housing Project. At upang balikan po ang araw na yon, panoorin po natin ito.
6: Full blast na ang construction ng UPLB 4PH Rental Housing Project matapos ang ginawang first concrete pouring nitong Lunes kasama sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretaryo Sir Ramon Aguilin, DSUD Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., University of the Philippines President Attorney Angelo Jimenez, UPLB Chancellor Dr. Jose Camacho Jr., at UPLB Vice Chancellor Dr. Rosana Marie Amongo. Matapos ang 45 taon, magkakaroon na muli ng rental housing project sa loob ng UP Los Baños. Nasa 320 units ang maaaring maging tahanan sa oras na ganap na itong matapos. Bahagi ang rental housing project na ito sa paglapit ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan at sa patuloy na pagpapalawak ng expanded 4PH. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUD.gov.ph.
4: Ayan, Miss Ali, no, talagang napakaganda tong hayan na isang napaka, kumbaga, ito ay isang monumental event, no, momentous event dyan sa UP Los Baños sa May Laguna, no, kung saan ay nagkaroon ng concrete pouring na, no, para sa itatayong rental housing project.
5: Opo. At ito lamang ang pong March po, ginanap ang groundbreaking po nitong proyektong pong ito, no? At itong concrete pouring po, ito ay nag-mark po ng bagong milestone na tuloy-tuloy na po talaga ang construction nitong rental housing project po dyan sa UPLB na matagal pong panahon na inantay po nila na magkaroon po ulit ng ganitong klaseng pabahay po sa loob po ng campus para po sa mga empleyado, sa mga estudyante. Ayun nga po, 45 years po nila lang inantay po ito.
4: Parang kaedad pala ni Director. Sinong Director yan? Ni Director Tien, meron plus-plus pa, no? Ganong katagal talaga yung paghihintay. And we are so blessed na sa ating generation. Yes. Wow, ka-generation kita, Miss Ali. No? Ay natupad muli, no? Ang isang project, housing project sa loob nga po ng UP Campus dyan sa Los Baños, no? Katulad ng nasabi mo, Miss Ali, yan po ay magiging future homes ng ating mga qualified beneficiaries, no? Particularly po yung mga low income na empleyado po sa loob ng UP Campus. And of course, yung mga estudyante kasi karamihan dyan galing din ng malalayong probinsya, no?
5: Opo.
4: So, talagang sa loob ng UP, I think marami din dyan ang nagiging negosyo ng ilang mga residente doon ay magkaroon ng mga parang boarding house, no? So at least ito within the campus, mas accessible at syempre mas pinaganda ito para sa ating mga benepisyaryo. At bilang pagpapalawak nga ng kakayahan ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan, meron pa tayong isang good news, no, sa ating mga tagapakinig, no? Isang memorandum of agreement nga po ang nilagdaan between Pag-ibig Fund at Amaya and Avida Development. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screens yung naging ceremonial, no, signing ng nasabing Memorandum of Agreement na kung saan ay parte pa rin ito na ating panindigan na payabungin pa yung expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ayan nga po, no, dyan po sa naging agreement nga po, naging ano nila, pagtitipon po nila ay naroon po si DSUD Secretary Jose Ramon Aliling kasama po si Pag-ibig Fund President and CEO Marilyn Acosta. Mm-hmm. At ayun nga po, nandyan din po
4: si Ms. Mandy.
5: Yes po, si Ms. Mandy po ng Ayala. Correct. At ang Avida at Amaya po ay residential brand po ng Ayala Land. At sa pamamagitan nga po na itong naging memorandum of agreement nila ay mas maraming pamilyang Pilipino na po ang magkakaroon ng access sa kalidad na tahanan across different segments po yan.
4: Oo, dahil din yan sa in-extend pa no, na halaga ng Pag-ibig Fund na makapag-loan nga ng up to 10 million pesos para sa mga kwalipikadong miyembro. At nandyan din sa nasabing pagtitipon ang presidente ng Avida Land na si Ms. Raquel Cruz. No?
5: Yes po.
4: Kaya alam mo naman tayo pag nasabing Ayala, medyo nakakasosyal, di ba? Yun yung pakiramdam. So ito po talagang binibigay din po yung ganitong pagkakataon sa mga miyembro po ng Pag-ibig Fund, no? Basta po kayo ay maging kwalipikado dun sa kanilang mga requirements, qualifications, kayo po ay maaaring makakuha rin no, nung nasabing mga project ng Avida and Amaya.
5: Yes, po.
4: Amaya Development. So,
5: yes,
4: yan.
5: Po.
4: Abangan natin yan. Sana all magkaroon po ng ganyang pagkakataon. Makapag-scout na nga. Siguro later on ay i-announce ng Pag-ibig Fund no,
5: yes,
4: kung saan mga projects ng Amaya and Avida Land yung meron na or pwede nating ma-avail under the expanded for PH program.
5: Opo. At lalabas din po dito kung yung updated nga po na loans po no,
4: mm-hmm,
5: ng Pag-ibig Fund.
4: Okay.
5: Baka matulungan din po nila tayo sa kung paano nga po ba mag-apply,
4: tama,
5: kung paano, mm-hmm, din po yung computation ng magiging
4: amortization.
5: Yes po.
4: No.
5: Opo. At inaabangan po natin.
4: Inaabangan mo na, Miss Alisa.
5: Opo.
4: Ayun siya, habang bata ka pa, dyan mo ilaan ang iyong pinaghihirapan. Dahil yung mga real property ay nag-appreciate over,
5: yes,
4: the years.
5: Opo.
4: No?
5: At yun nga po, iba po ang pagkakaroon nga po ng
4: sariling
5: bahay.
4: Pahanan.
5: At sa usapin naman po ng pagkakaroon ng sariling,
4: yes,
5: bahay, ito po ay good news naman po mula sa Baguio City. Mahigit, mm-hmm, po na 40 na beneficiaryo po ng Enhanced Community Mortgage Program ang nakatanggap na po ng kanilang mga titulo.
4: Wow.
5: So ito po ay ginawad ng DSUD at Social, mm-hmm, Housing Finance Corporation sa mga member beneficiaries po ng Blooming Hills Homeowners Association Phase 2 sa Isisan, Baguio City, Benguet, mm-hmm, noong Agosto 5. So, ayan po, ano, naging maulan po ang panahon,
4: oh,
5: pero alam po natin na naging masaya po ang mga,
4: yes,
5: member beneficiaries po ng HOA na ito dahil matagal din po nilang inantay talaga na magkaroon na po sila ng mga titulo.
4: Sariling titulo, no? So,
5: oh,
4: apat na po tatlo ng mga kababayan natin dyan sa may Baguio City. Of course, sa pangunguna yan ng ating DHSUD Cordillera Administrative Region Regional Director Antoinette Anaban, my classmate sa DAP, no? Hello ma'am, congratulations. Isa pala yan sa mga nakita mo nga talagang medyo malakas ang ulan, no? Pero umulan din ng biyaya ng titulo,
5: mm-hmm,
4: dyan sa nasabing lugar. Nandyan rin sa nasabing pagtitipon si Shapsi North Luzon Group Vice President Jones Tomas at si Shapsi North Luzon Chief of Division Remus Angobong.
5: Ayan nga po, na nagpasalamat po ang Pangulo ng Asosasyon,
4: mm-hmm,
5: dyan po sa may Baguio City na si Ms. Vicenta Laduyo sa naging awarding dahil po itong titulo ay ayon sa kanya nga po ay nakapagbigay na po ng seguridad,
4: yes,
5: at katiyakan sa kanilang mga pamilya.
4: Yeah. Tama, sa pag-akit natin sa Baguio si this summer, hahanapin natin ang Blooming Hills.
5: Yes.
4: HOA. HOA yan, I think.
5: Opo.
4: No? O, ilan na lang ang HOA dyan, mga taga-Baguio, register naman po kayo sa DSUD as Homeowners Associations. Isa pang good news, Miss Alisa, syempre papaulanin talaga
5: Apo
4: natin ng walang humpay na good news kasi last week tayo din ay syempre nasa work from home nga tayo, no? Kaya naipon itong magagandang balita. Nakatanggap din po ng mataas na public satisfaction rating ang ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula po yan sa latest Social Weather Stations Survey.
5: Opo, no, at ito nga po ay nakatanggap po sila ng plus 45,
4: wow,
5: po sa unang quarter ng 2026,
4: mm-hmm,
5: at sa nasabing survey po na ginawa noong June 20 to 29,
4: mm-hmm,
5: sa kabuuan ng satisfaction rating po na expanded 4PH ay umabot na po sa plus 48. Ayan,
4: wow,
5: po ay sumailalim po sa good category.
4: Yan, biruin mo, no, talagang tayo ay nasasama dyan sa mga SWS na yan.
5: Yes.
4: Kabilang ito sa iba pang serbisyo ng gobyerno na nakatanggap nga po ng positibong public assessment or kumbaga pagsusuri ng mga na ating mga benepisyaryo na ating mga kababayan, no, na Pilipino, no. Katulad nga po yan na isama tayo dun sa mga basic services na binibigay na ating pamahalaan, nandyan ng education,
5: mm-hmm,
4: of course yung assistance to the poor, no, na ang syempre ang laging nandyan na yung DSWD,
5: mm-hmm,
4: job generation, mula naman yan sa DOLE, science and technology, and of course food security na iti pinagtutulungan ng DA, no, or DA ang pinaka primary, mm-hmm, agency dyan. So yan, time check po muna tayo, ganap na ng alas 3 sa oras andito, 3:31 and 25 seconds. So 3:30 sabi ng aking ano mga kasamahan sa tech booth. But hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan, kaya huwag kayong bibitiw. Magbabalik po ang Disud Kapihan sa radyo.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
12: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old.
13: from Barangay Lanao, Bert Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. D-Zoon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Nandito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa Radyo. Of course, babatiin natin ang ating namimiss na rin ko anchor dito, si Director Mario and ang ating SEPAS team, no? Sino ba ang mga gusto mong specific na batiin, Miss Alisa? Kasamahan mo sa pad and of course, syempre nandito kasama natin sa studio ang ating napakasipag na Division Chief.
5: Yes po, si Miss Abby.
4: Tago
5: po
4: natin sa pangalang Abby.
5: No? Opo. Si Christine din po, andiyan kasama po natin sa tech booth. Yes.
4: Sa ating pad naman ay siyempre ando si Miss Elena, yes, si Kenneth and the whole team na matiyaga pong humaharap sa inyong mga katanungan dyan po sa ground floor ng DSUD. And of course, ang ating makasaman sa HOA CDB, no, pangunguna po ng aming director na ngayon po ay nag-aabang ng mga katanungan patungkol sa HOA dyan po sa budget hearing. Yan, binanggit ni yung CDMRD.
5: Yes,
4: ayan,
5: po.
4: Another good news, Miss Alisa.
5: Yes po, meron po tayong good news naman po mula sa Naga City. Tatlong komunidad po ang nakatanggap ng security of tenure matapos po nila matanggap ang kanilang mga cheque mula sa Enhanced Community Mortgage Program na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or ito nga pong 4PH program. So natanggap po ng Mabolo Village Homeowners Association Phase 1 at 2 at St. Joseph Homeowners Association ng Barangay Pakol ang kanilang mga cheque noong nakaraang Martes. At ayan po, bilang kinatawan po ng DSUD, naroon po si DSUD Assistant Secretary Johnson Domingo kasama si Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa at Naga City Mayor Lenny Robredo upang ipamahagi nga po itong mga cheque sa 420 na pamilya na member beneficiaries po dyan po sa Barangay Pakol, Naga City.
4: Sa may Naga yan.
5: Yes po, at mayroon nga po nga 800 families ang kabilang ang naunang sa mga nauna pong ECMP awarding ang nakatanggap na po ng loan assistance. At para po kay Mabolo Village Phase 1 President Rowena Banyas and Mabolo Village Phase 2 President Marisa Ramirez, isang answered prayer daw po ang pagkatanggap nga po nitong cheque nila, no? At para naman po kay St. Joseph Homeowners Association President Nilo Villaflor, napakahalaga nga daw po nitong suportang natanggap nila dahil muntik na po sila mapalit sa kanilang komunidad.
4: Muntik na sila maisama sa mga pwedeng ma-evict, no?
5: Opo.
4: Kaya nga, talagang malaking pasasalamat natin dito sa Enhanced Community Mortgage Program, no? Dahil nagkakaroon nga ng kasiguruhan sa kanilang mga tirahan itong ating mga kababayan, no? Particular dyan po sa Bicol, no? Sa May Naga, yan,
5: yes,
4: no? Naga.
5: Opo.
4: At of course, sa Naga City pa rin, no, Miss Alisa, inasimula naman din ang pag-turnover ng unang batch ng 576 affordable housing units sa Bella Vita Naga, no, diyan po sa may Barangay Pakol.
5: Opo. At ito nga pong housing project ay para po sa mga qualified city employees at particular na po ang mga first time home buyers at ang mga nasa low salary grades. Ayan. At naging posible po ito sa pamamagitan ng subsidized 3% interest rate ng Pag-ibig Housing Loan. Mm-hmm. At sa ito po ay sa unang 5 taon po ng pagsistay po nila doon. At sa ilalim po ng sa ilalim din po yan na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program. Ayan, ayan po.
4: Ayon na nga kay Naga City Mayor Lenny Robredo, naging mabilis nga ang execution ng nasabing programa at higit po sa 100 housing loan accounts ang naproseso at na take out, no? Hindi lang Jollibee ang tinitake. Ay, sorry, bawal yata mag-mention. burger, tsaka chicken lang. O, ang pwedeng i-take out, kasama na po ang house and lot na courtesy po ng Avida. Avida ba to?
5: Ay, hindi po.
4: Bella Vita, yan. Kasi puro may ano. Pero ayan, ala din yan, alam ko yung Bella Vita, no? Talagang walang humpay din ang pakikip-isa ng Ayala Land Corporation, no? Para sa mga socialized housing projects po na sinusulong natin dito sa ating expanded 4PA. So pakinggan nga natin yung mga naging pahayag na ating mga nasabing opisyal.
15: I think much of the credit should go to Secretary Ping Alivin. Kasi under the administration of Secretary Ping sa ISUD, marami talagang nangyari. Maraming nangyari, maraming nabuksan na mga housing opportunities for the Filipinos. Maraming hindi nangyayari na nangyayari na ngayon. And we are fortunate here in Naga na naging beneficiary kami to all the good things that is happening because of the programs of this one. So, paabot na lang asset kay Sec, that we are very grateful. Halawig po.
4: Ayan, no, napakinggan natin yung pahayag ng nag-iisang ina ng Naga City.
5: Yes,
4: Naga City na ba sila?
5: City na. Naga City.
4: Oo, walang iba kundi si Mayor Lenny. Sabi ko Mercado. Lenny! Naliligaw na. Siyempre si Lenny Robredo, no? Yan yung ating nakasama natin yan, nagbumisita rin yan sa ating tanggapan, no? I think last year yan, no? Nandun din siya at ang kanyang mga kasamaan from Naga. And I think ang maganda kay Mayor Lenny, talaga umiikot yan, nagtitingi siya ng mga good, yung mga best practices sa iba't ibang local government units. At siyempre katulad rin na sabi niya, nakikita niya na may ginagawa yung ating pamahalaan para dun sa mga pangailangan pabahay naman ng kanyang mga kababayan dyan sa Naga.
5: Yes po, at kinomend niya nga po ang leadership ni Secretary Aliling na ang dami nga daw pong nagawa in terms of housing po.
4: Correct.
5: Within this
4: span of 1 year yun, yes, since na bumisita sa opisina.
5: Opo, within the span of 1 year po na nakaupo po si Secretary Aliling ay marami na nga pong nagbago at maraming buhay na po ang nabago muli. Correct. Po na itong pagbalik po ng Enhanced Community Mortgage Program bilang modality po sa Expanded 4PH. At ayon po kay Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, alinsunod po sa direktiba ni President Marcos Jr., patuloy po ang Pag-ibig Fund sa pagpapalawak pa ng access sa abot-kayang pabahay para po sa ating mga working Filipinos.
4: Ayan, and speaking of working Filipinos, dahil pinaghihirapan po talaga ninyo ang binibili ninyo sa mga bahay na yun, kahit yan po ay socialized housing, aba malaking bagay yung 3,000 to 5,000 a month na ibabayad mo as amortization. Pinagbibigay kaalaman din po natin sa ating mga tagapakinig na mas maging maingat po sa pagbilingan ng inyong mga pinapangarap na bahay at lupa or even condominium units, no? Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga pangako ng mga ahente, no?
5: Opo.
4: Meron lamang pong kakalabas na isang desisyon ng Korte Suprema. Yan po ay may GR number 272556, no? Kung saan una, ito yung unang magandang tandaan na prinsipyong legal na itinuro sa nasabing desisyon, no? Hindi itinuturing ng Korte Suprema na advertisement yung parte ng warranty ng developer, yung mga pangako ng mga ahente. Kasi alam mo, pagpunta ka sa mga malls, no? Or minsan doon sa labas ng mismong project na dinedevelop, maraming nag-aabot ng flyers, di ba? And syempre, makikita mo yung mga miniature na mga itsura, no? Nung kanilang mga future development. Sabay, maiinggan niya ka talaga. At syempre, ang ahente, ang role niya talaga makapag makakuha ng buyers dahil syempre commission-based din sila, no? Yung karamihan sa kanila. At itong sa nasabing kaso ay hindi nakapag-issue ng contract to sell yung nasabing ahente kahit na nabayaran nung buyer yung reservation fee, no? At iba pang mga bayarin, no? Pero dito sa nasabing kaso, inatasan pa rin ng Korte Suprema ang nasabing developer na ibalik sa nakabili yung kanyang ibinayad. Opo. Matapos ngang hindi matupad ng ahente yung nasabing pangako, Miss Alisa. So, yung mga ganitong pangako daw na sinasabi ng mga ahente, yung mga real estate brokers, salespersons, so isa rin yan sa mga nire-regulate, nire-register ng ating regional offices, no, hindi po maituturing na advertisement yung mga pangako na yon sa ilalim nga po ng umiiral pa rin Presidential Decree number 957 or the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Protective decree. So sa decision pong sinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, inatasan nga po ng ikatlong division ng Korte Suprema ang nasabing developer na isauli ang mga binayad ng home buyer matapos nga mabigong mag-issue ng isang contract to sell. Kasi 'di ba pag bumibili ka, Miss Alisa, na isang property, no, mahalaga 'yan ay naka black and white, ika nga, no, dahil 'yan ay isang real property, importante 'yon, no. Dito kasi nagkaroon nito ng, I think ito ay naisampa sa ating attached adjudication body, ang Human Settlements Adjudication Commission, na kung saan sila ay nagbigay din ng desisyon na pabor sa home buyer. Ito ay kinatigan ng Court of Appeals muna, and then nung inakyat ito sa Korte Suprema ay pinagtibay nga ang nasabing HSAC decision, na syempre ang ating executive commissioner dyan ngayon ay ang ating dating USEC, ang aking boss at Attorney Abelino Tolentino III. Yan, sir. Yan, dapat makatanggap. Ang galing ng inyong mga commissioner at adjudicator, ha. Kayo ay sinustained ng Court of Appeals at Supreme Court, no? Nilinaw din nito na hindi saklaw ng Section 19 ng PD 957 ang mga pangako ng ahente. Ang pangako talaga is meant to be broken, ika nga. Broken promise, yan, no? Pinaliwanag ng Korte Suprema na ang Section 19 na nag-aatas, ito yung ano eh, truth in advertising, ika nga, sa larangan naman ng pagbebenta ng mga house and lot, hindi ito mapanlin lang, no? Na dapat yung mga advertisement ng ating mga developers, kasi gumagawa ng flyer siya, yes, nakikita po mo sa labas ng project may malalaking tarpaulin. Ito daw yung mga pinapangakong amenities, facilities, tapos sa lapit sa atin yung mga buyers, oh ma'am, sir, hindi naman natupad yung pinangakong may swimming pool, may basketball court, so o kaya yung kanilang bahay naman, sabi may second floor, naging ano lang, ang tawag ng bungalow. So yung mga ganon, kasi yung mga advertisement na nilalabas ng developer, yan po ay inaaprubahan din po kasi ng DSWD, no? No, dahil gusto nating siguraduhin na yan po ay kumbaga consistent sa ipinasa din sa atin ng mga subdivision plan. Subdivision plan. Kaya yun nga po sinabi ng Supreme Court na yung mga material na yon, nakatulad ng advertisement or yung mga flyers na yan, ay inilaan yan para sa general public, no? Opo. Yan kasi ay pwedeng ngayon sa social media, di ba, marami kang nakikita mga ads, no? Hindi nito saklaw yung mga individual promises na ginagawa ng mga ahente, na syempre yun ang kanila namang role sa mundo ay makapagkuha ng maraming buyers. Yan.
5: Opo. So, yung mga ganito pong mga klaseng mga sitwasyon po, no? Parang kailangan po talagang mas maging maingat ang mga home buyers at hindi basta-basta ma-entice.
4: Opo.
5: At magpaniwala unless it is written.
4: Correct. Unless dapat documented. Pong, yes, opo. At maganda rin dyan, no, lalo yon kung nagbayad ka reservation fee, kasi usually naman, nag-start naman talaga sa reservation fee. Bigyan ka lang acknowledgement receipt, no? Pero dapat din, kumaga maagap ka bilang isang home buyer, maging ano ka rin, alisto ka, hindi Alisa, alisto si Alisa, no, sa pagbili, na talagang yung pinangako ng iyong ahente ay gagawin niya. Kung hindi ka na niya pinapakinggan, pwede ka naman makipag-ugnayan agad sa developer, no?
5: Apo.
4: Kasi kumbaga nakabound din somehow yung mga developers sa mga ahente na yan kasi binigyan nila ng authority din na ibenta yung kanilang mga properties. No? Sabi nga dito, maari pa ring managot yung mga developer sa ilalim ng mga obligasyong kontraktual at iba pang naangkop na batas. Kaya nga po, yung nasabing home buyer ay natanggap yung kanyang kabuang binayad na 130,000 pesos. Mm-hmm. May kasama po yung interes na 6% every year mula po nung naghain siya nung 2012. Kalain mo ganun ng katagal. Umabot siya ng almost 16 years? Ay na, 14.
5: Opo,
4: tama ba?
5: Opo.
4: Pakicompute. Kaya hindi tayo naging mathematician eh. O, 2012, 2022, o plus 4. 20, yan, lagay mo na nga dyan, please. Yan, 14 years. Opo, opo. Yan, 14 years. Ganun talaga katagal eh. No? Talaga yung ating judicial system. Minsan, yung 130 mo noon, ano nang kabuuan yan. Magbabayad din naman na exemplary damages. Ang nasabing developer ng humigit kumulang 260,000 pesos at iba pang mga danyos na iginawad ng hukuman. No? Para pigilan nga ang maling pagkilos at magsilbing babala laban sa mga katulad na gawain. Ayan, kaya paalala po ha, maganda pong tignan nyo yan. Nasa Supreme Court website din po yan. Opo. At mga social media pages para po kayo ay magabayan sa inyong mga karapatan sa pagbili ng mga house and lot or condominium projects.
5: Opo. At tingin nga po na nakakatuwa na bukas po sa publiko ang mga ganito mga impormasyon, yes, po para magabayan tayo at malaman din po natin kung ano po yung mga batas na nagpo-protect po sa atin. At ayun nga po, para naman po sa mga nagnanais mag-apply ng pabahay at sa ilalim po ng expanded 4PH, ito po ay sinisiguro po namin na safe dahil po tayo ay dadaan sa Pag-ibig website. Centralized na po ang applications po dyan at kaya naman sure po na protektado po ang ating mga home buyers. Meron po kaming inihanda na gabay para sa inyo. Panoorin po natin ito.
16: Para magkabahay, mas pinadali na ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ikaw ay Pag-ibig member na may minimum 12 months contribution, magtungo lang sa pagibigfundservices.com/magpalista na sa 4PH. Maaari kang pumili ng lugar kung saan mo gusto mag-abi ng pabahay. Kapag may napili ka na, pindutin lamang ang magpalista na para makita ang kumpletong detalye katulad ng laki ng property at kung gaano kalaki ang magiging buwan ng hulog. I-click muli ang magpalista na para sagutan ng online expanded 4PH sign-up form at siguraduhin tama at kumpleto ang mga detalye. Huwag din kalimutan basahin ang Pag-ibig Data Privacy Statement. Kapag naunawaan mo na, i-check ang kahon ng pagsang-ayon at maaari mo nang isumite ito. Makakatanggap ka ng tracking number na magagamit mo sa pag-check ng status ng application. May matatanggap ka rin SMS mula sa Pag-ibig Fund para sa mga susunod na hakbang papalapit sa pinapangarap mong sariling tahanan. Kaya tara na, magpalista na! Para sa mga updates, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa ating social media pages at lisud.gov.ph.
4: Ayan nga ang mga magagandang paalala, no, Miss Alisa. Opo. Sa mga gusto magpalista na at baka kasama dyan si Miss Ruby Babas at si Egia Felix, yung inyong mga katanungan po sa ating comment section ay tutugunan na lang po kayo na ating pad. Kasi isang oras na naman po ang lumipas at sana nga po ay may natutunan po kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli ako po si Attorney Christine Pascual Bello.
5: At ako naman po si Alisa Tayag. Ito po ang Disud Kapian sa Radyo. Hanggang sa susunod na Martes, sabay-sabay po tayo.
4: Tara, kape tayo, usap tayo. Magandang hapon po.
17: Disud, Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 4 ng hapon.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Armed Forces of the Philippines o AFP ipinaubayan na sa Ombudsman ang investigasyon kina Colonel Lachica at Colonel Nolasco kaugnay sa confidential fund misuse. May live report si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ipinaubayan na ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Office of the Ombudsman yung investigasyon kina Colonel Eduardo Lachica at Colonel Dennis Nolasco kaugnay doon sa umano yung maling paggamit ng paggamit at pag-abuso sa confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Defense Secretary Wilbert Chodoro sa budget briefing ng DND, natapos na ng AFP fact-finding committee yung investigasyon at nakapagsumite na ng resolusyon. Ngunit itinigil na yung inquiry matapos nang mapunta na sa ombudsman yung jurisdiction ng kaso. Ayon sa kadihim, makikipagtulungan ng AFP sa anumang proseso ng ombudsman, lalamang alegasyon ay personal na pananagutan ng dalawang opisyal, ngunit hindi naman ito usapin ng buong armed forces. Mas mainam din anya na yung ombudsman na yung magpatuloy ng investigasyon dahil limitado lang din naman yung kapangyarihan ng AFP sa pagpapato ng parusa na hanggang discharge lamang doon nga sa mga nasabing opisyal. Ayon pa dito kay Chodoro, maaari naman magsampa ang ombudsman ng kaukulang kaso laban kina Lachica at Nolasco kung mapapatunayan na meron nga silang pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat. Live report ni Kathleen Forbes. Senator Judge Alan Peter Cayetano nanawagan ng pag-iingat sa paggamit ng mga salita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Sa kanyang interjection sa 18th araw ng impeachment trial, sinabi ni Cayetano na maaaring magkaroon ng malaking epekto ang mga salitang ginagamit na magkabilang panig lalo na kapag may emosyonal o negatibong kahulugan ng mga ito. Ayon sa senador, iba na ang epekto ng mga pahayag sa panahon ngayon dahil mabilis itong kumakalat sa social media. Binigyan din niya na kahit buwiin o i-withdraw ang isang pahayag sa loob ng impeachment court, maaaring na itong magkaroon ng sariling buhay kapag narinig na ng publiko at naipalabas na sa media. Anya, hindi lang ang mga senator judges ang nakikinig sa mga argumento ng magkabilang panig, kundi maging ang publiko na sinusubukang kuminsihin ng prosecution at defense kung may pagnanagutan ba o wala si VP Sara at ang kanyang tanggapan. Partikular na binanggit ni Cayetano yung paggamit ng mga bansag gaya ng scam, scammer at nagnakaw na anya ay maaaring magdulot ng matinding negative impression. Sinabi niyang wala siyang pagtutol sa paggamit ng mga terminong ito sa mga pleadings o articles of impeachment, pero mas mainam anya naman galing ang mga naturang pahayag sa mismong testigo o maayos na ma-frame ang mga ito bilang bahagi ng pagtatanong. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, defense team, no comment sa posibilidad na maging state witness si Ramil Madriaga sa impeachment court. May ulat si Luisa Erispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Sa isang pulong balitaan kahapon, sinabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, sa paglilitis na parehong nakalista sa pre-trial brief bilang testigo sa panig ng depensa at prosecution si Madriaga. Pero kung maging star witness man siya ng depensa, wala mo ng komento hinggil dito ang kanilang kampo. Gate ni Poa, hihintayin nila ang magiging takbo ng paglilitis, lalo na kapag panahon na ng depensa na magpresenta ng mga testigo at ebidensya. Ngayon kasi ang prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang kaso. Matatandaan na si Madriaga ay humarap sa Committee on Justice sa House of Representatives kung saan sinabi niya ang plano umano ng Vice Presidente na palitan ng Pangulo at ibinulgar niya rin ang mga umano'y paggasta ng Vice ng confidential funds sa loob lang ng isang araw o ilang oras. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Malacanang suportado ang pag-ban sa Facebook at iba pang online gambling platform kasunod ng mga naitalang school violence sa bansa. May ulat si Raquel Bayan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: panahon na upang mapag-aralan kung nakabubuti pa ba sa bansa o nakakatulong na lamang sa paglaganap ng fake news sa Pilipinas, ang social media platform na Facebook. Reaksyon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag ng Cybercrime Investigation Coordinating Council na ikinukonsidera ng tanggapan ang mga suwestiyon na iban na ang Facebook sa Pilipinas, kasunod na rin ng mga school-related violence na naitala sa bansa. Sabi ni Castro, bukas sa Malacanang sa idea na iban na ang anumang gaming o social media platform na nakakasira sa mga kabataan at sa bansa, lalo anya yung mga hindi kinakikitaan na accountability at makupad umaksyon sa mga pakiusap ng gobyerno upang maproteksyonan ang mga Pilipino. Kung hindi rin kasi anya nakatutulong sa pagprotekta sa mga kabataan, mainam anya na silipin na kung dapat pa ba silang manatili sa sistema ng bansa.
1: Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open ko ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Survey na nagsasabing mas maraming Pilipino ang naniniwala ang sila'y ligtas, ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines o AFP. May live report si J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome to Armed Forces of the Philippines sa pinakabagong resulta ng tugon ng massive survey ng Okta Research na nagsasabing mas maraming Pilipino ang nakararamdam na sila'y ligtas sa kanilang komunidad. Batay sa survey ng Okta, 72% o 7 sa 10 Pilipino ang nagsasabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabing hindi sila natatakot maglakad sa gabi ng mag-isa, habang 54% ang nagsabi namang hindi sila nag-aalala na mapasok nang magdanakaw ang kanilang bahay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sumasalamin din ito sa malaking pagtitiwala ng taong bayan sa mga law enforcement agency para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Kaysaan niya ang AFP ng mga tagapagpatuman ng batas, partikular na ng Philippine National Police, sa pagtitiyak ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa mga kanayunan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Security is an ongoing commitment. So we take these numbers as both an encouragement as well as a responsibility on our part to maintain and of course improve public safety across all the regions. So yan po ang stats na AFP. We will be continuing to coordinate with our partner security agencies para masiguro po natin na kinatapanan natin ating mission to protect the people and secure the state.
2: Ang dinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, live report ni J. Mark Dagala. Sa ating panghuling balita, Department of Agriculture hinimok ang publiko upang bawasan ang pag-aksaya ng bigas. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Inikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bawasan ang pagtatapon ng kanin bilang bahagi ng pinaigting na Be Responsible Campaign. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaw Jr., tinatayang 2 kutsarang kaning bigas ang nasasayang ng bawat Pilipino kada araw. Katumbas ito ng 10.85 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng tinatayang 24.4 na bilyong piso kada taon. Sinabi ng kalihim na maaaring pakainin ng nasasayang na bigas ang tinatayang 5.17 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Iniikayat din ang publiko na bumili ng lokal na bigas at pumili ng mas masustansyang uri nito, kabilang ang brown at low glycemic rice. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Pinalakas, pinalawak,
25: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 FM. 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
25: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
6: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansal.

0: Gagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
5: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Ang oras po natin, 13 sandali makalipas ang alas 4.
14: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
15: Mark in!
14: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
15: Mark out!
14: Mark in!
15: Mark out!

0: sa balita. Kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Tuesday, August 25, 2026. Please, masanyo po pala itong tunang mark in, mark out sa mga balita. Huwag pala tutunang hitig sa mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Nakalabas na ang bagyong Obet, pero patuloy pa rin daw ho itong pinaiigting o paigtingin ang hanging habagat na siya ho magdadala sa atin ng mga pag-ulan. Kaya patuloy po ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko, manatili pong maghanda sa mga pagbuhos po ng ulan sapagkat po yung epekto po ng habagat ay lagi po nariyan. Ano? At syempre, kanina po ay atin din natunghayan yung mga pinakahuling pangyayari po dyan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero bago po yan, ay nagkaroon po ng sunod-sunod na pagbisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kabilang na nga ho rito yung pagpapaigting ng serbisyong pantransportasyon at serbisyong medikal para sa lahat ng Pilipino. Kaya samahan niyo po ako, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatutunan.
0: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Sa ating mga pagsilip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Martes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumisita sa MD1 Enterprises. Nasa automotive parts accessories business, posibilidad na makagawa ang bansa ng Filipino made e-tricycle at jeepney. Tinitingnan na ayon sa punong ehekutibo. Panibagong akbang para sa pagpapabot ng dekalidad na healthcare service sa mga Pilipino. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Posibilidad na i-ban ang Facebook at iba pang online gaming platform. Kasunod ng mga naitalang karahasan sa mga paaralan sa bansa, suportado po ng Malacanang. Department of Energy na nawagan naman sa publiko na i-report sa e-gov.ph ang mga nakikitang nagnanakaw ng kuryente at anumang anomalya sa sektor ng enerhiya sa bansa. Department of Agriculture, rinimok naman ang publiko na bawasan ang pag-aaksaya ng bigas. Seguridad sa empleyado at IT equipment contra information leak, pinaigting ng Department of National Defense. Tugon ng masa survey ng Okta Research na nagsasabing mas maraming Pilipino ang naniniwalang sila iligtas. Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines. Extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo Quiboloy, pinag-aaralan pa ayon sa Malacanang.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Sa iba pang sinip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Martes, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina umaga paglagda ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center at ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ito ay upang mabigyan noon ang daan ang mga miyembro ng PhilHealth na i-maximize ang kanilang benepisyo. Naglaan po ng 53 kama ang St. Luke's para sa no-balance billing ng mga qualified PhilHealth member na nasa basic ward accommodation. Sa ganitong paraan din, mapadadali ang pag-access ng mga ito sa medical services ng ospital. At Patuloy naman tinitiyak ng St. Luke's ang world-class medical care para sa mga Pilipino sa pamamagitan po ng kanilang highly trained specialist. Advanced technology at komprehensibong clinical services, gayon din ang patient-centered care. Magkakaroon din po ng dedicated team sa St. Luke's na tutulong sa mga miyembro ng PhilHealth na magamit ang kanilang benepisyo. Makompleto ang kanilang requirements at maproseso po ang kanilang mga kinakailangan documentation. Sinasalamin ng kasunduang ito ang kaalagaan po ng balikatan sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para na rin sa pagpapaigting pa ng healthcare sector ng bansa.
0: Mark in, Mark out.
1: Kinikilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang positibong balita ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa na isang malaking pagpapatunay na gumagana ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa ilalim po ng whole of government approach sa poverty alleviation measures para sa mga Pilipino. Sa panayam po ng palatuntunang boses, sinabi po ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga nakaambag sa pagpapababa ng poverty incidence sa bansa ay ang Pagtawid Pamilya Pilipino Program at Walang Gutom Program. Sinabi po ni Dumlao na ang dalawang programang ito ay nakasentro sa pagpapaangat ng estado ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya kung saan inaalalayan sila ng pamahalaan hanggang kayanin na ang mga ito na makaalpas sa kahirapan. Nakapagambag din ayon sa DSWD ang iba pang safety nets ng pamahalaan tulad po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na siyang pagtitiyak upang hindi na bumagsak pa ang poverty line ng mga Pilipinong apektado po ng krisis o kalamidad. Aminado naman ng kagawaran na multidimensional ang pagtugon sa usapin ng kahirapan kaya naman hindi tumitigil ang pamahalaan na harapin, tugunan at solusyonan ang mga ito.
0: Mark in, Mark out.
1: Tiniyak naman ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakasama sa pagtutok ng pamahalaan na magawa sa nalalabing mahigit isang taon na lamang nito sa termino na maibigay po ang kinakailangan suporta sa mga nasa middle class. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, gagawin nila ito kasabay ng pagsisikap na hindi na muling babalik pa sa kahirapan ng mga nakaahon na at dadami pa ang makaaahon pa. Gagawin niya ito ng pamahalaan sa pamagitan ng mga programang magpapabilis sa high-impact infrastructure projects na lilikha ng trabaho, magpapalakas sa lokal na ekonomiya, makapagbabawas sa logistics costs at hihikayat naman sa mas marami pang mamumuhunan. Binigyan din pa ng Executive Secretary na hindi magpapahinga ang pamahalaan sa gitna na rin ng mitiing makamit ang target para sa mga Pilipinong nasa middle class at hindi na bumalik pa sa 6.5 na mga kababayang naialis na sa kahirapan. Una dito, bumagsak na malaki ang antas ng kahirapan mula 15.5% noong 2023 sa 9.7% noong 2025. Nabawas sa bilang ng mga mahihirap na mga Pilipino mula sa 17.5 million hanggang 11 million. Tatlong taon na mas maaga sa target nitong maibaba ang sa single digit ang poverty rate pagsapit po ng 2028.
0: Mark in, Mark out.
1: Sinimulan na po ng ang deployment ng mga election materials para sa September 14, 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Ayon daw sa binahaging datos ng Commission on Elections sa panguna po ni Chairman George Erwin Garcia, ay ang pagpapadala sa pamagitan po ng barko mula Port of Manila ng mga container cargo patungo sa mga pantalan ng Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Kabilang din sa mga destinasyon ang Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Nakatakda naman dumating sa mga provincial hub ang mga kargamento mula Agosto 20 hanggang 29 habang ang pamamahagi po sa mga lungsod at bayan ay nasa matatapos sa Agosto 30 hanggang Setyembre 10. Nilinaw din po ng poll body na maaari po magbago ang schedule, depende po sa pangangailangan at sa sailalim po sa inspection at validation ang ng Comelec Inspectorate Team ang mga itinalagang provincial hub.
0: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
1: Alas 4:24 ng hapon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections. bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Yay! Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news! Disinformation! Mark out mo na yan! Radyo Pilipinas! Report!
1: Alas 4:30 po ng hapon, mga kababayan, tanggapin muna natin itong mga pag-uulat na ito. Extradition request ng Estados Unidos laban kay Apollo Quiboloy. Pinag-aaralan pa ayon po sa Malacañang. Itali niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
7: Binubasisipa ng Department of Justice ang mga dokumento kaugnay sa hiling ng Estados Unidos na extradition laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, hindi pa tapos ang Department of Justice na pag-aralan ng bulto-bultong dokumento na isinumbit sa kanila para dito. Kasama niya sa sinusuri ng ehensya ay ang identity o kung mismong si Quiboloy ang hinihiling na ma-extradite. Gayun din kung mayroong double criminality o kung ang mga krimeng kinaharap nito sa US ay kasama din sa mga krimeng pinapatawa ng parusa sa Pilipinas. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Malacañang na malalaman sa mga susunod na linggo ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa extradition request pagkatapos dumaan sa prosesong naayon sa batas ng Pilipinas.
8: Binubusisi, inaaral, ina-assess ang bulto-bultong dokumento na naipasa sa kanila. At hindi pa po sila halos tapos dahil sa napakaraming dapat pag-aralan. Ang isa sa pag-aralan po nila ay kung yung identity mismo ng nire-request for extradition ay mismo si Pastor Quiboloy. Pangalawa, kung meron double criminality, kung ang mga kaso na kanyang kakaharapin sa US ay maituturing din na kaso na ating pinipenalize dito sa ating bansa. So, hintayin po natin kung ito ay kung kailan matatapos, pero alam nila na ito ay agaran na dapat magkaroon ng desisyon. So medyo makapal lang daw po.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, report!
1: Samantala, seguridad sa empleyado at IT equipment kontra information leak, tinaiting po ng Defense Department. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat?
9: Naghigpit na ang Department of National Defense sa security vetting ng mga empleyado at pagsisecure sa mga IT equipment upang maiwasang maulit ang umano'y pag-leak na sensitibong impormasyon sa China. Sa budget briefing ng DND, tinanong ni Akbayan Portillo's Representative Dada Kiram Bismula si Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol sa umano'y mga miyembro ng uniformed personnel na nilapitan para magbigay ng impormasyon sa mga handler na konektado umano sa Chinese Communist Party kapalit ng pera. Ayon kay Chodoro, walang sensitibong impormasyon na nakumpirmang nakalabas matapos agad magsumbong ang isang individual nang magsimulang humingi ng mas espesipikong detalye ang mga kumontak sa kanya. Una umanong inalok ang mga tauhan na gumawa ng research paper para sa isang think tank. Ngunit kalaunan ay humingi na ng mga partikular na impormasyon dahilan para agad itong i-report. Gayunman, aminado si Teodoro na hindi matitiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente, kaya patuloy ang mahigpit na security vetting sa mga empleyado kabilang na yung mga gumagamit ng government IT systems at equipment. Diin ng kalihim minomonitor ang mga government device at platform at hindi dapat gabitin sa personal na gawain. Hiniling din ni Teodoro sa mga kinaukulang ahensya na magkaroon ng sapat na kompensasyon at benepisyo para sa mga skilled government workers upang hindi na sila madaling maakit sa mga alok ng dagdag na kita, lalo na mula sa mga dayuhang nagtatangkang kumuha ng sensitibong impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
1: Nito nga po mga nakalipas sa Linggo, naranasan po natin yung hagupit ng habagat na nagresulta ho sa kaliwat kanang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Kukumustahin natin ngayon yung pong pagpapatupad, no? Nitong tupad, tulong para sa mga manggagawa, no? Sa mga bayan na apektado po nitong mga pagbaha na po ito. Makakasama po natin ang Director 4 ng Department of Labor and Employment Bureau of Workers with Special Concerns, si Director Leilani Reynoso. Director Reynoso, ma'am, magandang hapon po sa inyo.
10: Magandang hapon po.
1: Na po. Ma'am, paki-educate nyo nga po yung ating mga kababayan. Gaano ba kahalaga itong papel ng tubad beneficiaries sa pagtulong ho na para ho sa paglilinis o yung sabi nga yung pagbangon muli ng mga lugar na naapektuhan po ng matinding pagbaha, Director?
10: Okay. Sir Mark po ba to? Tama po ba?
1: Yes po, opo.
10: Sir Mark, so magandang hapon po muli. Ang tupad po talaga, yung tulong panghanap buhay para sa disadvantaged workers po, ay ano po ito, na-implement po yung programa nito para po isang emergency employment program para po sa mga apektado talaga ng kalamidad. So talaga po, realize po ito. Sir, naririnig po ba ako?
1: Yes, ma'am. Opo, marino okay. Po.
10: Sige po. Na-conceptualize po yung programa na ito noon. Nasimula po ito talaga noong bagyong Undoy na talaga po ang kinailangan na mabigyan ng agarang tulong yung mga apektado po ng kalamidad. Kaya mula po noon, naging programa na po ito ng Department of Labor and Employment para mag-provide ng temporary short wage employment sa mga apektado po ng kalamidad. And then, from then, naging ano na po siya, tuloy-tuloy na po siya kasi may mga convergence na rin pong nangyayari. Ganun na po nangyari, mga convergence pagtutulungan para makapag-provide po sa mga marginalized, vulnerable, at displaced workers po. Yun po yung tulong panghanap buhay po natin para sa disadvantaged workers.
1: Ayan, oho. Ma'am, as we speak right now, no? Mga ilan po ba yung mga beneficiaries na pinag-uusapan natin dito, ma'am?
10: Sa totoo lang po, marami na pong na-implement na o nabigyan ng tupad na tupad beneficiaries po tayo. Kasi ang identified po kasi na tupad beneficiaries natin, basta't 18 years old po pataas, kahit senior citizens, pwede naman po silang magtupad. Basta mayroon po silang certificate or na fit to work po sila. Sa datos po na hawak ko ngayon, yung sa Brigada Eskwela po, tapos yung pinanghingi po ng tulong para sa mga affected po ng kalamidad nitong nakaraan lang po, halos po implementation po natin, mga 13,709 beneficiaries po itong kasalukuyan na sa profile para mabigyan po ng trabaho po na maglinis, magayos po ng mga naapektuhang lugar.
1: So, ito ma'am, no, itong, dahil nabanggit nyo nga na yung datos sa hawak nyo para do, yung mga tupad beneficiaries sa ilalim po ng Brigada Eskwela, dahil ang kadalasan ho talaga na nililinis, no, bagamat sa lalo na ito, sa mga affected areas, yung mga eskwelahan na ginamit bilang evacuation center. Tama po?
10: O, pwede po. Tama po yun. Lahat yung talaga apektado po minsan yung mga nasirang mga paaralan na dapat po talaga ayusin para po makapasok po. Pagdating ng pagpasokan ulit, makapasok po yung ating mga mag-aral.
1: Ayun. Ma'am, ang isa pa hong tanong, Direktor, paano raw po yung nagiging implementation, yung pagpapatupad nito sa mga, lalo na yung mga nasa municipality level po?
10: Sa mga munisipyo po namin, municipality level, kadalasan po, meron po kami mga public employment service office, mga peso managers o peso officers po doon. Pwede po doon lumalapit kadalasan yung mga nais magding tupad beneficiaries. So, magpapalista lang po, ilista po, kung pasok po sila doon sa kwalifikasyon binanggit ko kanina, na marginalized, vulnerable, or displaced workers. Tapos pag nagpalista po doon, meron pong profile kasi na pinipil upon and then gine-verify at binavalidate po namin ulit ito ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, katuwang po ang aming mga tupad na coordinators. So ganun po yung nangyayari. Kasi ang tupad po kasi, minsan nasa isang taon po siya pwede maging beneficiaryo. Pero pwede umulit kapag kalamidad po ang rason kung bakit magtutupad ulit.
1: Yun. So, kung on a regular basis po pala, one time lang pala ito.
10: Yes ano po. At per pamilya po, per household, per pamilya, isa lang po per pamilya.
1: Ayun. Oho. Para at least, mabigyan doon ng pagkakataon lahat ng pamilya, ano po, na mabigyan doon na maging beneficiaryo po nitong programa. Pero ma'am, isa pa hong katanungan dito, ito po ba'y pansamantala? O sabi nga, may tinitignan din po ang Department of Labor and Employment na maglaan ho ng mga manggagawa na tutulong bago, habang at matapos ho ang pagbaha?
10: Opo, pwede po siyang ganoon ng bago kasi bisan po talaga, pwede na ba sila magtupad bago para preparasyon na hindi talaga lumaki yung patungay,
1: pinsala, opo.
10: Mapigilan na po talaga yung pagbaha.
1: Opo.
10: Para malinis na yung mga kanal. Yung
1: tama
10: po. Linisin na bago pa dumating yung mga patuloy na pag-ulan o yung kabagat na yan. Pwede po. During, pwede rin po na pagkatapos, kumukuha na po tayo ng mga tupad beneficiaries para sa naman po maglinis. Binanggit ko rin po kanina, Sir Mike, yung ang tupad po natin ngayon, merong convergence na ano na kami sa iba-ibang ahensya. Tulad po ng, kanina, nabanggit ko na po sa DECED, yung Brigada Eskwela, pwede rin maging tupad beneficiary po. Nandun din po kami sa pakikipag-ugnay sa DSWD. May mga tupad beneficiaries po kami na umaassist sa mga pagpapak, repacking po ng mga relief goods. Ginagawa po yun. Re-repack po na gusto. May mga tupad beneficiaries. Yes, tumutulong po. Yung sa kadiwa sa Pangulo, yung mga nag-assist po, pwede. Yung lawa at binhirin po ng DSWD, ganun din po sa, nagtutupad na rin po halos minsan yung mga sa Department of Environment, and yung mga pagtatanim, reforestation, pwede din po yung mga tupad din po doon kung kinakailangan. Maski po ang Department of Agriculture ka-convergence o katulang din namin, minsan po yung mga farmers na talagang apektado po, lalo na po ngayon, yung El Nino, na naapektuhan po yung kanilang, yung kailangan linisin na po na, kasi ang El Nino pala, hindi naman po sabihin, matagalan na hindi talaga siya uulan, kundi kombinasyon po yan na hindi uulan, pero pag umulan naman, sobra. So pag linis po ng mga river o kanal na daluyan po ng tubig para po kung uulan, mapuno po ito para maging source para sa kanilang mga palayan. Magalong po siya. Ilan po yung ilang halimbawa na pwede po na may mga tupad workers o beneficiaries po tayong naka-assist sa atin.
1: Opo. Magpaka-refresh nyo nga po kami. Magkano po ba ang tinatanggap ng isang TUPAD beneficiary?
10: Kung ano po yung highest prevailing minimum wage po per
1: yun.
10: Day. Times po the number ng araw na nagtatrabaho sila.
1: Mm-mm.
10: Kasi ang TUPAD po, pwede pong 10 days to 90 days.
1: Mm-hmm.
10: Depende po sa work program o ano yung plano na tatrabahuhin. So, kung pang 10 araw lang to, pang 20 days, o kung ilang pong araw. So, ita times lang po yun doon sa daily minimum wage, prevailing highest minimum wage sa isang region, yun po ang matatanggap ng isang beneficiaryo.
1: Yun. Nakadepende siya sa region, tama po?
10: Yes po, sa region po. Kung saan po yun tatrabahuhin.
1: Pero ma'am, sa mga ganitong special... Pwede ba sabihing special occasions na ito na sabi nga dahil kumbaga, may tuturing kasi itong kalamidad, emergency, di ho ba?
10: Opo,
1: kapag sa mga ganitong emergency na kaso, same rate po ba ito? Dahil syempre yung mga manggagawa natin may expose sila. Lalo na sa panganib dahil lalo na yung during and after, di ho ba? Kasi may mga ano na yan eh, may mga effects na ho yan eh, di ho ba? May mga special rate po ba yan? O sabi nga, parehas lang din sa kung ano yung tinatakda ng panuntunan ng programa?
10: Kung ano po talaga yung dapat silang matanggap, pero maibahagi ko lang po, meron po silang protective, personal protective equipment o PPEs na binibigay.
1: Apo.
10: So, nagsusot po ng PPEs yung ating mga TUPAD beneficiaries, lalo na kung may pagbaha, pag binibigyan po sila ng bota o kaya gloves, para protection po naman kung sakaling magtatrabaho sila na medyo hindi pa kaayusan. Yun po yun. Ganun po ang ginagawa. Tapos meron din pong insurance. May insurance din po sila. May GSIS din po naka-enroll po sila para kung sakali po, ayaw naman natin mangyari yon, pero kung sakali pong maroon ng aksidente, kahit pa paano na nakatanggap naman din po at meron pang gamot kung sakali po.
1: Ayun, kasama na doon, yun sana yung susunod kong tanong kasi katulad yan, kapag pinag-uusapan natin na baha, ano po, syempre, nabanggit nyo nga, may mga personal protective equipment sila, pero sa mga pagkakataon may expose din sila, halimbawa, hindi nakapagsuot ng bota, alam niyo naman, ang baha ngayon, ang daming lamang, sabi nga, mga sakit, gaya ng leptospirosis, di ho ba? Pwede rin ba sila makapag-avail ng halimbawa mga prophylaxis man lang, di ba? Para at least
10: Yes po. Dinilink naman po natin sa mga rural center para mabigyan din naman po sila ng gamot po para doon.
1: Ayun, at least kumbaga, garantiya naman pala na itong ating mga worker beneficiaries hindi po mapababayaan dun sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa gitna na rin ho ng mga natural occurrences, tama po?
10: Opo, tama po.
1: Ayun. Ma'am, baka may iba pa ho kayong nais sabihin, ipaalam sa ating mga kababayan o ipaalala o babala lalo na dito ho sa mga gusto sanang yung bukod doon sa mga identified na no, baka meron pang gusto mag-enroll doon sa programa mga pamilya nating apektado rin po ng nitong mga nagdaang pag-ulan po. Nasa inyo po pagkakataon, ma'am.
10: Opo. Meron po naman kami mga ang Dolly po ay may mga tanggapan sa iba't ibang probinsya. So pwede po naman lumapit doon at binanggit ko rin po kanina katuwang naman namin yung mga LTU, mga peso sa LTU. Kung meron po talagang mga nais na mag-stupal pinitisize dahil kailangan po o meron talagang gagawain na work program. Nililinaw lang po namin na talagang merong kailangan gawain kasi ito po ay cash for work. Hindi po namin kinukonsider na ayuda ang TUPAD. Ito po ay nagtatrabaho po at nakakatanggap po ng karampatang sweldo, yung minimum wage po na matatanggap sa kanilang trabahong inigay para po maiayos o maging magkaroon ng mga maayos na bagay na inaayos sa isang particular na area. So sabi nga natin, pwede mga minor repairs to, mga painting, mga pag-repair ng mga nasira na mga pampubliko na istruktura, paaralan. So yun po yung mga pwedeng gawain ng mga beneficiaryo po natin. So lumapit lang po sa pinakamalapit na Dolly offices o sa amin pong mga peso, binabanggit ko po mga peso namin sa mga LTU.
1: Iyon ma'am, bigyan diin po natin yan, no? Sila ay pupunta sa mga dole offices, sa mga peso office. Wala, hindi ito yung may matatanggap sila mga text message,
10: wala pong ganun. Pero meron po minsan katuwang kami na mga peso na sila po naglilista. Kasi nga po, binigyan din ko din po kanina na meron pa rin po itong verification, validation. Yes. Na pumapasok po sila as qualified beneficiaries.
1: Mm-hmm.
10: Kapag sinabi po natin qualified beneficiaries, minunggit ko kanina, marginalized, displaced, or vulnerable workers po sila na kailangan nila ng emergency employment.
1: Mm-hmm.
10: So, binanggit ko rin po ulit. Inuulit ko din po pa, Mark, na 18 years old pataas lang ang pwede. Tapos, kung senior citizen, pinapahintulutan, pero meron certification ng fit to work. Yan po yung mga hinahanap. At kanina po, binanggit ko, isang beses lang po sa isang taon at isang beses isa lang sa per pamilya, pero pwede lamang umulit kapag kalamidad.
1: Mm-hmm.
10: Para po malinaw. Kasi iba po, sinasabi, di talaga sila yung parang nakaka-beses, hindi po siya na nangyayari yun. Kasi talaga po, namomonitor at ine-verify siya.
1: Mm-hmm. Saka maganda rin yung nabigyan din natin yan kasi ma'am, sa panahon ngayon, maraming mga nananamantala. Kasi
10: tama
1: lalo
10: po.
1: Na mga magte-text o ikaw ay qualified ka rito sa TUPAD. Naku, dapat mag-ingat. Dapat i-verify muna. Ano ho?
10: Yes po, wag po maniniwala sa gano'n na ganito. Tapos maya-maya po na scam na po siya na magbigay kay ekran na wala pong binabayaran. Wala pong binabayaran para maging miyembro ka o maging TUPAD beneficiary ka. Ang nangyari po, pinoprofile ka para maging TUPAD beneficiary ka at pag nagtrabaho ka po doon sa corresponding na araw na nakalista sa kontrata mo, ikaw ang nakakatanggap ng sahod. Ganun po yun. Tapos wala rin pong pagbabawas sa sahod. Kasi huwag pong papayag doon sa nasasabi na, sige, palilista kita, pero hatiin nyo, wala pong ganon. Bakit po buo nilang matatanggap kung ano man yung pinaghirapan po sila at kung ano po yung sahod nila. Yung po lalo namin pinapaalala.
1: Yun. Maganda ho na bigyan din natin yan, ma'am, no? Kaya at least dito ay makasisiguro, no? At ma'am, may mga social media pages din ho ba na pwedeng bisitahin yung ating mga kababayan na in case na meron silang access sa social media?
10: Oh, yes po. Pwede po. Meron po kami, meron po ang Facebook, ang aming web, Department of Labor and Employment po. Maski yung mga dole regional offices po namin, meron din. At yung aming pong hotline, 1349 po ang aming hotline.
1: Iyon, 1349. Ayan.
10: 1349.
1: Yan. Ang maganda ho na bigay ho yung numero na yan. With that, ma'am, kami nagpapasalamat ha, sa pagbibigay niyo po ng edukasyon at sabi nga, tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Ito na tayo sa tamang impormasyon. Huwag maniniwala sa mga nagpapanggap dyan na sasamantalain kayo. Kaya nga kayo pumasok sa TUPAD eh. Para kayo ho ay tulungan, hindi para kayo ay magbayad.
10: Tama po.
1: Ma'am, kami nagpapasalamat ha. Ingat po kayo. Magandang hapon po.
10: Salamat din po. Pagbati po ko rin sa inyo lahat. Mula po sa aming Kalim, Francis, Valentino. Pagbati po sa lahat.
1: Salamat po.
10: Salamat po.
1: Director Leilani Reynoso, mga kababayan ng Department of Labor and Employment Bureau of Workers with Special Concerns.
0: Mark in! Mark out!
1: Ang oras!
2: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Publiko!
1: Meron pa tayong 8 minuto bago ang alas 5.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
11: Yay!
0: Good vibes. I-mark in mo na yan. Fake news.
11: Fake news.
0: Disinformation.
11: Disinformation.
0: Mark out mo na yan.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
12: Report.
1: Balik tayo sa mga pag-uulan. Ay, mga taga General Santos City, nakukuha po ng passport. Yung pong inyong consular office ng DFA, Department of Foreign Affairs, sarado po bukas, ha? Mga detalye nga natin ni AJ Ignacio. AJ?
11: Tama ka dyan, Tito J. Mark. Inanunso kasi nga ng Department of Foreign Affairs, Office of Consular Affairs o DFA OCA sa publiko na pansamantalang isasara ang tanggapan nito sa General Santos City sa Miyerkules, August 26, 2026. Ayon sa DFA, ang pagsuspinde sa mga serbisyo ng konsulado ay upang bigyan daan ng paggunita sa Mauludin Nabi alinsunod sa Executive Order 500 sa 2026 na inilabas ng City Mayor ng General Santos. Ang mga aplikante ay nangangailangan ng emergency o agarang serbisyo ng konsulado ay maaaring makipag-ugnayan sa CO General Santos sa pamamagitan ng email address. Ang email address, generalsantos.coc@dfa.gov.ph. Tito J. Mark, pula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Uli ma-bridge 2 sa Rizal, Cagayan. Natapos na ng DPWH at napakikinabangan na. Detalye mula kay DK Sarate. DK?
12: Anana ng mga motorista at magagamit na ng mga residente ang Ulima Bridge 2 sa Rizal, Cagayan. Natapos na kasi ng Department of Public Works and Highway ang nasabing tulay. Ayon sa DPWH, ang tulay ay nagsisilbing direktang daan sa mga motorista at residente mula sa bayan ng Northeastern Cagayan patungo sa Rizal Town proper at mga karating na lugar. Bukod sa na mapapagaan ang biyahe, magsasilbi ring mahalagang alternatibong ruta ang tulay tuwing may pagbaha, lalo na sa paghatid ng relief goods at pagresponde sa mga apektadong komunidad. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas magaan ang biyahe at mas mabilis ang paggalaw ng komersyo sa mga probinsya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastrukturang nag-uugnay sa mga komunidad, pamilihan at pangunahing sentro ng serbisyo. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Senador Mark Villar nanawagan na agad na ipasa ang panukalang pagtanggal sa travel tax. Detalye yan, iati naman ni Nympha Asuncion. Nympha?
13: Nanawagan si Senator Mark Villar para sa mabilis na pagpasa ng Senate Bill 1870, ang Proposed Travel Tax Abolition Act na naglalayong tuluyang alisin ang travel tax ay pinapataw sa mga Pilipino bumabiyahe palabas ng bansa. Ayon kay Villar, hindi dapat maging dagdag na pasanin sa mga Pilipino ang pag-aalis o pag-alis ng bansa, lalo na sa mga bumabiyahe para magtrabaho, mag-aral, magpagamot, magnegosyo o makasama ang kanilang pamilya. Ipinakilala ang travel tax noong taong 1977. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1183 noong itinuturing paumanong pribilehiyo ang paglalakbay sa ibang bansa. Para kay Villar, hindi na angkop sa kasalukuyang panahon ng naturang polisiya. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ng 1,620 ang buong travel tax para sa economy class passengers at 2,700 naman para sa mga first class passengers. Sa ilalim ng SB 1870, pagbabawala ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong entity na maningil ng travel tax kapag naging batas ang panukala. Ang mga pasaherong nakapagbayad na ng travel tax para sa mga flight na nakatakda sa o pagkatapos ang effectivity ng batas ay maaaring humingi ng agarang refund. Layon din ng panukala na suportahan ng mga layunin ng ASEAN Tourism Agreement na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay at palakasin ang connectivity sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, tiniyak ni Villar na may safeguard ang panukala para hindi maantala ang mga programa ng gobyerno kasalukuyang pinupondohan mula sa travel tax collections. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, yun daw pong lisensya ng aktor na sangkot sa aksidente sa Antipolo. Mapangalanan na natin, nag-public apology naman niya. Si Ninyo Mulak ay pinatawan daw ho ng suspension ng LTO. Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
14: Sinuspin din ng 90 araw ng Land Transportation Office ang driver's license na isang aktor na sangkot sa pagbangga sa tatlong establishmento at isang nakaparadang motorsiklo sa Marcos Highway, Antipolo City, Rizal. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, na wala ng kontrol ang hindi pinangalan ng aktor sa minamaneho sa sasakyan na napunta sa kabilang linya ng kalsada at bumangga sa mga establishmento. Isang individual ang nasugatan sa insidente. Inamin ang aktor na siya ang nagmamaneho at nakatulog umano dahil sa matinding pagod. Nag-issue na ang LTO ng show cause order laban sa rehistradong may-ari at driver ng sasakyan. Haharap ito sa Intelligence and Investigation Division sa Agosto 28 para sa pagdinig at pagsusumite ng sinumpaang paliwanag at mga kaukulang dokumento. Inilagay rin ng LTO sa alarm status ang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Maaring maharap ang aktor sa karagdagang pananagutan kabilang ang reckless driving at posibleng pagbawi ng kanyang lisensya dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, defense team sa impeachment trial umaasa mareresolba ng korte ang problema sa paulit-ulit na paggamit ng salitang scam ng prosecution.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Detalye niya ni ate ni Luisa Irispe. Luisa! Go, Luisa!
0: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagtugay, guys, sa ating pong palatuntunan. Bukas po muli, sa ating pang Miyerkules na edisyon, antabayanan nyo po ang ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, kay Engineer Matet Segovia, kay Engineer Rose Ann Erno, kay ganyan kina Myla Aysa at Isabel. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Asa la vista, babayu.
0: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab,
2: Collab,
0: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan,
0: pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
15: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM,
15: Capital 104.3
0: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
19: Amoy pawis, amoy araw.
20: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
19: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
20: Ang dungis mo!
21: Ma! Tama na!
22: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
23: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
24: Ang saya balikan ng ating kabataan.
22: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
25: O ano, game na?
3: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
29: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
28: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
32: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
31: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
33: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
32: Pati bamboo?
33: Sa tubong nila.
31: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
32: Dati-dati sa bahay lang siya.
1: Ngayon, nakumikita na siya.
7: She's,
1: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
9: sa? Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST rin.
31: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka

Oras natin, Pilipinas, it's now 5:09, araw po ng Martes, August 25, 2026. Ngayong araw, welcome dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. Oras na ulit para mag-recap tayo ng inyong mga paboritong laro, ng inyong mga inaabangang laban. Alamin natin ang update sa inyong mga paboritong atleta. Live po tayo sa Sports Radio 918. Inyong mga radyo at napapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Ako po si John Mogol. And para sa unang bahagi ng programa natin ngayon, doon natin umpisahan sa dulo nung naging program natin kahapon, Fight News Weekly, kung saan sinabi natin na itong ating Philippine Jiu-Jitsu team ay naghakot ng maraming medalya sa ginanap na 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia sa Siem Reap, Cambodia. In total, ang total medal tally ng Pilipinas, 30 gintong medalya po yan, plus 25 silver and 34 bronze medals across adult, under 14, under 16, ano pa ba, under 18, under 21 competition nitong JJAU Regional Championship Southeast Asia. And overall, ang Philippine team po ay tumapos in second place among 7 countries na nag-compete dito. Now, ang pinakambida rito sa naging 30 gold medal performance ng Team Philippines ay isang 12-year-old na jiu-jitsu athlete. Yan po ay si Megan Luis Cabreros. She's the only one sa delegation ng Pilipinas na nanalo ng 3 gintong medalya dito sa competition. Perfect actually si Megan Luis Cabreros. 3 out of 3 ang kanyang naging performance dito. She was the champion sa under 14 minus 36 kilogram division. 3 Vietnamese yung tinalo niya, lahat sa pamamagitan ng submission. And then si under 16 minus 36 kilograms, isang Vietnamese, 2 Cambodian yung mga tinalo niya, and submission win yung naging resulta nung gold medal match. And finally, in the under 16 no gi, same weight class minus 36 kilograms, 2 Vietnamese, 2 Cambodian naman yung nakalaban niya rito, lahat siya diyan panalo. And kagaya nung sa gi competition in the gold medal match ay submission victory din yung kanyang napanalunan. Now, hindi lang ito yung string of gold medal performances ni Megan Luis Cabreros. Na hindi lang dito sa Cambodia, because bago pa siya tumuntong dito, isang katerba na yung napanalunan niyang gintong medalya. Under 16 competition, gold medal siya sa Asian Youth Championship sa Almaty, Kazakhstan. Tapos merong 2 ginto in the 2026 JJIF World Youth Championships. Nasaan na yung picture natin dyan? At isa pang ginto sa 2026 JJIF Cup Under 14 in Abu Dhabi. So, at only 12 years old, si Megan Luis Cabreros is already a 4-time World Youth Champion. Diba? Ibang klaseng consistency meron itong batang atleta na ito. Just 12 years old. And she has already collected this many medals. Isa na siyang 4-time World Youth Champion. So talaga nakakabilibi yung consistency nitong si Megan Luis Cabreros. Mas consistent pa siya sa internet namin dito, partner. Ganon katindi si Megan

0: Luis Cabreros. Now, dito pa rin sa competition, tigda dalawang gintong medalya naman sina Joan Pulintan, Amaris Gabriel Villanueva, Isabel Ann Tambunting, Zeus Babanto, Sean Cale Huatan, at saka si Chase Emmanuel Mapalo. And then yung iba pang gold medalist, sina Melondrina Viray, Maria Isabel Laureta, Gregorio Antonio Abalos III, Romeo Jan Alfred Rafael Arellano, Reynaldo Camacho III, Justoni Bores, Marian Mariano, Megan Kira Dominic Mercado, Santiago Luzuriaga, si Zion Regudo, Gabriel Benavides, Seth Angelo Yalong, Sara Lee Tio, Sebastian Blaze Cabanlig, at si Marcus Caleb Marasigan. Ayan, yan po yung kumpletong listahan ng mga gold medalists ng Philippine team dito sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia. Meanwhile, sa boxing naman, dalawang ginto, isang silver at limang bronze para sa Team Philippines sa 2026 Taipei City Cup Boxing Invitational Tournament. Si Mervin Lucky Alcover ang champion sa Elite Men 60 kilograms, samantala si Jefferson Amaya ang champion sa Under 19 Men 50 kilograms. At silang dalawa, pareho silang pinangalanan na Best Boxer of the Tournament sa kanilang respective weight divisions. Silver para kay John Michael Estorba sa Under 19 Men 60. And then bronze medals na galing kina Jerome Lopez sa Men's 50 kilograms, Gan Ian Gerodia sa Men's 55, Patricia Sumalinog sa Women's 48, si Ian Baguhin sa Women's 51 kilograms, and Erich Gray Subiera sa Women's 60 kilogram division. Samantala, ang ating Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Matapos po nilang pagtagumpayan yung top 6 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Doon sa championship game, tinalo nila ang Chinese Taipei, 17-15. So, etong grupo ni Amia Espanol, Kenan Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno, and Jamana Meñano, nanalo rin sila sa top 1 tsaka top 3, and overall nakaipon sila ng 510 points. So 30 more points than Chinese Taipei. Eh yung champion lang eh, yung nag-qualify for the FIBA 3x3 Under 23 World Cup na gaganapin sa September 15 to 19. So konting pahinga ito, I'm guessing after a few days of break, balik din sila sa training, and then biyahe na sila papuntang Wuhan, China, September 15 to 19, ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Yun namang Gilas Pilipinas Men. Sayang, second overall. Hindi pa yan. Men yan eh. Boys yan eh. Yung Gilas Pilipinas Men ay tumapos second overall dun sa FIBA 3x3 Youth Nations League. And of course, ang atin namang Gilas Boys ay 8th overall sa ginanap na FIBA Under 18 Asia Cup, patapos silang matalo sa Chinese Taipei 78-89. Pinangunahan ni Chog Moral ang Gilas Boys in that game, 22 points, 9 rebounds, 3 steals and 2 assists. Si Ethan Aguas merong 15.7 rebounds, and Lino Tubong Banwa Jr. with 10 points. Sa group stage, maganda yung record ng Pilipinas eh, 2-1. And then tinalo nila ang Syria 72-63 para umabot sa quarterfinals. Yung nga lang, natalo sila sa China 103-117 sa quarterfinals. At dun sa unang classification game nila, natalo sila sa Japan 75-80. So overall, naging 3-3 overall ang naging record dito ng ating Gilas Boys. Oras natin, Pilipinas, alas 5:17 ng hapon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sa iba pang balita, sa ating national team athletes, si Naomi Gardose, champion yan sa Women Elite Downhill sa Seoul International Asia MTB Continental Series. Mas mabilis siya ng 18 seconds doon sa kalaban niya from Chinese Taipei. Ikalawang sunod na podium finish para kay Gardose after also getting a bronze sa Asian Championships nitong nagdaang June. Meanwhile, silver para kay Alden Comero sa Men Elite, at si Shane Yao Yao naman was fourth sa Women Elite Olympic cross country. Si Patrick Koo, nalalaban in the Asian Games, nakakuha ng bronze sa UCI Airdrive BMX Canada Cup. 74 UCI points ang katumbas ng bronze medal na yan. Recently, nag-silver siya sa Asian BMX Cycling Championships. So, maganda yung momentum nitong si Patrick Koo. Papasok ng Asian Games next month. Isa pang lalaro sa Asian Games, EJ Obiena, the defending men's ball vault champion. His latest result, 7th place finish sa Silesia Camila Skolimowska Memorial in Poland. Ang kanyang pinakamataas na clearance dito, 5.80 meters na gawa niya sa isang subok lang. Yun nga lang, isinubukan niya yung 5.90, eh hindi siya umubra doon. Second straight tournament na hindi nakapag-podium si EJ Obiena after winning 3 straight gold medals. But since early July, yung mga resulta niya positive. Although hindi lahat nag-translate to podium finishes, but in 7 of his last 8 tournaments since early part ng July, nakapag-clear siya at least 5.80 meters. That includes yung kanyang season best ngayong taon na 5.91 meters. Samantala, si Bianca Pagdanganan, ang 2018 golf champion, team golf champion noong Asian Games, 15th overall ang kanyang resulta sa Wild Horse Ladies Golf Classic. After ng 4 rounds, 203 ang kanyang total, 6 shots behind Mega Gun ng USA na nanalo. Ngayong taon na to, ito po ang pinakamagandang result para kay Bianca Pagdanganan. Itong kanyang top 15 finish. Kasi dun sa 6 na nauna niyang tournaments, 4 na beses pa siyang hindi umabot dun nung final cut. Tapos yung isa, if I remember correctly, 48th place finish. Yung isa naman, 59th place finish. So di hamak na mas malayo to kumpara dun sa mga naging resulta ng kanyang previous tournaments. And syempre si Bianca Pagdanganan will be part ng ating Philippine golf team sa nalalapit na Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. It's now 5:21, mga kaibigan. Magbabalik tayo dito po sa postgame after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman, eh.
6: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras natin, Pilipinas. It's now 5:23. Napakasawabi ng pagkakagawa niyo. Swabi-swabi yung duli. Ang ganda ng... We are wishing si Kira Ellis a speedy recovery from her injuries dun sa kanyang naging training accident habang naghahanda siya sana for the Asian Games next month. Nagkaroon siya ng some broken bones and bruises. But overall, pinagpapasalamat niya na hindi naging mas malala yung nangyari sa kanya. Although yung kanyang bike, nahaati eh. Yung kanyang bike, na nagkaroon ng major damage. But we are glad na she is okay. Although yung kanyang pagbabalik into active competition in triathlon will have to wait a little longer abang nagre-recover siya from her injuries from that bike accident. Meanwhile, speaking of Asian Games, isa sa mga mag-compete nating atleta dyan is Kurt Barbosa. Now, in the recent crop ng ating national athletes in Taekwondo, tingin ko masasabi natin si Kurt Barbosa ang pinaka-decorated dyan. He is already an Olympian. The first Olympian since Chom Li Go na nag-compete on 2008. Si Kurt Barbosa competed in 2021 sa Tokyo. And then he is also a 3-time SEA Games gold medalist. Actually, tatlong sunod-sunod yan. But recently, merong pinagdaanan pong mabigat itong si Kurt Barbosa matapos yung kanyang naging bronze medal finish in the 2025 SEA Games in Thailand. Kasi with that bronze, naputol yung streak niya ng tatlong sunod-sunod na gintong medalya. Sabi ni Kurt sa Sports Radio 918, nag-creep sa kanya yung self-doubt. Pinagdudahan niya yung kanyang kakayahan, yung kanyang ability na manalo pa ng medalya para sa Pilipinas. But in that interview with Sports Radio 918, sabi ni Kurt, he is 100% okay, so that's great news. And he is back in top competitive form. At naging prueba niyan ay yung kanyang recent na panalo sa isang taekwondo tournament na nilahukan niya in South Korea. So alamin pa natin ang detalye ng pinagdaanan ni Kurt Barbosa and how is his mindset heading to the Asian Games next month. Dito po sa Panayam ng Sports Radio 918.
7: Hello! Magandang araw! Kumusta na, Kurt?
8: Hello po, ma'am. Good afternoon po. Okay na, okay, okay
7: yeah.
8: Na po,
7: ma'am. Congratulations muna sa'yo dahil naka-gold medal. Natutuwa kami dun sa huli mong sinalihan na tournament Kim Hon-yong dyan sa Korea. Gold ang naiuwi ni Kurt. Tapos, syempre, qualified ka para sa Asian Games. So, gaano kabisi sa mga araw na ito si Kurt with less than a month to go bago mag-Asian Games?
8: So, yun nga po. Tuloy-tuloy pa rin ang training po namin. Andyan yung strength and conditioning namin. Ang taekwondo, training, and yung mga running po namin. So, okay naman po. All out po lagi.
7: Hindi naman tayo apektado kahit masama yung panahon. Wala namang naapektuhan sa training venue nyo o whatsoever sa programa, Kurt?
8: Wala naman po. All good naman po sa awa ng Diyos po.
7: Okay. Yes. So, Kurt, tell us, gaano ka laking bagay na nanalo ka sa huling competition at nagkaroon kayo ng series of competition sa Korea para nga sa iyong paghahanda sa Asian Games?
8: Yun nga po, parang bumalik yung confidence ko ulit sa paglalaro, na-enjoy ko ulit. Yun nga po, yung sinasabi nilang new meta, parang nakakapag-adjust ulit ako, nakakahabol ulit ako sa new meta. So, malaking bagay po yun na nakakuha tayo ng gold para sa Pilipinas at ipunta natin sa Asian Games.
7: Yung sinasabi mong nakahabol ka sa new, what's that, new meta?
8: New meta, yes, new meta. Yung taekwondo po kasi ngayon parang nag-a-adjust na po sa mga new rules, madaming adjustment, so yun yung ibig kong sabihin po, yung meta.
7: Ito pala yung mention by Secretary General Rock Sampson sa isa ka rin kwentuhan sa kanya early this week, ano, na may mga bagong ruling, bagong equipment din na ginagamit, parang equipment A, B, C, yan yung klase ng scoring na ano na inyong susundan. So, alam na ba natin kung anong klase na scoring ang meron or probably yung, the scoring, ang tawag niya eh, come this Asian Games. Kasi may tatlo daw na pinagpipilian. Kurt?
8: Yes po. Yun po yung Daido, KPNP, at Weichup. So, iba-ibang klaseng armor, iba-ibang klaseng style, iba-ibang sensing socks. So, parang iba-ibang style po talaga siya. So, medyo mahirap po talaga yung adjustment. So, depende kung ano yung lalabas nila, ganun po.
7: Wala pang nilalabas kung ano ang gagamitin?
8: Ang sabi po nila last gen, yung gen 3 po. So parang yun po, sanay po tayo doon.
7: So sanay naman tayo doon, so no problem.
8: Yes.
7: Okay, Kurt.
8: Yes po, yes.
7: Anyway, gaano kahirap yung nakuha mo na panalo gold medal and route to that gold medal in Korea recently bago nga bumalik ang team dito sa Manila? Ilan din ba ang tinalo doon and how tough the competition was?
8: Masasabi kong tough yung mga nakalaban po doon kasi andun yung Korea, yung mga Uzbekistan, andyan pa po yung mga Asian top players. So, nakalaban ko pa po yung last na nag-world champion sa juniors na from Uzbekistan. So, parang malaking bagay yun sa akin, experience na tinalo ko siya and maganda yung naging laban po namin. So, doon po bumalik yung confidence ko na, kaya pa pala na kaya ko pa pala sumabay sa mga bata, parang ganun.
7: Wait.
8: So, andun.
7: Yeah. You're so young. Bakit mo nasasabi na kaya pang sumabay sa mga bata, Kurt? Nagkaroon ba ng doubt na parang mahirap ka nang makahabol sa mga kalaban these days, Kurt?
8: Yes po. Parang naging performance ko po last year kasi parang, yun nga, naninibago ako sa mga armor, ganun. Tapos yung mga bata parang galing nila magpatama. Ang galing nila hanap ng mga butas. So parang laking adjustment po talaga. Naging learnings and growth ko last year. So ito po yung year po natin. Yes.
7: Yes, bumabawi ka ngayon. Kasama yes. ba sa nagbigay sa iyo ng doubt yung kabiguan na muling makuha ang gold medal sa SEA Games nung December, di ba? Naka-3 gold medals ka na, tapos nung last, hindi ka naka-gold medal. Tama ba, Kurt?
8: Yes po, ma'am. Tama po.
7: Rin yun sa naka-apekto na parang nagbigay ka o nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo?
8: Yes po, pumasok po talaga yung doubt na parang nahirapan na akong mag-score, ganun. So, laking adjustment po, lalo na sa mindset, ganun. Yun po talaga inayos ko. Yung mental po talaga.
7: Oo, mahirap yun, ano? Paano nga nagawa yun? Anong klaseng process? Kasi nakita ko kanina, may mga photos kaming fina-flash. Meron nga mga nag-grab ng video mo na ang ganda ng mga spinning, ano mo, kick mo, grabe. Hanga-hanga sila kay Kurt Barbosa. Paano mo na ngayon yun nagagawa? Ano ba yung process na napagdaanan mo para nga burahin yung doubt na yan sa sarili?
8: Yun, mas ina-enjoy ko yung training, mas ina-enjoy ko yung process, mas ina-enjoy ko yung mga kasama ko, and lalo-lalo na mas minamahal ko yung sarili ko po.
7: Minamahal yung sarili, okay. I'm sure mas, nagre-rest, hindi mo rin masyadong ini-stress yung sarili mo.
8: Yes,
7: o sobrang yes, isip, how to do this, how to do that, Kurt?
8: Yes po, yun po talaga. Number one po talaga, lalo na sa umaga, inaayos ko na agad yung mental ko. Pinaprocess ko na talaga lahat kung anong mangyayaring this day, ganun po.
7: Hindi na malaki ang expectation mo sa sarili mo ngayon, being an Olympian. Isa ba yun sa nag-adjust ka rin, basis kasi sa mga line of your, what you're saying, ano? Parang hindi mo nga binibigyan ng stress yung sarili mo. I mean, yung bang sa expectations sa sarili mo dati, masyado bang mataas, Kurt?
8: Yes po, parang pag sobrang talaga nag-expect, parang nakakalimutan mo na yung process mo, nakakalimutan mo na yung paano i-enjoy yung journey. So this time talaga mas na-enjoy ko yung journey ko talaga, yung process ko, kung ano yung bibigay ng coach, gawin talaga ng 100%. Ayan po, compare dati parang daming doubt, daming negative thoughts, ganun. So parang tinanggal ko po talaga yun, tinanggal ko po.
7: Oh, ang hirap maging atleta, no? Lalo na kapag nagkaroon na ka na ng accomplishment. 3-time gold medalist sa SEA Games. And then Olympian, di ba, noong Tokyo. Kurt, sino ba ngayon yung mga coaches natin, yung talagang nag-handle sa'yo?
8: Mga nag-handle po sa akin, bali, apat po sila. Sila Sir Kitts, Sir Gerson, Sir Paul, and Coach Hay po. So, lahat-lahat po sila, iba-ibang ideas ang training. So, nakakatulong po sa akin. And pag umuwi po ako sa amin, natutulungan din po ako ni Sir Glenn po, yung saan po ako nagsimula. And yung SNC ko naman po ngayon, si Coach Luis Lemesa. So, madaming techniques, madaming variation na natutunan ko araw-araw. Pag sino yung magturo, parang ina-adapt ko talaga. Adapt, adjust, ganun po.
7: Dami pa lang coaches, ano? Pag umuwi ka, ibig sabihin kapag umuwi ka sa Abra, tama ba?
8: Yes, sa Abra province po.
7: Meron ka rin pala doon ng mga coaches na until now, talagang pwede pang sandigan, pwede pa rin mag-alaga at magturo sa'yo. And that's nice, Kurt. So, ano na ngayon ang ano natin, ang mindset natin? Asian Games na, but syempre, bago ka nga napasok sa Asian Games, kailangang ikaw pa rin yung number one sa bansa natin, and you did it, considering na nagkaroon ka sa doubts, sarili mo. And then you also competed, tama, sa Asian Championship na nagsilbi din qualification for the Asian Games. Kumusta ka ba doon?
8: Yes po, maganda naman po yung naging performance ko po doon. Parang na-short lang sa huli. Nagkamali lang sa adjustment na hindi namin na-check. Kumbaga, ayun, all in all, okay naman po. Mindset good, spiritual good, physical good, yun po.
7: Ngayon, ang alam ko, sabi ni Sir Rocky, ay alam nyo na yung 16 na maglalaban-laban come the Asian Games. 54 ka ba o 58?
8: This time po, 58 po sa Asian Games.
7: 58 kilograms sa Asian Games, Kirugi. Alam mo na yung 16, may idea ka na. Sino-sino nga ba yun? Marami bang bago? O yung bang tumalo sa'yo nung huling edisyon ng Asian Games? Yun ba'y muli mo pang makakaharap at papaano natin sila paghahandaan?
8: Yun nga po, nakikilala na po namin and nakikita na po namin sino makakalaban namin, like mga Iran, Korea, Jordan, Kazakhstan, yan po yung mga medyo mabibigat. Pero alam ko din po sa pag nakalaban po nila ako, mahirapan din po sila. Yan yung mindset ko po. Parang hindi ako madaling matalo din. Yan po.
7: Oh, nakita ka namin nung nag-qualify ka sa Olympics eh, di ba? Ibang Kurt Barbosa yun eh. So, andyan pa yun. Alam natin, hindi yun nawawala. Bakit mo sinabi na hindi ka mahirap talunin kahit pa sino pa itong makakalaban natin dyan sa elite, ha? Natatangi pala, no? 16 lang talagang lalok sa bawat kategory sa Asian Games. Mga ano bang bansa yan, Kurt?
8: Andyan po yung mga Iran, Korea, Chinese Taipei, Kazakhstan, Jordan, yung mga tough po talaga na athlete sa Asia po, sa Taekwondo po.
7: Ano mo nasabi na hindi ako papatalo sa inyo, Kurt? Anong mindset, anong mantra ika nga? Di ba, minsan yung mga athlete, may paulit-ulit sinasabi sa sarili nila, parang yun yung nagsasike sa kanila. Ikaw, ano yun?
8: Ako po, these days talaga, naiiniwala ako sa sarili ko talaga. Naiiniwala ako sa skill ko, naniniwala ako sa binigay ni God na gift sa akin. Kung paano ko na lang talaga i-adapt, i-apply sa laban. So, ang number one talaga, believe na believe ako sa sarili ko.
7: Sino yung mga ka-sparring mo dito? Kumusta din? At may sapat ba na sparring? Sa bagay, mabababa pa naman yung weight division mo, no? Marami ka bang nakaka-spar dito sa training?
8: Yes po, marami naman po. Andyan po sila Kenneth, sila Algen, sila Yum-Yum. So, matatangkad po sila and iba-ibang fighting style din na makakatulong po talaga sa akin papuntang Asian Games. And I'm very thankful po kasi andyan sila na tumutulong po sa akin.
7: piling-pili yung pupunta sa atin sa Asian Games nung isang araw na ibigay ni Sir Rocky yung listahan sa akin. Parang ano, halos lahat kayo ay veteran except kay Mangi na first-timer. Anong tingin mo doon sa komposisyon ng team na lalaban sa Asian Games, Kurt?
8: Naging aral na po namin yung last na Asian Games sa China. So this time, alam na po namin kung ano yung mga dapat gawin. Alam na po namin yung mga dapat i-apply sa laban. Paano yung maging mindset namin. So ang number one po talaga dyan is magtulungan po kami paangat.
7: Yung palang adjustment mo from 54 to 58, mahirap ba? Ayos na ba ngayon yung weight mo?
8: Yes po, di po ako masyadong lose weight, parang maintaining weight po sa weight na 58 po.
7: Pag nag 58 ka, maliit ka ba sa 58 weight category doon sa mga makakalaban mo? Probably in terms of height?
8: Yes po, kahit naman sa 54, maliit pa din po ako. So, Filipino, maliit po talaga pero malaki yung puso.
7: Yun ang gusto ko, maliit man ang mga Pilipino pero malaki ang puso. Tayo may pinakamalaking puso pag dating daan. Nakakailang Asian Games ka na, Kurt?
8: This is my second time po.
7: Second time pa lang. Okay. Yes, so, syempre, talagang matagal na rin tayong hindi naka-medal doon sa Kirugi. Ang huli pa si Pauline. Pauline, yes. Diba, Lopez, I think that was in 2018. Yeah, Jakarta, Indonesia Asian Games pa, Kurt, ha? Yun ba'y dagdag motivation sa inyo na ito na ulit yung pagkakataon para makabalik tayo sa podium?
8: Yes po, lalo na po na bigay siya ng word sa akin si Ate Pauline before Asian Champs and itong mga previous na tournament ko po na binibigyan niya ako ng believe talaga sa sarili, na maniwala ako na kaya ko talaga. Yun po.
7: Meron pa palang advice sa iyo si Ate Paulina. Anyway, between today and the Asian Games, ano pa natitira sa schedule nyo? Meron pa ba kayong international stint? Kurt, ang sabi, busy kayo ang Philippine Taekwondo team.
8: Wala na po kaming maging tournament before Asian Games. So, more on preparation na lang po kami, training. Yun na lang po bago kami sumabak sa Asian Games.
7: Namang international camp, natapos na yung camp.
8: Yes po, last month lang po natapos po. Sa Korea po nangyari.
7: Okay. So, gaano naging kaganda yung sa Korea? Sapat ba? Sa tingin mo ba? Nakuha natin yung tamang preparasyon para sa games because of the training camp and series of competition, di ba, sa Korea nangyari?
8: Yes po. Sa tingin ko po, sapat na mo yung naging training namin sa Korea kasi madaming kaming natutunan na naman doon and I am sure dami namin nakuhang strength, ability, tsaka yung mindset po. Yan po.
7: Ano yung nagbibigay o sino yung nagbibigay ng inspirasyon at ng motivation kay Kurt Barbosa sa muli mong pagtungtong sa Asian Games, isa sa pinakamalaki na kompetisyon na parating pinaghahandaan ng isang atleta? Yes, Kurt?
8: Yun nga po, nagbibigay ng inspirasyon sa akin yung aking pamilya, lalo-lalo na sa aking partner na si Janine and yung dalawang anak ko po na si Cairo tsaka si Armor. Tsaka yung mga tao naniniwala po talaga sa akin, lalo-lalo na yung buong PTA. Proud na proud po talaga ako na i-represent yung bansa natin. And thankful din ako kay Grandmaster Hong and mga nagpapatakbo sa PTA po talaga. Yun, sobrang inspired ako kasi madami akong nakikitang bata na gusto din sa line na to, yung way na to. So parang ginagalingan ko po talaga para sa kanila.
7: Inspirasyon kanila, model kanila, idol kanila. Kaya pala nakita ko dun sa isang mong post, ang daming kabataan, parang tumutulong ka rin ba sa ABRA para ipromote tong Taekwondo at definitely nagtuturo sa kanila. Meron ka na palang inspirasyon, ano, may dalawa, no? Two kids. Di, yes, syempre, yes. Pag umuwi ka, meron ka ng, kumbaga, i-display mo yung medal para sa kanila. Ipapakita mo na, oy, ito yung medal ko, kaya ako nawala ng matagal na panahon dahil nag-training at lumawak sa competition. But, ang premyo ay yun, medal. And syempre karangalan, diba? Para sa bansa at para na rin sa buong pamilya mo. It's so nice, diba Kurt? So Kurt, yes. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng susubaybay at sa patuloy na sumusuporta sa iyong parating paglaban para sa Pilipinas? Ano ang aming aasahan sa'yo? Come the Asian Games. Sige, mensahe.
8: First of all, I want to thank to you, Ma'am Judith, and to Sports Radio, and na-interview niyo po ulit ako dito. Abangan niyo po kami sa Asian Games sa October po. Kami yung last na lalaban for Asian Games. So, pray for us. Alam po namin na pinaghahandaan po namin to, and makakauwi po kami ng mga medalya. Kasi naniniwala po talaga kami, lalo na sa mga coaches namin, sa sarili namin. And yung mga medical po namin, 100% nandyan po sila. So maraming salamat po sa lahat ng sumasabay-bay, lalo na sa Taekwondo sa Pilipinas. And para sa inyo to.
7: Yes, at salamat din sa inyo. Ano, mabuhay kayo. Whatever happens, diba, sa mga competition, lagi kaming proud sa inyo dahil alam namin ang inyong sakripisyo, alam namin na yung puso nyo ay nandiyan para magbigay serbisyo, diba, sa Pilipinas, para magbigay ng medalya, ng karangalan para sa ating inang bayan, as we say. Thank you so much. Hope to see you sa Asian Games.
8: Thank you so
7: and
8: much.
7: All the best. Yes, God bless you.
0: Was Kurt Barbosa ng ating Philippine National Taekwondo Team. Grabe to si Kurt, ang inggit pa nga eh. Hindi na orient. So, bawal kasing bumati rito lang ano eh. Barbosa will be one of 7 Taekwondo athletes natin na magko-compete in the 2026 Asian Games next month. Yung 7-member Taekwondo team for this year, yan na ho ang pinakakonte na bilang ng Taekwondo athletes natin sa Asian Games in the last 20 years. Since nung 2006 Asian Games sa 5 nagdaang edisyon, palaging double digit yung bilang ng ating Taekwondo athletes. Ngayon na lang na single digit lang, only 7. Now, out of those 7 athletes, 4 lang yung naglaro na in the previous edition, that was in 2023 sa Hangzhou, China. Bukod kay Kurt Barbosa, naglaro din last time si Dave Seya, si Baby Jessica Canabal at saka si Laila Delo. And sa kanilang 4, 2 lang yung nakapaglista ng panalo 3 years ago. Si Jessica Canabal, panalo siya sa round of 16 and then natalo sa quarterfinals. At si Dave Seya, panalo sa round of 32 tapos natalo in the round of 60. So, yan ang mission nila for this year's edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan. Higitan yung isang bronze medal na nakamit ng Taekwondo team the last time. That was courtesy of Patrick King Perez in Pumse. At ulitin yung yung podium finish ng Pilipinas sa Kyurugi. Yung last time out niyan, the last time, si 2018 sa Indonesia, courtesy of Pauline Lopez. 5:46 ang ating pong oras. Professional sports tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame. Ref, full time out tayo. Magbabalik tayo.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections

0: No. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid natin ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Ang ating oras, it's now 5:49. Nitong nagdaang weekend, nagtapos ang kampanya ng Strong Group Pilipinas sa 45th William Jokes Cup. Tinatawag ngayon dyan ang mga Pinoy eh. Jokes Cup na, hindi na Jones Cup. Tinalo nila ang Jordan 96-91 ang final score at tumapos with a 5-1 record nga ba? O 6-1 record ba ditong strong group? 6-1 record. Pero tumapos in 5th place. Sabi nung chair ng Strong Group Athletics na si Frank Lau, hindi man sila nakapag-threepeat dahil sa circumstances na hindi nila kumbaga na-foresee, ano? But sila'y tuwang-tuwa kasi talagang nag-uumapaw daw yung suporta na kanilang natanggap from both Filipino and Taiwanese fans. Kaya para sa kanila, sapat na yon. At sa knowing na sa mata ng marami, etong kanilang kupunan, ang tunay na kampiyon. Capital T-U-N-A-Y. Tunay na kampiyon. And I completely agree. Walang dapat ikahiya ang Strong Group Pilipinas with how they played actually dito sa Jones Cup na to. They took the high road nung alam mo yon, yung binagsak yung balitang okay, isa na lang yung paglalabanan na semifinal ticket sa grupo nyo kasi yung home team namin pasok na sa semis ano doon sa grupo nila. Pwede naman silang pwede namang umuwi na lang, di ba? O pwede namang I don't know. Hindi nila seryosohin, di ba? Yung competition, may ganun eh. But, syempre, mga professional tong mga to. And they are representing the Philippines. So, para sa akin, maganda yung pagkaka-represent nila sa Pilipinas dito despite all what happened, ano? Yung nangyaring yan, I think that reflects more dun sa organizers. Kasi kahit saang angulo mo talaga tingnan eh. Ibabaw, itaas, sa gilid, di ba? Sablay talaga eh. 'Di ba? Yung mga ganyang klasing diskarte. Hindi dapat 'yan sa mga ganitong klasing tournament. Na yung mga nagko-compete ditong kuponan, talaga seryoso na maggustong manalo rito, 'di ba? Nahiya pa sila. Kung ako sa kanila, diniretso ko na hanggang sa championship game yung kuponan nila eh. Ginawa lang na hanggang semis. Hanggang ano na, gold medal game na. Gagawa na rin lang kayo ng ganyan, di ba? Lubos-lubosin nyo na. Para isang, ano na lang, isang malaking tawa na lang. Ngayong araw, mag-umpisa na po ang US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. 12 Pilipino po ang maglalaro rito, syempre, pangungunahan ng world champion na si Carlo Biado. I don't know if 11 PM ngayong gabi o baka nagsisimula na to, but sa opening round, ito po yung mga makakalaban ng ating mga Pilipinong Q artists dito. Si Carlo Biado, kalaban niya si Juan Para, si AJ Manas, katapat si William Compton, Michael Feliciano versus Kai Massingale, Marvin Assis, kalaban si Michael Alonso, Harry Vergara versus Dimitrios Gelatis, Jeff Roda, si Justin Pellets ang kalaban niya, and then Jeff DeLuna versus Shane Thompson, Michael Bawanan versus David Byerman, Roberto Gomez versus Edward Epperson, Lee Van Corteza, kalaban niya si Robert Moreno, si Bernie Regalario, kalaban naman niya si Barry Hetherington, and finally, Roland Garcia versus Nadim Okbani. Yung round 1 is a race to 9 game. Ganun din yung rounds 2 and 3. Kailangan makatatlong sunod na panalo ka rito. O para diretso ka na kagad dun sa stage 2. Para hindi ka na dumaan dun sa loser's bracket. Ang premyo para sa mananalo tumataginting na $100,000. Katumbas po yan ng more than 6.1 million pesos. So yan po ang 12 Filipino Q artists na magkocompete dito sa US Open Pool Championship simula ngayong araw sa Frisco, Texas. Let's go to the WNBA. Panalo ang Golden State Valkyries laban sa Minnesota Lynx. 80-66 ang final score. Cecilia Zandalasini with 18 points and 2 steals in the game. Si Gabby Williams, 15 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals. At si Veronica Burton, merong 14 points, 9 assists, 5 steals and 4 rebounds. Ito po yung labanan ng top 2 teams sa buong liga. Lamang ang Golden State 63-57 sa unang bahagi ng fourth quarter. Tapos ginawa nilang 77-58 with a 14-1 run. Pasok yung 3 ni Zandalasini, tapos meron pa siyang isang basket ulit to make it a 19-point lead with dun sa natitirang bahagi ng final quarter. Ito po yung unang panalo ng Golden State sa Minnesota sa 10 laro nila in the regular season tsaka playoffs since sumali sa WNBA last year itong Golden State Valkyries. Natasha Howard ang nanguna sa Minnesota with 13 points and 7 rebounds. I mentioned top 2 teams ito, ang Golden State Valkyries, 26-11, sila yung number 2 team sa buong liga. Number 1, ang Minnesota, 31-8. After this loss. Samantala, ito namang Atlanta Dream. Panalo over the Los Angeles Sparks 78-71. Alicia Gray, 20 points, 6 assists. Si Ryan Howard, 18 points, 6 rebounds. And Angel Reese with 11 points and 26 rebounds. Tama po, 26 rebounds plus 3 assists and 3 steals. Isang 12-0 run ng Atlanta sa dulo ng third quarter at sa umpisa ng fourth quarter ang naging susi sa panalo rito. 3-point play ni Ryan Howard, tapos dalawang sunod na layup ni Naz Hillman tsaka Jordan Canada. And then isang 3-point shot ni Ryan Howard, tapos layup ulit ni Alicia Gray. 71-55, a 16-point lead para sa Atlanta. Yung 26 rebounds ni Angel Reese, nahigitan niya yung dating record ni Shamika Holdsclaw na recently lang ay na-induct sa Naismith Basketball Hall of Fame. Yung previous record was 24 rebounds, 2003 pa nung naitala yan. At yung 458 total rebounds so far ni Angel Reese ngayong season na to ay mas marami ng 7 rebounds sa naging overall rebound numbers ni Aja Wilson in 2024. So nakakaapat na sunod na panalo na itong Atlanta Dream. 25-13 ang record nila. Sila na ngayon ang number 1 team sa Eastern Conference at pang-apat overall na nalagpasan na nila yung Indiana Fever. Meanwhile, ang LA, wala, laglag na to sa playoffs. 13-25 ang record nito. Sa ngayon, 7 teams na yung pasok sa playoffs ng WNBA. Minnesota, Golden State, Las Vegas, Atlanta, Indiana, New York at saka Washington. Number 8 ang Dallas, number 9 yung Portland. Pero etong Dallas ay merong 6.5 games advantage laban sa Portland. Ang regular season ng WNBA ay hanggang September 25. 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong araw po ng Martes. That wraps up today's episode ng ating postgame dito po sa Sports Radio 918. Bukas ulit, alas 5 po ng hapon. Maliban na lang kung mahaba ang commercial. Up next, Ria Revolo Sports 918 hanggang alas 8 ng gabi. Until bukas, mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
20: Leptospirosis, pinalakas na habagat, inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan. Kasunod ng mga naitalang karahasan na sangkot ang mga kabataan, Pangulong Marcos Jr. bukas na suportahan ang panukalang pagban o pagsuspinde sa mga online platform na nakakasama sa mga kabataan. Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio indineklara bilang ikalawang hostile witness sa nagpapatuloy na paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ortonio kinumpirmang walang kalakip na supporting documents ang hiniling na confidential funds ni Vice President Duterte. At bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom, mas buwaba pa batay sa isang survey.
21: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong suporta ng gobyerno sa pribadong sektor para sa paggawa ng all-Filipino electric vehicle, kabilang ang mga tricycle at electric jeepney.
22: Sabi ng Pangulo, kapag naging matatag ang lokal na paggawa ng electric vehicles, makatutulong ito
0: para mabawasan ang pagdepende sa imported na petrolyo.
1: Makakatulong dito ang mga teknolohiya mula sa Department of Science and Technology para mapabilis ang produksyon at mapataas ang kalidad ng mga produkto. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
13: Ang mga piyesa at bahagi ng mga sasakyan na ginagawa sa manufacturing site na ito sa Caloocan City. Sino bang mag-aakala na ibinebenta at ipinapadala sa ibang bansa? Talaga namang paggawang Pinoy, world class! Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pabrikang ito kung saan tatlong kumpanya ang nag-ooperate. Isa rito ang manufacturer ng mga component ng civilian at military jeep na ibinibenta sa Amerika at Europa. Layo ng pagpunta ni Pangulong Marcos na suportahan ang manufacturing industry at tingnan kung ano pa ang maaring itulong ng pamahalaan para makagawa ng sariling electric vehicles at Egypt sa Pilipinas.
23: Ano yung nandito na? Ano na yung mga kulang? Ano pa yung mga kulang na susuportahan ng ating DOSD, ng national government para makapaggawa na tayo ng electric vehicle dito sa Pilipinas. Sa ganung paraan ay magiging mas stable ang ating ekonomiya at ang hanap buhay ng lalong-lalo na yung mga kasama natin ang nagpapasada.
1: Sa tulong ng DOST, target ng kumpanya na makagawa ng electric tricycle gaya na lamang nito sa susunod na taon. Environment friendly dahil walang polusyon at inaasahang mas makakatipid dahil hindi kinakailangan gumamit ng mga produktong petrolyo na mahal ngayon ang presyo.
24: Maganda ito kasi unang-una kapag dito natin ginawa ang electric vehicle, yung after sales service mabilis kasi nandito na yung gumagawa. At napaka-importante na mas maraming trabaho ang pwede nating ibigay sa ating mga kababayan.
13: Nakapagbigay na ang Department of Science and Technology ng 2 milyong pisong halaga ng tulong para sa kumpanya. Maaari pa itong itaas sa 5 milyong piso o higit pa sa ilalim ng programa ng ahensya na tumutulong sa mga negosyong nangangailangan ng makabagong teknolohiya.
24: Ang tulong ng Department of Science and Technology dito ay magbigay tayo ng powder coating technology na napapaganda at napapabilis ang pagpuproduce ng ganito mga parts na in-export.
25: Dati, wet paint lang ginagamit namin. But thanks to DOST, nakaset up kami ng powder coating dito.
13: Mahigit 1,000 piyesa ng sasakyan ang nagagawa ng kumpanya kada araw at target pa itong doblein sa susunod na taon. Para magawa yan, nangako rin ang DOST na itataas ang kapasidad ng electrodeposition sa pabrika. Isang proseso ito na naglalagay ng protective coating sa mga bakal na piyesa ng sasakyan na panlaban sa kalawang. Clazel Pardilla, para sa bayan!
0: Hindi hadlang ang kakulangan ng pera para makapagpagamot sa mga pribadong ospital tulad ng St. Luke's Medical Center. Sa pamamagitan nito ng pinalakas na no co-payment policy na nilagdaan ng St. Luke's at PhilHealth at personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat.
26: Hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangan atensyong medikal.
27: Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagsaksi sa Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City para sa mas accessible na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng partnership, tutulungan ng St. Luke's at PhilHealth ang mga eligible member na masulit ang kanilang PhilHealth benefits at gawing mas seamless ang access sa kinakailangang medical services. Partikular na sakop nito ang pagpapatupad ng no co-payment policy para sa mga miyembro nito na naka-admit sa basic accommodation o ward.
26: Kahit na yung dati na yung hindi nakakapunta sa private hospital kagaya ng St. Luke's ay matutulungan na makapunta rito at bibigyan natin ng suporta na galing yung kagaya ng dati sa PhilHealth, sa DOH at kuminsan kahit sa Office of the President. Pero ito ay para hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil walang silang pambayad.
27: Sa ilalim ng no co-payment policy ng PhilHealth, hindi dapat maglabas ng dagdag na bayad ng mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation kung ang kanilang mga serbisyo at gamot ay sakop ng PhilHealth. Punto ng Pangulo, hindi naman ibig sabihin na kapag nagpunta ang mga pasyente sa isang pribadong ospital, ay kaya na nila ang gastusin. Sa halip, mas kailangan lamang nila ito dahil sa specialized expertise sa serbisyo para sa kanilang paggaling. Kaya paraan-anya ito ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan na yan ng mga Pilipino. For a

0: sa mga nangangailangan ng kinakailangang serbisyong medikal nang dahil lang sa kakulangang pinansyal. Kasabay nito ang pagtiyak ng Pangulo na patuloy ang mga programa ng pamahalaan para maibsan ang financial burden ng mga Pilipino gaya na lamang ng zero balance billing, yakap program, gamot program at iba pa. Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: Pinalakas ng PGH at National Kidney Transplant Institute o NKTI ang kanilang koordinasyon para maayos ang referral ng mga pasyente at maiwasan ang overcrowding sa mga emergency room. Sa harap ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng ductal sclerosis dahil sa malawakang pagbaha. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benepisyo para sa leptospirosis. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, matapos ang malawakang pagbaha dulot ng bagyo at habagat, pinalakas ng Philippine General Hospital o PGH at National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang kanilang koordinasyon upang maiayos ang mga referral protocol at matugunan ang overcrowding ng mga emergency room. Nagkasundo ang dalawang institusyon na tatanggapin ng PGH ang mga non-leptospirosis patient mula sa NKTI habang mananatiling kontrolado ang mga walk-in patient upang may prioridad ang mga nangangailangan ng urgent kidney care at regular dialysis. Sa ngayon, nasa 48 ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan 45 sa mga ito ang kasalukuyang sumasailalim sa dialysis habang 7 ang nasawi at 2 rito ay bunsod ng multiple organ failure. Tiniyak naman ni Dr. Arlene Croson, Acting Department Manager for Renal Care Services ng NKTI, na may sapat na manpower ang ospital para sa inaasahang bugso ng pasyente.
3: Ang doctors at nurses, lagi meron naman kaming supplies at ang NKTI ho ay lagi namang handa. Yung mga blood, we always encourage naman na sana blood donors, meron tayong marami para just in case we need it, meron tayong tinatawag kasing blood bank. So when we need it, available po sila.
2: Binigyang diin ng PGH sa kanilang opisyal na pahayag na ang kanilang alyansa sa NKTI ay nagpapakita ng matagal na nilang pagtutulungan para magbigay ng maagap at angkop na pangangalaga sa bawat pasyente saan mang pasilidad sila unang lumapit. Hinimok din ni Dr. Lamban Croso ng publiko na huwag ipagsawalang bahala ang mga sintomas gaya ng lagnat, pamumutla at paninilaw ng mata at pananakit ng katawan.
3: Ang gusto ko ipaalala ng NKTI is leptospirosis po ay nape-prevent. Nape-prevent po yan, pwedeng iwasan. At ang mild cases, nagagamot po yan. Kaya as early as pag meron na kayong mga simptomas, pumunta na po kayo sa inyong mga clinics, sa inyong mga malapit na barangay health centers para ho kayo ay magamot na. Huwag nyo na pong hintayin na malala na.
2: Kasabay nito, ipinalalaganap din ang suporta mula sa PhilHealth Yakap Program at Yaman ng Kalusugan Program para sa libreng prophylaxis gaya ng doxycycline habang nananatiling nakataas ang alert status ng NKTI sa inaasahang mas marami pang kaso dulot ng patuloy na epekto ng masamang panahon. Upang makabawas sa gastusin, itinaas din ng PhilHealth ang benepisyo para sa leptospirosis sa ilalim ng PhilHealth Circular Number 2026-0008 kung saan ang coverage sa standard hospitalization ay naging 63,000 pesos mula sa dating 21,450 pesos habang pumapalo naman sa 170,000 pesos hanggang 411,000 pesos ang tulong para sa mga malubhang kaso. Bukod dito, libre at walang babayarang gastos o zero balance billing ang paggamot sa mga severe leptospirosis patient sa mga ospital ng DOH at PhilHealth accredited facilities. Tiniyak naman ng Malacanang ang hakbang ng pamahalaan sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng pagbaha sa Metro Manila nitong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nagkaroon na ng kasunduan ang NKTI at PGH hinggil sa pag-manage ng mga pasyente dahil na rin sa full bed capacity ng NKTI bunsod ng pagtaas ng leptospirosis case.
4: Nagkaroon po ng ang PGH na statement na sila po ay tutulong kung kinakapos po talaga ng espasyo or bed capacity ang NKTI, nandiyan po ang PGH. At kung may mga pasyente na hindi naman nasa-suffer ng leptospirosis, maaari naman silang lumipat sa PGH. So makikipagtulungan po ang PGH sa NKTI.
2: Elijah Canlas para sa Bayan.
1: At sa punto pong ito, makakausap po natin si Dr. Alfred Philip de Dios. ang tagapagsalita at Vice President ng

0: Quality Assurance Group ng PhilHealth, pugnay sa mga serbisyong medikal at pangkalusugan na handog ng PhilHealth sa ating mga kababayan. Magandang gabi po, Doc AP. Dayan Kidar po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Alright, Doc, ngayong nagkaroon nga po itong kasunduan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City na personal na sinaksihan po ni Pangulong Marcos Jr. Inaasang ipatutupad nga po itong no co-payment policy. Ano po itong no co-payment policy na ito, Doc? At ano po ang benepisyong hatid dito sa publiko?
1: Okay. Ang ginagamit po namin actually is no balance billing. Yung term po na mas gusto naming gamitin. Ang ibig pong sabihin nito ay sa mga miyembro po ng PhilHealth na ma-admit sa kanilang basic accommodation, yun po yung tinuturing natin na charity ward, covered po lahat ng expenses dahil sa no balance billing program po ng ating gobyerno. Ibig pong sabihin, wala na pong ilalabas dapat ang ating mga pasyente or ang tinatawag natin na wala na po dapat silang out-of-pocket expenses. Okay? So, ito po, para lang doon sa mga na-admit, doon sa charity ward o doon sa basic accommodation po ng hindi lang ng St. Luke's, kundi ng lahat ng dapat po ng mga pribadong ospital.
0: Doc, ito naman po ngayong tag-ulan at madalas na po ang pagbaha kung saan nakapagtala na rin po ng mga kaso ng leptospirosis. Ano po yung mga PhilHealth benefit na maaari pong gamitin po ng mga pasyente?
1: Okay. Actually, nasabi na po ninyo la halos lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Para nga daw po dun sa mga may mild symptoms, pwede po kayong pumunta sa mga primary care clinics po natin, yung mga tinatawag natin na yakap clinic. Doon po, makakaroon kayo ng libreng check-up. Kung kailangan ng basic laboratory na nagawin, may re-request po doon. At pinaka-importante po, lalo na sa mga kababayan natin na nalusong sa baha, no? Mabibigyan din po kayo ng libreng gamot pangontra sa leptospirosis. Yung antibiotic po na doxycycline. Ngayon naman po, kung talagang medyo mabigat na ang inyong nararamdaman, kahit anong oras, maaari naman po kayo magpunta sa emergency room. Meron rin po tayong benepisyo para sa mga member dyan. Tinatawag natin na OECB or Outpatient Emergency Care Benefit Package. Doon po, ganun din po, yung konsulta, laboratorio at mga gamot, masasagot po ng PhilHealth yan. Ngayon, dun naman sa mga sinamampalad na lumala ang nararamdaman, gaya nga ng nabanggit niyo po ninyo, kapag po na-admit ang mga pasyente na to, malaki-laki na po ang coverage ng leptospirosis. Ito po ay in-enhance po itong taon na to. Halos tinriple po ang halaga dun sa may moderate to severe na leptospirosis na nasa 63,000 nga gaya ng inyong nabanggit. Para naman po dun sa magkakaroon ng komplikasyon, yung kunyari mga kailangan ng dialysis dahil nagkaroon na ng komplikasyon sa bato o kaya nagkaroon ng komplikasyon sa paghinga sa mga baga na kailangan suporta ng paghinga, makukover din po to dahil hanggang 400,000 po ang coverage para doon sa may mga komplikasyon ng leptospirosis.
0: Mm-hmm. Pagdating naman po doon sa YAKA program, ano, Doc AP, ano po yung hakbang ng PhilHealth para mas marami pa po yung mga ma-accredit po na mga health facilities and even hospitals?
1: Sa ngayon po kasi, ang meron na tayong around 4,000 na YAKA facilities po, no? Okay. Ito po ay nationwide. So, maaari po magpunta ang ating mga pasyente doon. Kailangan lang po nila magpa-register. At madali na po magpa-register. Madali po magpa-register through the eGov app. Pwede na pong mag-register doon. Pwede na actually mag-schedule po ng visit po doon sa eGov app.
0: Well, ngayon nga pong panahon ng tag-ulan, ano po na rin yung ating paalala at mensahe po sa publiko? Lalo na rin po doon sa mga benepisyong maaari po nilang makuha sa PhilHealth.
1: Okay. Unang-una po, maganda po yung sinabi nyo kanina. Prevention po talaga. Okay? Kung may iwasan na hindi lumusong sa baha, hindi po kasi kailangan lubog ang inyong paa kahit po wala kayong sugat. pwari kayong magkaroon ng leptospirosis. So kung may iwasan po natin na lumusong sa baha, iwasan po natin. Ngayon, dun sa mga may nararamdaman na, mga may lagnat na, pananakit ng binte, eh, maganda po na magpakonsulta po agad dahil mas madali pong gamutin ang nasa mild case pa lang po ng leptospirosis. Okay? Pati po ang gastusin, pati na sa amin, mas maliit ang magiging gastusin at mas mabilis po ang recovery. Okay? So yun po ang mga paalala lang po namin sa mga kababayan natin. Ngayon, pag may naramdaman na kayong lumalala na ang inyong ng kondisyon, magpunta po kagad sa emergency room para po malapatan ng nararapat na lumas po.
0: Mm-hmm. Dok, yung po ba mga doctor's fee? Sagot na rin po ba ito ng gobyerno or ng PhilHealth?
1: Kasama na po sa ating mga packages po lahat yan.
0: Mm-hmm. Alright, okay. So wala
1: ngayon,
0: na
1: pong... Apo, kapag na-admit nga po sila sa basic accommodation, okay, sagot na po ng PhilHealth ang professional fee. Kasama na po ito.
0: Mm-hmm. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Alfred Philip Gadios mula po sa PhilHealth. Salamat po, Doc.
2: Sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ng Department of Labor and Employment Cordillera ang payout para sa mga benepisyaryo ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD para makatulong sa mga pansamantalang walang trabaho, nawala ng kabuhayan at walang sapat na kita. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
3: Matagumpay na naisagawa ang payout para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD sa ilalim ng Dolly Cordillera. Isa sa mga naging benepisyaryo ng programa si Judy Villoria mula sa Flora, Apayao na nakatanggap ng kanyang payout.
4: Si Judy Villoria from Manchuitsu, Flora, Apayao. Thank you so much, LDU, Ira.
3: Nagpaabot din ng kanyang taus-pusong pasasalamat si Romel Miranda mula sa Malayugan, Flora, Apayao bilang isa sa mga benepisyaryo ng TUPAD program.
5: Maraming salamat po sa Dole at sa LGU Flora at naging beneficiary po ako ng TUPAD. Nagamitin ko po ito para sa pag-aaral.
3: Sa datos ng Dolly Cordillera, aabot na sa mahigit 23,000 ang kabuang bilang ng mga benepisyaryo ng TUPAD program sa buong rehiyon as of August 25, 2026. Pinakamarami ang benepisyaryo sa Abra na umaabot sa mahigit 7,000. Sinusundan nito ng Mountain Province at Benguet na may mahigit tig 4,000 na benepisyaryo. Samantala, mahigit 2,000 naman ang mga benepisyaryo sa Kalinga. Ayon sa tanggapan, malaki ang naitutulong ng TUPAD program sa mga pansamantalang walang trabaho, nawala ng kabuhayan at walang sapat na kita. Sa pamamagitan ng programa, nabibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng pansamantalang trabaho at kita upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Tiniyak naman ng tanggapan na mahigpit ang isinasagawang validation sa mga aplikante upang matiyak na ang mga benepisyaryo ng programa ay kwalipikado at kabilang sa mga sektor na tunay na nangangailangan ng tulong. Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
0: Samantala, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad, Benguet ang mga magsasaka na iulat at idokumento ang pinsala sa kanila ng mga pananim para maisama sa assessment at makatanggap sila ng tulong mula sa pamahalaan kasunod ng naging epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
6: Makabawi ang ilang magsasaka sa La Trinidad, Benguet matapos masira at bumaba ang kalidad ng kanilang mga pananim dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyo. Sa strawberry farm, kabilang sa mga tinamaan ang lettuce na bagamat tumataas ang presyo sa merkado, ay hindi naman agad na ibebenta ng ilang magsasaka dahil sa pagkababad sa ulan. Dahil dito, nalusaw at nasira ang mga dahon bago pa man makarating sa mga mamimili.
7: Diretso na nga todo dito, kati nangyari timulan na lusaw ngay. Isu nga bali, targetan mi ko mga 700 to 1,000 kilos to 500 square meter, mapanlangan nga 250. Mm-hmm. Tikas lang nga ma-harvest da. Ito nga paiso ti price, nga mawan nga rod ti mailakot tayo.
6: Apektado rin ang ilang magsasaka na nagdadala ng kanilang ani sa Benguet Agri Pinoy Trading Center dahil sa pagbaba ng kalidad ng mga pananim. Anila, hindi lamang produksyon ang problema ng mga magsasaka kundi maging ang pagbibiyahe at pagbebenta ng ani.
8: Halos lahat ng tanim sa amin is nasira. Nasira ng bagyo. Yung tira lang na na-harvest ngayon yung bago magbagyo is ano may anong tag doon, hindi nasira.
6: Sa La Trinidad, nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan matapos umabot sa milyon-milyong piso ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sa ilalim ng deklarasyon, maaaring gamitin ng lokal na pamahalaan ang calamity funds para sa agarang relief, rehabilitation at recovery efforts, kabilang ang pagtulong sa mga residenteng nawalan ng kabuhayan. Mayroon ding quick response fund na maaaring gamitin para sa agarang pangangailangan at interventions.
9: In-prioritize muna natin yung sa agriculture. Ito yung mga we will help yung ating mga farmers. Bibigyan natin sila ng assistance on dagito'y farm inputs like seedlings and fertilizers.
10: Tingnan po natin kung ano man yung farm inputs na may bibigay natin sa kanila o ano pa man tulong na manggagaling din sa ibang ahensya ng gobyerno. At yun po yung parang nire-request din natin sa DSWD, sa DA, sa provincial government kung ano pa man yung pwede nating ibigay sa ating mga farmer stakeholders ay sana mabigyan din po sila.
6: Samantala, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga magsasaka na iulat at idokumento ang pinsala sa kanilang mga pananim upang maisama sa assessment at posibleng makatanggap ng assistance mula sa pamahalaan. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: Matapos ang isinagawang aerial inspection ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon sa Bulacan, inaasahan na ang pagsasagawa ng long-term solution para matuldukan ang malaking problema sa baha sa lalawigan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Nagpapasalamat si Bulacan Governor Daniel Fernando kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa gagawing long-term solution na coastal road dike at flood defense system sa kahabaan ng Manila Bay na makatutulong na matuldukan ang malalang problema sa baha sa lalawigan.
12: Isang pangmatagalang solusyon na hindi lamang proteksyon laban sa baha at high tide, kundi maaari ring magsilbing mahalagang infra para sa transportasyon at kaunlaran ng buong rehiyon.
11: Matatanda ang nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Marcos at Secretary Dizon sa mga napinsalang komunidad sa Bulacan na nalubog sa baha dulot ng matinding pag-ulan.
13: Para sa mga coastal municipalities natin sa Bulacan, specifically yung Tagonoy at Paumbong, sa Pampanga naman, Masantol at sa Makapebe. Ang immediate na solution talaga natin dyan is kailangan paayos o tapusin natin yung mga natenggang mga floodgate at mga pumping station.
11: Ilan pa sa mga solusyon na nakikita ng pamahalaan ay pagsasara ng mga gap, pagsasaayos ng mga natenggang floodgate at pumping station na malaking tulong para mabawasan ang bahang nararanasan ng mga residente sa Bulacan.
13: Na isang napakahabang dike mula Metro Manila mula Magabon na Botas hanggang Tigar sa Bataan, no, na magkocross ng Manila Bay, na magiging kalye din yan ang diking mataas. Kamukayan ng ginagawa sa ibang bansa tulad sa Netherlands, sa Ibawa. So yan, ginagawa na yung feasibility study niyan.
11: Samantala, binigyang linaw naman ni Governor Fernando ang kanyang naging pahayag tungkol sa mahigit 40 bilyong budget na inilaan ng national government para sa mga flood control projects sa lalawigan.
12: Ang naging sagot po natin, I don't know. I have no knowledge about it. Okay. Ang ibig ko lang pong sabihin ay simpleng-simple lamang. Wala sa aking harapan ang kompleto at eksaktong datos na kailangan upang makapagbigay ako ng responsabling sagot sa sandaling iyon.
11: Giit ng gobernador, ito anya ay tungkol sa gumugulong na investigasyon kaugnay ng natenggang proyekto kontra baha sa lalawigan at wala anyang massive flood control project ang probinsya ng Bulacan.
12: Hindi rin ito patuloy ng kapabayaan, pagiging irresponsableng pinuno, at lalong hindi ito maaaring gawing ebidensya ng pagkakasangkot sa anumang anomalya.
11: Tinitiyak naman ng gobernador na magkakaroon ng maayos na koordinasyon sa mga gagawing proyekto kontra baha sa lalawigan.
12: Ang layunin ng mga ito ay malinaw. Magkaroon ng isang sistema upang ang provincial government ay properly informed, consulted ng mga proyektong ipatutupad sa loob ng Bulacan.
11: J.M. Thompson, para sa Bayan.
14: Magpaparamdam muli ang habagat simula bukas, mas malakas po ito. Babala ng pag-asa, magdadala muli ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang habagat sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Alerto po muli sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Sa ngayon, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ang dalawang sama ng panahon na malapit sa border ng Philippine Area of Responsibility ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero palalakasin ng Typhoon Saudel o yung dating bagyong Obet ang habagat bukas at sa mga susunod na araw. Kaya bukas, dito po sa Luzon, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng gitnang Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Palawan. Ganyan din ang weather conditions sa Antique, dala ng habagat. Fair weather naman sa mga nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, pero posibilidad pa rin makaranas ng panandali ang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Silipin na natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanlanin.
0: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas na suportahan ang panukalang pagbabang sa mga online platform na nakakasama sa mga kabataan.
14: Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Otoño humarap bilang testigo sa nagpapatuloy na paglilites kay Vice President Sara Duterte.
2: At nakararaming Pilipino, sinabing ligtas ang kanilang komunidad batay sa isang survey. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, tapang laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas ang nasa mahigit 1,000 benepisyaryo sa Pavia, Iloilo. Ito ay sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng gobyerno. Line ng programa na mabigyan ng bigas kada 2 buwan ng halos 8 milyong pamilyang Pilipino sa bansa. Bukod dito, target din ang inisyatiba na makapagbigay ng suporta sa mga lokal na pamahalaan para makapaghatid din ng mas mabilis na tulong sa kanilang mga nasasakupang komunidad sa bansa.
1: Samantala, sa kabila ng naitutulong ng modernong teknolohiya para sa komunikasyon at pangangalap ng impormasyon, pangamba at pagkabahala naman para sa ilang magulang ang dulot ng mararahas na online gaming platform para sa kanilang mga anak. Kaya't sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbaban sa mga online site na may masamang epekto sa mga kabataan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
2: Non-stop sa panonood ng video at paglalaro ng online games ang anak ni Jasmine noon. Okay naman sa una, pero napansin niya ang malaking pagbabago sa kanyang anak.
3: Una nagwawala, tapos nananakit. Tapos yung unti-unti, hindi lang siya sa behavior eh, kundi sa kung paano lumalaki yung bata. Yung di nagsasalita.
2: Kaya si Jasmine, ipinagbawal ang paggamit ng cellphone sa kanyang anak, na ngayon ay 6 na taong gulang na.
3: Binaban ko siya sa phone, tapos more on magkaroon ng time sa kanya. Para hindi siya, para malibang, hindi na siya masyado nagtatantrums. Hindi na siya nananakit.
2: Dahil sa mga karahasan na iniuugnay sa ilang digital platform, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-ban o pagsuspinde sa mga online site na nakakasira sa mga kabataan.
4: Sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.
2: Sinabi yan ng Malacañang kasunod ang rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na i-block ang website na nag-livestream sa pamamaril ng estudyante sa isang pribadong eskwela sa Zamboanga City. Ayon sa CICC, inireport ng mga otoridad sa Meta ang livestream 5 minuto matapos matukoy, pero nanatiling online ang video ng karagdagang 9 na minuto bago ito tuluyang inalis at nareshare pa ng ilang netizen. Naging mainit din ang mata ng mga otoridad sa Roblox na sinasabing posibleng naka-impluensya naman sa 2 estudyanteng namaril noon sa Tacloban.
4: Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
2: Sa panahon na digital na ang lahat, binabantayan maigi ni Alvin ang mga website na binubuksan ng kanyang 3 anak. Bagaman nag-aalala sa mararahas na content, mahalaga pa rin daw ang social media na pangunay niyang ginagamit sa pagkuha ng mga impormasyon.
5: Nandun na lahat eh, may bagyo yan, katulad nga yung impormasyon, kung may pasok o wala, tapos kung ano nga yung nangyayari sa atin. Yung komunikasyon, lalo na yun, number one yun.
2: Payo ng CICC sa mga magulang, bantayan maigi ang pag-uugali ng mga anak at palaging buksan ang linya ng komunikasyon para sa kanila.
6: Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga rumors usually from other countries, iba yung time zone nila. Yes.
2: Clazel Pardilla, para sa bayan.
0: Nahaharap sa patong-patong na kasong pulis na may-ari ng baril na nagamit sa pamamaril ng menor de edad sa isang paralan sa Tacloban City. Ayon sa PNP, dapat magsilbing aral ang insidente sa lahat ng mga may-ari ng baril na responsibilidad na itago ng tama ang kanilang armas. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Wala pang natatanggap na kopya o resolusyon mula sa korte ang Philippine National Police o PNP kaugnay sa desisyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan na ng patong-patong na kaso ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng Child in Conflict with the Law sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Pero ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, welcome development ito para sa kanila. Gitniko na magsisilbi itong aral sa mga pulis at iba pang gun owners kaugnay sa tamang pagtatago ng kanilang mga armas.
8: We welcome actually this development dahil ito po ay makapagpaalala sa ating mga registered gun owners, lalo na sa ating mga kapulisan and other law enforcement agencies na humawak po ng baril. Naingatan po na ating baril and there are consequences sa hindi po natin pag-iingat sa ating mga armas.
7: Dagdag ni Cora, bagamat hindi ginusto ng tita ng CICL ang nangyari, mananagot pa rin ito sa nangyaring kapabayaan.
8: Siguro wala namang intensyon yung may-ari ng baril, yung ating pong police, policewoman, na of course, na magamit ito sa ganitong karumad-dumal na insidente. Pero dahil nga sa kapabayaan, sa hindi tamang pag-iingat sa kanyang issued firearm,
7: kabilang sa kasong ipinasasampa ng korte ay kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries.
8: Of course, in all ganito po na process natin ay kailangan magkaroon ng due process. She will be given a chance to be heard at to give her side dito po sa nangyari po na ito.
7: June 22, ngayong taon, nang ratratin ng dalawang estudyante ang ilang classroom sa SJNS kung saan tatlo ang naitalang patay, habang 20 naman ang nasugatan. Agad isinailalim sa restrictive custody ang pulis, sumasailalim na rin ito sa summary dismissal proceedings. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Pinututukan ng National Bureau of Investigation ang umano'y ugnayan ng online grooming at mga insidente ng pamamaril na nasasangkutan ng mga menor de edad. Matapos mabuksan ng NBI ang isang malaking international group chat na may libo-libong miyembro kung saan hinihinalang may mga nag-uudyok at nagmamanipula sa mga bata para gumawa ng karahasan, ay ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Posibleng nasa iisang grupo lamang ang mga online groomer o individual na tumatarget sa tiwala ng isang minor de edad online para mamanipula o mapagsamantalahan. Ang groomer umano ang nasa likod ng mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban at Zamboanga City na kinasangkutan ng mga minor de edad. Sa isinagawa kasing investigasyon ng National Bureau of Investigation, lumalabas na may isang international group chat na libo-libo ang miyembro. May mga Banyaga pero marami rito ay Pilipino, ayon kay Director Melvin Matibag.
10: So yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI to eh. So nakita na namin, sinusunda namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa may mangyayari. At nangyari nga, and we know that in the next few months, meron ulit sila pang pinaplano. It's just unfortunate na pasok namin yung group chat nitong mga to, but nag-collapse yung group na yan for some reason.
9: Hindi rin anya ila-livestream sa social media ang pamamaril kung walang groomer na nanonood at nag-utos nito. Hinala ng NBI, ang paggawa ng karahasan ng isang bata na ipinag-utos ng isang matanda o groomer ay pwedeng bahagi rin ng kanilang initiation na naihahalin tulad sa mga fraternity. Ang reward dito, sabi ng NBI, posibleng pagkakaroon ng promotion sa mga bata o pagtaas ng kanilang antas bilang miyembro ng grupo.
11: Meron pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila, na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group kang inaalaga, at pag nagawa mo naman to, ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sasambang, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood.
9: May nauna ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality noong Hulyo kung saan nabunyag ang isang international network ng mga groomer ng menor de edad. Pinag-aaralan naman ng Kongreso ang pagpapatupad ng Social Media Safety Act na magbabawal sa mga bata edad 12 pababa na gumamit ng social media. Habang ang mga may edad na 13 hanggang 18 naman ay papayagan lamang mag-access ng social media platform kung may parental consent at pangangalaga ng legal guardian. Nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI katuwang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at iba pang ahensya ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga pangyayari ng karahasan sa eskwelahan.
10: We were conducting a parallel investigation of what happened to Ateneo Zamboanga. No, we're reviewing the CCTV footages para magkaroon ng linaw. And tomorrow I'll be flying to Singapore to have a meeting with Meta. Yung mga taga Meta, this is high level meeting, no? Meta from the US, yung mga officials sila for the Asian region will be attending that meeting. And I will ask those questions, ano? It's the whole community approach. Lahat tayo dapat. Government, family, then the school, the church, everyone. Let's help each other bago ito lumala ng todo.
9: Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Isinagawa sa isang paaralan sa Davao City ang shooting at stabbing incident drill bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng banta o insidenteng may kaugnayan sa karahasan sa loob ng paaralan. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
12: Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril, agad isinara ng mga security guard ang gate ng Davao City National High School. Nag-lockdown din ang mga guro sa kanilang classroom at hindi pinalabas sa mga estudyante. Makalipas ang ilang minuto, rumisponde ang Special Weapons and Tactics o SWAT, Philippine Navy, Task Force Davao at iba pang security personnel. Sinuyod nila ang mga classroom kung saan isinagawa ang simulated stabbing at active shooting incident. Seryoso at mahigpit ang seguridad. Parang totoong krimen ang nangyari. Ngunit, bahagi lamang ito ng simulation exercise na isinagawa sa City High noong Lunes, Agosto 24. Layo nito, nasanayin at maihanda ang mga estudyante, guro at school personnel sa tamang tugon sa ganitong insidente at matukoy pa ang mga security measures na kanilang kailangang pagbutihin. Ganitong uri rin ng drill sana ang isasagawa ng Department of Education o DepEd noong Martes, Agosto 25, kaugnay ng Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents. Bago ito, inihayag ng DepEd Region 11 na ipagpapaliban muna ang drill dahil sa masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Tiniyak naman ng DepEd Region 11 na itutuloy pa rin ang aktibidad sa susunod na linggo.
13: This is a nationwide suspension, but we are rescheduling it from September 3, 2026. So ibig sabihin, madayon siya, amo lang ipanid ang ning lakat sa panahon. Aron nga dilipod mabutang sa alangani ng ato ang mga kabataan, mga magtutudlo, ginikanan, o mga eskwelahan.
12: Ipinaliwanag ng DepEd 11 na may direktiba na para sa pagsasagawa ng drill sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Dito sa Davao Region, mahigit 3,000 public schools at higit 500 private schools ang nakatakdang lumahok. Hinimok din ng DepEd 11 ang mga paaralan na makipag-ugnayan sa mga security clusters sa kanilang lugar para matutunan ang tamang tugon sa panahon ng krimen o aktibong pag-atake. Layo ng drill na mapalakas ang seguridad at kahandaan ng mga estudyante, guro at buong school community.
13: We already have issued some guidelines on what to do. And we have communicated that already to the schools, both public and private. And we are expecting na tumano nila to the letter and spirit ang mga nahilatid nga mga regulasyon o polisiya o guideline kung saan ka napagpahilo na.
12: Dahil na ipagpaliban ito, mabibigyan ng karagdagang panahon ang mga paaralan upang paghandaan ang isa sa gawang drill. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa bayan.
0: Samantala, isang malaking tagumpay para sa Philippine National Police ang resulta ng isang survey na nagsasabing mas maraming Pilipino ang nakakaramdam na ligtas sila. Gayunpaman, tiniyak pa rin ng pambansang pulisya ang pagpapaigting at pagpapabuti ng kanilang trabaho laban sa anumang uri ng krimen. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
7: Tila nagbubunga na ang ginagawang trabaho ng Philippine National Police o PNP. Ito ay batay sa resulta ng pinakabagang survey na isinagawa ng Okta Research kung saan sinasabing mas maraming Pilipino daw ang nagsasabing ligtas sila. Batay sa survey, 72% ng mga Filipino ang nagsasabing ligtas ang kanilang paligid. Nasa 62% naman ang nagsasabing hindi sila takot maglakad sa gabi. habang 54% ang naniniwalang hindi sila takot sa mga magnanakaw at snatcher dahil sa presensya ng mga pulis.
8: Hindi lamang po ito gawa ng ating kapulisan, ito po ay gawa ng lahat ng kasamahan natin, sa LGU, ang mga local officials, and other agencies, and of course, yung mismong komunidad po natin na napakaganda po ang pinapakita sa ating tiwala at pakikipagtulungan para po ma-achieve natin itong mas feeling po natin na mas safe tayo as mas sa ating pong mga komunidad.
7: Sa kabila nito, sabi ng PNP, hindi sila magpapakakampante. Mas pagbubutihin pa nila ang kanilang trabaho upang mas maramdaman ng publiko ang kanilang presensya, partikular na sa mga lugar na meron pa rin nangyayaring krimen.
8: Wala po tayong sinasabi dito unang-una, nais ko paalala. Wala po tayong sinasabi walang nangyayaring krimen. Nangyayari po ang krimen. Meron pong nangyayari. Pero ano po ang ginagawa natin? Agad po natin inaaksyonan at agad natin nire-resolve itong mga krimen na ito.
7: Isinagawang survey mula July 4 hanggang 11 kung saan nasa 1,200 ang respondents na pawang mga nasa hustong gulang.
8: Lalo pong pinaiting ang gagawin naming pagpapatulya. Hindi po tayo titigil dito. So to speak, we will not rest on our laurels.
7: Matatanda ang sa inilabas na resulta ng survey kahapon ng Okta Research, nakuha din ng PNP ang most trusted at best performing agency sa ikalawang quarter ng 2026. Nasa 65% ang nakuhang trust rating ng PNP, habang 63% naman ang performance rating. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
1: Sa day 18 ng impeachment trial, isa na namang hostile witness sa katauhan ng Assistant Chief of Staff ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang iniharap bilang testigo ng prosekusyon. Sa direct examination, inamin ng testigo na mula sa pag-request, disbursement at paggamit ng confidential funds ay alam umano at pirmado ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
14: Kenneth, sa pagsalang sa witness stand, inamin ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na walang official receipts sa pagbili ng medical supplies at food aid gamit ang confidential funds. Siya rin ang sumagot sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit sa kabila ng pag-amin na wala siyang kaalaman sa paggamit ng nasabing pondo.
15: I was not able to see, ma'am, any ORs.
14: Yan ang sagot ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, nang tanungin kung may nakita siyang official receipts sa pagbili ng medical supplies at food aid gamit ang confidential funds. Sumalang sa witness si Ortonio bilang hostile witness sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o manoy misuse of confidential funds.
16: So pangkalahatan, ang pagbili ng gamot at pagkain ay ginagawa sa regular na proseso. Pang-araw-araw, ibig sabihin, bibili mula sa sources like drugstores, pharmacy. At ang bumibili naman ay iisuhan ng karampatang official receipt. Tama ba?
15: Yes, bibili ka and then you are given a receipt.
16: At hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili, mga supplies na ito.
15: Ma'am, the explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So, it's the acknowledgement receipt which is the proof of the release of the funds to the informants or the agents.
16: In short, ang sinasabi mo, kahit si Ginang Acosta at ang Special Disbursing Officer, walang nahawakan kahit isa mang official receipt para sa supposed purchases na ito.
15: Ma'am, as yes. To the exactness, ma'am, no, kung meron ba silang nahawakan na official receipt, that I cannot provide an answer.
14: Kaugnay nito, inamin din Ortonio na siya ang sumagot sa Audit Observation Memorandum o AOM ng Office of the Vice President na may petsang September 14 at October 3, 2023 sa kabila ng wala siyang personal na kaalaman sa paggamit ng confidential funds.
15: Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything.
16: Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds.
15: Yes, ma'am.
16: Gayunpaman, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na banagit mo. Tama ba?
15: Yes, ma'am.
14: Si Ortonio rin ang nagsumite sa Commission on Audit ng Protective Intelligence Operation Reports o PIORS bilang bahagi ng sagot ng OVP sa AOM. Pero ayon kay Ortonio, hindi niya nabasang nilalaman ng PIORS dahil nakaselyo na ang mga ito nang isumite niya sa COA. Inamin din niya na hindi na siya nagtanong sa OVP Security Officer na si Colonel Raymond Lachica tungkol sa nilalaman ng PIORS. Kinumpirma rin ni Ortonio na batay sa record ng OVP, walang confidential funds si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo. Dahil dito, nag-request si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Department of Budget and Management noong 2022.
16: Mr. Ortonio, kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba?
15: That's correct. No,
16: there was also no projection provided in the same letter. Tama ba?
15: Yes, that's correct.
16: And also, there was no physical and financial plan attached to the letter.
15: For this letter request,
16: yes, none. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct?
15: There were no attachments, ma'am.
16: Yes, there were no attachments in support of your request for confidential funds. Tama?
15: Yes, that's correct. No attachment.
16: And tama rin bang sabihin na ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba?
15: Yes, the determination, yes, for the amount
16: is in
15: the discretion of the Vice President.
16: Yes, thank you.
14: Kabilang sa mga nakatalang programa ang Good Governance na may pondo na rin sa ilalim ng General Appropriations Act na umaabot sa 621 million pesos. Napansin din Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisa Escudero ang magkaibang pirma ni Vice President Duterte sa ilang dokumento. Pero kinumpirma ni Ortonio na pirma ito ng Vice Presidente. Kinumpirma rin ni Ortonio na sinamahan niya ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa pag-encash ng cheque sa Landmark Show Boulevard noong 2022. Kenneth, muli nga harap sa witness stand si Ortonio bukas para sa cross-examination at interjection ng mga Senator Judge. Kenneth?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
0: Isinumiti na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kina Captain Michael Barion para sa ranggong Commodore at Commodore Raul Regis para naman sa ranggong Rear Admiral. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Ikinalugod ng pamahalaan ang resulta ng survey kung saan mahigit 20% ang ibinaba ng hunger rate o bilang ng mga Pilipino na nakaranas ng gutom. Ibig sabihin nito, naging epektibo ang iba't ibang programa ng gobyerno tulad ng walang gutom at sustainable livelihood. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Sa second quarter social weather survey ng SWS ngayong taon, naitalang bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Sa pinakahuling tala ng social weather stations, nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo. Mas mababa sa 23.2% hunger rate noong Marso. Kabilang sa mga bumaba ang hunger rate ay sa Metro Manila, Balance Luzon at Visayas. Pinakamalaki ang ibinaba sa Visayas kung saan naitala ang 28% hunger rate noong Marso at bumaba ito sa 22.3% nitong Hunyo. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa mahigit 1,000 individual na may edad 18 pataas. Matatanda ang bumaba rin ang poverty incidence sa bansa noong 2025 sa 9.7% ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority na mas mababa sa 15.5% noong 2023. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patutuo ito na ang mga programa ng pamahalaan ay naipatutupad at nararamdaman ng mga Pilipino.
18: But napakahalaga nito para sa amin kasi yung mga programa kagaya ng Pantawid Pamilyang Pilipinong Program, Walang Gutong Program, Sustainable Livelihood Program, at gayon din yung assistance to individuals in crisis situation ay nakakapag-contribute sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. Alam naman natin, Yusek, Marge and Joshua, that poverty is multidimensional. Kaya kinakailangan na tugunan natin yung pangangailangan ng bawat sektor, particularly of the poor, vulnerable, and the marginalized.
17: Sa Walang Gutong Program, binibigyan ng mga kwalipikadong households ng 3,000 pesos per month na nilaload sa mga card na magagamit nila pambili lang ng masusustansyang pagkain. Mayroon ding mga walang gutom kitchen na naghahain ng libreng almusal at tanghalian sa kahit sinong nagugutom. Tuloy-tuloy din ang kaliwa ng Pangulo kung saan makakabili ng 20 pesos per kilong bigas at abot-kayang pagkain na malaking tulong para makatipid sa mga bilihin. Ayon kay Asik Dumlao, ipinapakita ng resulta ng survey na may magandang epekto ang ginagawa ng pamahalaan ng pagpapalawak ng akses sa pagkain ng mas maraming pamilya.
18: And of course, alam naman natin na yung kagutuman nakaka-apekto sa productivity and performance ng mga bata and of course ng mga adults, lalong-lalong na sa kanilang pagtatrabaho o paghahanap buhay. Kaya meron tayong Walang Gutong Program na namumuhuna naman at nagbibigay ng food assistance or tumutulong na maglagay ng pagkain sa pagkainan ng mga mahirap nating mga kababayan para ma-address naman yung food insecurity.
17: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Nagsagawa ngayong araw ang grupong Team Pinas ng kanilang tinatawag na Genzennial Tour sa mga estudyante sa Far Eastern University. Layo na aktibidad na magkaroon ng kamalayan ng mga kabataan pagdating sa mga usaping nakakaapekto sa bansa. Partikular ang West Philippine Sea at ang nagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa core member ng grupo na si Attorney Dino De Leon, mahalagang mapagkaisa ang mga Pilipino laban sa pagkakaiba-iba pagdating sa paniniwalang pampulitika at malabanan ng disinformation na kumakalat sa social media. Inaasahang magpapatuloy ang Genzennial Tour ng grupo sa iba pang mga pamantasan sa buong bansa sa mga susunod na linggo.
19: Mga Genzennials, Gen Z and Millennials will be the most potent force 2028 and beyond. Ibig sabihin tayo na magkocontrol ng bansang ito. Hindi na tayo dapat magpaloko sa kanila. Kailangan natin ng pagbabago. It's all about reclaiming our future.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
20: At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
21: Bagong Pilipinas.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
27: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
29: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
28: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
30: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
28: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Tuesday sa ating lahat. Ito na naman po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kaganapan ng ating programa on a Tuesday, 25th of August, 2026. At syempre, ihatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, impormasyon na dapat ninyong malaman, at mga kaganapan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Well, special ngayong araw kasi hindi lang sa Bangsamoro Autonomous Region o sa BARM ang ating pag-uusapan, kasi pati dito sa Metro Manila, dito sa Quiapo Muslim Town na kung saan ay the Golden Mosque or Masjid al-Dahab will be commemorating its the administration will be commemorating its 50th anniversary or founding anniversary sa pagpapagawa ng Masjid al-Dahab, o familiar o mas known sa pangalan na Golden Mosque, kasi yung dome niya gold, no? Doon ata talaga nakuha from its first plan of having the dome gold. Ayun na yung nagtuloy-tuloy. Pero hindi lang yan, alam niyo po ba, may kasabay yan na na ano din na mosque na pinagawa, which is in the in Taguig, no? At kasabay niya pa niyan yung sa Taguig is yung cemetery din. No? So it's a 3-in-1 celebration, hindi lang po yung sa Aldahab Mosque pati doon sa Taguig Blue Mosque. Blue Mosque naman yung kasi more on blue. No, blue ang kasi alam niyo parang yung concept is that yung concept kasi ayaw ko kung ano, pero maybe the concept of those who architect yung area, yung ano kasi yung gold at saka yung design ng Golden Mosque is more on Asian. Alam mo yun, yung Asian yung dating niya, like yung Masjid in Brunei, in Malaysia, Indonesia, ganyan yung mga datingan niya, no? Parang Asian inspired. Doon naman sa ano sa Golden Hour sa Blue Mosque sa Taguig, ang design naman niya is parang Mediterranean, kaya blue and white, no, yung mga ilang areas din na kung saan eh makikita din doon. May blue and technically yung color ng masjid is blue and white. Anyways, may mga kasama tayo for tonight at tingnan natin kung ano nga ba ang story. No, story behind sa pagpapagawa ng Bloom or Golden Mosque rather. O lahat na 'yon, lahat na 'yon yung nabanggit. Alam niyo po ba? Ayun ha. Alam niyo po ba na yung nagpagawa ng masjid na 'yan ay isang non-Muslim. Oh, 'di ba? Non-Muslim yung nagpagawa ng ano, who inspired, who told for the who ordered for the building of that mosque. Yung mga mosque na nabanggit ko ay isang non-Muslim. So, I think mamaya dun sa kasama yung ating guest, pag-uusapan natin yan. If not, ikukwento natin ang bahagya, no? Yung

0: National Irrigation Authority pinaghahandaan ang impounding dams pa kontra baha. Executive Secretary Recto pinangunahan ng pamamahagi ng rice distribution at socio-civic projects fund check sa Iloilo. Bed capacity ng San Lazaro Hospital sa Maynila nalagpasan na dahil sa dami ng pasyente ang may leptospirosis. 85 kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region, 6 ang nasawi. Mga kwalipikadong benepisyaryo ng Isabela de Basila nakatanggap ng 10 kilong bigas mula sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. DSWD at Consuelo Foundation pinalakas ang kampanya kontra OSAIC. Manghahabing subanan lumahok sa exhibit sa Habi Kalinaw Weaving Peace, Weaving Prosperity sa Zamboanga City. DepEd Region 10 Schools Division of Lanao del Norte makikiisa sa paggunita ng Maulid Nabi kasabay ng Muslim Holiday sa kanilang mga kinasasakupang unit. Kota Kalawi Archaeology Lecture Turnover Ceremony ginanap sa Lanao del Sur. At yan ang mga headlines sa ating mga balita na pakaabangan ninyo dito sa ating programang Salam Radio sa Mandala. Tungo na tayo sa ating detalye ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: National Irrigation Authority pinaghahandaan ang impounding dams kontra baha. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Ray!
3: Pinag-aaralan ng National Irrigation Administration ang pagtatayo ng mga impounding dam at iba pang water management projects para makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Pampanga at iba pang bahagi ng Gitnang Luzon. Ayon kay NEA Administrator Eduardo Guillen, tinutukoy na ng pamahalaan ang mga posibleng lokasyon para sa mga impounding dam. Naglalaan din umano ang pamahalaan ng pondo para maisakatuparan ang mga naturang proyekto. Layunin naman ito na mapabuti ang pamamahala at pag-iimbak ng tubig, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Sabi pa ni Guillen, patuloy ang koordinasyon ng NEA, DNR, DPWH at iba pang ahensya sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga water management program. Inaasahang makatutulong ang mga proyekto sa pagtugon sa problema ng pagbaha sa Pampanga at iba pang lugar sa Gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mula naman sa Iloilo, Executive Secretary Recto pinangunahan ng pamamahagi ng rice distribution at socio-civic projects fund check sa Iloilo. Para sa detalye, alamin natin kay Mary Ann Grace Erenieta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Mary Jane. Ay, babalikan natin yung balitang yan. And tuloy-tuloy tayo, 7:14 in the evening bed capacity ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Nalagpasan na dahil sa dami ng pasyenteng may leptospirosis. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: DK!
4: Patuloy ang pagdagsa ng mga pasyente na may sakit na leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Dahil dito, nanghihiram na ng kamang nasabing hospital para ma-accommodate ang mga bagong dating na pasyente. Sa ngayon, nasa 120 ang bed capacity ng San Lazaro Hospital sa Maynila, pero kulang ito para sa 135 na pasyente. Nangangamba si Dr. David Supleco, Medical Center Chief ng San Lazaro Hospital, dahil sa inaasahang mas dadami pa ang kaso ng leptospirosis. Nangyari ang mapagbaha noong ikalawang linggo ng Agosto at merong 2 to 30 days na incubation period ang leptospirosis. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: And 7:15 in the evening.

0: Hindi ako, yung mga kababayan natin na lumusong sa baha, kahit na daw iga nga wala kang sugat, no, na maaring doon pumasok yung dumi, no, yung virus, eh dapat daw maligo kasi pwede ding pumasok sa ibang parte ng ating katawan like mata, bibig, ilong, di ba? Kaya ingat po tayo, wag po tayong magpakakampante na malakas yung resistensya natin kasi hindi daw yan basehan. Anyways, 85 kaso na leptospirosis. Nako, kaugnay sa balitan yan. Sa Ilocos Region, 6 ang nasawi. Para sa detalye mula tayo, galumin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred, umabot na sa 85 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region mula January 2026 ayon sa DOH Center for Health Development Region 1. Sa naturang bilang, 6 ang nasawi dahil sa sakit. Gayunman, bumaba ng 52% ang mga kaso kumpara sa kaparehong panahon ng 2025. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat laban sa leptospirosis, lalo na matapos ang pagbaha sa ilang lugar sa rehiyon. Ayon kay Dr. Roel Bobis, Medical Officer 4 ng DOH-CHD Region 1, nirerekomenda ang paggamit ng proteksyon gaya ng bota upang maiwasan direktang lumubog o malubog sa maruming tubig. Patuloy din ang monitoring ng health authorities sa evacuees sa Ilocos Region upang maiwasan ang mga kaso ng flood-related infection. Nananawagan ng mga otoridad sa publiko na patuloy na mag-ingat upang makaiwas sa sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, mag-break muna tayo. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala at iwan na din namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer dito sa Metro Manila. Narito po.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 7:25 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo. 7:25 in the evening. Mga kwalipikadong benepisyaryo sa Isabela de Basila nakatanggap ng 10 kilong bigas mula sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bolanon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
5: Report. Justine,
8: nakatanggap ng ting 10 kilong bigas ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod ng Isabela de Basilan mula sa Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Project ng bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. Ibinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Isabela sa iba't ibang barangay ang 10 kilong bigas matapos ibaba ng pamansang pamahalaan ng pondo sa lungsod na nagkakahalagang 23 milyong piso sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGS sa Financial Assistance. Layunin ng inisyatiba na siguruhing direktang matatanggap ng mga kwalipikadong beneficiaryo ang tulong at suporta para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahagi ang nasabing proyekto na nagpapatuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang tiyaki na maihatid ang agarang serbisyo at suporta sa mga higit na nangangailangan at masiguro na walang sino man ang napag-iiwanan. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bolanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Eh, maraming salamat, Justine Bolanon. Samantala, sa iba pa mga balita, DSWD at Consuelo Foundation pinalalakas ang kampanya kontra OSAIC. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
5: Ray,
7: Magtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at Consuelo Sobel Alger Foundation sa kampanya laban sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Isinagawa na ang specialized training seminar sa ilalim ng Project Safe Against OSAEC. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng local multidisciplinary teams sa child online protection at digital parenting literacy. Dumalo sa pagsasanay ang mga technical officer ng DSWD Field Offices sa NCR, Calabarzon, Central Visayas at Northern Mindanao kasama ang mga kinatawan ng pilot LGUs. Ayon kay DSWD Undersecretary Eduardo Punay, kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan, civil society, mga komunidad at pamilya para maprotektahan ang mga bata sa digital spaces. Katuwang ng DSWD sa programa ang Consuelo Sobel Alger Foundation, Save the Children Philippines at International Justice Mission. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, grupo ng LPG industry sa Pilipinas na nanawagan para muling silipin ang pag-aproba ng LPG Cylinder Swapping Center Operational Guidelines ng Department of Energy. Para sa detalye, live ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: AJ!
9: Ng ilang grupo ng LPG industry sa Pilipinas, kabilang ang National LPG Alliance of the Philippines o NLAP Price Gases Incorporated at Independent LPG Dealers Association of the Philippines o IDLA, para maring panawagan na reviewin at ang pag-aproba ng LPG Cylinder Swapping Center at Operational Guidelines. Batay nga sa joint position na paper na isinubmite ng naturang grupo sa Department of Energy na ipinadala rin sa Department of Trade and Industry, sinabi ng nasabing grupo na kinakailangan ng maayos na eksplanasyon at legal na batayan ang mga nasabing guidelines. Ayon sa kanila noon, hanggang sa ngayon ay wala pang nabubuo at naitatatlang programa para sa LPG Cylinder Exchange and Swapping Program at LPG Cylinder Improvement Program. Ang pagbuo ng programa para dito na inakasabing sa ilalim ng Sections 31 at 32 ng Republic Act Number 11592. Dapat nila nakasama sa dalawang programa ang mga procedures, timelines para sa exchange, swapping at buyback ng LPG cylinders, mekanismo sa accredited LPG cylinder swapping centers, at pagbuo, funding, utilization at access ng audit procedures para sa LPG Cylinder Improvement Program Fund. Norts, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas.
5: Yeah, maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, 7:29 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita mula naman Iloilo. Executive Secretary Recto, pinangunahan ng pamamahagi ng rice distribution sa socio-civic projects fund checks sa Iloilo. Para sa detalye, alamin natin kay Marianne Grace Erineta.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
5: Mary Jane.
10: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong Pilipinas Rice Distribution at bawat barangay makikinabang assistance rollout sa Iloilo ngayong Martes, August 25. Unang dumalo si Executive Secretary Recto sa pamamahagi ng rice aid sa bayan ng Pavia, Iloilo para sa 1,500 na benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor. Ang rice aid ay bahagi ng bagong Pilipinas Rice Distribution na ipinapatupad sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF ng Pambansang Pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Recto, ang rice aid ay hindi lamang dapat mababasa sa balita o makikita, kundi dapat maramdaman mismo ng mga benepisyaryo ang tulong ng pamahalaan. Aniya, mahalagang maging konkretong suporta ang mga programa upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dumalo rin si Executive Secretary Recto sa turnover ng Social Civic Projects Fund o SCPF checks para sa programang bawat barangay makikinabang para sa mga barangay sa lalawigan ng Iloilo kung kung saan isinagawa ang turnover sa Iloilo Convention Center. Makikinabang ang lahat ng 1,721 na barangay sa probinsya na kung saan bawat isa ay tatanggap ng 200,000 pesos. Sa nasabing pondo, 100,000 pesos ang ilalaan para sa presidential scholars habang ang natitirang 100,000 pesos naman ay gagamitin para sa mga prioridad na pangangailangan sa grassroots development at community projects ng bawat barangay. Kasabay ng turnover ng mga cheque na tinanggap ng mga local chief executive at mga pangulo ng liga ng mga barangay, isinagawa rin ang first batch ng Barangay Scholars Orientation kung saan dumalo ang 215 na Presidential Scholars. Dumalo rin si Executive Secretary Recto sa League of the Municipalities of the Philippines Luzon National Congress na isinagawa sa Iloilo Convention Center. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Eh, maraming salamat, Marian. Samantala, mga manghahabing subanan lumahok sa exhibit sa Habi Kalinaw Weaving Peace, Weaving Prosperity sa Zamboanga City. Para sa detalye live mula naman Zamboanga, alamin natin kay Lesti Cubol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lesti.
11: Hey sir, lumahok ang mga habing taga Zamboanga Cebu guys sa exhibit na Habi Kalinaw Weaving Peace, Weaving Prosperity na idinaos sa SM City sa lungsod ng Zamboanga bilang pagdiriwang ng ASEAN Amazing Weave Distinctions Award. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Governor Dolce N. Kehoper ang napakalagang suporta at pakipagtulungan ng DOST Provincial Science and Technology, DOST Provincial o Philippine Textile Institute, Subanen Community at iba pang mga stakeholder na ang sama-samang pagsisikap ay nakatulong upang maging katotohanan ang isang matagal nang inasam na pangarap. Ayon kay Governor Hopper, ang pagsimula noong 2008 bilang pangarap para sa isang dayo ng mga katutubong subanen ay naging isang pangmatagalang pamana ngayon. Kasalukuyang ipinapatayo ng pamalang panlalawigan ng Zamboanga Sibugay ang Weaving Center sa Barangay Simbol sa Bayan ng Kabasalan, isang lugar na magpaparangal sa kultura ng mga subanen, magpapatibay sa katutubong paghabi, lumikha na mga pagkakataon at magdadala sa sining ng ating mga komunidad patungo sa hinarap. Sinabi ni Hopper, mula sa pangarap patungo sa destinasyon, mula sa tradisyon patungo sa pagkakataon at mula sa paghabi ng kultura patungo sa paghabi ng kasaganaan. Anya, may mga pangarap na sadyang karapat dapat hintayin, lalo na kung ang mga ito ay magkakasamang hinabi ng isang pamayanang naniniwala. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Eh, maraming salamat, Lesti. Samantala, sa Iligan naman, DepEd Region 10 Schools Division of Lanao del Norte makikiisa sa paggunita ng Maulid Nabi kasabay ng Muslim Holiday sa kanilang mga kinasasakupang unit. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dandy.
12: Nakikiisa ang Department of Education 10 Schools Division of Lanao del Norte sa paggunita ng araw ng Maulid Nabi, araw ng kapanganakan ng Propetang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, bukas, ikalabing dalawang araw ng Rabiul Awal 1448 ng Muslim Hijri Calendar na taon sa 26 ng Agosto 2026. Kaugnay nito, idineklara ng division ang legal Muslim holiday na inilabas sa memorandum alinsunod o batay sa Presidential Decree number 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws of the Philippines kung saan nakasaad ang lahat ng mga opisyal, kawanin ng gobyerno nagtatrabaho sa mga lugar na saklaw ng batas ay maaaring payagang mag-holiday o walang pasok sa trabaho at eskwela. Inatasan ang lahat ng division office, department heads at public schools, district supervisors para sa maayos na disseminasyon o pagpapakalat ng impormasyong ito sa kanilang mga kinasasakupang unit. Kinilala rin ng Civil Service Commission ang naturang Muslim holiday sa mga saklaw na lugar. mga Muslim na kawaniin ng gobyerno. Kalakip sa naturang division memorandum ay ang memorandum mula sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF bilang katibayan sa deklarasyon ng Muslim Holiday sa probinsya, particular sa Schools Division of Lano del Norte. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Kota Kalawi Archaeology Lecture Turnover Ceremony ginanap sa Lanao del Sur. Para sa detalye, alamin natin kay Nadif Haji Nabil.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
5: Nasif.
15: Isinagawa kahapon Agosto 24, 2026 ang Kota Kalawi Archaeology Lecture and Turnover Ceremony sa Social Hall ng Lanao del Sur Provincial Capital sa Bodisakayo, Marawi City. Tampok sa programa ang lecture tungkol sa Archaeology of Kota Kalawi na pinangunahan ni Dr. D. Anthony M. Neri, Dean ng School of Archaeology ng University of the Philippines, Diliman. Layunin ng aktibidad na palalimin ang kaalaman at pagpapahalaga sa kasaysayan, archaeology at cultural heritage ng Lanao del Sur, partikular sa kahalagahan ng Kota Kalawi bilang bahagi ng pamanapang kultura ng lalawigan. Nagbigay rin ng mga mensahe ng suporta si Roslaine Isinarimbo, Director General ng Ministry of Trade, Investments and Tourism, Rene Michael Banyos, Glenn Francis Celentesi, Museum Curator ng BCPCH, at historiador na si Professor Ricardo Canuen. Isinagawa rin ang turnover ceremony na sinundan ng mensahe ng pagtanggap ni Lanao del Sur Governor Mamintal Bumbit Alonto Adyong Jr. Nagkaroon din ng open forum kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga dumalo na magtanong at talakayin ang mga usapin kaugnay ng archaeology at cultural heritage ng Kota Kalawi. Pinangunahan ng BCPCH Lanao del Sur ang aktibidad katuwang ang mga partner institution at cultural heritage stakeholders. Samantala, isinira ang programa sa pamamagitan ng mensahe ni Rohola Alhoseni Alonto, PNHS Council Member. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pangangalaga, dokumentasyon at pagpapahalaga sa mayamang historical at cultural heritage ng Lanao del Sur at Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
5: Maraming salamat mula Marawi, Nadif. Samantala, 7:38 in the evening sa 18 ulak ng Administrasyong Marcos ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng electric tricycle at electric jeepney. Sa pagsuri ni PBBM sa MD Juan Enterprises Inc. sa Caloocan City, personal na nakita ni ng Pangulo ang makabagong kagamitan at teknolohiyang suportado ng DOST. Layunin nito na mapataas ang kapasidad at kalidad ng gawang Pinoy na electric vehicles at mabawasan ang pagdedepende sa imported petroleum products. Narito at panoorin natin ang pahayag ng Pangulo.
16: Tinitignan natin kung ano yung mga kailangan gawin para kaya na nila na makapag-fabricate ng all Filipino na electric at bicycle at ang electric na jeepney sa kalit.
17: Malaking bagay sa amin magkaroon kami ng trabaho kasi napupunan namin mga pangangailangan ng pamilya namin.
18: So, yung programa po na naibigay sa amin ni DOST ay malaking tulong. Marami pong salamat sa inyong mga programang nakakatulong sa mga negosyante na tulad na namin na umaasa upang mabigyan ng aming mga pamilya na masuportahan ang pang-araw-araw na mga
16: Kaya na natin mga hangarin para mabawasan ang dependent on petroleum mga products na nanggagaling sa itang lugar at sa ganong paraan ay magiging mas safer ang kapag-ugnamiyan at ang nakahanap buhay. Lalo na yung mga kasama natin ang ambakasada.
5: In the evening, ayan, inyo pong napanood ang pagbisita ng ating Pangulo. So sana no, magkaroon din tayo ng sarili natin production nitong mga electric vehicles gaya din ng mga ginagawa ng ibang bansa na sa Indonesia. Gaya sa Indonesia, although they are not making electric vehicles, pero most of the component that is needed, yung nickel, no, ay doon nakukuha sa Indonesia. So ang ginawa ng Indonesia, instead of, kumbaga, may isip nila, di kukunin yung nickel namin, dapat kumita din kami sa inyo. So some of the productions, I think if I'm not mistaken, the assembly line, no, or the batteries are being doon kumbaga ina-assemble. Kaya merong mga Tesla na mga sasakyan na doon galing sa Indonesia as last line, no, paglagay ng battery. So sana, no, I mean, gawang Pinoy, alam mo yon, at napaka-importante na tayo talaga yung makikinabang din doon sa mga innovations na ganyan. Kasi kakaiba po yan eh. We do not want to be left behind by other countries na kung saan ay lumalago na in cases of mga ganyan na mga pangyayari, no? Or ganyan na mga economic development. 7:42 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaranilan paalala.
1: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
21: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
22: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon, dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
21: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy.
0: Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: 7:47 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapakinggan pa sa kasalukuyan pansamantala sa 104.3 The Capital at tayo din po ay napapanood at napapakinggan sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre, sa Radyo Pilipinas Facebook page, 2 million na po ang page. At syempre pa, napapanood din tayo sa TV Plus, ayan, sa Free TV, sa social media, at sa TV Free TV, sa PTV at ng RP1, at sa iba pang mga social media. Samantala, hindi dapat maging hadlang ang kakulangan na sa pera para makatanggap ng isang Pilipino ng kinakailangang gamutan. Ito ang mensahe na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang FB page sa partnership ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City. Pinapalawak pa ng gobyerno ang no co-payment policy para mabawasan ang sariling gastos ng mga PhilHealth member na naka-admit sa basic o ward accommodations. Nakasaad din sa post ng Pangulo na layunin nitong dalhin ang ganitong sistema o no co-payment policy para sa mas marami pang pribadong ospital sa bansa.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oh, kalain mo may basic ward pala. May basic ward pala sa St. Luke's Hospital. Diyan po sa may BGC. Ayan. At kaugnay nga po ng commemoration na alam niyo po ba, no? Habang hinihintay natin yung ating guest, alam niyo po ba na ang Manila Golden Mosque, ang nagpagawa niyan ay si former First Lady Imelda Marcos. It was on August of 1967 1976 na inutusan niya ang gobyerno or kaya naggumawa siya ng proyekto na naglalayong mag-reconcile or pagpapakita ng matinding pakikiisa sa kagustuhan ng gobyerno na matapos na yung insurgency na nangyari sa Mindanao against the Philippine government and the Moro National Liberation Front. And then, doon sa pagkakataon na yon, hinarap ni First Lady Imelda Marcos habang ang president ng Libya noon ay si Gaddafi, no? So pumunta mismo si Imelda Marcos sa Libya para hingin yung intervention ng Libya at kausapin yung mga Muslim insurgency na tinatawag ang Moro National Liberation Front. Pero at in-invite ni Imelda Marcos si Gaddafi na pumunta sa Manila.

Pero nung tinanong si Gaddafi, ni Gaddafi si First Lady Imelda Marcos kung meron ba akong masjid, mosque na pwede akong magdasal. Ang sinabi ni Imelda Marcos, meron habang wala pa yung, di umano ha, habang wala pa ang mga nasabing mosque kanina. Yung nasabing kong mosque kanina, yung Blue Mosque, the Golden Mosque, yung cemetery, pati isa pang mosque sa loob mismo ng Malacanang. So, nung pag-uwi ni, First Lady Imelda Marcos, ay she ordered yung pagpapagawa nung nung Golden Mosque. Ayan. Na ngayon ay isa sa heritage, isa sa kinikilalang Manila heritage ng City of Manila. Kasi nga po, dahil dito sa kasaysayan, karugtong dito sa kasaysayan na ito ay yung ating mga kababayang Muslim na nakatira na sa paligid ng Metro Manila or sa paligid ng mosque sa Metro Manila at yan po sa Quiapo Town. Alam niyo po ba the community that are living now in Quiapo Manila area are not locals there. Eh kaso, nung narinig nila sa mere 1970s na may gagawin na mosque sa Metro Manila, ay pumunta yung mga kababayan natin, in-explore nila kung saan itong area na ito, at nakita nila na ako dapat manirahan na din tayo dito. For reasons na malapit sila sa masjid, sa mosque. No? Bakit po? Dahil Muslims pray 5 times a day. And 5 times a day, even in Fajr, ay kailangan nilang pumunta sa mosque. No? So, sa akin, or sa mga Muslims, napaka-importante. Natabi na talaga nila yung mosque. No? Na kung saan, napaka-importante din sa kanila na 5 times a day na nakakapunta sila sa masjid. Pero sa mga kababaihan, ay hindi obliged yung babae na pumunta sa masjid. They can pray at home. But every Friday, they can go naman to participate on the congregation prayer sa masjid, no? Kahit sa mga kababaihan. And so as doon sa Quiapo, no? Quiapo area, kung kayo po ay napadpad doon, may nakapunta kayo doon na bago lang, may ginawa pong mga shade, no? Ang gobyerno ng Manila para sa mga kababayan natin, mga Muslim, that every Friday, talaga napupuno nila, no? Yung kahabaan ng street ng, if I'm not mistaken, Elizondo at saka yung isang street din sa kabila, no? So napupuno yan. Kasi the capacity, if I'm not mistaken, of Manila Golden Mosque is somewhere around 55,000 doon sa loob, no? Doon sa loob yung 5,000 na yun. Tapos, yung karamihan naman ay nasa labas na pumupunta, no? So kailangan talaga, no? For me, as someone who is looking always, pumupunta ako sa Quiapo aside from praying, no? Pumupunta din tayo doon para mamili kasi may market doon na kung saan yung market naman doon ay napaka-importante para sa ating mga kababayang Muslim, lalo na yung mga Maranao kasi almost lahat ng bilihin doon na ginagawa, yung mga condiments, yung mga ganyan, talagang doon namin nabibili. So napaka-importante yan para sa amin. And with that, no, ay 50 years na din, no? Grabe, no, napakahaba. 50 years na din yung peace pact between the government and the Moro National Liberation Front. Unfortunately, we haven't ended yet sa isang exit agreement, no? Sa isang exit agreement together with the Moro National Liberation Front, pero andun na tayo. Sabi nga ng World Bank, one if not the longest revolutionary that is happening, no, sa modern world ay ang isa na dito ay yung etong sa Pilipinas, yung revolution ng Moro National Liberation Front and the Moro Islamic Liberation Front, no? Kasi hanggang ngayon, although we have the BARMM, we have yung area ng mga ano, ay hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung peace negotiation between the revolutionary groups. Kumbaga, matindi po yung usaping

0: pangkapayapaan na ginagawa ng both sides on two parties, no, para lang makamit yung tuluyang kapayapaan. And of one of which ay yung mga, alam mo yun, yung mga ginagawa ng gobyerno para maintindihan, para mabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayang Muslim na kumbaga maituloy nila yung kanilang, o kaya maprotektahan nila yung kanilang paniniwala, yung kanilang pagsamba, yung kanilang pamumuhay. Kasi ganito po yan, no? Sa mga Muslims, kaakibat, no? Kaakibat pa rin ng paniniwala natin ay yung mga kababayan natin na kung saan ay yung mga kababayan natin na tila baga parang hirap pa rin, no? Sa mga pagkakataong ito, hirap pa rin na maintindihan kung ano yung mga kailangan nila. Kasi there's still a misconception, no? There's still a stigma when it comes to the importance of learning the Muslim culture, tradition, and belief. Kaya nga po may programa tayong Salam Radio, kasi isa po yan sa pinag-uusapan natin, isa po yan sa dialogo na ginagamit natin as this platform para mas maintindihan yung mga iba't ibang gawi o kaya paniniwala ng ating mga kababayan. For almost a decade long, no? Or rather for a century long, no? Kumbaga, hindi, parang 300 eh. 'Di ba? Simula nung na-colonize ng mga Spaniards ang Pilipinas, isa sa mga ginawa nila all throughout the 370, if I'm not mistaken, 380, no? Years of colonization here in the Philippines is to erase entirely the history of Muslims dito sa ating bansa. Kaya po umabot sa gumawa sila ng mga sarsuela, gumawa sila ng moro-moro para lang depicting the traits of Muslim na sanabi daw doon sa mga ganun na pagkakataon ay savages, barbaric, at saka walang mga kaalaman. Pero bago pa man sila dumating, yung ating mga kababayang Muslims in part of Mindanao ay nakikipag-trade na sa iba't ibang bansa. Meron na silang sariling trade route, no? Marami na silang ginagawa before pa. Kaya talagang yun yung ginawa ng during those times on that 300, more than 300 years of colonization of Spain sa Pilipinas, ay yung burahin yung magandang alaala ng Muslims sa ating bansa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At dyan na ba lang tatapos ang ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Muli po, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat sa ating mga engineers. Ayan, sino mga kasama natin? Ayan, Engineer Orly, Engineer Marvin, ayan si Rose, andyan din. At syempre, ang ating mga sa production, si Mrs. Isabel at si Miss Jamie King. Sa ngalan ni Princess Abiba, Sarip Paudak. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas. O nga pala. Okay, singit na natin to kasi sayang naman din. Kung kayo po ay may oras bukas, visit po kayo sa Manina Golden Mosque. Hindi po ito limitado, no? Sa Muslim lang. Pwede po kayo, even if you are not a if you are a non-Muslim, pwede po kayong mag-visit para at least magustuhan nyo, ma-engage kayo on the beautiful and colorful culture of the Muslims here in the Philippines. Muli po ako po yung lingkod, Dorch Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras, 8 PM, magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
4: World League Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
6: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
13: Radio Pilipinas. Radio Publiko
14: 738.
15: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: The AM and FM collab.
20: Sa Capital 104.3 FM.
21: Radio Pilipinas.
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
29: from PBS,
30: Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
32: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
33: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
34: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
33: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
35: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
36: Pati bamboo?
33: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
37: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
38: At
37: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
39: Nung natutunan ko po yung paggawa,
38: sino nagturo sa
39: training po kami sa DOST.
38: Sa DOST.
33: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
40: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
41: Ito ang Presidential Broadcast Service.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko.
44: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
45: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
1: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras natin ay 8:06 na ng gabi.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: At magandang gabi po mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman tayo sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ang inyong programa dito sa Radyo Pilipinas kung saan pinag-uusapan natin ang mga latest trends, ang mga factual news sa ating bayan. At ngayon po ay araw ng Martes, August 25. Kasama ko na naman po ang aking partner, no? Ako nga po pala muna, syempre magpakilala ako. Ako po si Stephen Lee na isa sa mga humble vloggers na sumusuporta sa pamahalaan at kasama ko po ngayon ang isa sa hindi lang malaki, no, ang yung stature kundi isa sa mga pinakamalaki ang pananaw o malawak ang pananaw pagdating sa mga issue sa ating bayan. Ang aking partner for tonight si Takero Miyamoto. Partner. Ha? Wala ka, Mike?
4: Yun na pala, yun.
3: Ayun,
4: ako
3: yun,
4: pala,
3: yun. Meron.
4: Ako na, okay na. Ako pala mag-aayos dito.
3: Kaya
4: na. Ang ganda ng intro mo, tapos di marunong mag-zoom. Yun. Yun. So, magandang gabi po sa inyo lahat, no? So, andito naman po ulit kami ni Sir Stephen Lee.
3: But may sir? Teacher na ba ako ngayon?
4: Sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? So, sana maging makabuluhan po yung ating mga talakayan ngayon. And then ma-update po ang lahat, no, sa kung sino man ang makakapanood o makakapakinig ng programang ito, no.
3: Ayun, syempre sisikapin natin 'yan, partner, no. Pero bago ang lahat, syempre, nais muna nating ipaalam na ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. O sa may mga radyo diyan, ha, tumutok sa 104.3 The Capital FM. Halimbawa, kayo nagmamaneho, 'di ba? Switch nyo na dyan sa 104.3 The Capital FM para marinig nyo yung mga latest news sa ating bayan via Radyo Pilipinas. At syempre, ang RP1 ay available pa rin, no, sa free TV. Sa may mga ano dyan, sa may mga TV Plus, tayo po ay mapapanood, no, dahil sa joint cooperation, no, sa pagitan ito ng PTB at ng RP1, ha, TV Plus Channel 3. At kung kayo naman po ay may mga afford the box, ay channels 45 to 49. Kaya dyan nyo po kami susubaybayan, ha. As a matter of fact, sa Facebook po, wag nyo rin po kakalimutan, ha, na kami po ay subaybayan sa lahat ng aming mga social media platforms. Sa Facebook, kami po ay, we are proud to say na kami po ay may 2 million followers na and counting.
4: Yun,
3: diba? So ngayon, pag-usapan na natin ang ating mga topic for tonight, no. Ang una natin pag-uusapan, partner, syempre yung lagi naman nating hatid dito ay yung PBBM Good News. At eto, makikita natin dito sa mga larawan, no? Pag-uusapan natin yan ngayon, ha? Pero bago yan, basahin ko muna itong ano. Ito sinulat ko to sa FB, eh. Ayan, ito yung ano, si PBBM kasi, o si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay personal na dumalaw sa mga evacuee, o yung mga nag-evacuate, no, sa Pampanga. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 62 pamilyang o 276 individual na lumikas dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat sa Bacolor, Pampanga. 16 na araw nang nasa evacuation center ang mga residente kung saan patuloy silang tumatanggap ng 10,000 pesos cash assistance, family food packs at iba pang ayuda mula sa pamahalaan. Ayon sa Malacañang, magpapatuloy ang suporta hanggang ligtas nang makauwi ang mga pamilya kasabay ng mga pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha sa Pampanga. Sa gitna ng kalamidad, malinaw ang mensahe ng ating pamahalaan. Hindi pababayaan ang mga Pilipino. Ikaw, partner, ano opinion mo dyan?
4: Yun sa una sa lahat sana ano itong mga kababayan natin sa Pampanga eh sana makauwi rin po no sa ano sa lalong madaling panahon. Syempre hindi talaga maganda yun nasa evacuation center ka kasi mabilis kumalat yung ano diyan di ba yung kung may sakit

0: Sa araw-araw, hindi lang isang trabaho partner.
1: Oo, oo, yan, yan.
0: Ano
1: oo,
0: yan? Lumalagari ang pangulo sa iba't ibang uri ng ano, paglilingkod.
1: Tatlo, no? Tatlo.
0: Tatlo, minsan tatlo.
1: Tatlo, apat.
0: Umaabot sa ganyan. Tama.
1: Oo. Yan yung maganda kasi malakas pa yung presidente natin na nakapaglakad pa. No, hindi yung ugod-ugod na. So, maganda yung ganyan na na active yung presidente natin, di ba? Actually, mayroon talaga magkaroon ng presidente yung ugod-ugod na. Pero, ito, no? Siyempre ang gusto sa, ang gusto talaga natin dito no magpatuloy yung kalusugan ng presidente natin ganyan para na, para magawa niya yung mga ganyang klaseng mga bagay no kasi malaking moral yan eh kung ikaw ay ibakuwi ka tapos medyo ano ka na frustrated ka na pag binisita ka ng presidente mag-high moral ka eh
0: oo naman
1: di ba so yan so good job po sa presidente natin no.
0: Hindi, kasi kitang-kita mo partner, di ba? O, kitang-kita mo partner. 16 days na sila dyan. So, that means more than half a month, di ba? Pero tingnan mo yung sigla nila nung nakita nila si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi, yun nga, tama ka na tumaas ang kanilang moral. Kasi, they were visited by no less than our president. Siyempre, ang naramdaman nila niyan, ako sigurado ako ah, kumbaga naramdaman nila yung
1: importante
0: ano, o importante sila na may tulong na parating kasi ang nagatid mismo ang ating pangulo, 'di ba? Kaya tingnan mo nagmano pa. Ayan ang gusto ko kay pangulo na kumbaga napo-promote niya rin yung kabutihang asal sa ating mga kabataan, 'no? Tingnan mo. Nag-bless. Sa bagay sa Pampanga talaga custom 'yan eh. Na pag may mga matatanda ay yung mga bata magmamano kayo. Sa Central Luzon ganyan. Hopefully sa buong bansa pina-practice pa rin 'yan. Kasi ngayon sa panahon ng social media partner, medyo yung mga iba nating mga kababayan, kahit yung mga matatanda, medyo nagiging bastos eh. Kaya maganda na napopromote natin yung mga ganyang uri no, na kinagawian.
1: At saka, Stephen, balagdag ko lang, no? Yung ginawa ni PBBM dito, trabaho, hindi pictorial. Di ba? Hindi tulad ng iba dyan.
0: Amirin ka na lang ang partner, ha?
1: Hindi, pero kasi di ba sabi mo kanina may mga food packs, may cash allowance. So, tulong ito. Tulong, hindi pictorial.
0: Diba? Talagang meron lang talaga, syempre, may mga kumukuha niyan. Parte din yan ng trabaho ng mga communication kasi we are in the age of social media eh. Kaya kailangan din talaga natin ma-promote 'yan eh. Syempre paano ba mapo-post yung mga ganyan na we have a working president kung hindi kukuha na ng video, hindi kukuha na ng ano, ng picture. Pero maganda diyan, makikita mo that the reaction of the evacuees are genuine. Talagang tingnan mo tuwa-tuwa sila, oh, di ba? Kahit di nila masyadong maabot si Pangulo dahil nandun sa yung parang gate, di ba? O talagang pinantahan sila ng Pangulo.
1: Parang kulungan nga yung labas eh.
0: Hindi, siyempre, ganyan talaga sa mga ganyang evacuation center. Ganyan yung pagkakagawa sa mga schools natin, di ba?
1: Baka siksikan siguro, no? Kaya hindi nakalabas.
0: Oo, hindi nakalabas.
1: So, ingat po tayo dyan sa ano, mga taga-Pampanga po, no? Dyan sa Bacolor, no? Ingat alam po
0: mo,
1: tayo dyan.
0: Alam mo, partner, resilient naman ang mga taga-Central Luzon kasi hindi lang naman sa panahon ni Pangulo eh, na nagkaroon ng bahay. Ito nga eh, alam mo sa totoo lang, pag if you will notice in social media, parang akala mo ngayon lang talaga nabaha ang Pilipinas eh. Pagbabasahin mo yung mga komento ha.
1: Kung makapagreklamo sila no.
0: Kung makapagreklamo. Pero kung iisipin mo kasi ganito ha. Ako may opinion ako tungkol dyan ha. Eh ito, this is a problem way before the term of our President Bongbong Marcos Jr. Talagang ganyan eh. Nag-aaral pa lang ako eh. High school pa lang ako eh. Torpe pa lang ako na estudyante na walang nag-girlfriend. Ay bahay na dyan sa Pampanga kasi dyan ako nag-aaral eh. Mamaya mapanood.
1: Pero ano, di ba?
0: Hindi, kasi hindi, talagang nagbabaha dyan dahil ano yan eh. Partner, paliwanag ko lang sa'yo ha. Central Luzon, included yung Pampanga, tapos yung Bulacan, catch basin yan eh. Lalo na yung Bulacan ha. Yan yung tinatawag na catch basin. Kumbaga parang dyan yung mga katubigan sa mga nearby provinces. Dyan pababa. O, dyan pumupunta. Kaya nga, tsaka kung isipin natin na sige let's tackle the ano or discuss or talk about the elephant in the room, flood control projects. Ito lang naman ang tanong ko diyan eh, binabaha tayo ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. He acknowledged it, he said sorry, and sinabi niya rin nagagawa niya ng paraan. May tanong lang ako, yung mga previous administration,

0: Actions ba? May ginawang mga flood control projects? And kung may ginawa sila, hindi ba yun yung tipong parang madaling nasira o hindi na pokusa? Kasi supposed to be, ako lang nga, I am no engineer ha, hindi ako engineer, hindi ako expert sa ganyan. Pero iniisip ko kasi, kung halimbawa nung unang panahon, kung sino man yung mga previous administrations, ako ha, I'm not calling out one administration or one former administration. Ang ibig ko sabihin yung mga previous, so pwedeng ilang ano pa yan ha, ilang mga presidente yung nagdaan. Ang tanong ko, kung sila'y nakapaggawa ng matino o talagang efisyente at epektibong flood control projects, ano nangyari dun sa mga flood control projects nila? Nangasira ba yun? Yun ba ay ghost project din kaya walang nagawa sa pagbabaha ngayon? Kasi yun yung ano ko eh, yun ang tanong ko ha, kung bakit parang akala ngayon lang.
1: Ko, akala ko yung tanong mo, kung hindi kasabuat,
0: hindi naman, yun lang, nagtatanong lang naman tayo with regards to the flood control projects.
1: Ganito, may naririnig pa akong iba na pinirmahan niya yung GAA so kasabwat siya. Alam nyo, napaka-unfair ng ganong klaseng prinsipyo eh. Kasi lahat ng presidente pumirma ng GAA from Cory Aquino hanggang ngayon. So from Cory Aquino hanggang ngayon, binabaha pa rin ng Pilipinas. So napaka-unfair na si single out nyo lang yung presidente porkat pumirma ng GAA kasabwat. Napaka, hindi ko, kumbaga, irrelevant. Parang ganun. O kasi, ang tawag niya kasi presumption of, kalimutan ko rin. Basta meron may regularity.
0: Regularity.
1: Presumption of regularity yan eh. So, ano yan eh? May trabaho yung kanya-kanyang ano dyan eh? Kanya-kanyang ano yan eh? Tawag dito na kanya-kanyang branches. No? From legislative, no? Public sa presidente. So, napaka-unfair. Napaka-unfair para talaga sa akin na i-single out yung presidente porque pumirma ng GAA. Malamang narinig mo yan eh. Pero kung pumirma ng GAA, kasalanan niya yan.
0: Kumbaga, it's easy for people to assume. Kumbaga, ganun na kasimple. Sabihin nila, dahil ikaw ang presidente, ikaw ang dyan. Ikaw ang sisisihin dapat. Mali yung ganun.
1: Kung ganun pala yung, kung ganun pala yung usapan, palitan na natin yung sistema. No, huwag na idaan sa Kongreso at sa Senado. Presidente na lang para single out siya.
0: Oo nga eh. Pero ako naman naniniwala ako, partner, sa totoo lang. Naniniwala ako that our president is doing whatever it takes, ha? Not just his best. Yan. He is doing whatever it takes para masolusyunan ang problema natin sa baha. Tsaka yung
1: importante dito yung accountability.
0: Yes, oo.
1: Pakita naman natin. At ito pa, maligdag ko lang, no? Napaka-unfair din kasi. Hindi ko alam, ba't ang daming unfair kay presidente, no? Napaka-unfair din sa presidente na sabihin na bakit ngayon lang na ginawa ng paraan tong flood control na matagal na. Kasi kung kukumpara natin sa dating administrasyon, no? Sa dating-dati pa, yung PDAF, 5 years eh, bago nabuking eh. Diba? 5 years na bago nabuking. Ito kay PBBM, 3 years lang, nabisto niya na yung flood control. Diba? So, and then, syempre, alam naman natin, no, na may same personalities. Kung sino yung
0: may mga na-involve. Let's not name names, pero kahit papano, with the anti-corruption efforts of our government, may mga nakita naman tayong nakulong. The problem is, minsan
1: Nakita natin yun.
0: The problem is, minsan kasi, parang may, ganito yan kasi, partner Takero, parang hindi nila binabase minsan sa kung ano yung findings ng mga investigatory bodies. Parang kung sino gusto nila. Parang gusto nila kung sino lang yung perception nila na, dapat si ganito, dapat si ganyan. Pag ganun, dapat mag-a-apply sila dun sa mga, kung qualified sila, di ba? Para sila lang mag-imbestiga.
1: Sila na. Kasi yun nga ako natatawa eh, ba't wala napakulong? Ano ba? Ang dami na napakulong. May district engineer, may DPWH,
0: may politician.
1: Mm-hmm. So syempre, ano yan? Ano yung biglaan? Syempre, sistema yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Proseso tawag dun eh. Hindi naman kailangan, ano bang gusto nila? Parang ano? Parang tokhang. Ganun ba?
0: Kaya talaga partner dahil nandiyan ka. Inaano mo ako.
1: Hindi kasi ganoon
0: Tama naman yun. I see your point. Diba? I get the point na dapat may due process talaga. Yun din kasi yung gusto mangyari ni Pangulo. Diba? Sinabi niya yan. Ano ba ang gusto natin? Yung may due process para sure tayo sa mga investigasyon na gagawin natin, o yung kung sino lang yung ano, tamaan agad-agad, di ba? Ikukulong, tapos eventually, pakakawalan din dahil sa lack of evidence. Oh. So, ako, personally,
1: kawawa naman.
0: Ito ang gusto ko.
1: Nakulong,
0: no?
1: Tapos sila ko, kawawa naman yung nakulong. O siya po si Dilima, no? Kawawa naman.
0: Yung mga ganun.
1: Sayang.
0: Tama. Kaya, so, ito yung ginagawa ng Pangulo.
1: So, sana makauwi na rin po agad-agad yung mga... May bagyo pa bang paparating? May bagyo pa.
0: Meron ngayon yata. Kung hindi ako nagkakamali, si bagyong Obet pumasok na sa ating ano.
1: No. Tamaan ulit ata sila. Pampanga.
0: Sana nga ano na matapos na. Baka. Ang alam ko Pangasinan eh. Ang narinig ko kanina umaga.
1: Tamaan nga sila. Tamaan sila. So sana huwag na sila magtagal dyan, pero huwag magtatagal.
0: Hindi, pagdasal na lang natin na sana itong pag-uulan na ito, tsaka yung hagupit ng habagat na hindi pang karaniwan, kasi nga nung nakaraan, bumuhos ang ulan eh, na ang katumbas ay isang buwan, bumuhos lamang sa loob ng 24 oras. So sana matigil na ito, no? Ipadalangin natin sana, na matigil ang mga itong, nangyayaring to.
1: Sana itong bagyo na to, sana walang malakas na ulan.
0: Ayun na lang, siguro.
1: Sana yun. Kasi may ganung bagyo, 'di ba, walang ulan.
0: Meron. Ang bagyo naman talaga is hangin. Ngayon na lang talaga nagkakaroon ng bagyo na ang dami ring dalang ulan o tubig. Yun na nga, yun talagang isang patunay na nagbabago na talaga ang panahon o ang klima ng mundo. Kaya yun,
1: saka ano, tulungan
0: tayo.
1: Speaking pala diyan. Ano, meron data na nagsasabi no na talagang dumoble yung bagyo ngayon sa Pilipinas kumpara nung 1990s.
0: Parang nga.
1: Oo, dumoble siya. At mas lumakas pa.
0: Oo. Dapat
1: i-consider din natin 'yon na ganun din yung burden na dala-dala ni PBBM. No, na dumoble yung bagyo ngayon, mas lumakas pa. Yan.
0: Tama.
1: So, 'yun.
0: Kaya 'yun, partner, tayo nagpapasalamat no sa ating mahal na Pangulo na hindi tumitigil sa kanyang pagtatrabaho o paglilingkod sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga evacuees ng Bacolor, Pampanga, na sana kung nandun pa sila ay sa lalong madaling panahon, makauwi na sila sa kanilang mga tahanan para may pagpatuloy nila ang kanilang buhay, di ba? Buhay na malaya mula sa dilubyo nitong mga bagyo at ng hagupit ng habagat. At bago tayo magpatuloy, partner, no? Mag-commercial break muna tayo, magbigay muna tayo ng mga ilang paalala. Magbabalik po kami dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE Technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati ang inalalo na. Pero matatawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
8: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
9: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubok. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
7: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
10: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Oras natin ay 8:32 na po ng gabi. Ayan, at nandito po kami ulit sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Partner, ayan. Oh. Ang ganda ng first topic natin. At dito naman sa second topic natin, dito ay tayo. Medyo ano tayo dito, baka maging matapang ang mga pahayag natin ha. Pero bago yan, babasahin ko muna. Siyempre, tungkol pa rin ito sa ating ano no, teritoryo, ang West Philippine Sea. Mariing tinanggihan ng AFP ang pahayag ng Chinese Embassy na may commitment ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang umiiral na binding commitment at tila sinusubukan ng Beijing na i-rewrite ang history. Binigyan din niya ang mischief rip o panganibang rip kung saan una umanong sinabi ng China na mga silungan lamang para sa mangingisda ang mga istruktura. Ngunit kalaunan ay naging malaking military installation na may airstrip, radar facilities at naval infrastructure. Ayon sa AFP, lehitimong sovereign deployment ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na sadyang isinadsad noong 1999 bilang military outpost. Muling binanggit ng AFP ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang low tide elevation na nasa loob ng Philippine EEZ at nagsabing walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS ang malawak na historic rights claims ng China sa 9-dash line. Iginiit ni Trinidad na patuloy na protektahan na poprotekta ng AFP ang Philippine sovereignty at presensya sa Ayungin Shoal. Ayon sa kanya, we will never abandon BRP Sierra Madre. Tapos pag-usapan din natin itong PH-Japan cooperation, no? Sinalubong din ng Department of National Defense ang pagpasok sa visa ng acquisition and cross servicing agreement o ACSA ng Pilipinas at Japan na magpapahusay sa pagbibigay ng supplies at services sa pagitan ng AFP at Japan Self Defense Forces. Layunin nitong palakasin ang joint exercises, humanitarian assistance at disaster response bilang bahagi ng Philippines-Japan Comprehensive Strategic Partnership at kasunod ng Reciprocal Access Agreement o RAA para sa military training, disaster response at defense cooperation. So ayan partner no, meron na namang bagong hakbang itong China nga na kanilang ginawa dito sa ating teritoryo. Ngunit malaking o mariing tinanggi ng AFP no na aalisin yung BRP Sierra Madre. Alam mo kasi partner, yung BRP Sierra Madre, yan ang simbolo ng ating ano no paninindigan diyan sa Ayungin. Talagang sinadsad diyan yung ano yan eh, if I'm not mistaken, yeah. Panahon ni Erap yan kasi alam mo naman si former President Erap, 'di ba? Action star, may paninindigan din kahit papaano. Kaya talagang sinadsad niya yan diyan para diyan na nga tayo magkumagayan yung parang tanda na atin yung teritoryo na yan. Ikaw partner, ano yung masasabi mo?
1: So ito nga no, alam mo no, yung hindi ko talaga kayang matanggap dito na may mga Pilipino tayong pro-China. Mm. Hindi lang sila basta-basta pro-China. Nagpapakalat pa talaga ng narrative ng China dito sa Pilipinas. Kilala mo yan, marami yan, marami yan, di ba? Kaya nga ako, napapasalamat ako sa mga... Malimit sila sa SMNI. Yan sila, ano, napakalat. Pero by the way, ano, Stephen, no? Stephen, kung meron mga pro-China Filipino, meron ding pro-Philippines na Pilipino na binibigay yung resources nila, no, para ipakalat naman na itong dapat natin gawin kasi teritoryo natin 'to.
0: Mm.
1: 'Di ba? Isa na dito si ano, si Kapep, no, si ano, si Jose Antonio Goycha, no, na nag kita naman natin yung resources niya, 'di ba? Ginagamit niya para mapakalat yung naratibo ng Pilipinas. Kasi hindi naman mahirap itindihin yung ano eh, yung issue ng West Philippine Sea eh. 'Di ba? Yung ginawa lang ng China diyan, gumawa lang ng guhit tapos sa kanila na.
0: Mm.
1: Ganun lang. Tapos tayo naman, pumunta tayo sa korte, nilaban natin, panalo tayo.
0: Mm. Arbitration
1: court. Ano ba itindihin doon? Layman's term, ganun lang 'yan. Ano meron itindihin doon?
0: Tama, tama. Pero bago pa tayo magpatuloy ha, nais lang namin linawin na ang aming mga opinion dito sa Vloggers ng Pilipinas ay aming opinion lamang at hindi opinion ng network. Ha? Katulad ng binitawan ng ating kasamang Takeru Miyamoto, yan ay kanyang opinion. Hindi ko opinion, hindi opinion ng network. So
1: pag panasalita ako tapos medyo umisi si Stephen, alam niyo na.
0: Hindi, syempre, that's part of ano eh, vlogging in the Philippines eh. Yun nga, saludo tayo sa mga katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha na chairman emeritus ng mga iba't ibang makabayang grupo katulad ng Abakada, 'di ba, Lipi at Pader. Pero siyempre higit sa lahat ang kanyang ano, 'di ba, ang kanyang Filipinos Do Not Yield Movement. Kung saan dyan, partner, eh mga miyembro din tayo. Kumbaga, tayo yung nakikipaglaban sa pamamagitan ng, halimbawa tayo mga vloggers, we are using our social media, ano, diba? Channels, yung mga tools natin, ginagamit natin, yung mga skills natin sa vlogging, ginagamit natin para maipush natin yung pro-Philippines narrative. Tapos nandyan din yung kanyang mga, ano, yung mga voluntary na nagra-rally. Na lalo na yung mga ano no, yung mga kabataan katulad ng Kamaskara.
1: Mga kabataan, grabe no. Ano? Matalas yung pag-iisip nila pagdating sa West Philippines. Mm. 'Di ba?
0: Kasi siyempre partner, gusto nila bilang mga kabataan makibahagi sa ating patuloy na paninindigan para sa West Philippine Sea. Kaya nga mahalaga 'to eh. Tsaka kaya naman natin ginagawa kasi ito. Bukod sa ito ay ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. no, ng ating presidente. Na talagang sinang-ayunan din natin. Ang atin kasing kalayaan, ang soberanya ng bansa natin, yan talaga yung pinaglaban ng ating mga bayani. Sila yung nagbuwis ng buhay upang itong tinatamasa natin na kalayaan ngayon, na soberanya, ay maramdaman ng lahat ng saling-lahing Pilipino. Kaya whenever there are those people na ano, na mga magtatangka na kumampi sa naratibo ng China, i-call out natin yan, no? Lalo na sa mga social media pages natin. Dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ano lang tayo dito because this is mainstream, pero i-call out natin sila sa ating mga pages kasi hindi pwedeng hahayaan lang natin yung naratibo na ano eh, pro-China eh. Dahil syempre, kailangan nating panindigan, kailangan natin ipaglaban ang sarili nating teritoryo. Tayo ay nagwagi na dyan. 10 taon na na-award sa atin yan ng 2016 Arbitral Court, di ba? Kaya dapat talaga masunod kung ano ang itinakda, di ba? Sabi nga nila, the decision of the 2016 Arbitral Court is final and binding. So, China should respect it.
1: Madali lang naman tindin, Stephen, no? Madali lang, niya itindin. So, ang nakakatawa pa nga dito, no? Kasi naalala ko nung election, no? Na nung election, nung kampanya, malinaw naman yung mensahe ni PBBM dyan na ipaglalaban natin yan. Yun nga lang, medyo may ibang nagduda. Kasi nga, alam mo naman, di ba? Pero nagulat talaga pati yung mga political callers tulad ng mga yellows na pinaglaban ni Presidente Bongbong Marcos to, no? Na, siyempre, yun naman yung tama. Kaya isa ito sa mga ano, sa mga nag-unite no sa ating mga sumusuporta kay presidente. Tsaka dito sa kabilang parlor no, sa kabilang political color na isa yan sa mga ano nagko-combine sa atin.
0: Yes. And also it is a welcome development nga sa atin itong ano no, itong further implementation ng ano ng Philippines and Japan Defense Cooperation. Oh, yan, oh. Malaking bagay ito, partner, because this will create a statement na our country is not alone in claiming our rights no dito sa West Philippine Sea. We are backed by other nations.
1: Like yung Japan. Yung mga ganyang klaseng mga alyansa no. Ayaw ng China 'yan ni. Eh.
0: Mm.
1: Ayaw ng China 'yan. Eh sa gobyernong ito, hindi lang sa Japan talaga tayo may alyansa diyan sa West Philippine Sea. Marami pa. 'Di ba? Sa Australia, meron US, tayo sa Australia. Marami sa US. 'Di ba? Sa Korea ata mukhang meron din ata sa Korea. Sa Korea meron din ata ano.
0: Meron din yata. Kasi maraming yun nga, maraming bansa ang sumusuporta sa atin pagdating diyan sa issue ng West Philippine Sea. Kasi common sense naman, partner. Tingnan mo kung gaano kalayo yung EEZ natin sa ating bansa.
1: Kaya ganito lang yung Stephen. Ganito lang yung Stephen. Doon sa mga pro China, sa mga pro kasi sabi ng mga pro China, dumadaan lang naman yan, hindi naman gumagawa ng mali yan.
0: Ha?
1: Sige nga, punta tayo sa bahay nila, tayo tayo doon sa may bakuran nila. Dito lang kami. Okay lang ba sa kanila yun? Wala kami ginagawa dito, dito lang kami. Nakatayo lang kami dito. Ganun lang yung metaphor doon eh.
0: Kaya, tama.
1: Teritoryo natin yan, EEZ natin yan. Tayo dapat yung gagawa ng kung anong gusto natin gawin dyan. Hindi pwede mo yung may palakad-lakad dyan. Well, kung para nga sa kanila, okay lang pala yung ganyan, di tayo, mga tropa natin na naniniwala na dapat ipaglaban yung West Philippine Sea, punta tayo sa bahay ng mga pro-China. Tayo lang tayo. Wala tayong gagawin dito, magiinuman. Wala, tayo lang tayo doon. Ewan ko lang kung gano'ng ka-irritable yung, di ba? Nakuha mo yung metaphor natin doon.
0: Then, tsaka partner, there's also a deception kasi talaga on the part of China. Katulad yung sinabi nila, parang mga shelters lang ng fishermen yung ilalagay nila.
1: Oh,
0: yung pala, nag-ano na sila namin ng military installation, may mga radar ano pa, di ba?
1: Oh.
0: Equipments
1: kasi,
0: pa.
1: Ano yan eh? Radar? Tawag nito, nung ginawa nila yan, kubo-kubo lang yan. Di ba? Doon nagsimula yung kubo-kubo. I think panahon ata ni Ramos yun. Kubo-kubo lang yan. Eh, yun nga lang ang problema. Mukhang naniwala ata. Nakubo lang yun.
0: Kaya nga.
1: Kaya lumaki. Nagulat na lang tayo, lumaki.
0: Tama.
1: Di ba?
0: Basta, yun lang. Well, bago natin tapusin itong ano na to at hindi na rin tayo magbe-break, no? Kasi kukulangin tayo sa oras. Basta, simple lang naman ang gusto naming ipaalam sa inyo ni Partner Takeru. O ang gusto namin na makuha ninyo, tayo ay mga Pilipino, kaya dapat suportahan natin ang naratibong Pilipino. Diba? Ganun na kasimple yun eh. When it comes to the West Philippine Sea issue, it is ours. Therefore, we should depend and we should fight for it.
1: No. Ayan, hindi diba? Naman away yan eh.
0: Oh, hindi naman.
1: Para kasi sa kanila.
0: Kala nila away,
1: para
0: no?
1: Para kasi, away ka agad. Pwede bang away ka agad?
0: Ayan, dito. Tiyak dito sa third topic natin. Bitin partner Takeru, ha? Okay.
1: Bitin ako.
0: Pero kailangan natin para maisingit din natin itong magandang balita na to. Dito, baka mag-away-away na naman sa social media pag napanood nila ito sa atin, ha? Kasi alam mo ba, partner, na may good news mula naman sa Philippine National Police. Ito ay isang survey na mula sa Okta Research. 70, alam mo ba, partner, na 72% ng mga Pilipino ligtas ang pakiramdam sa kanilang komunidad ayon sa Okta to, ha. Basahin ko lang itong ginawa kong Facebook post. Ayan, ayon sa quarter 2 2026 tugon ng MASA o TNM survey ng Okta Research, 72% ng mga Pilipino ang nagsasabing ligtas sila sa kanilang komunidad. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipinos noong July 4 to 11. Taong kasalukuyan. Samantala, 68% ang nagsabing hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi. Habang 54% ang hindi nag-aalala na pasukin na magnanakaw ang kanilang tahanan. Tinanggap ito ng PNP bilang positibong indikasyon ng public confidence sa peace and order. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., mahalaga ang resulta. Ngunit hindi ito dahilan para mag-relax ang PNP. Sa halip, kailangan patuloy na palakasin ang police visibility, mabilis na response at pakikinig sa komunidad. Binigyan din ng PNP ang sustained police presence, timely response at coordination with communities sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO at patuloy na pakikipagtulungan sa LGUs, community leaders at publiko. Sinusuportahan din ng Philippine National Police ang peace and security efforts ng administrasyon sa ilalim ni President Ferdinand R. Marcos Jr. habang pinagbubuti ang police services ayon sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Ayon kay PNP Chief Nartates, marami pang hamon, ngunit mahalagang mapanatili at mapalakas ang tiwala ng publiko. Hindi lamang crime statistics ang sukatan ng public safety. Mahalaga ring may kumpiyansa ang mga Pilipino na makauwi, makagalaw at mamuhay ng walang takot. Sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na palalakasin ng PNP ang police visibility, responsiveness at community partnerships para sa mas ligtas na mga komunidad. Ayan, partner, no?
1: So,
0: magandang balita ito, 72% no, sa ating mga kababayan ang pakiramdam nila sila ay ligtas. Pero ayon nga sa PNP, maganda to, welcome development, 'di ba? Good news, pero this ano will not stop them to do their job even better, 'di ba?
1: Hindi to ano eh, hindi yan magic eh. Yeah, na bigla na lang ganyan yung naging statistics do. Kasi alam naman natin no, na may mga programa tong PNP natin para nga maramdaman talaga ng mga kababayan natin at tayo na safe, no? For example nga yung safer cities, 'di ba? Ayun, malaking tulong talaga 'yan. Tsaka syempre yung 911. 'Di ba? Isa pa 'yan. Tsaka hindi, pero sa totoo lang, no, maraming achievement yung PNP natin na ako'y nagtataka lang na hindi binabalita sa mainstream.
0: Yeah, kaya lang, dito nga tayo eh.
1: Ayun lang.
0: Balita natin.
1: Nandito tayo, pero well, gawin natin yung ano natin, yung makakaya natin, no? Na, well, good job kay, good job pala kay Chief PNP Melencio Nartates na alam naman natin na hindi magkakaroon ng ganyang resulta ng nakaupo lang siya at nagbomando lang.
0: Yes.
1: Yan. So meron siyang mga programa diyan na tulad ng sinabi nga natin kanina na naging epektibo. At tama 'yung sinabi niya. Hindi tayo dapat tumigil sa ganyan lang.
0: Yes.
1: No, dapat may mas ano pa, may mas gawin pa.
0: Yes, kasi alam mo naman itong kanilang ano, 'di ba? Advokasya na patunayan na ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay talagang may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng bawat Pilipino. Kaya hindi sila titigil, no? Kung 72% 'yan, syempre sigurado ako na gagawin pa nilang pag-igihan ang kanilang sinumpaang tungkulin para malay natin, 'di ba? Bago matapos ang taon, lalo na masusubukan itong Berman 'yan. Partner, last year, I'm proud to say na napakataas, no? Kasi nag-survey ako, street talaga, kalye survey tungkol sa performance ng ating Philippine National Police during the All Souls Day, ganun, All Souls Day, All Saints Day. Pumunta pa ako ng North Cemetery noon para tingnan kung anong ginagawa natin mga kapulisan. Sa Pasko din, yan partner, masusubukan din ng police visibility niyan. Kaya sa tingin ko,
1: Berman na pala next week.
0: Paganda mo na regalo mo sa akin, ha? Yan, di ba? Kaya ako, naniniwala ako na magre-regalo ng bonggang-bongga itong ating Philippine National Police under the leadership of PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. and under the directive of our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumbaga, hand in hand, they will do everything, di ba? To keep us safe. To keep the Filipinos safe. Di ba? Peaceful and sound.
1: Si Chief PNP may isang taon na ba? Wala pa.
0: Malapit na. Kasi siya na yung, siya na yung PNP chief eh. Ang hindi ko lang alam kung August o September siya. Baka nga mag-one year eh. Search lang natin
1: mamaya. August ba?
0: August?
1: 24 ata. Diba?
0: One year na pala si ano?
1: One year siya kahapon. Pagkakaalam ko ah.
0: Kung pagkakaalam mo.
1: Mga ganyang date.
0: Pero ako sure ako, pag yung mga Berna, kasi siya yung ano eh, nung last year eh. Talagang maganda yung performance last year ng Philippine National Police.
1: si ano kasi si Chief PNP Melancio Nortates kasi iba yung approach niya eh, dito sa pagiging Chief PNP niya eh. Ano siya, by the book.
0: By the book and no?
1: Tapos
0: quiet, quiet, quiet siya sa ano, yung napaka-presko, mga ganun, pero ano siya
1: napaka,
0: sa ano,
1: napaka-professional parang ano, napaka-professional pa ng approach. Mm. 'Di ba? So well, kasi tayong mga Pilipino, ang gusto natin bongga eh. Yung papansin, diba? Pero
0: minsan, hindi siya ganun.
1: Hindi siya ganun. So, makikita natin yung trabaho ng PNP doon sa Facebook page nila na grabing trabaho talaga nila. May mga nahuhuling
0: wala. Gusto mo ng indicator, diba, partner? Gusto mo ng indicator na tama yung sinasabi mo na maganda yung ginagawa ng PNP? Look at the length of service of PNP chief, diba? Yun nga, 1 year na. O magwa-1 year na. O, di ba? Ibig sabihin, the confidence of our president na kay ano, na kay PNP Chief Nortates. Kaya hanggang ngayon siya para ng PNP Chief, and until the time of his retirement, sa tingin ko siya nang ano diyan upo, kasi
1: tatapusin niya 'yan.
0: Oo, kasi ang nakikita ko, yung mga kaso talaga nagagawa nila ng paraan, although may mga minsan may mga sensationalized crimes, eh sa bandang huli nagagawan din nila ng paraan 'yan. Tsaka ang isa sa tingin ko magandang katangian ni PNP Chief Nortates, hindi siya magnet ng intriga eh. Yun ang napansin ko sa kanya. Hindi siya magnet ng intriga. Kaya siguro yung ano, generally harmonious yung kanyang leadership sa Philippine National Police.
1: Oo. So makita naman natin yung trabaho nila no sa Facebook page nila, doon sila nag-update.
0: Doon kayo tumutok.
1: Mga most wanted sa Pilipinas na huhuli ng
0: nahuhuli PNP nila. Yes.
1: Sana nga si Bato mahuli na. Hindi kasi wanted din kasi yun eh. Wanted din naman na, di ba? Pinaghanap din na.
0: Ikaw talaga. So, pumapunchline ka talaga lagi eh.
1: Hindi kasi pinaghanap din.
0: Tama din naman. Lahat ng dapat huliin ng PNP, alam natin na
1: mayroon na naman na
0: ginagawa nila yan.
1: Hindi siya wanted. Mayroon yung hindi siya wanted tapos mabanggitin natin.
0: Siyempre. Ayan, partner, bumati ka na. Kasi malapit na tayo magtapos.
1: Oo nga pala, oo. So,
0: huling salita tungkol sa ano, sa mga topics natin for tonight, meron ka ba?
1: Yung sa West Philippine Sea talaga. Actually, sana maituro din to sa eskwelahan eh. Sana magkaroon. Alam ko nagiging part to eh.
0: Malapit na.
1: Sa social studies, no, minsan na nababanggit.
0: Nababanggit na, pero later on talaga magiging part
1: ng curriculum. Pero sana magkaroon ng mas malalim na pagtuturo.
0: Partner, may tanong ako sa iyo. Feeling ka bang bumalik tayo ng school, ng college, kung sakasakaling ituturo yan?
1: Ayun lang yung subject. Okay, baka may kasamang mat, ayoko.
0: Ang tanong, papayagan ba tayo ng mga asawa natin? Aaral tayo ulit.
1: Mahirap bumalik sa college yung mahiling magpa-survey. Ayun nang mayroon bumalik sa college yung mahiling magpa-survey.
0: Sige. Ayan. Bati ka na, partner, para makapagbati pa tayo.
1: Last week nakalimutan akong batiin yung ano, syempre yung pamilya ko na kasama ko ngayon, tsaka yung parents ko na nasa Iloilo, na kahit mga senior citizen nagtatrabaho pa din. So, yun. And then syempre, no, sa mga kaibigan natin na sumusuporta kay Presidente Bongbong Marcos, no, maging keyboard warrior, maging mga nagko-comment lang dyan, at syempre sa mga vloggers, no. Yan. Tsaka sa mga NGOs.
0: Yan.
1: Malaking tulong po yan.
0: Yan. Ako naman, yun. Syempre, nagpapasalamat ako sa aking pamilya na tuwing nandito ako, tumututok yan, nanonood. Yung mga anak ko, hindi muna nanonood ng mga cartoons. Daddy muna nilang pinapanood nila. At syempre, salamat sa lahat ng mga tumututok dito sa Radyo Pilipinas, ating mga kabagong Pilipinas. Sa lahat ng mga supporters namin ni partner Takiru, maraming salamat po na napagtsatsagaan nyo po kami. Si partner, magaling kasi yan, kaya okay lang pagtsagaan nyo. Sa mga nagtsatsaga sa akin, maraming salamat din po. Hanggang ano po tayo, hanggang 2028, tayo ay magdi-deliver ng mga factual news ng pamahalaan. At syempre, huwag natin kalimutan na pasalamatan na ang ating technical team na talagang walang sawa sa pagsuporta sa atin. Na mamaya baka sabihin kay Takiro. Ne, joke lang.
1: Uy, hindi, sanay na sa akin yan, sir.
0: Sanay na sila sa'yo.
1: Sanay na yun sa JBB.
0: Oo, yan. So, ano ha, mga kabagong Pilipinas, ngayong ganito ang panahon natin. Ngayon naman medyo maganda na eh. Dito ah, sa atin sa Metro Manila, konti ah, kumpara nung mga last week, pero yun pa rin, magdaan pa rin.
1: Dalawang linggo yun.
0: Oo, dalawang linggo. Magdala pa rin ng mga payong ha. Kung hindi na dapat lumabas, huwag nang lumabas. Ugaliin na mag-grocery na mga kailangan para kung sakasakaling lumakas ang ulan, eh kayo na lang sa bahay ang magluluto, di ba? Hindi na kayo lalabas. At patuloy nating ipanalangin ang ating bansa na sana ay kung ano man ang mga ginagawa na ating pamahalaan na nakakabuti para sa mga Pilipino, ipagpatuloy lang. At sana ipagdasal din natin na mawala na yung ating ano no, division no sa ating ano, sa ating mga Pilipino dahil sa politika. Sana tingnan na lang natin kung ano talaga yung magagawa natin.
1: Hindi masarap lang yung ano, maganda yung sinabi. Masarap lang makipag-away, pero hindi nakakatulong sa bansa.
0: Hindi nakakatulong 'yun. Oo. Kaya sana 'wag tayong divided, 'di ba? Tingnan natin yung mga issue, kung may mga issue na dapat talakayin. Hayaan lang natin, 'wag tayong maging personal, 'di ba? Maging objective tayo. Kung may mga nakikita tayong mali, call out natin. Kung may nakikita tayong tama, purihin natin. Ganun lang po kasimple yan, mga kabagong Pilipinas. Ako po muli, si Stephen Lee. At maraming salamat kay partner Takeru, no? Miyamoto, na ako'y sinamahan ngayong gabi. At magbabalik pa po kami ha, dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Magandang gabi po.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Balat kayo ba ang lahat? Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid, kapistahan ngayon ni San Melchizedek. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 23, Talata 27 hanggang 32.
2: At sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas, subalit puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Gayon din naman, mukha kayong mga taong banal, subalit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nagtatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta at pinapalamutian ang mga bantayog ng mga banal na tao. Sinasabi ninyo, kung tayo ang nabuhay sa panahon ng ating mga ninuno, hindi sana sumang-ayon na patayin ang mga propeta. Kaya kayo ang umaamin na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta. At ngayon, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno."
1: Isinulat ni Sister Vine G. Canad ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Natutuwa ka bang makipag-relate sa mga taong mapagbalat kayo? Siguradong hindi, ano po? Hindi mo kasi alam kung ano ang nasa likod ng kanilang mga papuri at ngiti. Parang ahas na nagpapalit ng balat at kulay. Sa Ebanghelyong napakinggan natin ngayon, pati ang Panginoong Jesus ay galit na galit sa kanila. Samantalang panatag ang ating kalooban kapag bata ang ating kausap. Kasi ang mga bata, they say yes for a yes and no for a no. Ang taong namumuhay sa katotohanan ay parang malinaw na batis na nagsasalamin ng kalangitan. Maligaya siya at kaaya-aya sa mga nakapaligid sa kanya. Ang pagmamahal sa katotohanan ay pagmamahal sa Diyos, dahil ang Diyos ay katotohanang walang hanggan. May mga yumayaman dahil sa pangungurakot at pandaraya. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. "Ang gumagawa ng pandaraya ay hindi mananahan sa aking bahay. Ang nagsasabi ng kasinungalingan ay hindi magtatagal sa harap ko. Ang aking mga mata ay nakatunghay sa mga matapat sa lupa na tumatahan sa piling ko." Mula iyan sa Salmo 100. Kaya, sulit ba ang mag-enjoy ng karangyaan sa lupa kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sikapin nating maging totoo sa ating mga pananalita, pakikipag-ugnayan at maging sa trabaho. Alagaan natin ang pusong dalisay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, katotohanang walang hanggan, turuan mo kaming tahakin ng landas ng kalinisang budhi upang maangkin namin ang buhay na walang hanggan. Amen.
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari niyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
5: Balitang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
4: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
6: Radyo Publiko.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
4: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa.
7: Pagtulungan.
6: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
8: Ang boses ng Pangulo.
4: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salt.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura.
7: Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
16: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
17: Nakakapagbigay
16: siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo sa
18: training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
5: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
6: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
5: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Agas sa mga impormasyong kumakalabog.
8: Balita, balita, balita.
7: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
9: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kahit
7: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko 738 AM.
7: Ronda. Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw. Mga trending topics na in and out of the country. Usisay. Mga pangalan sa likod ng issue. May interview on the spot. Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
10: Mabuhay! Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating mga ganun, siksik sa balita. Samahan nyo kaming Rumonda sa mga isyu at balita ang napapanood ngayon pong araw mga brad, ha? Araw po ngayon ng Miyerkules, Agosto 26 taong 2026, syempre. Patapos na po ang buwan ng Agosto. At gaya po ng binabanggit natin kahapon, malapit na pong sumilip yung mama. Actually, sumisilip na yung mama. Malapit na lumabas. Ayun. So, antabayanan nyo lang yan. Within this week, actually next week pala, ano? Sige, 4:09 in the morning mga brad. Kamusta po? Kamusta po ang inyong naging Martes? At hopefully maging maayos po ang inyong Miyerkules, ha? Mamasa-masa po para po hindi nakakasilip sa kanila mga bintana. Mamasa-masa po ang labas at least dito sa Metro Manila, dito po sa amin, sa Kapitolyo ng Bansa, ang lungsod ng Maynila, at dito po sa lungsod Quezon mga brad. Aba mamasa-masa, hindi ko naramdaman to kagabi, pero pagising ko kanina, aba kita ko naman. Tatatapos lang ng ulan. Hopefully, binabasa-basa lang tayo nito para hindi tayo tuluyang matuyo. And sana hindi po maulit yung nangyari nito mga nakaraang linggo, nakaraang araw, na talaga namang ngit-ngit at buwisit ang inabot natin sa hagupit ng habagat mga brad, ha? And speaking of that, aba, syempre, samahan nyo kaming alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon, yung bagyong Sudel na dating natawag na bagyong Obet, lumabas na po sa monitoring domain ng PAGASA kahapon. Gayun man, posible pa rin itong muling pumasok sa Tropical Cyclone Information Domain o yung TCID. Bago yan ha, alamin natin. Klase naman silang lugar sa bansa, suspendido pa rin ngayong araw, Miyerkules, August 26, dahil sa inaasahang sama ng panahon. Kasali ka ba dyan? Alamin natin. Tupad program ng Department of Labor and Employment, malaking tulong sa mga apektado ng mga nagdaang kalamidad. Headlines. Kasundo naman para malabanan ng kahirapan, pagtitibayin ng DILG at ng National Anti-Poverty Commission o yung NAPSI mga brad. No co-payment policy sa ward patients ng St. Luke's, panibagong hakbang sa paglalapit ng dekalidad na health services ng mga Pinoy. Pilipinas nakakuha naman ng mataas na back-to-back investment grade ratings mula po sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo.
7: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
10: Alas 4:12 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Ronda, Ronda. Mamaya na mag pungas-pungas. Medyo exercise muna yung katawan. Konting giling lang. Konting stress. Nang sa gayon ay medyo dumaloy-daloy ang ating dugo mga brad. Aha. Medyo ibanat mo ng konti yung buto mo. At nang sa gayon ay mas madaling kumilos-kilos mga brad, ha? At hindi tayo bigla-bigla na lang ang sasakit ang katawan. Habang ikaw ay kumikilos, gawin mo muna kaming background para alam mo na mangyayari sa ating o yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Alas 4:12 na po ng umaga sa pinakahuling ulit ng PAGASA mga brad. Lumabas na po sa monitoring domain ng nito ang bagyong Sudel na dating tinatawag na bagyong Obet. Ito yung nagkapilaang, ha? Ngayon man, posible pa nitong muling pumasok sa Tropical Cyclone Information Domain o yung TCID. Ano ba yung TCID na yan, ha? Samantala, minumorder din ang LPA 08H na dating natawag na Atsani sa labas ng Philippine Area of Responsibility o yung PAR. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na maging tropical depression ito sa loob ng susunod 24 na oras. So ibig sabihin, itong si paring Atsani mga brad, humina. Nawala, nalusaw yung Atsani, brad. Inaasahan naman ngayong araw ay magdadala ng mga bagat ang habagat ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon. Ayon po yan sa PAGASA, syempre, inaasahan ang panakanakang pag-ulan sa Zambales dahil sa epekto ng habagat. Samantala, maulap naman na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat ang maranasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Admissive Region, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at dyan po sa Antique, mga barangay. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may mga isolated na pag-ulan o pagkulog at pagkidlat ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Ito yung mga tiyatawag, mga brad, na localized thunderstorms. Pinaalalahan ng lahat na patuloy na pag-iingat at sumubaybay sa susunod na update mula po sa PAGASA, lalo na kung may pagbabago po sa lagay ng panahon, ha? Alas 4:14 na po na nagmamadaling umaga. O ito raw, ha, ang TCIDI ay nangangahulugan Tropical Cyclone Information Domain, ang pinakamalaki at pinakalabas ng zona o domain na minumotor ng PAGASA para po sa mga sama ng panahon. O, so ibig sabihin, ito po yung hindi nangangahulugan na ano po ito, ha, nasakop po ng Pilipinas. Yung monitoring lang, monitoring area. Eh, kasi marami nagtatanong na binabantayan daw ito ng PAGASA pero lagi nakakapasok. Anyari. Ang tamang term kasi siguro dapat ang gamitin natin, eh, minomonitor. Hindi binabantayan kasi. Alas 4:15 na! Ito muna tayo, mga brad, ha? Para sa mga walang pasok ngayong araw, para po sa inyo to, ha? Ilang lokal na pamahalaan po ang nagdeklara ng suspensyon ng klase sa mga paaralan sa kanilang nasakupan ngayong araw, Miyerkules, Agosto 26, taong 2026

0: Brad, ha? Baka mamaya feeling mo daycare ka. Kulang ka lang sa care. Pero pwede kang pumasok, ha? 4:16 in the morning, mga Brad. Binigyan din naman po ni Labor Secretary o Labor and Employment o DOLE Bureau of Workers with Special Concern Director Leilani Reynoso ang mahalagang papel ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o yung displaced workers o tupad sa pagtugon sa pangailangan ng mga naapektuhan ng mga kalamidad sa bansa. Aniya, ang tupad ay isang emergency employment program para mabigyan ng agaran tulong ang mga mamamayang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Director Reynoso, una itong inimplementa noong tumama sa ating bansa ang Bagyong Undoy noong taong 2009. Mulaan niya noon, ginawa na nilang regular ang programa ng DOLE ang tupad para sa pagbibigay naman ng pansamantalang hanap buhay. Hindi na lang para sa mga naapektuhan ng mga sakuna, kundi pati na rin, mga Brad, para sa mga marginalized, vulnerable at displaced worker, mga Brad, ha? 4:17 in the morning. Samantala, ibinahagi naman ni Director Reynoso na maaaring maging tupad beneficiary ang sinumang Pinoy na 18 anyos pataas. Anya, bukas din ito o bukas din ang oportunidad na ito para sa mga senior citizen basta may patunay na fit na may fit to work o kayang magtrabaho ang mga ito. Sa pinakahuling talaan niya, nasa 13,700 na mga beneficiaryo ang na-profile para po sa tupad program na naatasan maglinis ng mga apektadong lugar para po sa Brigada Eskwela at sa pinakahuling mga tumamang kalamidad gaya po ng habagat at mga bagyo dito po sa ating bansa, mga Brad. Dagdag pa ng direktor, katuwang nila mga Public Employment Services Office o yung PESO officers sa mga lokal na pamahalaan sa bansa sa pagpapatupad ng tupad. Aniya, pwedeng sa PESO lumapit ang mga mamamayan na gustong magpalista at makasama sa tupad program ng pamahalaan. 4:18 in the morning, kasunduan naman para malabanan ang kahirapan pagtitibayin ng DILG at ng National Anti-Poverty Commission o yung NAPSI, mga Brad. Ramon da sa balitang yan, Jong Munar.
1: Rancho Pilipinas. Report. Pagtitibayan ng Department of the Interior and Local Government Cordillera at National Anti-Poverty Commission ang kasunduan na layong pagtibayin ng mga hakbangin para ganap na matungayan at realisasyon ng Local Poverty Reduction Action Plan. Ito ay makaraan ang pulong ni NAPSI Undersecretary Mary Rose Joey Villaflor, Undersecretary Roman Manny Dandog, BSCAS CAR at NAPSI Regional Focal Person for the Cordilleras at Cagayan Valley Alexander Desenya, Executive Assistants JB Aceboche at Gab Bugs, katuwang si DILG Cordillera Regional Director Nuida. Tinalakay sa pagpupulong kung paano makapag-aambag ang DILG sa pagsusulong at mainstreaming ng LPRIP sa lokal na pagpaplano upang matugunan ang mga pangangailangang natutukoy sa mga komunidad at mga basic sectors at maiugnay mga ito sa mga lokal na plano at programa ng mga pamahalang lokal. Ang talakayan ay kabahagi ng patuloy na pagsusulong ng mas matibay na inter-agency convergence alinsunod sa panawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tukuyin ang mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta at pagtugmain ng mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. Ronda Pilipinas.
0: Ronda Pilipinas. Alas 4:20 na po ng umaga, mga Brada. Hindi naman na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil wala silang pambayad. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaraang malagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan po ng Philippine Health Insurance Corporation o yung PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City na layong palakasin ang pagpatupad ng no-co-payment policy para po sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-admit sa basic o ward accommodation ng hospital. Ang kasunduang ito nagpapakita ng commitment ng magkabilang panig upang suportahan at palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare Agenda ng administrasyon. Nagbibigay daan din ng kasunduan upang maging mas abot kamay ang dekalidad ng medical services para po sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth sa mga naungunang pribadong ospital. Sa ilalim kasi ng no no-co payment policy, hindi na kailangan magbayad ng karagdagang singil ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-confine sa basic OR rooms ng mga pribadong ospital para sa mga servisyo.

konsultasyong medikal. Nasaklaw po ng PhilHealth. Katuwang ng inisyatibong ito ang Zero Balance Billing Program ng administrasyon na nagbibigay naman ng libreng ospital o serbisyong ospital sa mga ward patients. Kasalukuyan itong ipatutupad o pinatutupad sa 79 na DOH hospitals at 4 na government-owned or controlled hospitals mga brad. Ayon kay PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer Beverly Lorraine Ho, una nang naglaan ang St. Luke's ng 53 kama para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan po ng specialized treatment, kung saan 50 sa mga ito ay okupado na. Madami ho nang may sakit, napakaliit lang ho na ano yan, ha? Na bilang yung 50 kama ho na yan. But then again, at least kahit paano meron po tayo nakikitang kumbaga pag move forward dito po sa isusulong na zero balance billing. And hopefully, hindi lang po sa ward, hindi lang po sa ward maipatupad ho ito. Lalo na po dun sa mga ospital na hindi rin naman kalakihan. At kasi kapag nilagay mo sa ward yung tao, yung iba lalong mas nagkakasakit eh. Di ho ba? Siguro mas ma-appreciate ito ng taong bayan, lalo na ng middle class, kapag kaya na po nilang magpa-ospital nang hindi na dadala sa ward. At zero balance billing pa rin. Sana dyan ang, I believe yan ang goal ng administrasyon, at they are working hard para po masagawa yan. Dahil sa ngayon, bagamat na-appreciate natin itong mga gantong hakbang po ng pamahalaan, syempre ramdam pa rin natin na hindi sapat. Hindi ho sapat yung mga ganyang ward zero balance billing, lalo na't 50 bed mahigit lang yung masisilbihan, dahil sa dami ho na nagkakasakit sa Pilipinas. Diyos me, oo. Kaya naman, mas maganda kung ang ating prevention ay mas malakas. Dahil yung cure, nandyan ho, ginagawa ho ng ating pamahalan, bagamat hirap at medyo alanganin. Oo, dahil nga po nasa ward, dapat mas malakas po yung ating prevention. Nang sa gayon ay hindi ho tayo mapunta na doon sa cure. So mas maganda ho kung kaya natin magpa-check up once a year, para lang ho yung meron po tayong monitoring ng ating mga katawan. Alam naman po natin na hindi porkit tayo ay malakas ay wala na tayong iniindang sakit. Minsan kapag bata ka, di kaya ikaw ay medyo nasa peak ng iyong karera, ay hindi mo na iniintindi yung iyong kalusugan. Pero kapag ikaw ay nakaramdam ng kakaunting sintomas, o lili naman kaya nang hindi maganda sa pakaramdam, sana dalin mo na yung sarili mo sa ospital. Magpa-check up ka na, Brad. Para lang naman na malinaw. Yung iba kasi takot di ba? Mas takot silang malaman, baka may sakit. Natural yan. Kaya dapat talaga tayo ay, regular yung check-up nang sa gayon maagapan. At makaiwas po doon sa mas malalala na klase po ng sakit. Alas 4:24 na po ng umaga, mga brada. Nakuha namang mataas o nakakuha naman ng mataas na rating ka. Nakuhang mataas na rating kahayagan ng nanatiling kumpiyansa ng investor sa Pilipinas at sa pamuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Magkasunod na nakakuha ng mataas na investment grade rating ang Pilipinas mula sa Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation, ang dalawa ay nangunang financial institution sa bansa na sumusuri sa kakayahan ng mga bansa at kumpanya na magbayad ng kani-kanilang mga utang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment o A- investment grade rating at BAA2 ay kahayagan ng investors trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Marcos Jr. ayon na din kay Executive Secretary Ralph Recto. Binigyan din niya ni Secretary Recto na makatutulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nangangahulugan din niya ito ng mas mababang financing costs para po sa pagpagawa ng mas maraming classrooms, ospital at mga kalsada at iba pang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipinas.

0: Alas 4.26 ng umaga, mga brad, na ipresenta naman sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill number 2423 o yung ang bagong Balikbayan Act na naglalayong magtatag ng komprehensibo at pangmatagalang reintegration program para po sa mga overseas Filipino workers o OFWs na umuuwi sa bansa. Ayon kay Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senador Rafi Tulfo, hindi dapat matapos sa simpleng cash assistance o food packs ang suporta ng gobyerno sa mga OFW na nawalan ng trabaho o napilitang umuwi dahil sa krisis. Sa ilalim ng panukala, sisimulan ng reintegration process 6 na buwan bago ang pag-uwi ng OFW at tututok sa 4 na aspeto: edukasyon, psychosocial support, entrepreneurship at employment. Magkakaroon din ng database para sa job matching, livelihood training, financing at loan program, social assistance, psychological counseling at iba pang suporta para po sa mga returning OFWs. Saklaw din, mga brad, ng panukala ang documented at undocumented OFWs, land-based at sea-based workers, gayon din ang mga na-repatriate dahil sa emergency at mga nangangailang espesyal na assistance. Kabilang ang panukala sa mga priority bills ng LEDAC, mga brad. Ronda, Pilipinas. Alas 4.27 na po ng umaga. Idineklarang hostile witness, mga brad, na sa impeachment court si Lemuel Ortonio, ang kasalukuyang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, mga brad. Ha? Yan po yung sumalang kahapon dyan po sa bloodbath. Cause baby, now we got bad. Pinagbigyan, mga brada, ni Presiding Officer at Senate President Jesus Cudero ang motion ng prosecution matapos tanungin si Ortonio tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Sa pagtatanong ni Presiding Officer Jesus Cudero kahapon, kinumpirma ni Ortonio na naglilingkod siya base sa kagustuhan ni Vice President Sara Duterte na matagal na siyang nagtatrabaho para kay VP Sara at na hanggang ngayon ay si VP Sara pa rin ang kanyang bossing. Kinumpirma rin ni Ortonio na kapag na-impeach si VP Sara ay mawawala rin siya ng trabaho. Sa ngayon ay may posisyong Assistant Secretary si Ortonio sa OVP at sumusweldo sa level na salary grade 29. Batay po sa kanyang employment circumstances, idineklara si Ortonio bilang hostile witness dahil sa ruling maaari nang gumamit ang prosecution ng mga leading questions sa pagtatanong kay Acosta o kay Ortonio, mga brada. Gayunman, pinaalala ni Escudero na tiling bawal ang mga tanong na misleading. Si Ortonio ang ikalawang testigong formal na idineklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napansin nyo kahapon, mga brad, yung mga theatrics ng mga abogado, ano? So, ito lang ang kumbaga masasabi ko doon sa mga nanonood po at nakatutok sa impeachment. Hopefully, huwag kayong magpadala doon sa mga theatrics o di kaya naman yung mga pakulo. Yung ang dami na pong ganyan, no? Simulat sa pool na nagsimula impeachment, ano ba, day 18 na ata ngayon, day 19. Oho, ng impeachment na yan. Ang dami na hong mga kung ano-anong pasikat na ginagawa. Yan ang mas magandang itawag sa inyo. Kasi yung mga magkabilang panig po na yan, syempre alam nila maraming nanonood ho eh. So yung mga abogado na yan, kanya-kanya po sila ng pasikat, kanya-kanyang papansin. Para syempre, one way or the other, ito po yung kanilang 15 minutes to fame. Maliban po dun, of course, dun sa kanilang trabaho na ipagtanggol at idiin ang vice president o yung nasasakdal, syempre, may kanya-kanya pong 15 minutes to fame. And they have to at least make sure na it will worth their while, di ba? So, may mga ganyan po. And hopefully, wag ho kayong mabulag, magpadala doon sa mga theatrics. Tapos, wag din po kayong magpadala doon sa mga nagmo-monitor ko, no, ng impeachment. Tapos, ini-iskoran ba? Yung 15-2, pabor po sa defense. Di kaya naman, 15-8, pabor sa prosecution. Diyos me, wag ho kayong magpapaniwala dyan. Hindi pa ho nakakapagsimula ng magpresenta ng ebidensya yung depensa. Puro prosecution pala ang ho ito. Hindi pa ho tapos even yung mga ilalatag na articles of impeachment. Marami pa hong pag-uusapan dito. At wag ho kayong, madala doon sa mga sinasabi nito mga vloggers in favor or against kay Vice President Sara Duterte, mga brad, ha? Ganto ho, para lang malinaw. Ang tatanungin po natin sa sarili dyan ay, una, mali ba yung ginawa? Pangalawa, nasira ba yung tiwala ng publiko dahil po dun sa nangyari? Ha? Yun yung magandang laging tatanungin mo sa sarili mo dyan sa sitwasyon po na yan, ha? At para hindi ka malito, kasi minsan po, syempre makita mo, may mga senator judges minsan na tagilid yung kanilang mga tanong. Either in favor or halatang in favor or halatang against. May mga ganun, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, lalo na kung wala kang inclination, ha? Hindi ka favor o hindi ka against, mas maganda siguro ano, mas maging ano ka, discerning, mga brad, ha? Ihimayin mo mabuti yung mga napapanood mo dyan sa impeachment. Alas 4.32 ng umaga, wala mo nang bibitiw. Ronda Pilipinas, we'll be right back. Ronda Pilipinas.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Si Big Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami, gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
13: Mga trending topics na in and out of the country.
12: Usisain
13: mga pangalan sa likod ng issue.
12: May interview on the spot.
13: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alas 4:39 na po ng umaga mga brad. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo mga brad sa pagronda natin sa mga balitaan. Atin ng ating mga Mikey Sig, matitikas na reporters. Muna tayo dyan sa eastern part ng Metro Manila. Ikatlong 8-car train set ng North-South Commuter Railway. Mga brad, dumating na po dito sa ating bansa. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sumasailalim na sa importation process ang Bureau of Customs ang ikatlong 8-car electric multiple unit na train set para sa North-South Commuter Railway. Matapos itong dumating sa bansa kahapon, ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, nakatakdang dalhin sa Malanday Depot sa Valenzuela City ang bagong dating na train set para sa Malolos Tutuban segment. Sa sandaling makumpleto na ang pagpoproseso, kasunod dito tiniyak din ni Lopez na nananatiling on track ang konstruksyon ng NCR na makatutulong mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Biligan din pa nito na dumaan sa masusing inspeksyon ang mga train set para masigurong ligtas at maayos itong magagamit ng mga pasahero. Ang bagong dating na train set ay binili mula sa Japan Transport Engineering Company at Sumitomo Corporation na bahagi ng Contract Package 3. Samantala, inaasang darating sa bansang isa pang train set para sa NCR sa Oktubre ng taong kasalukuyan. Target naman ng DOTR na masimulan ng partial operations ng North-South Commuter Railway sa rutang Valenzuela hanggang Malolos sa Bulacan sa ika-apat na quarter ng taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ronda Pilipinas. Tandang-tanda ko.
16: ko pa nung panahon ng
0: alas 4:40 naman ng umaga, housing backlog ng bansa hanggang 2028 mga brother. Nasa 3.7 million na lamang ayon po yan sa Department of Human Settlements and Urban Development o yung DSUD mga brother. Ramondo sa balitang yan, Madam Kathleen Forbes.
17: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas Report.
18: Lumabas sa 3.7 million na lamang ang kinakailang bahay o housing needs sa bansa hanggang taong 2028 mula sa dating pagtaya na 6.9 million. Ayon kay DSUD, Secretary Jose Ramon Aliling, nakabata ito sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Paliwanag ng kalihim ang 3.7 million na hindi nangangahulugang kailangan magtayo ng panibagong 3.7 million na bahay at pupa. Paliwanag ng kalihim na hati sa tatlong pangunahing kategorya ang naturang bilang. Una ay yung mga tahanan na kailangan lang ipaayos o iparenovate, doubled up na pamilya o mga tahanang higit sa isang pamilya ang nakatira, at ang bagong pamilya na inaasahang magtatayo ng sariling household. Inilahad din na ahensya na ang malaking pagbaba mula sa 6.9 million ay dahil sa pagbabago sa pagtaya sa inventory loss o mga bahay na nasisira ng bagyo, lindol at pangkaluma. Samantala, sinabi rin ng kalihim na mahigit kalahati na ng 1.13 million housing target ng Administrasyong Marcos ang kanilang nakamit at kumpiyansa silang maaabot ang target bago matapos ang termino. Para sa Bagong Pilipinas, Karin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:42 ng umaga, Ombudsman Prosecutors pinag-inhibit si Sandigan Bayan Justice Moreno sa kaso ni dating Senador Bong Revilla. Ramonda sa balitang yan, Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Kiniling ng mga prosecutor ng Office of the Ombudsman kay Sandigan Bayan Senior Associate Justice Ronald Moreno na mag-inhibit sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Sa isinubiting motion, iginit ng prosecution na naging hindi umano angkop ang asal at paraan ng pagtatanong ni Moreno sa mga testigo ng prosecution sa mga nagdaang pagdinig. Ayon sa prosecution, hindi nito kinukustyon ang integridad at mabuting hangarin ni Moreno kundi ang karapatan ng bawat partido na malitis sa harap ng isang walang kinikiling ang hukuman. Si Moreno ay kabilang sa dalawang maestrado na bumoto pabor sa pagbibigay ng piyansa kay Revilla sa naturang kaso. Kaugnay ito ng kasong may kinalaman sa umunima anomaliyang 90.8 milyong flood control project sa Bulacan kung saan nakapagpiyansa ng 1 milyon piso si Revilla. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Ronda, Ronda Pilipinas. 4:43 in the morning mga brada. Isinusulong naman ng mga senador ang community-based approach to school safety bilang alternatibo sa live shooter attack drill sa mga paaralan dahil sa pangambang maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga estudyante. Sa sesyon po ng Senado nitong nagdaang Lunes mga brad, binigyan pansin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang planong nationwide live shooter attack drill ng Department of Education. Iminungkahi ni Cayetano na sa halip na live shooter drill, magsagawa na lamang ng National Day o kalahating araw ng Community Town Hall sa bawat paaralan. Anya maaari itong maging katulad ng pinalawak na Parent Teacher Association meeting kung saan lalahok ang mga magulang, estudyante, guro, school officials, religious leaders, youth leaders, business leaders at iba pang miyembro ng komunidad. Ibinatay ng Minority Leader ang kanyang mungkahi sa joint position statement ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Ayon sa Senador, kinikilala ng mga psychiatric group na mahalaga ang paghahanda ng mga paaralan pero dapat itong isagawa ng sa paraang trauma-informed at nakabatay po sa ebidensya. Sinang-ayunan naman ni Senator Sherwin Gatchalian o Senate President Sherwin Gatchalian ang mungkahi ni Cayetano. Samantala, binanggit din ni Senador Risa Ontiveros ang mga rekomendasyon ng nasabing psychiatric group kabilang ang pag-iwas sa hyper-realistic simulations, pagbibigay ng advance notice bago ang drills at pagsasama ng mga mental health professional ng paaralan sa pagpaplano. Sinuportahan din ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bob Aquino ang community-based approach at iniugnay ito sa kanyang panukalang School Safety Act. Ayon kay Aquino, hindi anya niya isinasara ang posibilidad na magsagawa pa rin ng drills ang mga paaralan sa hinaharap pero dapat munang maglatag ang mga komunidad ng malinaw na protocols at tukuyin ang mga responsibilidad ng bawat sektor mga brada. Kataka-taka kasi parang, di ba, parang awkward. Magkakaroon kayo ng live shooter drill. Parang tinanggap nyo na laging may live shooter. Diba? Yung earthquake drill, mga Brad, ginagawa yan kasi alam natin na may earthquake at hindi natin may iwasan yun. Di ho ba? Nakabase ho yun sa siyensya and all. So para mo sinabi, hindi kayang iwasan ang eskwelahan yung live shooter. Di ba? Siguro maganda nga rin yung naging pahayag ng mga senador po natin na siguro baguhin natin yung tawag. Kasi hindi, parang hindi siya katanggap-tanggap pag sinabi mong live shooter drill eh. Maganda una, syempre, yun nga yung naka-inform yung mga magulang para po dyan sa ganyang klase ng aktibidad at kasali po sila. Pangalawa, ay siguro mas maganda yung drill po na yan ay nakabase po din dun sa mga sa mga safety exits lang, not necessarily na may live shooter. Dapat to kumbaga generic eh, na dapat ay meron pong mga kumbaga exit plan if ever na may nangyaring pag-atake o dili naman kaya merong sumabog o what not, na meron pong emergency dyan sa eskwelahan, parang fire drill, emergency drill, di ho ba? Mga ganyan dapat. Pero yung specifically live shooter drill, para bagang inaamin natin na na parang hindi natin kaya. Mama! Parang ayaw nating kumbaga tinatanggap na natin na may mga darating na pagkakataon na may live shooter talaga sa ating mga eskwelahan, di ba? Yun yung sinasabi ng ating mga senador. And hopefully sana mas magkaroon po ng magandang idea itong ating DepEd para po ipatupad itong ganito. Alam naman natin na ang kanilang layunin syempre ay maging iligtas yung mga bata, pero marami pa hong paraan. Alas 4:47 na po ng umaga, nasa mahigit 180,000 naman ang mga bata sa Ilocos Region na bakunahan na laban naman sa live shooter. Hindi, sa tigdas at sa rubelya, mga brad. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umalo na sa 186,376 na mga bata sa Ilocos Region ang nabakunahan laban sa tigdas at rubella ayon sa DOH Region 1. Katumbas ito ng 41.9% ng kabuuang target sa rehiyon. Sa bilang ng nabakunahan, 25,184 ay edad 6 hanggang 12 buwan. 34,733 ay 13 to 23 months at 126,459 ay 24 to 59 months. Nangungunang Ilocos Norte na may 31,941 na nabakunahan o 74.9% ng target. Sinundan ng Ilocos Sur 64.1% at La Union 49.2%. May 31.8% ang Pangasinan at 32.2% ang Dagupan City. Tatlong LGU sa Ilocos Norte ang lumampas sa 95% target, ang Karasi, Curimao at Dingras. Ayon kay DOH Region 1 Director Helen Tobias, nagpatuloy ang vaccination drive sa kabila ng malakas na ulan, pagbaha at hamon sa biyahe. Hinikayat ang mga magulang na pabakunahan ng mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan bago matapos ang kampanya sa August 28. Libre ang bakuna sa health units at itinalagang vaccination sites. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: Ronda, Pilipinas!
0: Alas 4:49 ng umaga, mga brad. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga, pinasisiguro naman sa mga paaralan na pagtibayin ang mahakbang panseguridad. Ramonda sa balitang yan, Justin Bulanon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinasisiguro ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa mga paaralan sa lungsod na magkaroon ng updated na mga security plan matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Tumaga Campus. Ito ang iminungkahi ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso sa isinagwang pagpupulong sa pagitan ng mga pamunuan ng paaralan, Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED at mga ahensya ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, mahalagang suriin muli ng mga paaralan na kanikanilang mga hakbang pansiguridad upang maiwasan ang kaparehong insidente at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawanin ng paaralan. Umapela rin ng alkalde sa mga magulang na nagtatrabaho sa pulisya o militar na siguruhin nakatago ng maayos ang kanikanilang armas upang hindi ito maabot o makuha ng kanilang anak. Binigyang din ng alkalde sa mga magulang ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan nila at ang kanilang mga anak sa tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
16: Ronda,
0: Ronda, 4:15 the morning, mga brada. Barangay Kagawad at 16 anyos na menor de edad arestado sa Baybasta operation diyan po sa lungsod ng Iloilo. Ramon de Sabaltangyan, Paul Tarosa,
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas report.
2: Arestado ang Barangay Kagawad at menor de edad sa itinasang Baybasta operation sa Barangay Tapok, distrito ng Molo, siyudad ng Iloilo. Nakumpiskan sa operasyon ang 90 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 612,000 pesos batay sa standard drug price. Kinilala ang kagawad ni si alias Bunbun, 39 na taong gulang at kasalukuyang barangay kagawad sa distrito ng Molo. Isinagawa ang operasyon ng Iloilo City Drug Enforcement Unit at Iloilo City Police Station 4 Station Drug Enforcement Team matapos ang serya ng intelligence validation, surveillance at target profiling. Nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantalang, 16 anyos na minor de edad ay tinurnover na sa Balay Dalayunan sa Barangay Barrio Obrero, Iloilo City, alinsunod sa batas at child protection protocols. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, mahalagang hakbang ang pagkakahuli sa Barangay Kagawad at pagkakasamsam ng malaking halaga ng shabu upang mapigilan ang pagkalat ng ilegal na droga sa mga komunidad. Nagpahayag din si Tuanyo ng pagkabahala sa pagkakasangkot ng isang minor de edad at binigyang diin ang pangangailangang maprotektahan ang mga kabataan laban sa impluensya at panganib ng ilegal na droga. Tiniyak ng PRO 6 na magpapatuloy ang intelligence gathering at follow-up operations upang matukoy ang iba pang personalidad na maaaring konektado sa ilegal na aktibidad at mapanagot ang masangkot alinsunod sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Ronda, Pilipinas!
23: Hey, makarina.
22: Ronda, Pilipinas!
0: Alas 4:52 ng umaga, mga brad. Executive Secretary Recto na nawagan naman sa mga LGU na gamitin ng LGSF at iba pang resources para sa disaster prepared. May report si Marianne Grace Erenieta.
24: Inimog ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga local government unit na gamitin ng tama at maayos ang mga pondong ipinagkaloob ng pamahalaan, lalo na ang Local Government Support Fund o LGSF para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Ang paghimog ni Executive Secretary Recto ay kasunod ng kanyang pagdalo sa Luzon Island Cluster Conference ng League of the Municipalities of the Philippines na isinagawa sa Iloilo Convention Center. Ayon kay Recto, mahalagang magamit ang pondo sa loob ng taon at mailaan sa mga programang may direktang epekto sa kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Binigyan din ni Recto ang kahalagahan ng pagiging future ready at disaster ready ng bawat bayan, lalo na sa harap ng mga kalamidad gaya ng bagyo at habagat. Aniya, dapat tuloy-tuloy ang health services, mabilis ang rescue operations, hindi napuputol ang pagbibigay ng ayuda at basic services, at mabilis ding makakabangon ang mga komunidad. Kasabay nito, binigyang diin ni Recto na kailangan seryosohin ang mga LGU ang problema sa basura na isa sa mahalagang suliranin ng komunidad. Kaya naman hinikayat niya ang mga LGU na gamitin ang LGSF, National Tax Allotment o NTA, at iba pang available na resources upang palakasin ang mga programa para sa climate adaptation, disaster preparedness and response, at solid waste management. Giit ni Recto, mahalagang maging maagap ang mga lokal na pamahalaan upang mas maging handa ang mga komunidad sa mga hamon ng kalamidad at matiyak na tuloy-tuloy ang pangunahing serbisyo para sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Erañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
22: Ronda, Ronda, Pilipinas!
25: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman! BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
26: Babayuhin?
25: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
27: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
28: BJ time na!
27: BJ time na!
22: Ronda, Ronda, Philip.
0: Alas 4:54 ng umaga, mga brad, bago tayo magtapos. Aba, may gandang balita po. May mga bagong job opportunities mula po sa mga kumpanyang kalahok sa local recruitment activity ng Manila Public Service Employment Service Office o yung PESO. Sa ano po yan, ha? Araw po ng bukas, Huwebes, Agosto 27. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dyan po sa Arroceros Forest Park. Dyan po gaganapin itong job opportunity na to, mga brad, ha? Ang mga kalahok. Kalahok talaga. Yung mga naghahanap po ng trabaho, mga brad, ha? Ang Thunderbird Management and Service Corporation, Starworks Integrated Services Incorporated, Homeworld Shopping Corporation, at NT Eat Out Incorporated. Sila po ay nakahalang ng nakaoras po. 8 to 10 yung Thunderbird, 10 to 12 yung Starworks, 12 to 2 yung Homeworld Shopping Corporation, SM Home po yan, at yung 2 to 4 NT Eat Out, mga brad. Para po sa mga interesadong aplikante ay maaaring iscan ang QR code. Ito pong papakita namin dito sa aming screen, mga brad. Ito, to sa side na to. Ayan po yung detalye at ito po yung QR code. Yan po, iscan nyo kung i-click nyo rin po. Nakapost din po ito sa official Facebook page ng Manila Peso para po sa pre-registration ng local recruitment activity. Kayo po ay magdala ng ng marami-raming resume para po merong reserva ba. Ang mga posisyon na pwede mong applyan: store crew, team leader, sales clerk, warehouse clerk, HR staff, office assistant, medical representative, at iba pa. So kung ikaw talaga naghahanap ng trabaho at dito kang baguhin ang buhay mo, Brad, kumilos ka na, ha? Magbanat-banat ka na ng buto at meron pong pagkakataon dito na ikaw ay kumita kita ng pera, ha?
3: Ronda, Pilipinas.
0: Ronda. Alas 4:56 na po ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mama! Sumubaybay, tumutok para po sa araw na ito. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkarigan po tayo next week. Meron tayong live ulit, eh. Meron talaga. Next week. Adios!
3: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati,
9: kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iigit ko dati o inalalo na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
19: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
29: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
30: Mahal na Pangulo, maraming tayo sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
19: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
31: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kung baga meron siyang doon sa portal ng e-gov. Pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
21: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, 26 ng Agosto taong 2026. Aba, sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman ninyo ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama sa isang oras na kwentuhan, talakayan at balitaan hinggil sa sektor ng agrikultura. Ito po ang Usapang Agrikultura. Sabayan po tayong napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At pansamantala po, napapakinggan nyo po kami sa 104.3 D-Capital FM habang pansamantalang inaayos po ang transmission ng aming transmission facility dyan po sa Marulas, Valenzuela City. Kaya wala pa kami sa 738. Sa ulo ng ating mga balita, DA inalerto ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto pa rin ng habagat at mga bagyo sa labas ng bansa.
3: Hatid ay balita, informasyon at sari-saring kaalaman agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Department of Agriculture hinimok ang publiko na bawasan ang pag-aaksaya ng bigas.
3: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: National Irrigation Administration pinaghahandaan na ang impounding dams kontra baha.
3: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinalahanan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng mga bagyong minomonitor at ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Agriculture Department, bagamat inaasahan direktang tatama sa kalupaan ang bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region ang makakaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Dahil dito, pinayuhan ng ahensya ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim na maaari ng anihin. Ilipat sa ligtas at mataas na lugar ang mga binhi, materyales at iba pang gamit pansaka at tiyaking may sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga hayop na maaaring ilikas. Mahalaga ring linisin ang mga irrigation canals para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Pinayuhan din ang mga mangingisda na ilipat sa mataas at ligtas na lugar ang mga bangka at iba pang gamit sa pangingisda at ipagpaliban muna ang paglalayag kung kinakailangan dahil sa posibleng malalakas at matataas na alon.
3: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hinikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bawasan ang pagtatapon ng kanin bilang bahagi ng pinaigtig na responsible campaign ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tinatayang 2 kutsarang kaning bigas ang nasasayang ng bawat Pilipino kada araw. Patumbas ito ng 10.85 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga na tinatayang 24.4 na bilyong piso kada taon. Sinabi pa ng kalihim na maaaring pakainin ng nasasayang na bigas ang tinatayang 5.17 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Hinikayat din ang publiko na bumili ng lokal na bigas at pumili ng mas masustansyang uri ng bigas. Sa kabila o kabilang na ang brown at low glycemic rice. Layunin ng Be Responsible campaign na gawing pang-araw-araw na gawain ang responsableng pagkonsumo ng bigas upang mabawasan ang food waste at makatulong sa food security ng bansa. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Alternatibong online appointment system ipatutupad sa bentahan ng benteng bigas sa Bureau of Animal Industry. mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo!
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Sisimula ng ipatupad ngayong Miyerkules, August 26, ang bagong online appointment system para sa mga mamimili ng benteng bigas sa KNP Center sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City. Layo ng sistema na mas mapabilis at maging maayos ang daloy ng pamimili ng mga benepisyaryo sa benteng bigas. Ayon sa DA, maaari pa rin namang gamitin ang kasalukuyang benteng bigas appointment system na nasa Google Form. Gayunman, iisa lamang ang dapat piliing paraan ng pagkuha sa Google Form o website para maiwasan ang duplicate bookings. Ang bagong website-based appointment system ay sasailalim sa isang buwang pilot testing at inaasahang magiging permanenteng sistema para sa pagkuha ng appointment pagkatapos nito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mahigit 240 kilo ng mga mishandled at hindi rehistradong karne nasa bat ng CIDG at NMIS sa lungsod ng Pasay. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
6: Nasa bat na pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang National Meat Inspection Service ang nasa mahigit 241 kilo na mishandled at hindi rehistrado mga karne. E bisa-bisa na ginasang operasyon ng mga otoridad at pagpapatupad ng mission order ng NMIS sa Pasay

0: sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: 14 na mga mangingisda sa Masbate sumailalim sa pagsasanay bilang paghanda sa Tilapia Livelihood Project. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sumailalim sa Values Formation and Financial Stewardship Training ang 14 na mangingisda mula sa Kataingan Masbate bilang paghahanda sa kanilang Tilapia Production Livelihood Project sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Ayon sa ahensya, kabilang sa 14 na sumailalim sa training ang 10 kababaihan at 4 na kalalakihan na bahagi ng 15 na malalakas na Pitogo Fishing Ground SLP Association na binuo ng ahensya. Nakatakda rin silang makatanggap ng seed capital para sa kanilang agricultural microenterprise. Sinabi pa ng ahensya na layunin ng pagsasanay na maihanda ang mga miyembro sa mga pagpapahalaga at kaalamang mahalaga sa maayos na pagpapatakbo at pagpapanatili ng kanilang livelihood project. Isinagawa ito sa tulong ng mga resource person mula sa Dr. Emilio B. Espinosa, Senior Memorial State College of Agriculture and Technology, katuwang ang National Irrigation Administration at Municipal Government ng Kataingan. Binigyan din ng DSWD Bicol SLP staff ang grupo ng orientasyon tungkol sa 5-year sustainability plan ng programa upang mas maunawaan nila ang pangmatagalang layunin nito. Ayon pa sa ahensya, bahagi ang mga hakbang na ito ng pagsusulong ng kabuhayan at pagpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon alinsunod sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: ATI Northern Mindanao nagsagawa ng pagsasanay hinggil sa native chicken production and management. Mula sa DXRJ Radyo Pilipinas, Hinoog, Noel Calonia, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagsagawa ng pagsasanay ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 10 hinggil sa native chicken production at management sa Kalilangan, Bukidnon. Abot na sa 33 ka-NCFRS registered na mga magsasaka ng niyog ang dumalo sa naturang training. Layunin sa 3 araw na pagsasanay para mabigyan ng kalaman at kasanayan ang mga cocoa farmers sa pag-aalaga ng native chicken para sa kanilang livelihood program at magtatagumpay ito sa kanilang negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Libreng mga abaka planting material, papamahagi ng Filfida Sorsogon sa mga kwalipikadong magsasaka. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatakdang mamahagi ng libreng abaka planting materials ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Filfida Sorsogon para sa mga kwalipikadong abaka farmers at iba pang stakeholders bilang bahagi ng production support services ng ahensya. Layunin ang programa na suportahan ang pagtatatag at pagpapalawak ng mga taliban ng abaka upang mapataas ang produksyon ng kalidad na hibla sa bansa. Kabilang sa mga libreng ipagkakaloob ng Filfida, ang hardened seed-derived seedlings, seed pieces o corm, suckers, at tissue-cultured hardened planting materials na pawang de kalidad at disease-free. Inaanyayahan naman ang mga kwalipikadong magsasaka na magtungo sa Filfida Sorsogon Provincial Office na matatagpuan sa Sorsogon Dairy Farm Compound sa Kabidan, Sorsogon City upang makakuha ng libreng planting materials. Ayon sa Filfida Sorsogon, bahagi ito ng patuloy na suporta ng ahensya upang mapalakas ang industriya ng abaka at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Nia at Dole Ilocos Region nagkapit bisig para sa mga magsasaka. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Formal na ang nilagdaan ng National Irrigation Administration Region 1 at Department of Labor and Employment Region 1 ang isang Memorandum of Understanding upang gawing pangunahing benepisyaryo ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng programa ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Dole. Pinangunahan ng opisyal na seremonya ni NIA Region 1 Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin at Engineering

0: and Operations Division Manager Engineer Emilio Dumagas Jr. sa panig ng Dol Region 1, Dumalo, sina Regional Director Honorina Dian Baga, Senior Labor and Employment Officer, OIC Extension Field Provincial Office Head Mary Jane Hupano, kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran at ilang lokal na magsasaka na siyang direktang makikinabang sa programa. Ang estratehikong kooperasyong ito ay naglalayong pag-isahin ang mandato ng NIA sa agrikultura at mga inisyatibo ng DOLE para sa proteksyong panlipunan. Sa pamagitan nito, mas mapapalawak at mapapabilis ang pag-atid ng tulong ng pamahalaan mula sa regular na suporta sa pagsasaka hanggang sa humanidad sa grassroots level. Para sa mga Pilipinas, Leslie Neonato, Pilipinas Vice President, na yung
1: Filfida, pinalalakas ang climate smart training para sa mga baka at farmer sa Kalbayog. Wala sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Charmaine Perito Balbes, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Alakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority, Filfida Region 8, ang kaalaman at kakayahan ng mga abaca farmer sa pamamagitan ng Climate Smart Field School on Abaca Production sa Kalbayog City. Sa ikapitong sesyon, itinuro ang tamang disakering at abaca mat management, diversified farming, abaca-based agroforestry at climate-resilient agricultural practices. Sinundan ito ng aktwal na field practicum at farm planning workshop habang tinalakay naman ang mga estratehiya sa climate change mitigation at adaptation para sa mas sustainable na kabuhayan. Ipinakita rin ng mga kalahok ang kanilang agro-ecosystem analysis at nakatanggap ng technical na feedback para mapahusay ang kanilang farm decision making sa pamamagitan ng hands-on training, layunin ng programa na makapagpatayo ng mas produktibo, diversified, sustainable at climate resilient na mga abaca farm. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa mga Agricultural Extension Worker, ginanap sa Eco Agritourism Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Leslie Cabol, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Madaling pa'y na sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9,
1: ADRD9. Babalikan natin ang balitang yan. Samantala muna, pinag-aaralan ng National Irrigation Administration ang pagtatayo ng impounding dam at iba pang water management projects para makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Pampanga at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Ayon kay Administrator Engineer Eduardo Guillen, tinutukoy na ng pamahalaan ang mga posibleng lokasyon para sa mga impounding dam. Naglaan din ang pamahalaan ng pondo para sa para maisikatuparan ang naturang proyekto. Layunin ng mga ito na mapabuti ang pamamahala at pag-imbak ng tubig lalo na sa mga lugar na madalas nakaranas na pagbaha. Sinabi pa ng opisyal, dapat tuloy ang koordinasyon ng NIA, DENR, DPWH at iba pang ahensya sa pagpaplano at pagpapatupad ng water management program. Si inaasahan na makatutulong ang mga proyekto sa pagtugon sa problema ng mga pagbaha sa Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon. Huwag muna kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang tumututok sa sektor ng agrikultura. Ito ang
2: Agrikultura, usapang agribisyo, pangbayang mahal, news nationwide,
5: balitang pambansa,
2: sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
6: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan,
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa,
7: pagtulungan,
6: para sa pag-unlad ng ating bansa,
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
2: sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at servisyo. Servisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital.
7: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng servisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Papasukin muna natin ang balitang nauglot pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa Agricultural Extension Worker nanap sa Eco Agritourism Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga. Leslie Cabol, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 ang 5-day training on Basic Agricultural Extension Course o BAEC para sa mga Agricultural Extension Worker o AAW na ginanap sa SAI Eco Agritourism Farm sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Department of Agriculture Region 9 o D9, isang makabuluhang paglalakbay sa pagkatuto ang muling naganap sa kasagsagan ng pagsasanay habang pinapalakas na mga manggagawa sa pagpapalawak ng agrikultura sa rehiyon ang kanilang kaalaman, kasanayan at kakayahan sa pagpaunlad at pagpapalago ng agrikultura. Habang patuloy ang pagsasanay, sinisimulan na rin na mga extension worker ang kanilang 24 oras na community immersion sa munisipalidad ng Naga sa Zamboanga, Sibugay. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, dinadala na mga EAW ang kanilang natutunan sa labas ng silid-aralan at sa loob ng mga komunidad. Ang karanasang ito na direktang ginagawa ay nagbibigay ng pagkakataon na makasalamuha ang mga magsasaka, maunawaan ang tunay na sitwasyon at pangangailangan at paalagahan ang mahalagang tungkulin ng mga extension worker sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Labing siyam ng mga bagong AI technician handa na magpalakas ng henerasyon ng hayupan sa bansa. Mula sa DWSR Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Handa nang maglingkod sa industrial livestock at dairy ang 19 na bagong artificial insemination technicians matapos matagumpay na makapagtapos sa isang buwang basic training course on AI and pregnancy diagnosis in water buffaloes. Ang nasabing pagsasanay ay sinagawa ng DA Philippine Caribou Central sa Central Luzon State University katuwang ang DA National Dairy Authority sa PCC National Bull Farm sa Barangay Hoson, Caranglan, Nueva Ecija upang mapataas ang kalidad ng henerasyon at produksyon ng mga hayop sa bansa. Binubuo ng 13 kalahok mula sa iba't ibang dibisyon ng NDA sa buong bansa at 6 na mula sa Region 3 ang mga nagtapos. Sa buong durasyon, sumailalim sila sa lectures sa silid-aralan, practical na pagsasanay at aktual na demonstrasyon sa reproductive biotechnology field activities sa Pantabangan at Rizal, Nueva Ecija noong ikatlong linggo. Pagbisita sa NDA stock farm at pagsasanay sa pagpalpate ng baka sa BAI, National Beef Cattle Research and Development Center sa Geraldino, Nueva Ecija at pagtupad sa 80% passing requirement para sa lahat ng bahagi ng kurso ayon kay Training Coordinator Christine Helen Adriano. Iniyam ni na Dr. Edwin Atabay, DAPCC at Ronaldo Salazar, AI Coordinator ng pagsasanay na ito ay paunang hakbang pa lamang at kinakailangan ang patuloy na pagkatuto at dedikasyon sa larangan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
1: Ikatlong trench ng rice subsidy assistance sa mga residente ng Hovalor, Albay, na ipamahagi na. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, JM Ularte, ibalita mo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nais sa katuparan ng lokal na pamahalaan ng Hobilyar sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Jorim L. Arcangel ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng rice subsidy assistance. Sa pakikipagtulungan sa Department of the Interior Local Government, umabot sa 3,140 kwalipikadong kabahayan sa buong bayan, kabilang ang mga barangay ng poblasyon Bautista, Sinagaran, Maugog, Estrella, San Roque, Villapaz, San Isidro, Mamlad, Del Rosario, Florista, Bagacay, San Vicente at Salvacion ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Ayon sa munisipyo de Hovilyar, ang inisyatibong ito ay pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF upang magbigay ng direktang tulong pagkain sa mga pamilya sa munisipalidad. Layunin na patuloy na pamimigay ng subsidiya na maibsan ng pang-araw-araw na gastusin ng mga residente at mapatibay ang seguridad sa pagkain sa buong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: NIA nagsagawa ng dam safety reconciliation and data evaluation activity sa Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo.

0: mga kasama, matutunghayan nyo mamaya kung ano nga ba ang kahalagahan ng genetic. Ha, yung dati, mga bata pa tayo, pinag-aaralan pa natin yung genetic eh. Tulad ng mga DNA, kailangan din pala itong i-preserve ah. So mamaya, mapatutunghayan nyo kung paano ginagawa na pag-preserve o pangangalaga ng gobyerno, particular na ang Department of Agriculture na Bureau of Plant Industry para ma-preserve yung pagkain. Sa ngayon po, makakasama po natin ang tinatawan ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Si Justin Daguob, Agriculturist 1 ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Magandang umaga, Ma'am Justin. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. So, pansamantala, nagkakaroon ng technical problem, ha? So, okay na si Ma'am? Good morning, Ma'am Justin. Si Christopher po ito.
1: Hello, Sir Christopher. Good morning po.
0: Ma'am Justin, napag-usapan po natin, kanina nababanggit ko, na mahalaga po yung genetic sa pagpe-preserve po ng mga halaman. Bakit nga ba mahalaga yung pagpreserve po ng DNA ng halaman? Go ahead, Ma'am Justin.
1: Unang-una po, sir, mapapanatili po natin ang sanibuhay o yung tinatawag nating biodiversity na siyang nagbibigay ng malawak na genetic pool na maaaring gamitin sa hinaharap. At saka po matitiyak na may available na variety ng halaman na angkop sa klima ng Pilipinas na siyang may kakayahan na mabuhay sa iba't ibang kondisyon, lalo na't ngayon, very unpredictable. At pangatlo po ay yung pag-iwas sa pagkawala, no? Sapagkat maraming native varieties or indigenous varieties ang ngayon nanganganib na mawala dahil sa monocropping na tinatawag.
0: Oh ma'am, kasi 'di ba, yung mga halaman, nabanggit kasi sa huling panayam natin sa BPI na marami pala ahensya ng gobyerno ang nagsasama-sama para pangalagaan yung DNA, kasi syempre halimbawa kung nagkaroon man ng extinction o nawala yung species, na ubos, meron tayong backup na pwedeng pagkunan, pwede natin itanim yung halimbawa yung buto o ano pa mang proseso, yung output ng pag-preserve ng DNA. Tama ko, ma'am, di ba, Ma'am Justin?
1: Tama. Tama yan, Sir Christopher. At siyang atin po ay gustong ipalaganap din po, no? At ipaalam na pwede din po kayong magbigay, no? Sa iba't ibang facilities na ito. Lalo na kung gusto ninyo na ma-conserve or ma-preserve itong mga varieties na inyong mismo posible inyong na-develop, no? Or even yung mga indigenous sa inyong mga sariling lugar.
0: Ma'am Justin, ano ba yung mga halaman o ano po ba ang yung ano niya, yung parte ng halaman? Buto lang ba pwedeng i-preserve? Dahon lang po ba, yung stem, yung ugat, paano po?
1: Ayun, magandang question yan, sir. Actually, pwede po, no? May asexual at sexual way po, no? Meron po tayong seeds. Pwede po through vegetative parts, especially yung stems. Pero ito ay sa field gene bank na natinatawag, na outside na, no? So, for the seeds naman po, meron po tayong minemintin na cold room. Para po mas mapatagal po ang buhay na itong mga seeds na ito na kahit umaabot po ng 100 years, no, ay pwede po itong maitag po.
0: Ma'am, sa ngayon po, ano-ano po ba yung mga halaman na napreserve na po ng BPI?
1: Okay. So, meron po tayong unang-una indigenous vegetables, no? Siguro hindi alam, no, or hindi familiar ito sa iba. We have talinum, we have tapilan, we also have ano pa ba? Sa aming Philgene Bank, no, malunggay, iba-ibang varieties ng taro na siyang kinulat namin sa recently sa Aurora. 'Yon po, peanut. Yan. So meron din po tayong sa field natin, no, may mga alubati, spinach, yan. So talong. Yan. Yan lang po iilan.
0: Sorry ma'am, sorry. Tanong ko lang po, paano ba ano ba ang silbi nito sa ating food security para sa isang ordinaryong magsasaka? Ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kailangan ba natin i-preserve yung DNA? Kasi magastos po kasi yung pagpe-preserve eh. Hindi naman yan tulad na itatambak mo lang eh. Halimbawa kasi dito sa DABPI, mayroon na pong facility kasi sila. Ako ay naimbitahan din, maikwento ko lang. Eh, naka-air condition yung mga sako-sakong buto, yung mga buto ng... Hindi nabanggit sa akin kung anong klase mga buto yun eh. Pero nagulat ako kasi ay talaga naka-aircon pa. At ang lamig ha. Tapos naka-sealed yun, naka-sealed yun. Kasi ang paliwanag nila, kailangan kasi ma-maintain yung temperature. Kasi pag nagkaroon ng moisture, doon na magtutubo yung, ano eh, yung ugat ng isang buto, di ba? So, sabi nila, hindi naman po masyadong magastos kasi for the meantime, gumagana na yung pag-aaral tsaka yung proseso na gawing solar yung pagkukunan ng enerhiya ng pag-iimbak nito kasi hindi lang naman dito lang sa Metro Manila, dito sa DABPI, meron din dito sa UP, LB, UP University of the Philippines Los Baños eh. So ano po ba ang pakinabang nito sa atin? Paano ba natin mapoprotektahan yung food security ng bansa? Go ahead, Ma'am Justin.
1: Ayun. So, ang pinaka-common, no, at pinaka-goal talaga is for us to be resilient. Okay? So, may climate resilience tayo. Even hindi lamang sa climate, eh, no, pwedeng outbreak. No, pwedeng may possibility na ma-erode, no, itong mga genetic pool natin. So, posible din na sa pamamagitan ng outbreak ng sakit, no, hindi natin alam dahil nga sa pag iiba ng klima, no, there are other na species, no, na nag-evolve din, no. So with this, no, maaaring gamitin ang mga naka-imbak na binhi mula sa ating gene bank. At pwede din po sa pag-diversify ng pagkain. Okay, so pinapalaki po natin ang pagpipilian, lalo na para sa nutrisyon, no? Na mula sa ibang uri ng prutas, ibang uri ng gulay at binhi at butil.
0: Ma'am Justine, ito ba ay ano... Meron ba kasi itong kasama natin dito sa DAO National Fisheries nagsasubmit din kasi sila ng ano yung DNA for sample ng mga isda. Kaharin tulad din po ba to dito sa BPI na itong genetics? May sinasubmit din tayo international body parang binibigyan din natin sila ng kopya ng sample ng halimbawa ng isdang Pangasinan, 'di ba? Yung mga tilapia galing sa Pangasinan kasi nag-iiba kasi yung species eh, depende sa lugar. Dito rin po ba sa atin itong mga DNA ng mga buto eh nagpapadala rin tayo ng sample sa ibang bansa.
1: Ayun. So, as of now po sir, ang ating pong pagduplicate na tinatawag ay umabot naman na po tayo sa national level. Nakapagbigay po tayo ng duplicate doon sa ating gene banks sa PhilRISE. However, yung sa international level ay nasa goal naman po namin. So, sa ngayon ay pinapadami pa po namin ang aming stocks dito bago po namin i-duplicate po sa iba't ibang ahensya. And hopefully po sa World Vegetable Center, and sa Svalbard, Switzerland po. Yan.
0: Ma'am Justine, ano po bang itong sabi nyo kasi nagyayaya po ang BPI na sa mga pribadong sektor, sa mga individual na hinihikayat ko rin na magtago, 'di ba, ng DNA. So bilang ako ordinaryong tao, wala naman akong background masyado sa agriculture. So paano po ba yung tamang proseso sa pagtatago ng DNA ng isang buto ng halaman?
1: Okay. So unang-una po, may iba-iba naman po tayong klase or way, no? Meron po tayong tinatawag na in situ conservation and ex situ conservation. So pwede pong yung in situ within its area, no? Hindi mo na siya tatanggalin, hindi mo siya ita-transfer, which is opposite po ng ex situ conservation wherein you collect. So, siguro yung pinaka-applicable is yung collection talaga. So, that's ex situ conservation. So, basically, no, kung seed siya, no, you should know how to process it first. No, paano siya i-dry? Okay, how would you monitor its moisture content, no? And of course, until storing na po ito sa akmang facility, no, with cold storage temperature. And you can also maintain it sa field gene bank na, which is of course secured. Yan. So, it varies po, no, every crop, especially if those na hindi pwedeng, for example, our fruit trees, no, hindi pwedeng seeds ang ikip natin kasi hindi po siya tatagal. Short term
0: na. Okay. Pero ma'am, sa mga nabanggit nyo po na sa proseso sa ano, sa pagtatago po ng DNA, ano po ba yung mga uri ng halaman na matagumpay na po na preserve po ng BPI?
1: Ayun po, we have seeds po din ng mga indigenous vegetables, yung malunggay, ang tapilan, and also we have saluyot, yan, mga indigenous. And for our field po, we have ube, we have taro, alubati, no? Also sa aming gene bank, mayroon po kaming, yan, yung shallots, no? And also, ano pa ba? Ang dami actually, no? Kung isa-isahin ko, actually it's more than 1,000, like nasa 1,500 germplasms po ang ating kinoconserve dito sa BPI.
0: Ma'am Justine, pag sinabi natin, ito, alimbawa, nabanggit nyo po yung ube, nabanggit nyo yung malunggay. So, pati yung mga iba't ibang variety nito na preserva na, alimbawa, kung sinabing ube, lahat ng klaseng ube sa buong Pilipinas na preserva o isang uri lang siya ng ube?
1: Ayun. Madami, sir, no? Not just one. But we cannot tell na lahat na yon ay na-collecta na namin. But that's the goal, no? That's why si BPI ay tuloy-tuloy sa kanyang activities. Itong plantation, aming section, no, sa crop research na mag-collecta pa. Kasi who knows, no, baka sa dulo ng Pilipinas ay meron pang variety na hindi pa na-discover.
0: So, ibig sabihin, kaya sabihin natin na na-preserve na natin yung mga kahit sabihin natin, kahit ituring natin na nakumpleto na natin yung pagpipreserve ng isang uri ng halaman, eh iniisip pa rin ng BPI na hindi, kulang pa to. Para at least yung mindset natin na hindi pa, sa tingin namin meron pa yan kasi alam naman natin pag ang kalikasan medyo misteryoso yan eh. Naakala natin kumpleto na, alam na ang akala natin, alam na natin lahat, yung pala hindi pa pala, di ba?
1: Yes, sir. Totoo po yan, sir.
0: Pero dito, ma'am, dito sa halimbawa na ma-preserve po natin ito, eh ito rin ba, laro lang sa aking isipan eh, ginagamit din po ba to sa, halimbawa yung mga ginagamit, yung gumagawa na ng pagkain sa laboratory?
1: Ay, ang mga product development po ba ang tinutukoy natin,
0: oh, yes,
1: sir?
0: Yes po, ma'am. Halimbawa po sa food processing. Ay, iba kasi, di ba, yung iba, yung alam ko yung mga dati pa, eh, yung natatakot tayo, yung karne, eh, halimbawa lang, ah, yung karne gawa na sa laboratorio. Dito rin ba sa BPI, nag-research din po ba tayo sa mga ganitong uri ng food development?
1: Okay, so recently, sir, actually, we have a study no, na ongoing. So we are connecting with Siglo Kalikasan no, for the product development. And ito ay nakafocus sa indigenous vegetables natin para po malaman din no, paano po ito i-utilize. Because utilization is one of the processes po na involved sa ating conservation. Di lamang nag-e-end sa pag-i-imbak, pero sa paggamit din po ng mga plant genetic resources na ito.
0: Ma'am, lastly, nagbibigay po ba ng libreng buto ang BPI sa mga nais magtanim sa kanilang mga bakuran? Siyempre, hinihikay din natin yung urban gardening. At ano-ano po yung klaseng buto kung meron mang pinapamahagi ang BPI? At paano yung proseso? Saan makakakuha nito?
1: Okay, so yes po, lahat po ng services no ng Bureau of Plant Industry regarding po sa provision ng seedlings and seeds ay libre po. So kayo po ay maaari lang po pumunta no sa central office if nasa Metro NCR po kayo, and we also have research centers no na nagde-distribute po ng germplasms naman no, or mga varieties na. Of course, for example, Guimaras, they have the mango, no? So, we have Guimaras, we have Baguio, Los Baños, we have Davao, no? And we have La Granja in Negros. So, you can just request, no? Send a request letter addressed to our director. Or you can also visit, no? And as a walk-in client dito. So, we have lowland vegetable seeds. We also have seedlings na pwede na po ninyong i-transplant kung para sigurado po, no? And indigenous vegetables, we have herbs, no? mga halamang gamot, yan, and fruit trees.
0: O dito na napatunayan po natin sa bandang huli, hindi lang po basta-basta yung pag-aalaga ng gobyerno sa agriculture. Hindi lang po siya simpleng tuturuan lang tayo, magsasanay tayo na magtanim ng halaman, kundi yung pati yung mga ito, masyadong technical talaga to eh. Kahit ako, hindi nagulat na lang ako, ay meron palang ganito sa Pilipinas, meron palang ganito sa sektor ng agriculture. Huling pang mensahe po, Ma'am Justine, po sa publiko.
1: Ang masasabi ko lang po no, na plant genetic resources are the foundation of agricultural productivity and sustainability. And tayo po no sa ating kani-kaniyang mga bahay, lalo na po kung kumakain po tayo ng mga fresh vegetables, tayo po mismo ay maaaring mag-kolekta no ng seeds na to at maaari din po nating itanim muli ito para po makabunga po at mapakinabangan po natin. At lalo-lalo na hindi po mawala ang mga varieties, lalo na yung native and indigenous dito sa Pilipinas.
0: Sorry ma'am. Sige po, maraming salamat po Ma'am Justine Daguob, ang agriculturist one ng Bureau of Plant Industry ng sa ilalim po ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
1: Thank you, Sir Christopher.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makasama na napatunayan po natin na hindi po basta-basta ang ginagawa ng gobyerno ha, sa pag-aalaga po sa sektor po ng agrikultura. Masyadong technical po yung napag-usapan po natin kung saan meron pa ng proseso na yung mga genetics, kahit po nasabihin po natin na nawala na po yung species ng isang halaman, ay meron pong backup ang Department of Agriculture sa tulong po yan ng Bureau of Plant Industry, maging ang mga pribadong sektor na pwede pang mabuhay o maibalik sa dati ang mga species na kung sakali man na nawala, eh maibabalik natin sa dati yung kanilang bilang at mapapanatili po natin yung balanse ng ecosystem maging ng food security. At yan po mga balita, impormasyon na akala po ng programang Usapang Agrikultura ngayong araw. Ang alam po ni Roger Cruz, Jomari Referial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Ariel Villamor, Rose Eno, mula sa Radyo Pilipinas Sports, si Nida Soriano, Suzette Bacamora, J-Mart Bacamora, o Suzette Barameda. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Mary Shaw Malimba, Julius Unap, at Camille Umali. At ang aking kasama sa aking executive producer na si Julius Gonzalez, pangalan po ni Hero Robregado, ako po ang iyong nakasama, Christopher Tirambulo. At ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pilipinas nakakuha ng mataas na back-to-back investment grade ratings mula sa 2 nangungunang financial institutions sa mundo.
4: Headlines.
3: Local manufacturing ng all Filipino electric vehicle pinalalakas ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Pag-asa nagbabala sa posibleng malakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes dahil sa habagat.
4: Headlines.
3: Suspension ng klase ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng masamang panahon at pagbaha, pinatupad ng ilang lokal na pamahalaan sa Luzon.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala ng posibleng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses ngayong panahon ng tag-ulan.
4: Headlines.
3: Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio humarap sa Senate Impeachment Court kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
7: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas nakakuha ng mataas na back-to-back investment grade ratings mula sa 2 nangungunang financial institutions sa mundo. Nakuha ng mataas na rating at kahayagan ng nananatiling kumpiyansa ang investors sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. ay kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Pagkasunod na nakakuha ng mataas na investment grade rating ang Pilipinas mula sa Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Ang dalawa ay nangungunang financial institution sa mundo na sumusuring sa kakayahan ng mga bansa at kumpanya na magbayad ng kanilang utang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuwang A investment grade rating at B2 ay kahayagan ng investors trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Marcos ayon na din kay Executive Secretary Ralph Recto. Binigyan din anya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost effective ang paghiram ng Pilipinas sa pondo. Nakakahulugan din anya ito ng mas mababang financing cost para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, pangkakalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ang sambayanang Pilipino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Tiwala ng investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. na nanatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa 2 nangungunang financial institutions sa mundo.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapalakas ng pamahalaan sa lokal na manufacturing ng mga all Filipino electric vehicles sa bansa. Kaugnay nito, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MD Juan Enterprises Incorporated sa Caloocan City upang inspeksyonin ang kahandaan nito sa paggawa ng mga electric tricycles at electric jeepneys. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kagamitan at suporta mula sa DOST at national government para maisulong ang lokal na produksyon ng electric vehicles. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pagiging dependent ng bansa sa imported petroleum products habang pinapalakas naman ang lokal na industriya. Layunin din ito na lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
10: Yung programa po na naibigay sa amin ni DOST ay malaking tulong. Marami pong salamat sa inyong mga programang nakakatulong sa mga negosyante katulad na namin na umaasa upang mabigyan ng aming mga pamilya na masuportahan ang pang-araw-araw na pamamayan.
3: Si MD Juan Enterprise Incorporated Production Head Princess Kate Palino.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa pamamagitan naman ng makabagong kagamitang binigay na sa MD Juan sa ilalim ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 o Setup 4.0, inaasang mapapabilis ang produksyon at mapapahusay ang kalidad ng mga electric vehicles. Bahagi ito ng pagsisulong ng mas matatag na lokal na automotive manufacturing at pagpapalakas ng tatak Pinoy patungo sa isang industriyang mas makabago at mas competitive. Higit sa lahat ay gawang Pilipino.
11: So, gumagawa kami ng mga jeep body and parts, mga lahat ng mga bakal na parts, complete kit for the MB 1941 to 44 MB Jeep, kung tawagin natin dito yung MacArthur Jeep sa Pilipinas, up to the Renegade Jeeps, mga 1980s. So ang market namin are the collectors, no, in the US. So ina-export namin lahat ng mga produktong ginagawa namin dito. Before, we were very limited to the traditional products that we make. Kaya lang when we ventured into newer products like itong mga canopies at saka yung mga bumpers, nag-require ng different finish yung customers namin. Gusto nila powder coated. Eh wala naman kaming powder coating facility. So nagpatulong kami sa DOST.
3: Ang Chief Executive Officer ng MD Juan Enterprise Incorporated na si Romel Juan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dumating na sa Pilipinas ang ikatlong 8-car electric multiple unit train set para sa North-South Commuter Railway o NSCR, partikular sa Malolos-Tutuban segment. Kasalukuyan itong sumasailalim sa importation process ng Bureau of Customs at nakatakdang dalhin sa Balanday Depot sa Valenzuela City ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez. Nananatiling on track ang konstruksyon ng NSCR na inaasang makakatulong sa pagpapabilis ng biyahe ng mga commuters. Binigyan din ni Secretary Lopez na masusing sinuri ang mga train set upang matiyak ang kanilang kalidad, kaligtasan at pagiging maasahan para sa mga pasahero. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapabilis ang construction ng NSCR at maihatid ang proyekto sa tinakdang panahon para sa mas mabilis at mas maayos na pampublikong transportasyon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: No co-payment policy sa ward patients ng St. Luke's. Panibagong hakbang sa paglalapit ng dekalidad ng health services sa mga Pilipino. Darito ang report ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil wala silang pambayad. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magkaraang malagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center na layong palakasin ang pagpapatupad ng no-co-payment policy para sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-admit sa basic o ward accommodation ng ospital. Ang kasunduang ito nagpapakita sa commitment ng magkabilang panig upang suportahan at palakasin pa ang implementasyon ng Universal Healthcare Agenda ng administrasyon. Nagbibigay daan din ng kasunduan upang maging mas abot-kaya ang dekalidad ng medical services para sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth sa mga nangungunang pribadong ospital. Sa ilalim kasi ng no co-payment policy, hindi na kailangan magbayad ang karagdagang singil ng mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-confine sa basic at ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Katuwang sa inisyatibong ito ang Zero Balance Billing Program ng administrasyon na nagbibigay ng libreng hospital services sa mga ward patient. Ayon sa PhilHealth, una nang naglaan ng St. Luke's ng 53 kama para sa mga kwalipikadong pasyenteng nangangailangan ng specialized treatment, kung saan 50 sa mga ito okupado na.
13: Ito ay para hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil walang silang pambayad. Ito ay napakalaking bagay. At simula lang siguro ito, St. Luke's ang nag-umpisa tayo sa St. Luke's. At paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagtutulungan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center para sa abot-kayang serbisyong medikal, suportado ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang pakikipagtulungan nito sa mga ospital, drugstore at ibang service provider para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa kanilang kinakailangang serbisyong medikal. Ito kasunod ng formal na paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center na nasaksahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Taguig City nitong Martes. Ayon kay DSWD's Rex Cachalian, mahalaga ang pakikipag-partner sa mga pribadong institusyon para mapalawak ang abot ng mga programa tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, pati na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng kasunduan, tutulungan ng PhilHealth at ng SLMC ang mga kwalipikadong miyembro na masulit ang kanilang healthcare benefits kabilang na ang no co-payment policy at zero balance billing. Patuloy naman unang palalakasin ng DSWD ang mga cross-sector partnership nito para mapunan ang mga kakulangan sa social protection at medical assistance para sa mga vulnerable Filipino families. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa Southwest Monsoon o Habagat hanggang Biyernes, Agosto 28. Ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Zambales hanggang mamayang gabi. Mula naman mamayang gabi hanggang Huwebes ng gabi, Agosto 27, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na pagulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Mas matinding pagulan naman ang posibleng maranasan mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi. Maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan sa Zambales at Occidental Mindoro, habang sa 50 hanggang 100 millimeters naman ang pag-ulan sa ilang lugar kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite at Batangas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-iingat naman ang pag-asa ang publiko lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar dahil maaring mas mataas ang aktwal na pag-ulan sa nabanggit na mga lugar. Pinapayuhan din ang mga lokal na disaster risk reduction offices na magsagawa ng kinakailangang paghanda upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpatupad ng suspension sa klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Miyerkules, Agosto 26. Ito'y dahil pa rin sa epekto ng masamang panahon at pagbaha sa kanilang mga lugar. Sa Benguet, suspendido ang klase sa daycare at kindergarten sa Bakun, habang kasama naman ang daycare at preschool sa Atok. Sa Kibungan, preschool hanggang senior high school ang lilipat sa alternative delivery mode o ADM para sa pampublikot pribadong paaralan. Sa Bulacan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Kalumpit, Hagonoy at Infanta. Sa Kalumpit, ipinatupad ang alternative delivery mode para sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Pampanga, walang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Palit, habang sa Makabebe, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative learning modalities. Sa Pangasinan naman, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Binmali ay lilipat din sa Alternative Learning Modality.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbabala naman ng Department of Health o DOH sa posibleng

0: pamalapit na ospital ang mga makakaranas ng lumalalang sintomas, partikular na ang mga nahihirapang huminga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inimok ng Department of Agriculture ang mga Pilipino na huwag magsayang ng kahit isang butil ng bigas bilang bahagi ng patuloy na Be Responsible campaign. Layunin ng kampanya na mabawasan ang rice wastage at mahikayat ang publiko na suporta ng lokal na bigas at mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., bawat butil ng bigas ay katumbas ng pagsisikap ng isang Pilipinong magsasaka. Anya, ang pagbawas sa nasasayang na bigas at pagpili ng lokal na produkto ay nakakatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at food security ng bansa. Hinikayat din ng DA ang publiko na maging mas responsable sa pagkonsumo ng bigas at iwasang maglagay ng sobra-sobra sa kanilang plato upang mabawasan ang natitirang pagkain.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita at namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Humarap sa Senate Impeachment Court ang isang bagong hostile witness kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte nitong Martes, Agosto 25. Sa 18th araw ng impeachment trial, iniharap ng prosecution panel si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio bilang testigo para sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa maling paggamit ng confidential funds. Tinuturing si Ortonio bilang hostile witness matapos itong ideklara ng impeachment court. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa kanyang kaalaman at naging papel sa paglalaan, pagpapalabas at paggamit ng liquidation ng confidential funds ng OVP. Nakatuon ang pagtatanong sa mga proseso at transaksyong may kaugnayan sa confidential funds na pinangasiwaan ng tanggapan ng Vice President. Bahagi naman ang pagtestigo ni Ortonio ng paglalahad ng ebidensya ng prosecution kaugnay ng alegasyon sa impeachment case laban kay Vice President Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binatanggal sa official record ng impeachment court ang mga salitang scam at mastermind na ginamit ng private prosecutor sa pagtatanong sa Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio nitong Martes. Sa direct examination, tinanong si attorney o ni attorney May Divina Gracia si Ortonio tungkol sa magkaibang dahilan na binigay kaugnay ng paggamit ng confidential funds nang gamitin niya ang salitang scam at nagsisinungaling. Umapila ang defense counsel na si attorney Christine Ferrer na alisin ang mga ito sa record. Muling nag-object ang depensa nang gamitin ni Divina Gracia ang mga salitang architect at mastermind

0: habang tinatanong si Ortonio tungkol sa pag-approve sa mga release ng pondo. Pinagbigyan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mosyon ng depensa na tanggalin ang mga salitang ito.
1: Kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million para sa mula sa DBM. Tama ba?
2: Yes.
1: Siya rin ang nag-decide kung anong amount, magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba?
2: Yes.
1: At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba?
2: Yes.
1: Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba?
2: Yes.
1: Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara.
3: Your Honor, please.
0: Ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Inamin ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nagpautang siya ng 150,000 pesos mula sa sarili niyang pera. Ayon kay Ortonio, humingi sa kanya ng tulong ang Noy Disbursing Officer na si Gina Costa para maibigay ang naturang halaga kay Colonel Raymond Lachica. Lumabas ang 150,000 pesos sa mga excess expenses o expenses na pinuna ng Commission on Audit o COA sa pagsusuri nito sa confidential funds. Sinabi rin ni Ortonio na hanggang ngayon ay hindi pa niya nababawi ang halagang kanyang nilabas. Patuloy na tinanong ng prosecution si Ortonio tungkol sa paghawak, paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President.
1: And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio?
2: Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
1: You were not reimbursed.
5: Up to today, Mr. Ortonio?
2: Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore.
1: At itong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President.
2: No.
0: Ang bahagi ng pagtatanong kay Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Dating commander ng Vice President Special Protection Group na si Colonel Raymond Lachica, handang umarap sa impeachment court kaugnay ng paghawak nito ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang salita ng dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Ito yung makaraang paulit-ulit na banggitin sa impeachment trial kahapon ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Itong si Lachica na pinag-abutan ng confidential funds ng pangalawang pangulo noong 2022. Sa pahayag na ipinadala ni Lachica, sinabi nito na hindi kailanman siya tumanggi na humarap at maglahat ng testimonya sakaling siya ipatawag ng impeachment court. Nakahandaan niya siyang ilahad ang katotohanan saling sa mga iral na batas at limitasyong pangseguridad. Una rito sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling attached pero unassigned. Itong si Lachica sa Philippine Army. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng AFP, nirelieve sa pwesto si Lachica noong Oktubre 4 ng nakalipas na taon kasabay na rin ang paggulong ng imbestigasyon ng ombudsman na hinggil sa naturang pondo. Dahilan ayon kay Padilla upang itigil na muna ng EAFP ang sarili nitong imbestigasyon para bigyan daan ng ombudsman kung saan may kasong katiwalian si Lachica. Kasunod nito, tiniyak ng AFP sa pamamagitan ni Padilla na handa nilang iharap si Lachica sa sandaling ipatawag ito ng constitutional bodies kabilang na ang impeachment court.
7: The AFP will not preempt or interfere with proceedings that are properly within the jurisdiction of the concerned constitutional bodies. So ang position po ng Sandatang Lakas ng Pilipinas is guided by three principles: respect for the Constitution, due process, and the rule of law. So the Airbus of the Philippines, well, we will continue to focus on our institutional mandate of protecting the Filipino people and safeguarding the sovereignty and the territorial integrity of the Republic.
6: Ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Presentation ng mga ebidensya at testigo ng prosecution, target na tapusin sa buwan ng Oktubre. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Terminado ang House Prosecution Panel na tapusin ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya at testigo bago matapos ang buwan ng Oktubre upang hindi na humaba pa ang impeachment trial. Sang-ayon si House Lead Prosecutor Representative Jovi Luistro sa panawagan ng ilang senator judges at presiding officer na si Cheese Escudero na tapusin ang paglilitis bago matapos ang taon. Binigyan din ni Luistro na napapagod na ang publiko at marami pang legislative work ang kailangan pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas para sa kanilang mga distrito. Ito anyang dahilan kung bakit pinag-aaralan ng prosecution panel ang linya ng mga testimonya at testigo upang hindi ito maging pare-pareho at makatipid ng oras sa korte. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
8: To be honest with you, we really want to finish at least before the end of October. We understand we still have bribery. We understand we still have unexplained wealth, which entails a lot of witnesses as well, similar to this confidential fund. But ideally, we do not want to prolong too much this impeachment trial.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Manukala para palawigin sa 5 taon ang termino ng barangay at SK officials inaprubahan sa Komite ng Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Inaprubahan na in principle ng House Committee on Local Government ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at sanggunian kabataan o SK officials sa 5 taon. Pag-iisahin ang 5 panukala sa isang substitute bill na magtatakda rin ang susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028. Ayon kay Committee Chair at Aklan Representative Florencio Miraflores, layunin na nga mas mahabang termino na bigyan ng sapat ang panahon ng mga opisyal na maipatupad ang kanilang mga programa at mapalakas ang katatagan ng pamamahalan sa barangay. Sa kabila nito, patuloy na tinayak ng COMELEC na handa na ito para sa nakatakdang BSKE sa November 2, 2026, kabilang ang mga balota, ballot boxes at iba pang election supplies. Gayunman ayon kay COMELEC Deputy Executive Director for Operations Rafael Olanyo, maaari itong ipagpaliban sakaling maipasa ng Kongreso ang batas na magpapalawig nga sa termino. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi masasayang yung mga na-print na balota dahil maaari pa rin itong gamitin sa susunod na BSKE. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panukalang pagpapaliban ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2028 at pagpapalawig ng termino ng barangay officials pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nasa plenaryo na ng Senado ang panukalang pagpapaliba ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election, so BSKE, para gawin ito sa November 2028 mula sa original na schedule sa November ng taong ito. Nakapaloob rin sa panukala na gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials sa halip na 4 taon. Sakaling maaprubahan, madadagdagan ng 2 taon ang termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Gayunman, hindi na pwedeng tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE ang mga incumbent na nakapagsilbi na ng 3 magkakasunod na termino. Sa kanyang sponsorship speech, hiniling ni Senate Committee on Local Government Chairman Senator Cheese Escudero na agad nang aksyonan ng Senado ang panukala dahil nakatakda na sanang idaos ang BSKE ngayong Nobyembre at inaasahang magsisimula na sa susunod na buwan ang filing ng Certificate of Candidacy. Sa ilalim ng panukala, isinusulong na gawin ang BSKE sa 2 Lunes ng November 2028. Pinaliwanag naman ni Escudero na incidental lang ang pagpapaliba ng halalan ngayong taon at siniguro na mananatiling regular at tiyak ang pagdaraos ng halalan at mananatili sa mga botante ang kapangyarihan na maningil ng pananagutan mula sa mga opisyal ng barangay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Council for Welfare and Children may paalala naman sa mga magulang para sa kaligtasan ng mga bata online. Narito ang balitang atid ni Manuel Francisco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kasunod ng mga naiulat na karahasan na kinasasangkutan ng mga bata, nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa kahalagahan ng digital literacy para sa mas maingat at responsabling paggamit ng internet. Sa panayam sa Radyo Magazine ni Makabata Helpline 1383 Head Erlinda Aguila, binigyang diin niya ang malaking responsibilidad ng mga magulang at guardians na ipaliwanag sa mga bata na hindi lahat ng napapanood online ay dapat tularan.
12: Lagi nating narinig, hindi kasi ako techie. Yes. Pero napaka-importante na maging techie ka. Maging alamin mo kung ano yung mga online platforms, alamin mo kung ano yung mga uso ngayon na mga laro ng bata. Kasi isa po yan sa paraan para makasabay tayo doon sa mga ginagawa at sa mga development na yes, na-access po ng ating mga bata.
11: Paalala pa ng CWC na dapat sa tahanan nagsisimula ang pakikinig at pag-intindi sa mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, tinanggal na sa listahan ng sponsor ng terorismo ang Syria. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Formal nang tinanggal ng Estados Unidos ang bansang Syria sa listahan ng mga estadong nakatalaga bilang sponsor ng terorismo. Ayon sa US Treasury Department, naging epektibo na ang pagtanggal matapos na lumampas sa 45 araw ang congressional review period. Ang proseso ay gumana buhat ng formal na abisuhan ni US President Donald Trump ang Kongreso na binabawi na nito ang designation noong Hulyo 8. Sa bukod na pahayag, ginilala ni US Secretary of State Marco Rubio ang mga hakbanging ginawa ng pamahalaan ni Syrian President Ahmed al-Sharaa upang mailayo ang kanilang bansa mula sa international terrorism. Malugod namang tinanggap ng Damascus ang hakbang na anilay muling mag-uugnay sa kanilang bansa sa pandaigdigang financial system, makahikayat ng pamumuhunan at masuportahan sa kanilang pagbangon mula sa 14 na taong digmaan. 1979 ang unang maitalaga ang Syria sa listahan mula sa umunoy pagsuporta nito sa mga militanteng grupo. Dahil sa pagkakatanggal ng Syria, tanging Cuba, Iran at North Korea na lamang ang natitira sa nasabing listahan. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala bigo sa opening round ng US Open Mixed Doubles Tournament. Ang detalye mula po kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Bigo si Alex Ayala sa kanyang unang laro at unang round ng 2026 US Open Mixed Doubles Tournament na ginanap sa New York. Katambalang Canadian tennis star na si Felix Auger-Aliassime na naigang kanilang mga opponents si sina Gail Monfils ng France at Irina Svitolina ng Ukraine. Score na 4-1-4-1 sa loob lamang ng 38 minutos. Pagkamat natalo, inaasahan naman na mayiging paglahok ng ating number 18 women's tennis star na si Alex Ayala sa singles at doubles contest. Nakatakdang magsimula sa araw ng Linggo ang mga singles at doubles tournament ng United States Open 2026. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide.
16: dahil hashtag panatag ang may anak.
17: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
18: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
19: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila lahat ng buong Pilipinas.
20: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dagat sa Pasukin, Ilocos Norte, nananatiling kalmado. PCG patuloy naman ang pagbabantay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie,
25: bagaman maayos ang sitwasyon ng bayan ng Pasukin, Ilocos Norte, nananatiling naka-alerto ang lokal na pamahalaan at katuwang ang mga rescue team sa posibleng epekto pa rin ng habagat. Ayon kay Fire Officer 1 JB Aguinaldo ng Operation Unit ng Bureau of Fire Protection Pasukin, nanatiling maayos ang kalagayan ng bayan sa kabila na may nararanasang pagulan sa lugar. Sa supervision ni Municipal Fire Marshal Fire Inspector Mark Rencalio, sa ginagawang monitoring, walang binahan na lugar sa naturang bayan. Samantala, ayon naman sa Philippine Coast Guard na ipinagbabawal na nila ang pagpapalaot sa mga mangiisda dahil malalaki ang alon sa dagat. Ngunit wala namang apektadong residente sa hampas ng alon ng dagat. Nagsagawa na ang Provincial Government of Ilocos Norte at PDRRMC ng pagpupulong hinggil sa paghahanda sa posibleng epekto ng habagat at lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga nakatira sa low-lying areas sa Kalinga, pinag-iingat naman sa posibleng pagtaas ng tubig sa ilog dahil sa habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Estrella Loque.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Estrella.
26: Pinag-iingat ng pamalang panlalawigan ng Kalinga ang mga nakatira sa low-lying areas, particular ang mga nasa malapit sa mailog kaugnay ng mga pag-ulang hatid ng habagat. Ito ay kaugnay ng General Flood Advisory ng PAGASA na nagsasad na posibleng maapektuhan ng mga pag-ulan ang lahat ng mailog sa probinsya at mga tributaries nito. Payo ng PL GU, maging mapagmatyag sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa ilog na malapit sa kanilang komunidad at mag-preemptive evacuation kung kinakailangan. Matatandang sa mga nagdaang sama ng panahon ay nagresulta sa pagbaha, pagkawasak ng may struktura at pagkasira ng mga pananim, ang pag-overflow ng mailog sa Kalinga kasama na ang Biga River sa Tanudan, Saltan River sa Pinokpok at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 100 milyong pisong halaga ng suporta na ihatid na ng DSWD sa mga residente ng Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
27: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng augmentation support ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o ang DSWD-FO1 sa mga lokal na pamahalaan dito sa Pangasinan na naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon. Batay sa ibinahaging datos ng ahensya, as of 3 PM nitong ikad 25 ng Agosto 2026 ay umabot na sa kabuang 196,888 na food and non-food items o FNFIs ang naipamahagi sa mga LGU. Ang nabanggit na bilang ay may kabuang halaga na umaabot sa 117,388,975 pesos and 31 cents. Patuloy namang pinaiigti ng DSWD-FO1 ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan at matiyak ang agarang paghatid ng nararapat na tulong sa mga komunidad. Alinsunod ang nagpapatuloy na pag-agapay ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan, Sen.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paluan, Occidental Mindoro, sinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mara.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Paluan, Occidental Mindoro dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat na naranasan mula August 4 hanggang 20. Ayon sa anunsyo ng LGU Paluan sa bisa ng Resolution No. 2026-08-07 na inaprubahan ng sangguniang bayan noong August 24, umabot sa mahigit 4,600 na pamilya o mahigit 19,300 individuals ang naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang mahigit 1,700 pamilya ng mga mangingisda at 57 magsasaka, habang tinatayang 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga pananim partikular sa palay. Ayon kay Mayor Michael Diaz, matindi ang epekto ng habagat sa mga mangingisda dahil hindi sila makapalaot dulot ng malalaking alon at masamang kondisyon ng karagatan. Kaugnay nito, patuloy ang relief operations ng lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Nakapamahagi na ng family food packs at hygiene kits sa mga barangay. Ayon sa LGU, magbibigay daan ang state of calamity para mapalakas ang disaster response at agarang maihatid ang relief at recovery assistance sa mga residenteng nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
23: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kaso ng dengue sa St. Bernard, Southern Leyte. Umabot na sa halos 200. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Ria Micate.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ria.
28: Umabot na sa 193 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte as of August 25. Ito ang binunyag ni Rural Health Unit and Family Planning Center Staff Cliff Joseph Cinco sa Radyo Pilipinas. Sa naturang bilang, pinakmataas ang naitalang kaso sa barangay Nabian na may 40, sinunda ng Magatas na may 36 at Katmo na may 30 kaso. Mayroon ding 10 kaso sa Panyan, Tigam sa barangay Ayaha, Himatagon at Malinaw, habang 8 ang naitala sa Bantaon at 6 sa Mahayag. Bukod dito, mayroon ding mga kumpirmadong kaso sa Ginsawgon, Kauswagan, Malibago, Nueva Esperanza, Himbangan, Lipanto, Bulod-Bulod, Himusunan, San Isidro at Tambis 2. Nilinaw ni Cinco na hindi pa kabilang sa bilang ang mga individual na hindi nagpapa-check up o hindi humingi ng medical na atensyon. Kaugnay nito, sunod-sunod na nagsasagawa ang Rural Health Unit and Family Planning Center ng targeted indoor at outdoor residual spraying dengue control activities sa mga barangay na nakapagtagawa tala ng pagtaas ng mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Misinformation, tinuturing na hamon sa kampanya ng pagbabakuna kontra measles rubella sa Calbayog, Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Charmaine!
4: Humahadlang ang fake news at misinformation sa measles rubella vaccination campaign ng Calbayog City Health Office na nagresulta sa mababang turnout ng mga nagpapabakuna. Ayon sa CHO, 3,484 na bata pa lamang ang nabakunahan, katumbas ng 18% ng target na 19,225 na kabataan sa lungsod. Ilang health workers din ang nakaranas ng pagtutol at maging pagtaas ng tensyon sa ilang magulang dahil sa maling impormasyong kumakalat tungkol sa bakuna. Hinimok naman ng CHO ang mga magulang na huwag maniwala agad sa fake news at tiyaking ligtas at protektado ang kanilang mga anak. Target ng lungsod na makamit ang mahigit 80% vaccination coverage upang makatulong na makamit ang herd immunity at maiwasan ang pagkala ng measles at rubella. Pinaalalahanan din ang mga magulang at guardian ng mga batang 6 months hanggang 59 months na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa dalawang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Philippine Coast Guard binigyan din na mahalagang katuwang ang pribadong sektor sa pagdugon sa mga emergency response. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Fatma.
8: Binigyan din ni Commander Al-Hafiz B ng Coast Guard Station Western Sulu ang mahalagang papel ng pribadong sektor at ang mismong komunidad sa pagdugon sa mga emergency at iba pang insidente yung maaaring mangyari sa kanilang lugar. Sa isinagawang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Sulu, ipinaalala ni Commander B na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang mga naka-uniforming personnel ang unang makararating o makatutugon sa isang emergency. Ayon sa kanya, ang mga taong naroon mismo sa komunidad ang kadalasang unang nakasasaksi at ang kagagawa ng agarang hakbang kapag may insidente. Dahil dito, mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang krisis ang aktibong pagkikilahok ng mga residente, pribadong sektor, negosyo at iba pang stakeholders sa komunidad. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, mas mapapalakas ang kakayahan ng komunidad na maging handa at matatag sa harap ng iba't ibang banta. Ipinapakita rin ng naturang ehersisyo ang territorial defense at emergency response ay hindi lamang responsibilidad ng mga uniform personnel. Ito ay isang sama-samang tungkulin ng buong komunidad kung saan mahalaga ang koordinasyon at pakikilahok ng pamahalaan, pribadong sektor at mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kauna-unahang museum sa loob ng ospital nilunsad sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ryan.
11: Ngayon, binubuksan ang isang exhibit na hindi lamang nagkukwento tungkol sa medisina, kundi pati na rin sa mga tao, serbisyo at malasakit sa Cagayan de Oro. Sa pamamagitan ng mga larawan, kagamitang medikal, mga dokumento at mga alaala, ipinapakita ng exhibisyong ito ang ebolusyon ng pangangalagang pangkalusugan. Ito ang mensaheng ipinahayag ni Christopher Gomez, ang curator ng exhibit sa paglulunsad ng exhibisyong History of Medicine in CDO. Kapansin-pansin na ang exhibit na ito ang kumakatawan sa kauna-unahang museo na itinatag sa loob ng isang ospital sa buong Northern Mindanao. Naisa katuparan ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa City Museum of Cagayan de Oro at kasabay ng pagdiriwang ng History Month at ng ika-63 anibersaryo ng pagkatatag ng J.R. Borja General Hospital. Layunin itong ilapit sa komunidad ang kasaysayan ng medisina sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng pagtatampok sa mga tao, mga kwento at mahahalagang yugto na humubog sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 26, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
15: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ngayon, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
4: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Ito po ang lagay ng traffic natin sa umagang ito. Magmula po natin, simulan natin sa habaan ng EDSA. Southbound lane po natin ang EDSA Timog, papunta ng EDSA Montedipidad. Makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic hanggang makarating po ito ng EDSA Main Avenue hanggang EDSA Santolan. At ito naman po ay tuloy-tuloy papuntang EDSA Ortigas hanggang makarating po tayo ng EDSA Show Boulevard. Makakaranas rin po tayo ng mabagal na pag-usad ng daloy ng trapiko. Makarating naman po tayo ng EDSA Boni hanggang EDSA Guadalupe. Makakaranas po tayo ng mabagal hanggang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. EDSA Ayala po natin ang southbound hanggang makarating po tayo ng EDSA Magallanes. Makakaranas po tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Southbound lane po natin ang EDSA Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Top ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound lane ng EDSA hanggang FB Harrison hanggang makarating po tayo ng EDSA Top. Northbound lane natin ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Northbound lane po ng Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, ay makakaroon po tayo ng moderately moving natin. Hanggang makarating po tayo ng northbound lane ng EDSA Show Boulevard hanggang EDSA Ortigas ay moderately to continuously moving po tayo. Hanggang makarating po tayo ng northbound ng Cubao, ay may tuloy-tuloy na daloy ng trapiko po tayo. Paalala lang po sa mga motorista na may plaka nagtatapos sa 5 at 6, bawal po tayong lumabas hanggang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kami tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Jam Satira mula sa Metro Base. Magandang umaga.
3: Thank you. Jam Satira, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 8 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Marikina LGU, hinikayat pong mga kwalipikadong professionals para maging school counselors. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J-Mark.
5: Basalan, magandang maga. Binuksan nga ng Marikina City LGU ang 31 bakanting posisyon ng Counselor Associate 1 para magsilbing school counselor ng may 33 pampublikong paaralan sa lungsod. Dahil nito, namapunan ang mga bakanting posisyon ng mga guidance counselor sa lungsod para tugunan ang mental health ng mga estudyante. Ayon kay Marikina City Mayor Ma'an Chudoro, pagtalima ito sa programa ng Department of Education para sa hiring ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Bukod dito ay nagtalaga rin sila ng mga tauhan mula sa public safety and security upang umalalay naman sa pulisya sa pagbabantay sa paligid ng mga paaralan. Ginawa ang hakbang upang tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel bunso na rin na mga naitatalang insidente na karasan sa mga eskwelahan. Kaya naman nanawagan ang alkalde sa mga kwalipikadong profesional na tumugon sa tawag ng paglilingkod bayan para sa kapakanan ng kanilang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: J-Mark!
5: Yes, Boss Alan.
3: Oh, nabanggit ba ano yung anong posisyon yan na School Counselor 1? Yon?
5: Tama po. School Counselor 1 ang binuksan nilang posisyon. 31 ito, mga bakanting posisyon para sa 33 pampublikong paaralan sa lungsod.
3: Sa Marikina City. Nabanggit ba dyan? Nabanggit din ba dyan sa hawak mong impormasyon kung ano ang more or less starting salary nitong mga posisyon na ito para may kayat natin yung mga professionals, ika nga, na mag-try na maging school counselors dyan sa Marikina?
5: Hindi nabanggit kung ang salary, monthly salary, no? Batay dito sa na impormasyon mula sa schools division ng Marikina City.
3: Mm-hmm.
5: Ay 31,705. Ito yung step 1 na salary grade 11 para sa school counselor associate 1, Bosalan.
3: Ayun. So salary grade 11, around 31,000 ang starting, ika nga, counselor 1, school counselor 1. Ayun.
5: Tama. At may post dito sa social media, lalo na sa Facebook, itong DepEd Marikina. Hanapin lamang ng mga interesadong profesional yung page ng DepEd Marikina City at doon makikita nila kung ano yung mga step by step kung paano mag-apply, kasi meron tong link para mag-register online.
3: Mm-hmm.
5: At yung mga dokumento na kinakailangan para sa aplikasyon at yung kanilang application, kung saan ipadadala yung kanilang application. Yan, nandyan yung mga detalye kung paano mag-apply dun sa naturang posisyon na Bosalan.
3: Ayun. Okay, J-Mark, salamat na marami for the updates mula sa Marikina City. Thank you.
5: Maraming salamat. Balik muna sa iyo.
3: Thank you. Si J-Mark Dagala, mga kaibigan, mula po dyan sa Marikina City.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhidi ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 15 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the best new

0: Servicio Público.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Público.
0: Voces. Titos a Radio Filipinas. Radio Público. Radio Público. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin PCG spokesperson, Commodore Noemi Quiabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
3: Yes, sir. Alan, magandang umaga po at sa lahat po nakikinig sa inyong programa.
0: Hingi lang kami ng update sa ma'am dito sa pagkaka-rescue ng ating Philippine Coast Guard sa 10 tumalon no mula doon sa lumulubog na tugboat nila sa karagatan ng Butolan, Zambales dahil po sa malalakas na pag-alon, Commodore Quiabiab, ma'am.
3: Yes, Sir Alan, tama po kayo. 24 ng Agosto po na nangyari po yung insidente na yan. Ito pong 10 worker na nabanggit po ninyo na galing po sa tugboat Suwal. Sila po actually, Sir Alan, yung mga salvage workers.
0: Opo.
3: No, initially, ito sana ng tugboat Suwal dahil sumagsad po ito. Initially, noong August 13, ay isinasagawa po ang salvage operation that time.
0: Mm-hmm.
3: So, nai-refloat na po natin itong barko at ang intention sana dyan, Sir Alan, ay hilahin or dalhin papuntang Bataan para sa dry docking niya.
0: Opo.
3: However, nung hinihila na po siya ng salvor, ay napansin po ng crew or may narinig itong crew isang malaking sound, no? isang malakas na tunog. Then after that, napansin na ito mga workers na ito at even yung ating mga tauhan na nasa area that time dahil ongoing nga po itong salvage operation na ito ay parang tumatagilid, no? At progressively increasing itong paglist niya o pagtagilid niya sa kanang bahagi po ng barko. At napansin na rin po nila na pinapasukan na rin po ng tubig itong barko. Kaya ang ginawa po nitong 10 workers na ito ay tumalon. And yun nga po, Sir Alan, after ng ilang minuto ay tuluyan na po lumubog itong tugboat Suwal. So ngayon po ay na-rescue na rin naman po natin itong 10 workers na ito at kahapon nagkaroon na rin naman po ng meeting itong tauhan natin sa Zambales kasama yung salvage company. So naibigay...
0: Naputol. Try nating maibalik ang linya ng ating communication with Commodore Noemi.
3: Nasagawa na po.
0: Opo.
3: Hello? Yeah.
0: Yes, ma'am. Opo.
3: Then, yes, after po, kung weather permitting, ay isasagawa po ang underwater inspection para malaman po kung ano ang pinakamagandang approach para sa pagkasagawa ng salvage operation.
0: Opo. Ayun, ito nababanggit yung tugboat na ito, yung Suwal. Ano? Ang karga nito actually ay libu-libong litro ng diesel. Tama po ba yon, Commodore?
3: Yes, Sir Alan, tama po kayo. 15,000 liters of diesel ang karga nitong tugboat. At based po sa naunang inspection po natin, no, before the salvage operation,
0: opo,
3: ang fuel tank po ng tugboat na ito ay intact.
0: Okay.
3: So even after the incident, ay patuloy po ang isinagawa nating monitoring. At until kahapon, no, ay wala po tayo naobserbahang oil sheen or anumang oil spill. Well, ang kagandahan nito siguro, Sir Alan, ang fuel na ito ay diesel. So, ibig sabihin, madali po siya mag-dissipate, hindi po siya non-persistent oil po siya. So, sa mga, yung mga extraordinary factors, like for example, yung alon, yung magalon na dagat, yung hangin, yung init, ito po yung magiging contributory factors para mas mabilis po na sumingaw at maalis itong fuel na to sa karagatan.
0: Okay. At nakapag-inspection na rin po ba ang ating mga expert divers doon mismo sa pinaglubugan itong tugboat na ito to check kung may mga senyales ng pagtagas? Ma'am?
3: Actually, Sir Alan, sinubukan natin kahapon, no, when we issued the permit dito sa surveyor natin. However, okay, no, as sa unang inspection po, halos murky po yung ilalim, Sir Alan. So, delikado rin po ito sa ating mga divers. Pangalawa,
0: yes,
3: Sir Alan, kumpara doon sa mga naunang mga araw po natin, mas maalon po kahapon.
0: Uy.
3: So, so yan po ang nagiging mga considerations na tinitingnan po natin. Once na gumanda na po ang panahon, definitely we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka-top priority, Sir Alan, ng Philippine Coast Guard is maiangat

0: talaga itong tugboat na ito, and of course, maalis po or ma-siphon itong mga fuel na nasa loob pa po ng tanke.
1: Opo. At sa ngayon, base sa initial information din na nakarating sa inyong tanggapan sa Philippine Coast Guard, wala naman, sabi niyong, mga oil sheen o namang mga sinyales na merong mga sumisingaw na diesel at umangat sa water surface, ma'am.
0: So far, Sir Alan, wala po tayong napapansin, no? Katulad po ang DNR kahapon, nagsagawa rin po tayo ng water sampling just to make sure. Although wala po tayong nakikita na anumang oil sheen. Pero syempre, Sir Alan, kung nananatili itong diesel sa ilalim ng dagat, hindi pa rin po natin kung ano ang posibleng mangyari. At magiging pinsala po ito sa ating maritime environment. So definitely, talaga binibilisan rin po natin itong gagawin po nating pagsasalvage ito sa barko na ito. Pero again, we have to make extra considerations po doon sa lagay po ng sea condition sa area po.
1: Yes, and of course, kung sakaling kakailanganin rin, naka-ready naman yung mga kagamitan ng PCG, halimbawa yung mga buoy na mag-isolate kung sakaling magkaroon ng mga sumingaw na diesel mula dito sa tugboat na ito, ma'am, ano ho?
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So bukod po dyan, ay naka-standby na rin po ang ating mga absorbent pads, yung ating oil spill response equipment. Nagpadala na rin po tayo ng karagdagang tauhan dyan. So patuloy po ang isinasagawa po nating monitoring. And of course, yung coordination po natin with other concerned agencies, particularly po ang DNR, just to make sure na wala po maapektuhang komunidad dito sa paglubog po ng barko.
1: Opo. Commodore, on another matter, we understand na patuloy ang modernisasyon ng ating Philippine Coast Guard at merong dalawang 27-meter marine protector class patrol vessels na tatanggapin o tinanggap na ang ating Philippine Coast Guard. This is from the US. Update lamang po sa aspetong yan, Commodore Noemi, ma'am.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, dalawang 27-meter or 87-foot po ng Marine Protector Class Patrol Vessels ang ipinagkaloob po sa atin ng United States, particularly for the Philippine Coast Guard po yan. Tatawagin po natin itong BRP Pag-asa or PATS 2701 at BRP Patag or PATS 2702. At inaasahan natin na darating ito, Sir Alan, ngayong Oktubre. At pangalawa po dyan, Sir Alan, hindi lamang po vessel ang ating po natanggap. Kasama rin po ang pagbibigay ng training no sa ating mga tauhan. 27 personnel po ang ating pinadala sa US. At sila po ay sumaidalim sa isang specialized vessel operations and maintenance. Dahil pagdating po ng barkong ito, Sir Alan, sila po ang inaasahan nating mga tauhan na magmamando ng itong barko na ito.
1: Ayun, at itong mga barko na paparating ay primarily sa pagpapatrol gagamitin at ano pang mga specific functions ang pagtutuunan ng pansin ng patrol vessels na ito, Commodore Cabia, ma'am.
0: Sir Alan, bukod po sa karagdagang mobility at operational reach po na maibibigay ng dalawang barko na ito,
1: opo,
0: of course, malaking tulong po ito, Sir Alan, sa pagkasagawa ng ating mga mandato, particularly yung maritime safety, search and rescue, marine environmental protection, at maritime domain awareness. Of course, Sir Alan, pag sa MDA naman po, hindi rin po enough yung natatanggap natin information. Kailangan din po, meron din po tayong presensya no, ng yes, Coast Guard at ng barko natin sa area. At ito rin po ay makakatulong, actually, Sir Alan, lalo na yung sa mga inter-island po natin dahil we are 7,600 plus islands. So, napakalaking tulong po ito sa Philippine Coast Guard sa pagkasagawa ng aming po mga mandato.
1: Opo. Isa na lang, ma'am. Update lamang po sa mga paglalayag o mga pagbibiyahe sa karagatan. Meron po po ba tayong mga areas kung saan pansamantalang naka-hold, halimbawa, ang pagbibiyahe ng mga sasakyang pandagat dahil maulan o maalon, ma'am?
0: Sir Alan, wala po tayong reported na o recorded na kanselado or mga suspendido mga trip ng ating mga sasakyang pandagat. Patuloy rin po ang ating isinasagawang monitoring sa lahat po ng pandalan. At again, we is also strengthen yung pagkakandak po ng pre-departure inspection sa lahat po ng mga barko and even yung mga maliliit na mga water traps po. To always remind them no, to follow kung ano yung mga safety instructions po natin. Ngayon po, Sir Alan, sinasagawa po ng ating mga tauhan is yung pagtulong po sa mga LGU
1: opo.
0: At DSWD, particularly yung pagpapack at pag-distribute po ng mga food packs pa rin, particularly sa mga apektado ng nagdaang habagat season po.
1: Mm-hmm. Okay, Commodore Noemi K. Abiyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, Commodore Noemi K. Abiyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala, ang ating makakaugnay naman ang chairperson ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia. Pag-usapan na nga natin mga hakbang na sinasagawa ng COMELEC ano diyan sa BARMM. Papalapit na ng papalapit ang parliamentary elections sa BARMM. At sa Kongreso naman, nandiyan na ho yung mga panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections originally scheduled November ngayong taon. Ha? At ang mga update tungkol dyan at iba pang mga impormasyon mula sa Commission on Elections sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 33 minutes makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo'y sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, patuloy pong nagsasagawa ng cleanup operations ang Department of Environment and Natural Resources Metropolitan Environmental Office West. Ito ay sa mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbabara at para mapanatili pong maayos na daloy ng tubig, lalo na sa panahon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Halimbawa, dyan po sa May Tunas Creek sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Nakahakot po ang mga Estero Rangers ng mahigit sa 100 sako ng basura mula sa trash trap. Kabilang po sa mga basurang nakuha nila, mga plastic bottles, mga sachet, styrofoam, hard plastic, at iba pang mga household waste. Nagsisilbing pansala po ang mga trash trap upang mahuli ang mga solid waste bago kumalat sa creek at iba pang mga waterways na patungo naman diyan po sa Manila Bay. Mahalaga ang regular na monitoring at paglilinis po nito para maiwasan ang labis na pag-iipon ng basura na maaaring makapekto naman sa daloy ng tubig at magpalala sa pagbaha. Kasabay po niya, hinihikayat ng DNR National Capital Region ang publiko makiisa sa pangangalaga ng mga waterways. Ito'y sa pamamagitan ng wastong segregation. O, pag sinabing segregation, nabubulok at hindi nabubulok na basura paghiwalayin, ha? Yung pong pagtatapon at pamamahala ng basura at sama-samang disiplina. Patuloy na paglilinis at makakatulong po o dapat magkakatulong ang bawat isa sa pagpapanatili ng malinis na daluyan ng tubig at mas ligtas na komunidad. So ano pa lang, sa bahay pa lang dapat nagsisimula na ang maayos na waste o management. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Makakausap natin ang butihing chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Mr. Chair, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Ayan, paano? Less than a month na lang bago ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ano? Ano pong update sa aspeto, of course, una, sa mga preparasyon ng ating Commission on Elections with less than a month to go, yung eleksyon?
8: Sir Alan, andito po tayo ngayon sa Maguindanao. Ngayon po gagawin natin, gaganapin natin yung tinatawag na kahuli-huli ng command conference dito. Kasama natin ang Secretary ng Interior and Local Government, Secretary John D. Crimulla. Kasama na rin po ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces, ang ating pong Chief ng Philippine National Police at ang Philippine Coast Guard. Nandun din rin po ang pinakamatataas na opisyal ng mga security forces natin dito sa buong Bangsa Moro. Atin pong ilalatag yung mga plano natin patungkol sa darating na September 14 parliamentary election. Hihingi rin tayo ng update tungkol sa kalagayang pangkatahimikan dito sa buong Bangsa Moro. Kahapon po, Sir Alan, ginanap naman yung tinatawag na paghahalal noong dalawang miyembro ng non-Muslim indigenous people. Sapagkat yung pong dalawang miyembro ng NMIP, sila po ay hindi ihahalal directly ng tao, kung hindi yung anim na tribo ay pipili ng kanilang representante sa parlamento. Naging napaka-successful po at napakatahimik nung nangyaring pagtitipon kahapon at nakapaghalal sila. Yung mga anim na tribo na walang away, walang gulo ng kanilang representante. So far, so good po tayo, Sir Alan, dito sa Bangsamoro.
1: Opo. And we understand, of course, ang dahil election period na diyan sa Bangsamoro ay in effect diyan ang gun ban. Meron na raw pong mga individual na naaresto kaugnay ng gun ban violation, Mr. Chair, sir.
8: Nakakawa naman po, Sir Alan, sapagkat napakabawa, dihamak talaga ang bilang ng mga naaresto ng mga individual na nagdadala ng kanilang mga armas outside of residence kahit pa nga mayroong lisensya. Alam niyo po, dito po wala po halos 30 ang naaresto na may mga dalang baril at dyan po sa 30 yan, wala pa pong 20 ang naaresto doon sa mga checkpoint natin. Ibig sabihin, tumatalima yung mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran, regulasyon natin, lalo na patungkol sa gun ban. At pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint, 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro, ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga armas ay na sobra talagang kukonti kumpara din sa dati.
1: Ayun, at syempre nabanggit yung mga checkpoints, Mr. Chair, no? Pag sinabing checkpoint, properly located in a well-lit area, merong appropriate signages at nakalagay kung sino ang most senior officer na nandoon sa checkpoint na yon. Kasama yan sa mga regulasyon, Mr. Chair, di po ba?
8: Yes po, kasama na rin po yung pangalan ng aming local COMELEC official at yung contact number na pwede nilang matawagan kung sakasakaling kakailanganin. At syempre, yung mga nag-checkpoint, Sir Alan, tulad din sa lahat ng ating halalan, ay limitado lamang sa tinatawag na plain view. Yung mga nakikita lang, hindi pwedeng magpabukas ng kahit na ano at hindi pwedeng magpababa ng mga tao na nakasakay sa loob ng mga sasakyan.
1: Ayan, okay. Yung additional na impormasyon lamang po pag sinabing the doctrine of plain view. Halimbawa, sabi nyo walang bubuksan, di ba? So, sisilipin lang, pwedeng magtutok ng flashlight, halimbawa kung gabi, doon sa mga occupants ng isang sasakyan. Ganun po yon.
8: Yes po, at hindi tayo kinakailang magpabukas ng mga truck ng sasakyan o kaya naman mga bag na nandun sa loob ng mga sasakyan. Bawal na bawal po yan sapagkat limitado base sa Korte Suprema sa tinatawag na plain view doctrine, yung makikita lamang. Maliban na lang kung merong advance information, halimbawa, yung mga law enforcement authorities na may isang tao na may sasakyan ganito, may dayang mga pinagbabawal na gamot o kaya mga armas na ganyan, dapat credible yung information na yan and tsaka lang pwede po na magkaroon mismo ng malawakang pagsisiyasat. Pero maliban po doon, kung ordinary checkpoint, ito po ay limited sa plain view lamang.
1: Opo.
8: At again, hindi magpapababa ng mga tao na nakasakay sa loob ng sasakyan.
1: Okay, ito may nag-text po, Mr. Chair, at nagtatanong, pag sinabi po bang walang pabubuksan, this includes yung pagpapababa ng mga windows, yung pabubuksan ng mga windows kung heavily tinted?
8: Yes po, lalong-lalo na eh, pagka heavily tinted eh. Siyempre, paano pa magkakaroon ng plain view kung hindi naman nakikita ko yung loob? So, pwede naman po magpababa. Kung, in fact, kung tutuusin nga, eh, dapat bawal din nga yung mga tinatawag na yung
1: super proof, dark na tint.
8: Yung mga bulletproof na sasakyan. Kaya lang, siyempre, kinikilala din natin yung kinakailangan siguridad ng mga nakasakay. Pero ako po ha, doon sa mga kababayan natin, lalo na po dyan dito sa Bangsamoro, at later on sa ating national elections, wala naman po masama kung ibababa natin yung ating mga bintana. Para naman po ma-perform ng maayos ng ating mga sundaluhan at kapulisan, yung kanilang mga trabaho. Kaya naman tayong tinatawag, hindi naman po masama yun. At sa hulong as hindi kayo pinapababa. Kung pamababain lang naman yung mismong bintana, sa akin pong palagay, wala pong paglabag yan at natural lang po yun, lalo pa kung heavily tinted yung mga sasakyan.
1: Yan. Okay. Well, on another matter, Chairman Garcia, sir, ano? Of course, mangungumusta lamang kami sa mga preparasyon naman ng ating Commission on Elections. Kasama ho, halimbawa, yung pag-deliver ng mga election supplies in various parts of the country, election paraphernalia, kaugnay naman ng pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections, ano, na ito'y sa November 2 na, pero nariyan pa rin ang mga panukala sa Kongreso na baka ito ay maipagpaliban pa. Updates lang sa respetong yan, Mr. Chair, sir.
8: Sir Alan, nung isang araw tayo ay umatend sa pagdinig ng mataas na kapulungan ng Senado.
1: Opo.
8: At nung nakaraang linggo sa mababang kapulungan naman, ipinahayag natin na ang COMELEC ay handang-handa na magsawa ng halalan sa November 2, bagamat kinikilala natin ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-reset, mag-postpone ng halalan, at lalong-lalo na yung mag-fix ng termino. Lumalabas po, Sir Alan, nung isang araw, ang dininig sa mababa, sa mataas na kapulungan sa Senado ay yung fixing the term bill. Hindi po yung pagpo-postpone ng halalan, bagamat incidental daw po yung pagpo-postpone ng halalan, pero ang talagang pakay ay itaas ang bilang o pahabain ang termino mula 4 na taon, gagawin pong 5 taon, dahil yung talaga daw ang nararapat sa mga barangay officials para hindi laging napupolitika at laging nare-reset na lang ng nare-reset. So gagawin na pong 5 taon. Termino nila. Bagamat, dahil magiging 5 taon, ay mukhang hindi po matutuloy daw po ang eleksyon sa November 2. Kahapon po, yung panukalang batas na yan at yung mismong committee report ay na-sponsor na ni Senator Chis Escudero sa mismong plenaryo ng Senado.
1: Opo.
8: At kahapon din po, nagkaroon ng pagdinig, Sir Alan, ang mababang kapulungan na kung saan kahapon din po ay inadapt ng naturang komite, inapprove na yung mismong pag-fix ng termino mula 4 na taon papuntang 5 taon. Ang atin naman pong pakiusap lang sa Kongreso, nung tayo humarap, baka pwede maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang November 2 Barangay and SK elections bago po matapos ang buwan ng Setyembre. Sapagkat, Sir Alan, ang filing po ng candidacy na sa buong Pilipinas ay mangyayari sa September 28 hanggang October 5. And therefore, sana bago maghain ang mga kandidatura, ay maliging maliwanag kung tuloy ba o hindi ang ating halalan. Bilang panghuli, Sir Alan,
1: yes,
8: ang ating pong nagastos na ay mga more or less 8 bilyong piso na. Yan po ay kasama ang printing ng mga lota, yung overtime ng mga tauhan namin, yung pag-hire ng mga AJO o casual employee. At the same time, yung pong lahat ng mga kagamitan na gagamitin ni COMELEC ay nakahanda na at naandyan naman po.
1: Ayun. So, ibig sabihin, nakaredy na pati yung mga balota na gagamitin para dito sa barangay and SK elections na nakaschedule sana nga o nakaschedule ng November 2. Mr. Chair.
8: Yes po, Sir Alan. At alam niyo po, hindi naman kami pwedeng huminto sa ating paghahanda ganong maaaring may balita o maaaring hindi nga ito matuloy. Mahirap po mag-speculate at this point, mas magandang tuloy pa rin yung paghahanda namin para po kung ano't ano mangyari. Kung sakali naman po hindi matuloy, huwag po mag-alala mga kababayan natin, yung lahat ng mga kagamitan, kahit yung balota, ay pwede po natin magamit kung kailan may reset yan. Kahit pa nga ang date niyan ay maaaring November 2, mag-i-issue lang ang Commission and Bank ng isang resolusyon na yung lahat ng na-print na balota na ang date ay November 2 ay siyang gagamitin sa date kung kailan matutuloy yung halalan kung ito'y mapagpapaliban. Yung pong mga ibang kagamitan ay magagamit pa rin, kaya halos technically po wala namang masasayang.
1: Okay, so ibig sabihin, kahit na itong mga balotang ito ay intended para sa barangay at SK elections ngayong Nobyembre 2, kung sakaling talagang mapopostpone, eh magagamit pa rin dahil ito nga pong eleksyon na ito na barangay at SK ay manual, Mr. Chair, ano ha?
8: Yes po, Sir Alan, totoo po yan at magagamit pa rin po yan, hindi po masasayang. Amin lang pong itatago ng maayos at naka-impake naman po yan maayos din sa warehouse ng COMELEC po sa Mian, Laguna. And therefore, again, hindi po ito nasayang at masasayang naman. Kaya lang, magdadagdag kami ng mga balota later on dahil kung tayo hindi natuloy ng halalan, tayo po'y mag-resume kaagad ng registration of voters. At syempre, kung ilan yung mapapadagdag ng mga botante, ganun din po ang bilang ng mga balota madadagdag natin.
1: Okay. Kanina, Mr. Chair, nabanggit mo na ang tinatalakay at naaprubahan na sa komite, sa Kamara at sa Senado, yung pagpapahaba ng termino ng mga barangay at SK officials from the present 4 years patungo sa 5 taon. So, ayung, well, automatically, kung magkakaroon ng visa yan, yun yung binabanggit nyo kanina, will this include the term of the incumbent barangay and SK officials? In effect, madidelay nga ng bahagya ang eleksyon originally scheduled on November 2. So, hindi ho categorically stated na mapapasama itong mga yung termino ng kasalukuyang mga incumbent barangay NSK officials? Paano po yon, Mr. Cesar?
8: Sir Alan, naging maliwanag po yan sa diskusyon doon sa pagdinig na kung saan yung pong lahat ng mga nakaupo ngayon. Halimbawa, ito ang kahuli-hulihan nilang termino dahil ang isang barangay official kasi ay may 3 consecutive term
1: yes.
8: na pwede makatakbo.
1: Opo.
8: Ito yung panghuli nilang termino ay hindi na po sila makakatakbo kung kailan man ito marireset. Technically, ito po ay kukonsider na na isang buong termino na. Ngayon po, kung ito yung pangalawang termino pa lang nila, tapos may entitled pa sila doon sa tumakbo ng isa pa. So, yun po ay, sila po ay entitled na lamang sa isa na lang talaga. Bakit? Kasi ito pong termino ito ay kukonsider na rin na isang buong termino.
1: Na na-extend lang.
8: Yung, opo, na-extend lang at hindi po yung panibagong zero na naman o back to zero na termino. Hindi po. So, ibig sabihin, at least po yung mga agam ng iba, ng lahat, na nako eh mapapagpinalawig yan eh hindi na matatapos ang termino ng isang nakaupong hindi naman maayos mamahala ay, hindi po kung ito yung huling termino niya huling termino na po niya ito at hindi na siya makakatakbo sa parehas na posisyon kung kailan man marireset ang halala. Naliwanag po yan. Kaya nga lang syempre dahil nga po kung sakali hindi matutuloy ang November 2 election ay di ma-extend po yung kanilang termino.
1: Yung mga incumbent may extend ng isang taon in effect ang kanilang termino.
8: Ang kanila pong proposal, Sir Alan, ay November 2028, mukhang ikalawang linggo pa ng Nobyembre.
1: Opo.
8: Kasi napag-usapan din na dapat kung magre-reset man, ay hindi unang linggo ng Nobyembre, lalo na at undas. Kasi nga daw po, pag undas, ay busy ang lahat ng mga barangay officials.
1: Opo.
8: Sa pagmamando, pagmamanage ng mga sementeryo, pagpapanatili ng katahimikan ng mga lugar, ng mga barabarangays nila, and therefore, paano nga naman daw sila makakapangampanya. At the same time, yung mga kababayan natin, baka hindi makaboto, kung sakasakali na si ito nga ay matutuloy ang election sa November 2 dahil undas nga naman po ang November 1.
1: Opo. Okay. Chairman George Erwin Garcia, sir, salamat po na marami sa mga update na ito at mga impormasyon na ito mula sa Commission on Elections, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Weather update muna tayo, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas,
7: weather!
1: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
13: Good morning po, Sir Alan. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po sa lagay ng ating panahon. Habagat pa rin po, nakaka-apekto dito sa Luzon. Dito po sa probinsya ng Zambales ay makakaranas pa rin mga kababayan natin doon ng mga pag-ulan at magiging maulap pa rin at mataas yung tsansa generally ng mga pag-ulan. At dito naman sa Metro Manila, kasama din yung Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Central Luzon at mga probinsya ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan at Antique ay mananatili po na maulap at nandiyan pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, less chance as compared dito sa Zambales. At sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi binanggit, lalo na sa Visayas at Mindanao, ay higit na mas mababa po yung chance ng mga pag-ulan. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao, ay mainit na panahon yung nakaka-apekto sa kanila sa kasalukuyan. Bukas po, unti-unti ay madadagdagan yung mga lugar na maulap, lalo na sa Luzon. At ang pinaka-makaka-apekto po, yung time na kung saan pinaka-makaka-apekto itong hangin habagat ay by Friday and Saturday. Ibig ko sabihin, yun yung time na dapat ating paghandaan yung mga pag-ulan throughout the day dahil padadalin na moisture nitong hangin habagat. Ang saan ito ay magpo-produce ng mga kaulapan na in return ay magdadala ng mga pag-ulan. So, kasalukuyan, kaya wala naman na po tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan po yung ating update, Sir Alan, mula dito sa DOST Pag-asa. Ingat po tayo.
1: Thank you, si John Maralo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umaga ito ng Miyerkules. Midweek na. August 26, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Ali Gumatay, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, si Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
17: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
17: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo sa
19: training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.